0: Pero maraming araw, 2 linggo halos ang inabot natin, no? Dun sa tanong mo kung paano, kung yun nga, no, endangered naman sila, syempre uunahin natin yung safety muna, no, ng kaligtasan muna ng mga bata bago yung continuity. Pero yun nga, no, konektado ito sa usapin kanina, no, ninyo ni Bishop na ganito kalala ang epekto ng mga issue natin sa bansa natin, lalo na yung flood control, no, yung corruption. Kasi hindi natin nagagawang safe ang ating mga tahanan, ang ating mga komunidad. At ang epekto nito, dahil hindi safe ang mga komunidad, napakarami ng binabaha, talagang matitigil ng pansamantala ang pag-aaral ng mga bata. Kasi paano nga sila mag-aaral? Binahana na, wala ng internet connection, wala ng ibang possibilities ang mga paaralan pag ginagawang evacuation centers. So talagang apektado tayo ng matindi sa mga ganitong lagi namang taon-taon naman ay nararanasan natin.
1: Bishop Ariel, may tanong po kayo?
2: Oo. Yung pong mga sinasabi ninyong platforms para sa continuity, sa tingin niyo po ba ay ano to, mga epektibong substitute sa sandaling yun nga, magdeklara na po ng walang pasok?
0: Maganda sana kung yun nga ay dapat lagi kong sinasabi, dapat malaking natuto na tayo nung panahon ng pandemya. Kasi nung panahon ng pandemya, 'di ba, lahat tayo hindi makalabas, 'di ba? Ano tayo, no? Hindi pwedeng mag face-to-face classes. So dun sa panahon na 'yon, sayang kasi mali rin ang naging tugon ng sorry to say, no, ng DepEd noon na noon pa yung panahon na gumawa pa ng mga bagong modules. Samantalang dapat pag emergency, kung ano yung meron na, doon tayo magsimula. Tapos kung anong meron sa mga tahanan, no, doon tayo magsimula. Ang isa pang pagkakamali noon ay nag-online. E kung titignan natin, dapat titignan natin lagi anong meron na, anong meron ang mga estudyante. Kung titignan natin ng malawakan, ang mga estudyante natin ay walang mga gadgets yung mga yan, no? Wala. Kahit nga cellphone ay wala talaga sila, no? So, bukod doon, wala rin internet connection. So, mahirap na agad yung online. Kaya binawi din ng DepEd noon na hindi na tayo mag-online dahil nga nakita nila na imposible. Sa panahon natin ngayon, no, nakakalungkot mang sabihin, ang tanging magandang access lamang ng maraming, no, ng pangkalahatan to, no, kasi may mga magagandang eskwelahan naman, merong mga magagandang public schools, no, naaalagaan sila ng kanilang mga local government, no, units. Pero ang maramihan talaga nito ay ang nagiging gamit ng mga teachers kahit nung pandemya ay Facebook Messenger, no? Yun lang ang pamamaraan. So malungkot, no? Ang magandang talaga solusyon na nakikita ko na mas madaling sana para sa lahat ay yung gagamitin natin yung DepEd TV. Pero yung DepEd TV nga ay medyo sana mas pagandahin pa ang design niya at ano na siya, no? Buong taon na may alam ko may mga guro na gumagamit pa rin ng DepEd TV, pero ito buong taon well-coordinated talaga sa lahat ng klase, no? So doon pupunta ang mga estudyante, no, sa mga lesson na naka-back up na talaga siya ng buong taon para kahit na nung oras na mawalan ng klase, no, or face-to-face classes, doon tayo pupunta, no, makikinig sa DepEd TV, merong i-announce ang teacher na yung pinakamababang level lang sinasabi ko ha, gamit ang Facebook Messenger, no? Kung anumang aktibidad na kayang gawin sa bahay nila kung hindi sila binabaha. Kasi ang problema talaga natin, yun nga, pag yun nga, binahana, ano na, uunahin na natin yung safety, no? Mawawalang pansamantala talaga ang continuity ng
2: Tama.
0: mga matitindi ang epekto ng habagat o bagyo sa kanila.
1: So mas accessible 'yon
2: Oo.
1: sa karamihan ng ating populasyon, yung TV
0: Talagang
1: kaysa online internet based.
0: Oo, talagang inaano ko 'yon dahil 'yun ang realidad natin na ang mga schools kasi nag-i-interview kami ng mga guro, no, dun sa ano ko sa organisasyon ko na Secure. meron kaming konektado kami sa maraming guro doon, no? So sinasabi talaga nila na Facebook Messenger ang ginagamit nila, no? So pero iba-iba kasi may mga lugar naman na wala talaga silang anong internet mismo, no? So isa pa yung kailangang i-address natin na kung talagang gusto natin ng continuity, paigtingin natin yung mga support para magkaroon ng continuity. Hindi dapat, nakakalungkot kasi ngayon na ang tinitignan lamang, no, na pansamantala, no, na, ganun nga tayo, parang laging yung pinakamababaw ang na solusyon ang nasa isip natin. Mm-hmm. Hindi natin iniisip yung mas malalim na solusyon, lalo na yung pandemic, ang dami ating panahon para matuto sa pandemya, no, na nakakalungkot, hindi tayo natuto masyado, no. So ang maganda sana niyan ay ano, no, bukod sa ang tinitingnan paano ba ang suspension ng classes, medyo lawakan na natin ng kaunti ang pag-address nito. Merong ano binibigay yung United Nations Office for Disaster Risk Reduction kung paano magde-decide ng tama ang mga paaralan, no. Hindi pa natin ginagamit 'yon sa ano ano sa decision making natin. So sa pagdating sa polisiya, baka pwedeng ma-consider yung ano na 'yon, no, yung framework na ginagamit ng United Nations.
1: Ano yung framework na 'yon, Doc Liz? Can you share sa atin kahit briefly lang po?
0: Oh, ano, apat ang titingnan, no, bago ano sa pagdedesisyon, no, ng ano ng ng kung paano ba yung ano no sistematikong pag ano no yun yan, parang disaster risk yon. So paano magkakaroon ng ano suspension ng classes, okay? So yung isa, hazard, no, ito yung ginagamit natin, no, yung lakas ng ulan at hangin. Medyo masasabi ko na dapat ang ano no ang mga paaralan, ang DepEd, talagang nakatutok dito. Meron, buti na lang bumalik na yung NOAA natin, no. Kasi nung panahon namin na binabaha kami, lagi ako nakatutok sa NOAA kasi na nila sinasabi nila yung dami ng ulan na darating, no. Kasi ano, kabagat mas ano siya, no, mas nakakapinsala siya sa atin dahil binabaha talaga tayo pag habagat, di ba? So kailangan tignan natin hindi lang yung bagyo, pero titingnan natin yung dami ng ulan na papasok, no. So kapag ganon na meron ng ano no warning, 'di ba, safety first, no, dapat gabi pa lamang, 'di ba, or yung the day before pa lamang, hindi yung maghihintay hanggang gabi, naka-anunsyo na na ano no na nawala ng pasok. Pero yun nga, dapat ang backup noon, wala nang face to face classes. Pero yung mga paaralan, yung mga teachers, naka-announce na anong pwedeng gawin ng mga estudyante sa bahay nila, no? Hindi inaasahan ng mga magulang masyado, ha? Kasi yun nga eh, yung isang naging ano natin na nung pandemya, masyado tayong umasa sa mga magulang. Pangalawa, hindi lang yun ang titignan. Kasi diba, yun nga yung exposure, yun yung pangalawa, no? So, titignan na yung mga dadaanan ba, yung lokasyon ng paaralan, no? So, hindi lang yung bahay nila, no, pero yung lahat, transportasyon, ruta ng mga bata, no. So kung nakikitang hindi ulit ano safe, ganun din, no, ano na ulit, no, wala nang classes talaga yan, no. Tapos yun nga yung vulnerability pa, no. So kung mas bata, di ba, so tayo naman ngayon medyo pagdating sa vulnerability talagang sakop na halos lahat, di ba, na ano no. Pero yun nga, titingnan din natin na may pasok ba ang mga magulang? Kasi yun nga, may pasok ang mga magulang, walang pasok ang mga bata, paano naman sila? No? Wala silang caregiver. No? Pero mas madaling solusyon yun kung nabibigyan agad ng anunsyo. No? Dapat talaga maaga ang announcement. Kasi nga, kung magiging ano tayo, confident tayo na mag-cancel ng classes, kung alam, meron tayong support system, na sinasabi ko nga, at the very least, DepEd TV and radio, di ba, yung DepEd TV, pwede mo namang naka-online sa Facebook, merong YouTube, di ba, mga opo, YouTubers
1: na mga
0: katulitin. So, pwedeng gano'n, no, na ano, na ang gagawin, no, para kahit nga, hindi tayo nanghihinayang na mawalan man ng klase at sabihin, hindi naman umulan. Parang huwag tayong manghihinayang na dahil hindi umulan, nag-cancel ng class. Okay lang yun. Kaya naka-establish na tayo ng backup system.
2: Correct.
0: Things in place ang system na yan.
1: Galing.
0: Tapos nga yung capacity, no? Kailangan titingnan din natin yung kaligtasan ng gusali, yung kalinisan, yung kuryente, no? So, kung panahon naman ng summer, yung cooling system, di ba? Nagka-cancel tayo ng classes pag summer, pero naisip ba natin na mainit din sa bahay ng mga batang yan?
2: Tama.
1: Opo.
0: So, yun nga, tapos remote learning readiness. Meron ba silang remote learning readiness? So, kailangan yung mga yan, yung capacity, nilalakasan natin yan, no? Sinusuportahan natin yan. Nasa ngayon ay nakakalungkot, pero hindi pa rin ganun ang ano natin, ang sistema natin.
1: Ayan.
2: Sa akin, napakaganda po yung pagpapaalala nyo ng DepEd TV. At maaari siguro ang ating mga guro at ang mga namamahalang principal, tingnan na yon, lalo na dun sa mga pampublikong paaralan at saka yun namang mga private schools na nagkikater sa mga mahihirap. Na yun nga din po ang sinabi ninyo, dahil wala talaga silang mga internet and all, at mga gadgets. Pero yun nga, most likely may TV. So, isa yun sa napakagandang paalala na bisitahin yun at tingnan yung mga maaaring gamitin na kung sakasakaling may deklarasyon na. At kung tinatantya na baka bukas magde-declare, ngayong gabi pa lang, tingnan na doon sa DepEd TV ang mga pwedeng isa lang at sabihin, panoorin nyo ito.
1: So, kumbaga, Doc Liz and Bishop Ariel, yung in-person classes, yun yung plan A.
2: Yes.
1: Tapos pag may suspension, plan B si DepEd TV para tuloy-tuloy kahit nasa bahay yung bata. Okay.
0: Oo. Dapat in place yun, no, na buong taon nakahanda na ito. So, lagi ng supplement.
1: Tuloy-tuloy lang yung program.
0: Sabi ko nga, meron kasi nung pandemya, no, may mga schools na nag-thrive agad, ha, automatically, nag-thrive sila. Kasi, yung ito, pero private schools kasi ito, no. So, yung private school, halimbawa na nasa isip ko ay meron na silang learning management system na existing, no, na kahit anong mangyari, mawala ng klase, meron na silang backup system na, pero ito internet-based kasi to. Pero yun nga, ang realidad natin ay hindi lang may internet connection, hindi naman kaya pa nating tugunan yung mga demands na kailangan ang mga paaralan may internet connection, ang mga bahay ba nila, no. So pangalawa ay yung DepEd TV nga, no, na support. Pangatlo, maganda ring suporta pag summer, no, yung ano, yung mga barangay dapat may mga libraries yan na air conditioned.
2: Yeah, diba?
0: Yan man natin yan, eh, 'di ba?
2: Pwede yun.
0: Or, ang pinakamaganda pa nga, ang sinasuggest ko noon, eh, sana bigyan tingnan ng gobyerno, no, na ang mga paaralan natin ay mas ano na, no, maaliwalas, mas malamig, no. Sana
1: climate ready.
0: Pero mahirap na 'yan, no. Climate ready na ano na mga schools para kung titingnan niyo po, ha, mas safe pumasok ng summer kaysa tag-ulan, 'di ba?
2: Totoo.
0: Yung dadaanan nila, mas safe ang summer kaysa tag-ulan.
1: Totoo. Tama po kayo dun sa problema ng internet, dahil kanina po si Bishop Ariel sabi niya on and off ang internet nila for a week na. Dahil nga daw sa mga bahaba.
2: Dahil sa bahaba po.
1: Anyway, Doc Liz, no, bigla ko lang din pong naisip, bilang kayo po ay isang educational psychologist, paano ba namin isa psychology yung aming mga anak na parang ang reaction nila pag nag-declare na suspended ng klase, ang saya-saya nila.
2: Yay!
1: Walang pasok!
2: Eh, kami nga, Heidi, at doktora, katabi kami ng Eusebio High School. Alam namin, walang pasok pag naghihiyawan ng todo ang mga bata.
1: Di ba? Pero mag-aalala ka kasi ano yan, eh, magme-makeup din naman yan eventually, di ba, Doc Liz? And sila din at ako din ang mahihirapan. Parang ganun. So, yung value po ba na parang maging conscious ang bata na ay parang ano, manghinayang din naman sila na ay hindi ako matututo or mahihirapan yung mode of learning ko. Yung parang ganun, Doc Liz.
0: Actually, tinitingnan ko nga yung mga announcement. Hindi naman talaga lahat ng announcement sinasabi walang classes. Sabi lang walang face-to-face classes. Pero yun nga, dahil nga siguro wala namang system in place, nangyayari wala talagang classes.
2: Tama.
0: Siguro sa mga, kahit naman siguro tayo, di ba, pag nalaman natin walang trabaho, di ba?
1: Masaya din.
0: Di ba? Yay! Matahinga naman, di ba? Ganoon na. hindi na natin iniisip na maraming trabaho na nakatamba.
1: Babalikan.
0: So, naman yun na Pero yung ano nga, di ba, nawala ng dalawang linggo na klase sa halos.
1: Opo.
0: So yung alam ko, nag-first day sila kahapon lamang or nung Monday lamang. Ang mga reaction ng mga bata, malungkot sila. Kasi di ba, babalik na naman sa klase. Ang isang ano doon, ang isang nakakalungkot doon, kasi dapat ang mga ang pag-aaral, isang bagay na dapat ano tayo na looking forward to. No, so bakit ganoon na parang nakikita natin ang pag-aaral ay hindi masaya. No, so ibig sabihin baka kailangan din nating tignan na yun nga baka yung pag-aaral natin masyado ay yun lalo na ngayon sa panahon na naghahabol-habol, baka masyado namang ano na no, nakatutok na sa sobrang seryosong bagay. Samantalang lalo na kung mga bata yan, dapat ang school masaya eh. Diba naglalaro pa rin sila, play-based learning. Kaso ang mga magulang ngayon dahil nga hindi naman o-orient kung ano yung play-based learning. Halimbawa, sa mga kahit grades 1 to 3, sabi ko dapat magandang play-based learning yan. Dahil hindi sila oriented sa ganon, sasabihin ng mga bata, at syempre maalala ng mga bata, ay naglaro kami, di ba? Ganon, no? So, masaya sa kanila, no? Sasabihin ng mga magulang, lalo na yung mga nagbabayad ng tuition fee, nagbabayad ko ng tuition fee, tapos
2: naglaro lang.
0: Kaya yung mga school na nakakausap ko, sabi ko, ganito ang gawin ninyo, no? Alam ko namang naglalaro kayo at play-based learning yan. Sa end ng class, tanungin ninyo, no? Ano yung natutunan natin ngayong araw na to? Sabi ko nga parang Sesame Street yan. At the end of the show, ang natutunan natin ngayon ay ito, ito, ito. Para nakastick yun sa utak ng mga bata at pag nagkwento sa magulang nila, ay, naglaro kami at ito mga natutunan namin. No? Para i-echo nila yung huli nilang narinig sa paaralan. At ma-realize din nila na, ay, naglaro kami at may natutunan kami. No? So, yun.
2: Oh, meron nga akong isang nabasang tula na I am playing but for now but I am also learning. Oo, ika nga eh kailangan yun. I think dun sa sinasabi ni Heidi ay yung katotohanan na I think may dapat baguhin sa ating mga mag-aaral pagdating sa attitude sa pag-aaral. Anong parang parusa sa kanila ito eh. Pinipilit akong pumasok. Kaya pag walang pasok, ang saya-saya ko. Dapat talaga makapag-develop tayo ng isang attitude na malulungkot ako pag walang pasok.
1: Pero yun nga dahil yun sabi ni Doc Liz na dapat i-look forward din talaga nung bata yung pagpasok. Yung parang may reason siya bakit ayokong umabsent, di ba?
2: Oo. Talagang may mga gagawin talagang natatanghakbang na ang mga paaralan positive para they would love to come to school and they will be sad kung sakaling walang pasok. Ano, and I think malaking trabaho yun.
1: Suspended ang klase, they will be eager na ipagpatuloy yung learning nila.
2: Correct.
1: Kasi talagang nararamdaman nila na natututunan, nag-grow sila. Diba?
2: Oo, okay. Magpapatuloy kahit walang face-to-face, mag-aaral pa rin kami.
1: Eager pa rin. Thank you, Doc Liz.
0: Okay.
2: Salamat po.
1: Thank you, mabuhay ka. At sana ngay magkatotoo yung ating wish list ano, sa mga barangay. May library na naka-aircon.
2: Oo. And, dapat ipa-aircon na mga public schools.
1: Pwede.
2: Tapos bumalik na tayo sa dating magbubukas tayo ng Setyembre, magwawakas tayo ng Hunyo. Tapos pag sobrang init, mag-aircon. Pag walang aircon, patayin ng lahat. Yung nawawalang pera, doon lang ilagay.
1: Oo, ngayon kinokorrupt, no? Pambayad ng kuryente, pambili ng aircon. Okay, thank you, Doc Liz Olegario, ang ating educational psychologist na kasama natin from UP Diliman College of Education. Dami nating napag-usapan, dami ring sagot dito ng mga kaagapay natin. Sang-ayon po ako, kapag masama ang panahon, module po dapat at imposible na walang cellphone ang parents ng mga bata. Si Rudilinda Laguardia yan. Sabi ni Candice, anak ko, di masaya. Pumasok kasi sa pakikita ng mga nakapaligid sa school. Ano ba yun? Pero gustong-gusto niya magkaroon ng madaming medal. Gustong-gusto daw mag-aral. Meron pa ba dyan, Bishop Ariel? Si Blesida Para di po ma-miss yung mga learning competencies, if may book or modules initiative ng bata, mag-self-study, guided ng parents, coordinated with teachers through Facebook Messenger group chat. Sa CAA Elementary School, sabi ni Minerva, dahil po pag may malakas na pag-ulan, ang magulang di na pinapapasok ang anak nila. Dahil mababang lugar ang harapan ng school, bahain po. So madalas daw late, bubulong ka.

0: Biyaya ng pag-aaral, sa biyaya ng karunungan. Pero alam din namin po na ngayong panahon sa bansang ito ay tag-ulan. Maraming napipinsala, bumabaha. Alam mo po, Panginoon, ang mga hamon na hinaharap ng aming mga paaralan, pampublika man o mga pribado. At nais namin pong ilapit sa inyo ang pamahalaan ng namamahala sa pag-aaral ng mga kabataan. Bigyan mo po ng karunungan at foresight na ihanda po ang lahat. Salamat po sa mga nabanggit na nakalatag na at tulungan mo po ang mga namumuno, mga principals, teachers na magamit po ito ng maayos. Amin din hinihiling, Panginoong Diyos, na bibigyan mo po ang amin pong mga tagapanguna ng kakayanan pong hawakan ng pera ng maayos upang ito po ay mailaan sa ganitong mga usapin na pagka nawalan ng klase, mayroong magagamit dahil napaghandaan at napag-isipan. O Diyos, idinadalangin namin sa inyo ang bawat mag-aaral. Especially, Lord, sa panahon ng baha, Lord, una sa aming concern ang kanilang kaligtasan. Idinadalangin namin na walang sino man sa kanila ang mapipinsala dahil, Panginoong Diyos, gusto namin na ang aming mga darating na mamamayan sa hinaharap ay mahuhubog ng tama at magiging malakas ang katawan, marurunong at may kaalaman. May takot sa iyo din, Panginoong Diyos. Idinadalangin din namin, O Panginoon, itong attitude na parang parusa ang pagpasok, parang hindi masaya ang pag-aaral. Panginoon, naiintindihan ko po sa panahong ito na hindi na pwede ang pamamaraan ng nakalipas na basta na lamang nagtuturo, nagpapamemorize at mababagot talaga ang henerasyong ito sa lumang estilo ng pagtuturo. I pray, Lord, na ang mga guro, napaka-importante nila, ay bibigyan mo ng teachability, isang puso na handa pang matuto at makaalam ng iba't ibang pamamaraan na magiging very, very interesting ang kanila pong pagtuturo sa mga bata so that an attitude of desiring to learn ay mananatili sa puso at mai-enjoy ang pag-aaral at kung may mga pagbabagong hindi makakapasok ay gagawa ng paraan para patuloy na matuto. And dito po, tinataas namin ang DepEd TV. Patuloy niyo pong linangin ito sa pamamagitan ng mga naghahanda at nag-aayos. Ang aming pong internet system, Panginoong Diyos, patatagin nawa po ng aming mga kinauukulan ng talagang mapakinabangan at maging malawak na hindi lamang yung may kaya at may pera ang may kakayanang magpa-install ng internet. I pray, Lord, dadating kami sa isang sitwasyon na ang isang barangay ay libreng magkakaroon ng internet service mula, Panginoon, sa pamahalaan.
1: Yes,
0: Lord, these are desires of our heart na nais naming idulog sa inyo. Maraming salamat po. Salamat na mahal mo ang Pilipinas. Salamat po na ibinigay mo si Jesus para mamatay sa bawat Pilipino. At ang dalangin ko po sa pagpapatuloy namin, hindi namin kakalimutan na ang ginawa mo sa krus ay naging kabayaran ng aming kasalanan at ang iyong muling pagkabuhay ay naglaan sa amin ng pag-asa harapin ang mga hamon dito sa aming bayan. Pinupuri ka namin at nilalapit ang lahat ng ito sa pangalan mo, Jesus. Amen.
1: Amen and amen. Basta talaga, usapang edukasyon, ang dami nating wish list, no? Oo, Bishop Ariel. At siguro, nag-agree thumbs up din yung ating mga kaagapay. Sabi ni John Paul Songsong, best na may deadline sa pag-announce ng suspension, say by 5 a.m. daw, para mas madaling mag-decide kung tutuloy ba o hindi sa pasok. Maging reference din sa mga decision makers to have the urgency para naman hindi nakabitin ang lahat kung merong pasok o wala. We have to go na po para bigyang daan naman ang serbisyong OFW. Salamat sa ating mga katsiin positive at kami naman po ang inyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang,
0: Bishop Ariel mula po sa Mulat,
1: ang Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Paalala po namin palagi, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas. Impitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches, sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship, kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Villoria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
1: Ito ang 702 DZAM.
2: 702
1: DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ito po si Jerry Grutas, OFW, at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA, at kayo'y nakikinig sa serbisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Serbisyong OFW.
4: Magandang araw, mga kaagapay. Good morning, good morning, good morning. Magandang araw po. Happy Wednesday, kaagapay. Ha? Good morning sa iyo na nakikinig ngayon dito sa ating broadcast, lalo na dyan sa Middle East, Amerika, Europa, at iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay panibagong araw para magpasalamat dahil sa binigyan tayo ng panibagong pagkakataon para ipagpatuloy ang ating mga pangarap. Ano po? Para sa ating sarili at syempre para sa ating pinakamamahal na pamilya. Tayo po ay muling maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at syempre yung mga naghahangad pa lamang na makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero bago tayo gumawa ng isang pagpapasya, malaking pagpapasya na mag-abroad, may isang mahalagang tanong muna dapat ang ating isa sa isip. Ano ho? Una, bago tayo gumawa, siyempre, yung pagpapasyang ito, napakahalaga. Paano nga ba malalaman yung nag-aalok sa'yo ng trabaho abroad ay legal na recruiter o di naman kaya isang illegal na recruiter? Ayan, yan po ang ating pag-uusapan mamaya-maya. No? Dahil minsan, siyempre, magandang offer, mataas din ang sahod, madaling pagpapaalis pangako at sasabihin sa iyo ako na ang bahala, yung recruiter mismo, ano? Pero paano yung pangarap mong trabaho ay mauwi lamang sa pagkawala ng pera, mga dokumento at mas malala pa dito yung panganib? Ako po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong, halina't samahan niyo kami sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa serbisyong OFW, FEBC Radio TV. Kami nga po'y membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
4: Ayan, totoo nga naman, talagang di madali ang mag-abroad. At hindi dapat binibiro natin. Hindi pwedeng na bigla ka lang o inudyukan ka lang. Kinakailangan buo ang puso at isip mo kapag ikay lalabas ng bansa. Dahil sa ang mag-abroad ay di biro, nais nating may bahagi, no? Iba-ibang factor para sa pagpapasya. Kung dapat nga ba akong magtrabaho sa ibang bansa para itaguyod ang pamilya. Kung gusto nating maipakita ang realidad ng mag-abroad ay hindi biro. Kumusta naman kayo mga kababayan at mga kaagapay na mga overseas Filipino workers? Aming panalangin na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy kayong iniingatan ng Panginoon. Siyempre, ingatan ang iyong kalusugan, maging ang iyong mental, emotional, financial at spiritual na kalusugan. Ang araw po ngayon ay araw ng Miyerkules, 19 ng Agosto. At sa ating pagpapatuloy ay nais ko munang basahin ang atin pong talata sa banal na kasulatan sa Kawikaan 14 verse 15. Mula sa mabuting balita, ganito ang sinasabi. Ang taong walang karanasan ay naniniwala sa lahat ng bagay. Ngunit ang taong may karunungan ay nag-iingat sa kanyang mga hakbang. Dito ay pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ano? At dito sa talatang ito ng Kawikaan, punong-puno ng mga insight na ating makikita rito. Pinapakita dito yung una, yung may karunungan, nag-iingat yung taong may karunungan, at yung taong walang karanasan, mga neophyte, ano, ay naniniwala sa lahat ng bagay o basta-basta na lang naniniwala. Magandang paalala sa atin mga kagapay na dapat ang mga karanasan ng iba ay makatulong na sa atin para sa mga pagpapasya natin, although we are neophyte, halimbawa sa pag-abroad, pero yung experiences ng marami ay makakatulong upang din na natin daanan ang kanilang dinaanan. Halimbawa, yung nabiktima ng illegal recruiter. Diba? Kaya, on the positive side, yung mga magaganda namang karanasan ay dapat yun ang makuha natin. Kasi ang taong marunong, ang taong may karunungan o mga natuto sa mga karanasan, nag-iingat sa kanyang mga hakbang. Kaya hindi ho lahat ng ating nakikita ay dapat paniwalaan. Kailangan ang naating mga pinaniniwalaan, yung mga nakita natin mga karanasan na makakatulong sa atin para hindi na mabiktima o madaya o sa alinman sa mga pagpapasya po natin. Kinakailangan, sabi ng banal na kasulatan, tayo ay mayroong karunungan. Ang taong may karunungan ay nag-iingat. So yung maingat na pagpapasya bago mag-abroad, di ba? Kagaya ng sabi natin kanina, ang mag-abroad ay di biro. Kasi nga, kailangan mong maging maalam dito, maging matalino dito, mag-ingat sapagkat maraming pwedeng mangyari sa iyong pagpapasya. Nawa mga kababayan, sa iyong desisyong gagawin ngayon ay isalang-alang mo ang Panginoon, ang paghingi ng tulong sa Kanya kung naayon ba sa Kanyang kalooban na talagang mag-aabroad ka o baka naman udyok lang o bunga lang ng pangangailangan. Nawa, totoo naman lahat yon, pero better na to consult God in everything. Sabi ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. Acknowledge Him and He will direct your paths. Mga kababayan, lagi tayong magtiwala sa Panginoon sa lahat ng ating pasya. Proverbs 14:15. Tayo po'y manalangin, Panginoon, maraming salamat sa mga paalala ng iyong salita ngayong umaga. Tulungan mo kami sa aming pagpapasya na naandyan ka, nauna ka, bago ang mga bagay na aming gagawin. At itutumpak mo ang aming daan na patutunguhan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan. So tayo po ay magpapatuloy sa lalo na sa first part ng ating discussion tungkol sa yung talking points po natin, lalo na sa mga future OFWs. Sa ating discussion today, pag-uusapan natin ang patungkol sa mga marka ng isang illegal recruiter. Magandang ma-detect na natin siya kung ano, kung ito bang nag-aalok sa atin ng trabaho ay legit. O di ito naman, ito kaya ay hindi illegal na recruiter, may lisensya ba ito? Kaya pag nangarap tayong makapagtrabaho sa ibang bansa, natural lang na maging excited sa isang job offer, lalo na kung maganda ang sahod at mabilis at sinasabing mabilis ang deployment. Pero kaagapay, bago tayo magbigay ng pera, mapasok, magbigay ng mga dokumento at sumakay sa eroplano, sa isang mahalagang tanong na dapat natin munang sagutin ay lehitimo ba talaga ang nag-aalok sa akin ng trabaho? Hindi kaya ito ay scammer o hindi kaya ito ay manloloko o illegal recruiter? Dahil sa dami po ng overseas offers na nakikita online, narinig mula sa kakilala, mahalagang matutunan nating kilalanin ang mga warning signs ng isang illegal recruiter. At narito. Tandaan po natin na ang mga red flags ay hindi agad patunay o yung mga red flags ay dapat matandaan mo, makita mo yan. Sapagkat ang isang illegal recruiter ay makikilala nyo sa ilang mga sinyales na kailangan na nakikita mo yan, pero sa mga hindi gamay ang mga galawan ng illegal recruiter, madaling mapaniwala. Kaya matuto tayong magsuri, huminto, at magsuri at mag-verify. Kaya una nating tingnan, dire-diretso na po tayo. Una nating marka ng isang illegal recruiter na maaring kausap mo ngayon o nakikipag-usap sa iyo habang ikay nandyan sa bahay na wala namang pasok ngayon. Una, hinihingin ka agad o nang hihingi agad ng pera. Number one red flag po yan. Isa sa mga dapat pag-ingatan ay kapag agad kang hininga ng mahalagang o ng pera bago pa man pinaliliwanag ang trabaho o proseso o documentation. Hindi ibig sabihin na kapag may bayad, ang illegal recruiter ay illegal. May mga recruiter-related fees na maaring magkaroon ng legal na batayan. Depende yan sa sitwasyon. Pero siyempre, kapag dapat nating tandaan, ano man ang bayad, dapat para saan? Sino ang tumatanggap? Legal ba ito? May malinaw bang dokumentasyon or official receipt? Dapat may resibo. Kapag hindi ito maipaliwanag ng maayos kung saan, mapupunta ang pera mo sa wala. Kaya mag-ingat. So number one, ulitin ko po. Ang isang marka ng isang illegal recruiter, hinihingan ka kaagad ng pera. Okay, number two, online lang ang job offer at hindi ma-verify. Online lang. Usong-uso po ngayon ang lahat ng mga recruitment nangyayari online. Kaya hindi naman automatic. Na kapag ang illegal recruitment, kapag Facebook o ibang social media platform ay yung ginagamit ay illegal recruitment. Ang problema ay kapag nakita mo ang job offer online pero hindi mo ma-verify ang recruiter, agency o employer, yung job order mismong na at mismong employment detail. Kaya medyo magduda na ho kayo dyan. Ilan magduda bago magtiwala. Ang DMW sinasabi malimit sa atin yan na maging matalino at huwag magpapaloko. Kaya maging matalino po tayo mga kababayan. Huwag agad maniniwala sa mga nag-o-offer po sa atin. Dahil may magandang poster, maraming likes o maraming mga nagko-comment o interested ay legit. Hindi po agad ganon. So i-verify muna bago magtiwala. Ang pangatlo po na dapat nating tandaan po kapag tayo ay nag-a-apply abroad ay mga marka ng isang illegal recruiter ay hindi lisensyado ng DMW ang recruitment agency. Kaya please verify sa website ng DMW kung ito po ay legit o may lisensya to recruit. Dahil ang lisensya po ay napakalaga sa mga nag-re-recruit, particular na doon sa mga nagpapa-apply palabas ng bansa. Kung ang agency ang kausap mo, ay isa sa unang dapat mong gawin ay tingnan kung lisensyado sa Department of Migrant Workers. May official po na directory ang Licensed Overseas Equipment Agency, mga autorisadong nagre-recruit at mag-deploy sa isang overseas Filipino abroad. Huwag basta po umasa sa sinasabi ng illegal recruiter na legit kami, matagal na kami sa business, marami na kaming napapaalis, hindi ho sapat ang salita. Please check po sa DMW website mismo. Number 4, walang approved at active job orders. Kailangan po may job order. Galing po yan sa Migrant Workers Office sa labas ng bansa. At yan ay narito, pupunta yan sa DMW para patunayan na legit at mayroong job order. Makikita niyo po yan sa website ng DMW. At ito ang pinakamalagang tandaan, hindi sapat na license ang agency. Kailangan mo ring tingnan kung approved ba ang job order para sa trabahong inaalok sa iyo. May official DMW database para po approve ang job orders at ayon mismo sa DMW ang job offer. At mula sa licensed recruitment agencies ay dapat ding ma-verify sa agency kung active ang job order bago mag-apply. Kaya pwedeng itanong mo yan, ha? Pwedeng itanong yan. Ano ang job order? Para saan itong posisyon? Anong employer? Saan bansa? At active po ba ito? Hindi ko mo job order o okay na. Kailangan active job order kasi maaaring nagamit na ang job order na yan. Number 5, marka ng isang illegal recruiter yung may backer o personal connection lang ang pinangahawakan. May mga taong magsasabi na ako ang bahala sa iyo. Yan, nakakatakot yan. Ano, akong bahala sa iyo. May kakilala ko agency, may backer ako, sigurado ang deployment mo. Sinasabi ng ahente, ano ho? Pero kung puro lang personal na connection ang ipinagmamalaki at walang maipakitang authority, mag-ingat po. Ang mahalaga hindi ho kung sino ang kakilala ng recruiter. Ang mahalaga ay otorisado ba siya? Yun, tatanong nyo, lisensyado ka ba? Meron ka bang authority para mag-recruit? Ayan. So, importante po yan na dapat alam po natin bilang isang aplikante o isang matalinong aplikante sapagkat kalimitan ng mas madaling mabiktima nung tayong magtanong. Hindi ko alam kung tayo ay, nawawala tayo, medyo humihingi tayo ng pamanhin. Medyo mahina ang internet dito sa aking lugar pero hopefully okay na tayo. Mag-comment nga po kayo kung kayo po'y may katanungan. Ayan, pwede po kayong magbigay ng tanong at tayo atin sasagutin sa biyaya. Medyo unstable lang po yung ating internet. Internet po, medyo lumalabas po dito ay unstable, no? Anyway, so, okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid, no? Ang ating oras ay na tayo para ayusin itong ating signal, itong ating internet. Babalik po tayo, makalipas lamang po ang ilang paalala. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang YouTube ko.
2: Servisyong OFW.
5: Hello, anak?
6: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
5: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at naho-homesick. Pero okay na ako kasi narinig ko na ang boses mo, anak.
6: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayo mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
5: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayo mag-iingat ng mama mo.
6: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
5: O sige, anak. Paalam din. I love you.
6: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
5: God bless din. Hello.
7: Hello, Ricardo. Darling, kumusta? lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod. Naho-homesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
8: Impitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches, sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship. Kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Villoria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
9: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
10: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang.
11: 702
10: DZAM. Agapay ng sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Servisyong OFW!
4: Okay, nagbabalik na po ang servisyong OFW. Nasa part 2 na po tayo ng ating discussion. Pasensya na po kayo mga kapatid kung medyo mahihina po ang internet. Mukhang hindi stable ang internet natin. Hopefully, nakakarating po sa inyo itong ating programa. Ano po. Okay, so sa part 2 po natin ay pinag-uusapan po natin ang patungkol sa mga marka ng ating bibigyang pansin. Walang iba po yung kapag ang isang illegal recruiter o ang marka o ang palatandaan niya ay pinagbibigay ka ng original na documents ng walang malinaw na dahilan. So isa po yan sa sinasabi natin kapag kayo po'y hinihingan ng mga dokumento pero wala pang linaw kung saan ka pupunta, anong bansa yan, sino ang employer, abay magduda na po kayo sapagkat ibig sabihin po niyan, mas malamang sa hindi, yan ay sign o isang illegal recruiter ang iyong kausap. Ha? Pass, lalo na yung passport, birth certificate at iba pang certificate, mga personal documents. Mahalaga po ang mga ito sa proseso ng employment. No? Kaya huwag basta-basta ipagkatiwala ang iyong mga original na dokumento sa mga taong hindi mo ma-verify. Bakit ba importante yung ma-verify mo yung tao? Sapagkat pagdating ng sitwasyon na kailangan mo mga dokumento, paano mo kukunin kung ang taong kausap mo hindi mo ma-verify kung taga saan at paano mo makokontakt, di ba? Kaya huwag basta-basta ipagkatiwala. Kung kailangan ng isang dokumento, alamin muna para saan. Bakit kailangan? Sino ang authorized na humawak? Saan gagamitin? Kailan ibabalik? At may proper documentation ba? Huwag mahiyang magtanong mga kababayan. Bahagi po yan. Ang dokumento mo yan, karapatan mong malaman kung paano ito gagamitin. Ayan. ang dokumentong napakahalaga ay mahirap po kasing makuha ulit kapag tayo ay nag-ibinigay na hindi naman na tayo sigurado. Okay. So number 8. Ano nga ba pa ang marka ng isang illegal recruiter? O, tanghulaan nyo kaya. Ano kaya ang kasunod? Pang-7, sobrang ganda ng offer. Alam nyo, mga kababayan, itong mga nabiktima ng human trafficking, kalimitan sila nabiktima dahil sa matatas na offer ng sweldo. Minsan, ang pinakamapanganib na offer ay yung napakaganda para paniwalaan. Kaya tayo, pag inoperan agad, yung mga biktima ng human trafficking dyan sa Malaysia, sa Indonesia, o sa Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, ay kalimitan, ino-offer sa kanila $1,500 na US dollar ang offer sa kanila. Napakataas na sahod. Ano ho? Mabilis daw ang deployment. Eh, paano ba naman bibilis kasi turista? Di ho ba? At sinasabing kakaunti lang ang requirements kapag sa amin ka nag-apply. Nako, at garantisadong trabaho ang sasabihin sa iyo. Ibig sabihin na illegal agad ang isang mataas na salary o hindi ibig sabihin na mataas ang, kung mataas ang offer ay illegal agad. Hindi natin sinasabi yon. Pero mas malamang sa hindi kapag too good to be true. Mga kapatid, pag too good to be true, hindi ka panipaniwala yan kapag sobrang laki. Lalong-lalo na alam mo naman kung magkano ang swelduhan dyan sa bansang yan. Kaya para sa napakaganda mga offer sa'yo, lalo na kung dapat ay inaaral mo kung magkano talaga ang swelduhan sa bansang yan, hindi naman kaya yung standard na swelduhan, eh dapat tingnan muna. Ano, tingnan muna kung dapat ba ito. Dapat mo rin tingnan yung agency, no? Tingnan mo yung agency. Nag-offer sa'yo ito, saan ang ahensya niya. Hindi basta-basta maniniwala. Kasi kung minsan, mga kababayan, mas madami sa hindi. Eh, yung mga ahente ay hindi lang ho isa ang kanilang ahensyang pinopromote o pinagpapasahan ng mga dokumento. Kaya tingnan nyo anong ahensya. Para napupuntahan mo, dapat makarating ka. Kung nag-a-apply ka sa agency niyan, dapat nalaman mo kung saan yung agency niyan. Tingnan yung job order. Ano ang position mo? Diba? Based on our experience, like kahapon, may kausap po ako na ang kanyang gusto ay by the way, ito yung nakaraang nung aming program ni Pastor Rene nung Tuesday. Di ba? Ang gusto niya ay ayaw niya nang walang baby. Ayaw niya na may baby. Eh, domestic worker ang pinasok niya. Siyempre, may baby yan. May mga pagkakataon na yung mga yung kontrata kasi na available o yung visa available ay sa domestic helper. At kahit na ikaw ay isang halimbawa sa hotel, no? Mga nagse-serve sa hotel. Sasabihin ng agency sa iyo na ito muna, pagdating doon ay magbabago naman. Hindi ka na sa bahay kundi doon sa ganitong hotel. 'Di ba? Mga worker. Nako, wag ho kayong maniwala. Basta ginamit niya na po ang visa ng household service worker, household worker po kayo. Hindi ho pwedeng ilipat-lipat po kayo. Sa kontrata, makikita. Sa job offer, makikita yan. Okay? Pangatlo, syempre, tingnan mo yung employer. Dapat kilala mo yung employer by name. Kung hanggat maaari nga, kilala mo ang muka. Alam mo ang muka. Para naman pagdating mo doon, alam mo na itong employer mo. Ha? Dahil marami tayong nakakasalamuhang sitwasyon na iba ang pangalan at iba ang mukha nung dumating sa ibang bansa. Yung pala ginamit lang yung dummy employer, pero ang totoong employer hindi talaga siya. Kaya mag-ingat po kayo diyan, may mga ganyan po. Yan ay dapat pag-ingatan po natin yan. Dahil mahirap na pag nasa ibang bansa ka na, kapag nagbago na ang sitwasyon. Nagbago na, nandun ka na. Okay? So tingnan din ang kontrata, mga kapatid. Ang kontrata, tingnan din. Ilan taon ang kontrata? Ano ang overtime? Meron bang may mga nakalagay po, stipulated naman sa kontrata, kung ano ang nararapat, kaya babasahin po ninyo. Ha? Babasahin yung kontrata bago kayo umalis, bago man lang kayo lumipad, dapat na-picturean or mababasa nyo ang kontrata sapagkat yun ay magiging arrangement ninyo kapag nasa ibang bansa na kayo to protect you at saka to protect the employer. Ayan. Huwag hong magdidesisyon dahil lamang sa pangakong malaki ang kita. So please, mga kababayan, huwag ho. Kinakailangan buo ang isip, buo ang loob, maliwanag sa iyo yung kontrata at dyan kayo magbabase ng iyong pagpapasya. Hindi dahil may nag-encourage lang sa inyo, hindi dahil ni-refer lang kayo o may nag-refer sa iyo nakakilala ay automatic dapat paniwalaan. No? So yan po ang paalala natin, mga kababayan, sa inyo. Ang mga paalalang yan, mga kababayan, mga kagapay, mahalagang tandaan. Dahil ang illegal recruitment ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng lisensya. May mga recruitment acts na pinagbabawal sa batas.

order po galing abroad, galing para migrants, dapat active ang job order at mayroong approved job order po tayo sa Department of Migrant Workers. Kailangan po ma-check nyo gamit dyan. Sampu ang kailangan nurses. Sampu ang kailangan nurses. Tapos, noong month na yan, nakalima. Nakuha na yung limang job order. May nag-apply sa madaling salita, nagamit na yung lima. The next month, nagamit uli yung lima dahil meron nang nag-apply uli lang lima ka ngayon. Ay nagamit na yung sampu. May job order pero nagamit na. Kaya ang una niyong tanong sa agency, huwag sa recruiter hong yung itanong. Itanong niyo mismo sa agency kung meron bang kayong active na job order. Active ba ang job order na ito? Kasi ho, nag-a-apply po ako palabas ng bansa. Nagmamadali din po ako. Ayaw ko pong matagal na maghintay. Kaya kung meron kayong job order, eh mag-a-apply po ako. Ayan, magandang tanong po yan mga kababayan. Kasi kapag ganun ho, alam ng agency yan na maalam ka. Alam nilang matalino ka. Alam mo na ito may alam itong OFW na to. Hindi ito basta ano, hindi ito basta nag-a-apply, kundi maalam ito. Maalam ito. Kaya i-check po kung may job order. Buhay ba itong job order na ito? Baka naman gamit na po ito. Pag sinabi ng agency na, ayaw po, active po yan, may lima pa pong natitira. Oh, that's the time. Dapat lamang ay katumbas ng isang buwang sahod lang po yan. Ano po? Isang buwang sahod. Hindi lalampas sa isang buwang sahod ho. Ang dapat lang na mahingi sa'yo. Okay? Kasi sa mga bansa, lalo sa pag-household service worker, wala hong placement fee. Pero doon sa mga skilled worker, highly professional, ay meron pong, kung hinihingan ka ng placement fee, okay naman po yun, legal po yan, pero katumbas lang po yan ng 1 month salary. Okay, so yun po. Nawa po, nakuha po natin yan. Ano ho? Number 3, alamin kung authorized representative ang kausap mo. Importante po yan ho. Alamin kung authorized ba itong kausap mo. Bakit? Dahil hindi lahat ng mga nagre-recruit ay autorisadong representative. Actually, kahit authorized representative nga po eh. Bawal pong mag-recruit sa bahay-bahay, palengke, kung saan-saan. Dalawa lang ang pwede niyang pag-recruitan doon sa mismong agency office or sa mga job fair ng PESO o Public Employment Service Office. Pwede doon, doon lang pwedeng gawin. Pero outside, wala pong pinapayagan na kayo ay i-recruit sa labas ng opisina. Okay, number 4. Huwag magbayad ng hindi malinaw o legal basis yung inyong pagbabayad. Mali, sinabi ko na po na dapat katumbas lamang ng isang buwang sahod kung ikaw ay nire-recruit nila. Ang purpose po noon, pinoproteksyonan ng Department of Migrant Workers ang ating application. Tayong mga OFW ay pinoproteksyonan nila para tayo ay di mabiktima. So yung purpose, mga documentation at yung bayad, kasama yan sa protection para sa atin. Kaya dapat authorized representative. Oh? At kung ika-apat yan ay kung may legal basis ba, purpose and documentation, may bayad, okay lang kung ayon sa batas at ayon sa nararapat na guideline ng DMW. Ikalima, mga kababayan, ano? Dalawa na lang po itong ating binabahagi. Ang ikalima, huwag basta maniwala sa online job offers. Alam nyo mga kababayan, mas madaming nabibiktima ngayon sa online gamit ang Facebook. Pagdating sa Facebook, ay bibigyan kayo ng link.

0: itang ginagamit na po nila yung Telegram, at doon ay pag nakapasok na kayo doon, hindi nyo na ho alam na sila-sila na lang ang nakakaalam. Wala, hindi na nakikita yan. Kaya mas madaming nabibiktima po dyan. Oh, huwag basta maniwala job offers online, i-verify ang impormasyon. Lalo na kung wala kang kausap na tao sa Pilipinas. At ang kausap mo ay nasa labas ng bansa, lalong-lalo na, mga kababayan, yung bagay na yon. Kaya huwag kayong papayag na nire-recruit kayo na isang taong nasa labas ng bansa. Oh, malamang po yan, illegal recruiter. Lalo na kung nagtatrabaho sa ibang bansa o di naman kaya narito pero hindi otorisado, eh, kagaya na sabi ko kanina, huwag ho kayong basta maniwala. Laging magtanong, magduda bago magtiwala. Maging matalino, huwag magpapaloko. Ika-anim at panghuli na ating ibibigay. Pag may kahinahinalang recruitment activity, i-report agad sa Department of Migrant Workers sa kaukulang law enforcement agency. Kagaya ngayon, ano, yung araw mismo ngayon, at 10 o'clock, mayroon pong capacity building o training ang DMW dito sa Family Planning Organization of the Philippines dito sa Quezon City, Tandansora. 10 to 12 po yan sa lahat ng mga staff dahil last week, yung aming General Assembly ng FPOP sa 57th anniversary ay nagkaroon ng MOU, Memorandum of Understanding, ang FPOP Metro Manila sa Department of Migrant Workers. At ito ang mga action na ginagawa ngayon ng DMW, ini-empower, ini-educate ang ating mga staff para sa anti-illegal recruitment drive information para sa ating mga staff kung saan para hindi mabiktima ng mga illegal recruiter. Yan ho. I-report agad ang mga kahinahinalang mga bagay kung kayo'y nakakakita ng mga nagre-recruit o di naman kaya online, Facebook, kailangan mag-check po tayo sapagkat mahirap pong mabiktima ng illegal recruiter. Ay napakahirap na pong mabawi ang pera kapag kayo po'y nabiktima na. Kaya mga kababayan, ano ho, para sa mga official information at verification, maaari naman po kayong maaaring gamitin ang DMW website at ang 131438. Ano ho, kinakailangan pong matanong natin, tingnan nyo ang hotline, isumbong nyo kung meron kayong nakikita na mga nag-aalok ng trabaho na alam nyong hindi legal. Kayo na po, pwede nyong i-report yan. So, ang ating final message, mga kababayan, kung may nag-aalok sa inyo ng trabaho abroad, huwag agad isipin na ito ay okay. Ito muna, sana maging kaisipan muna natin na ang breakthrough ko, yung pagkakataon ko makapag-abroad, dapat una, lihiti mo ba itong aking kausap? Okay, pangalawa, license agency ba ang aking ahensyang ina-applyan? Number three, may approved at active job order ba? Pang-apat, otorisado ba ang kausap ko? Pang-lima, malinaw ba ang proseso at bayarin? O yan ha, baka kayo ay, sabi ko nga, baka nire-recruit na kayo ngayong araw na ito. Una, itanong agad sa isip, magduda bago magtiwala, legit kaya ito? Number one yan, license ba itong ahensya niya? Number three, may job order ba itong ahensyang ito? Pang-apat, otorisado ba? Lisensyado ba ito sa DMW? By the way, ang mga recruiter ho, may license to recruit. Hindi ho como empleyado automatic na siya ay license. Ang empleyado nasa opisina, Pero ang recruiter ay nasa opisina pero licensed to recruit. Okay? Number ang tanhuli diyan, siyempre, malinaw ba ang mga proseso? Malinaw ba ang mga proseso? Or baka naman ito ay illegal. Dahil ang pangarap natin makapagtrabaho abroad ay hindi lamang mauwi sa panloloko o pagkakautang o pagkawala ng pinaghirapan ng ating pera. Mga kababayan, yan po ang ating broadcast. Nawa po'y natuto po tayo sa mga bagay na ating pinag-usapan ngayon. Humihingi po tayo ng paumanhin sa paputol-putol kung minsan dahil sa signal po natin. Hindi po yan sa FEBC kundi dito mismo sa aking lugar na pinagbo-broadcastan sa aking opisina. Humihingi po tayo ng paumanhin at salamat sa Panginoon. Mag-ingat po tayo sa inyong mga ginagawa ngayon, lalo na maulan po ngayon. Kailangan pong magdala ng payong. Wala namang mga pasok po ang ilan ngayon, kaya kayo po'y mag-ingat sa inyong paglalakbay kung saan man kayo papunta. Nagpapasalamat na po kami ngayon pa lamang at pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron pa po kayong mga concern, ipagbigay alam lang po dito lang sa Servisyong OFW. Nagpapaalam pansamantala, ito na po si Pastor Joe Biasong sa pangalan ni Attorney Carlos Cao Jr. Maraming salamat. Pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na pamilya at sambahayan. God bless us all.
1: Buenos dias, Islas de Pilipinas. Ako po ay si Tony Hernandez, isa pong OFW dito sa Minorca, Espanya. Iyel programa Servisyong OFW. Mabuhay po ang Pilipinas.
2: Servisyong OFW.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
4: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sinecheck ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap.

0: mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila pero sa katotohanan mga wala lang silang magawa at ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stressed. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi nung tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas. Ayan, o, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa. Magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso, paglabas ng church. Pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kaniya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Jesus. Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
1: Wikapangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: Totoo bang may siyokoy? Totoo! Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, ang siyokoy ay mga salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles. Halika at ating alamin! Ang image sa English, imahe sa siyokoy. Pero sa Wikang Filipino, imahen ang tawag dito. Imahen, men! Imahen! Isa pa! Contemporary in English. Kontemporaryo sa siyokoy. At ang tamang salin sa wikang Espanyol at Filipino ay contemporaneo. Contemporaneo. Tandaan, imahen at contemporaneo sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tama.

0: ang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: Wednesday sa iyo kaagapay na patuloy na nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ang programang Family Matters. Tayo po ay active member ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante na patuloy na bumabati po sa inyo ng good morning, good evening para po sa mga kaagapay natin na nakikinig saan mang dako ng mundo. Tayo po ay napapakinggan via live streaming through 702 DZAS mobile app. Iyan po ang bagong mobile app, ang official mobile app ng inyong Agapay ng Sambayanan. At kaagapay, kung hindi mo pa naida-download yan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at i-download na po ng libre ang ating official mobile app. At syempre, nag-hello din po tayo sa mga present na at nanonood sa ating live streaming via Facebook page 702 DZAS FEBC Radio at maging sa ating YouTube channel. Baka naman kaagapay, hindi ka pa nakakapag-like, ay like na and subscribe na sa ating Facebook page and YouTube channel. At saka lambing na rin kaagapay na i-share mo na ang ating live streaming, ang ating episode for today o kaya naman ay itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong ma-inspire sa ating kwentuhan ngayong umaga. Kumusta po ba kayo kaagapay ngayong Wednesday morning? At syempre din pala, hindi natin nakakalimutang batiin ang mga tagapakinig natin sa radyo. Yan man ay sa PM Radio, sa Transistor Radio, sa mga car stereo nila. Happy listening po sa mga kaagapay nating nakatutok na via 702 DZAS AM band. Ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan, samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng kwentuhan, na makabuluhang kwentuhan dito po sa Family Matters Wednesday edition. Ang goal nga po natin ay women empowerment ang mga kapwa po nating kababaihan. At ngayong araw na ito ay makaka-relate ang mga young adult na ating mga kaagapay. Pero syempre, ang mga iba pa nating kaagapay ay welcome pa rin dito sa ating programa at pwede po ninyong i-share ang inyong mga thoughts sa ating mapag-uusapan. Ang ating pong topic for today ay usapang quarter life crisis. Ano nga ba itong usaping ito? At paano natin ito mahaharap? Syempre sa tulong ng Panginoon. Kaya nga po, samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng ating makabuluhang huntahan dito po sa Family Matters. Sa tagin po ang ating lambing sa inyo kaagapay ay i-share niyo na po ang ating episode, ang ating ongoing Facebook live streaming, ang ating YouTube live streaming sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga churchmate, sa inyong mga kapamilya at sama-sama po tayong magkwentuhan. Bumabati na ng good morning dito sa ating YouTube channel si Kat Felicia, maging si Joey Ref CF ay nag-good morning na rin sa atin, maging si Francisco Sapin ay present na rin dito sa ating YouTube live streaming. At syempre sa ating Facebook live streaming ay present na at nag-attendance check si Ate Nora Cancela. Good morning daw, Family Matters. At salamat din kay Ate Eprinyel Del Yoro na nakatutok na dito sa ating Facebook live streaming. Happy listening din at good morning kay Kuya Epifanio Salvador. Lagi daw nakikinig sa PM Radio at lagi daw niyang sineshare ang ating episode. Nako, Kuya Epifanio, maraming salamat po sa inyong pagbate dito po sa ating programa. At syempre ang ating kaagapay, tuwing Family Matters sa Friday edition, si Kuya Bong Pineda ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Good morning po Kuya Bong, kamusta po kayo ni Ate Claire? Happy listening po sa inyong lahat at patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe, komento, pagbate at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Muli po ang aming lambing kagapay, i-share po ninyo ang ating episode for today. Itagpo ang inyong mga kaibigan at sama-sama po tayong ma-inspire. Muli po ang ating topic for today, usapang quarter life crisis. At miya-miya ay makakasama na po natin ang ating special guest para po makakwentuhan po natin at mag-share ng kanyang mga kaalaman, encouragement sa ating mga kaagapay. Si Kuya Vincent Garcia ay bumabati na rin ng good morning sa ating lahat. Siya daw ay nakikinig. At sabi ko nga, kaagapay, ay meron po tayong makakasamang special guest mula po para po pag-usapan ang ating topic for today. Live na live sa Zoom, siya po ay former youth pastor at sa ngayon po ay leadership team ng Jesus Revolution Now and Maxwell Leadership Certified Trainer. Busy po itong ating kaagapay pero we are grateful na sinamahan po niya tayo sa episode natin today. Siya po ay happily married kay Pastor Romel at together ay together parent, three active and amazing boy. Sabi ko nga kaagapay ay busy itong ating kaagapay natin na ito pero salamat sa Panginoon na siya po ay kasama natin ngayon at pagkukwentuhan po natin ang ating topic tungkol sa quarter life crisis. Atin po ngayon, welcome kaagapay si Ate Hannah Veron Agustin. Good morning sa'yo Ate Hannah.
1: Good morning Kayla at sa lahat po ng ating kaagapay na nanonood at tumututok sa atin ngayong umaga. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagsasama sa ating magandang discussion about quarter life crisis. So thank you for having me again, Kayla.
0: Opo, maraming salamat din po na though short notice ay talagang go po kayo para agapayan po ako dito po sa ating programa. Ate Hannah, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito po sa ating programa.
1: Okay, syempre unahin ko na sa aking husband na nanonood sa kabilang kwarto lang. Hello po, Pastor Romel, and of course sa aming churchmates sa Jesus Flock. And yung aming mga anak na nasa school ngayon sa Jesus Flock Academy. And of course, aking mother, Mama Presi, aking mother-in-law, Miriam, nanonood at nananalangin din po kasama natin.
0: Yun, happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At bago tayo magsimula, Ate Hannah, sa ating magandang usapin, quarter life crisis, ay dumako po muna tayo sa malayang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaagapay, kung kayo po ay merong Bible sa inyong tabi, ay sabayan niyo po kami sa pagbasa. Si Ate Hannah, pwede pong pakibasa ang NIV at ako naman po ang babasa ng magandang balita Biblia version. Ito po ay mula sa Psalm 94:19.
1: Sige po, tayo magbasa from Psalm 94:19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy.
0: Sa magandang balita, Biblia naman, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Di ba kaagapay, napakagandang reminder sa atin ng uplifting power ng promises ng Panginoon sa ating buhay. Imagine natin na tayo ay puno ng mga struggles, ng mga iniisip, ng quarter life crisis o midlife crisis, pero ang pangako sa natin ay sa ating mga iniisip, kasama natin ang Panginoon at siya ang nagko-comfort sa atin. Imagine yung encouragement na binibigay niyan sa atin na marami mang iniisip, marami mang struggles, pero ang Panginoon ay never tayong iniwan. Ang Panginoon ay lagi niya tayong nakikita. Ang Panginoon ay lagi tayong sinasamahan. At Hannah, ano po ba ang iyong maidadagdag tungkol dyan sa binasa natin?
1: Oo, okay lang, no? Alam mo, binasa ko yung verse before that, yung verse 18. Ang sabi doon is, yung when I am sleeping, you are my support. So parang yung pakiramdam mo na ikaw ay bumibigay na sa buhay. Mm-hmm. At parang wala ka nang makapitan talaga. Ang pangako ng Diyos ay siya ang iyong suporta.
0: Amen.
1: Hindi mo yan makikita basta-basta sa tao o sa mga pangyayari kung hindi sa Panginoon lamang.
0: Amen.
1: So yan.
0: Opo, praise God, no, na talagang hindi tayo iniiwan ni pinapabayaan man ng Panginoon na anumang season ng ating buhay, tayo man ay nalilito sa takbo ng ating buhay, pero ang Panginoon ay never tayong kinalimutan, never tayong iniwan. So praise God at salamat sa reminder na iyan mula sa Psalm 94:19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Praise God sa ating Bible reading. Ate Hannah, simulan po natin ang ating huntahan, ang ating diskusyon tungkol po dito sa quarter life crisis. Pero baka ang ating mga kaagapay ay nagtatanong ano nga ba itong quarter life crisis. Kaagapay, ito po yung period ng ating buhay na feeling natin ay ang daming uncertainty. Meron tayong mga iniisip, may mga worries tayo. Lalo na itong quarter life crisis sa mga 20s or early 30s. Yung mga, yung sinasabi po nila ngayon, kaagapay, Ate Hannah, yung mga tatrentahin. Ito pala ang quarter life crisis o yung mga tatrentahin. Ikaw ba, Ate Hannah, ako, ano po ang iyong share tungkol po dito sa quarter life crisis?
1: Alam mo, Kayla, nung minessage mo ako about quarter life, sabi ko, meron pala talagang quarter life, no? Mm-hmm. Kasi ang alam ko lang natin is midlife crisis, eh. Yung pagka nag-quarenta ka na o quarentahin ka na, nakakaramdam ka na ng kung ano-anong sakit sa katawan, nakikita mo na yung mga successes ng mga tao sa paligid mo, tapos ikaw parang naipag-iiwanan. Pero parang pabata ng pabata pala talaga, no? And while I was reviewing also, naka-experience ba ako nito? Surprisingly, yun pala yung tawag doon sa mga naranasan ko or at least pinagdaanan ko when I was about that age, no? Yung 25 to 33. Mm-hmm. And siguro yung mga nakikinig sa atin dito is about that age or lumagpas na po kayo doon, pero it will still be a great discussion, especially kung meron po kayong mga anak who's actually in that age, kapatid, or mga kaklase, kaibigan, na gusto nyo pong matulungan talaga how to process quarter life crisis.
0: Agree po, kasi baka may mga kaagapay tayo na lagpas na nga dun sa age na yon. Pero maganda nga na ma-discuss natin ito dahil baka rin naman meron silang ma-share kung paano nila nalagpasan itong gantong season ng buhay. Kaya kaagapay ay tutok ka lamang at again itagpo ninyo ang inyong mga churchmate, kabarkada, kapamilya at sama-sama po tayo sa kwentuhan tungkol po dito sa usaping ito. Pero Ate Hannah, mga kaagapay, ito daw po ay wala talagang specific age. Pero nangyayari siya sa, yun nga, sa mga 20s and early 30s. Kasi nga naman, yung mga edad na ito, ages 25 and 35, dyan na yung ano eh, yung reality ng buhay. Yung dati estudyante, ako po, dati estudyante lang ako, ang iniisip ko lang paano ko makakapasa, paano ko ipapasa yung thesis ko, paano ko ipapasa yung mga subject ko. Pero ngayon, meron na mga responsibility, kailangan mo lang kumita, di ba? Mga ganong punto po, mga tipong, bakit yung kabatch ko, ganto, ganyan na, bakit ako, ganto pa rin. Yung mga transition po, transition from adolescence to adulthood, dito nga naman natin na nararanasan. So kaagapay, ikaw kung lagpas ka na sa edad nito, nito pang mga 20, edad mong 25 to 35, ay naranasan mo ito, share mo naman sa amin kaagapay kung paano mo ito nalagpasan. At Ate Hannah, ano po ba yung feeling ng mga gantong na-share nyo po kanina na kayo rin po ay dumaan sa gantong season, pero nung pinagdadaanan nyo po ito, pwede nyo po bang i-share po sa amin kung ano po yung mga naranasan po ninyo?
1: Okay. Alam mo, Kayla, kulang tong isa't kalahating oras natin, no? Kung ipukwento ko siguro yung mga naisip ko, naalala ko habang nire-review ko tong mga tanong. But siguro one particular experience na makaka-relate siguro yung mga kasamahan natin, is sabi, na-mention mo kanina, di ba, yung kakatapos mo palang graduate, naghahanap ka ng trabaho, mm-hmm. or namimili ka, ito ba talaga yung tamang career path na prepare ni Lord? Tapos, siguro yung iba, naiinip na kasi nga laging na-decline, na-reject yung mga application nila. Although sa akin, hindi ko talaga masyadong na-experience yon, kasi na-bless tayo ni Lord na after 1 month pa lang from the board exam, nagkaroon po ako agad ng regular job. Mm-hmm. Not just one, but two. So, oh. parang I'm paid twice for the same job, no? Mm-hmm. Pero kahit na ganun yung trabaho ko, na-experience ko pa rin yung financial crisis, yung feeling na parang laging kulang. Mm-hmm. Bakit yung iba kakilala ko, kaibigan ko, ang lalaki na ng sweldo nila. Pero ba't ako parang laging ano, yung hindi man sapat, parang kulang pa. Kasi po, yung mother ko po is already widowed and kami pong magkapatid na dalawa yung nagtutulungan din to help my mom. Sa mga family finances natin. Although ako na po yung bunso, wala na akong tinutulungang mag-aral pa. Pero somehow, yun pa rin yung challenge ko. Tapos sabi ko, paano kaya ako makakaipon? Paano ko ba magagawa yung mga goals ko pa? No, syempre, napakadami nating ambitions kapag nandun ka in your 25, yes. diba? Mm-mm. And then gusto mo na rin mag-ipon for whatever stuff you want. Siguro, your own house, your own car. So sa akin, yun yung medyo main theme nung mid-20s ko. No, na parang, dalawa na yung tatrabaho ko. And at the same time, I went full-time in the ministry as a youth pastor nga. So, tatlo na yung ginagawa ko, parang kulang pa din. So, I don't know, Kayla, kung may mga nakaka-relate sa atin. But, sino ba dito sa inyo mga nanonood? Ang dami mo ng hustle, ang dami mo ng mga sideline, mga grind. Pero hindi pa rin enough sa mga needs ninyo. So, that's for me.
0: Oo, yeah. Kaagapay, nakaka-relate ka ba dyan sa ganyang pakiramdam? Share mo na sa amin ang iyong sariling experience. Or pwede rin naman, no, Ate Hana, yung pressured ka na kailangan sa gantong age. Kasi ilang taon na akong graduate, dapat successful na ako, dapat gantong edad ay may asawa na ako, dapat gantong edad may anak na ako, kasi ito yung sinasabi ng society, ito yung sinasabi ng mga tao sa paligid ko, yung talagang nape-pressure ka sa ano ba yung mga gusto mong milestone na ma-achieve, o kaya naman pwede rin yung sa relationship, ano, Ate Hana, yung mga friends mo dati lagi mong kausap dahil ngayon na iba na yung season nyo, yung iba may asawa na, yung iba busy sa kanya-kanyang career, bakit hindi na kami masyado nakikita, bakit ibang path na yung kanilang ginagawa, o kaya naman baka meron kang career na ina-achieve ngayon. Pero parang dahil rutinary na lang yung ginagawa mo, you are looking for more. Kasi di ba, Ate Hana, minsan may tendency tayo na lagi tayong looking for more. Kaya possible na ito rin ay nararanasan ng mga dumadaan sa quarter life crisis. Familiar ka ba, Ate Hana, sa FOMO?
1: Of course.
0: Fear of missing
1: out. The fear of missing out, right?
0: Yes, opo. Ano po ang natin dyan na ma-share sa ating mga kaagapay?
1: Oo, yung fear of missing out na to, parang recently lang to lumabas. I mean, the past 5 years or the past, itong mga millennials, di ba? Pero kung titignan mo, nung panahon ko, nung nasa quarter life season ako, parang hindi ko masyado na-experience yung fear of missing out. Di ko lang alam sa mga kaagapay nating nanonood, no? Kasi during that time, ang dami-dami ko talagang ginagawa. So parang I'm in the ministry, tapos na nagtuturo din ako sa review center, ang dami-dami ko rin mga kausap and mga trainings na ginagawa sa simbahan. So parang wala na akong time to think if I'm missing out something. Yes. And so far, salamat naman sa Diyos kasi na-enjoy ko din yung discipleship group ko. And of course, kasi marami nga akong kausap na kabataan as a youth pastor, hindi ko siya masyadong na-experience for myself.
0: Mm-mm.
1: Pero siguro yung comparison of what others are experiencing na beyond the church walls, siguro yun yung parang naiisip ko, ano kaya yung pakiramdam na pupunta ka ng Europe, na nagta-travel ka lang, hindi ka nagmi-missions, yung shopping ka lang nung gusto mo, or yung, marami, yun, isabi mo kanina, di ba, yung relationships, Kayla?
0: Apo.
1: Ayan, isa yan. Siguro sa pwede ko masabing fear of missing out. Kasi nung papalapit na ako sa trentahin, shout out din sa mga friends na kasabayan ko noon. Sabay-sabay na kami talaga pray, Lord, ano na bang nangyayari? Okay. Parang malapit na kami sa 30, parang wala pa kami naaaninag. Sino ba talaga yung pre-prepare mo sa amin? Siguro yun yung mas na-fomo ako na baka, Lord, baka nami-miss out ko na yung opportunity to get married or eventually have our own children. Kasi pag 30 na, di ba, usually pumapasok sa isip natin, medyo pa-late na siya. Pero come to think of it, medyo hindi naman din pala late kasi pwede pa rin ihabol ni Lord.
0: Yes.
1: So, that's my take on FOMO, ha? So, yeah.
0: Opo. Siguro po mas ano siya ngayon, mas nararamdaman kasi yung social media, mas talagang ang dami mong nakikita sa social media eh. Kaya mas parang mas nararanasan dahil yung mga trend, yung mga gusto mong ma-experience din. Pag may nakita ka na nag-upload, na nagta-travel, mapapatanong ka na lang sa sarili mo, kailan kaya ako? Kapag may nakita ka na nag-post ng promotion, parang ikaw rin gusto mo ay maranasan din yung ma-promote. Pero yun nga kaagap, Pai, kung ikaw ay nasa gantong season ng life mo ngayon, eh naiintindihan ka namin dahil napagdaanan at dinadaanan din yan ng kapwa mo nasa ganyang edad. At doon naman, again, sa mga kaagapay natin na nalagpasan na yan, ay share nyo po sa amin kung paano po ninyo yan na pagtagumpayan. Pero Ate Hana, sa ating pagpapatuloy, ay basa lang po ako na mga kaagapay natin na present na dito sa ating ongoing Facebook Live. Bumabati ng magandang umaga sa atin at pinapabati niya ang kanyang pamangkin na si Leia Reforzado. Pagbati po yan mala kay Marivic Esguera. At present na rin ang ating suking kaagapay at bumabati ng Happy Mother's Day sa lahat ng kananayan ng JBL Church Bulacan at Caloocan, si Ate Nora Canchela. At bumabati na rin mula sa Elorde Center Sukat at pinapa-shoutout ng Philippine Army Reservist si Kuya Romel Apostol. Hello po, happy listening po. Maging si Ate Miriam Miravite, si Ate Peng Eugenio Ong ay bumabati na rin sa
1: mother-in-law ko po si Miriam.
0: Ay, hello po, happy listening po. Si Federico Termolo ay bumabati na rin sa atin ng good morning. And of course, ang kaagapay natin sa Family Matters Thursday edition, si Ate Marlene Guillermo at si Ate Marie De Jesus, pinapabati niya si Ive Dailo ng happy birthday. Maging si Ate Lani Riparip ay nakatutok na rin sa atin. Listener daw siya everyday ng DZAS. Nako, kaagapay, maraming salamat. Salamat po sa inyong mga komento, mga pagbate at patuloy nyo pong i-share ha ang ating episode for today. At again po, kung kayo po ay nakalagpas na po dito sa season na to, quarter life crisis, i-share nyo naman po sa amin kung paano nyo po ito napagtagumpayan at i-share po ninyo ang inyong experience. Ate Hana, sa puntong ito, we will take a short break po muna para po sa mga kaagapay natin na nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. Pero dyan ka lamang kaagapay, magbabalik po kami ni Ate Hana para po pag-usapan pa rin itong quarter life crisis. Totoo ka lamang, magbabalik po ang programang Family Matters.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Yan nga ang awiting kay Jesus pa rin mula sa Papuri 22. Napakagandang reminder, no, na anumang season ng ating buhay ay talaga namang dapat sa Panginoong Jesus lamang ang ating pagtitiwala. Nagbabalik po ang programang Family Matters dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kasama niyo pa rin po ako si Kayla Escalante, kasama po ang ating special guest ngayon Wednesday morning, si Ate Hannah Agustin. Hello po muli, Ate Hannah.
2: Hello uli sa ating lahat.
1: Ang ating pong ang topic nga po natin ngayon, kaagapay, quarter life crisis. At sa ating Facebook Live ay marami pa rin pong bumabate, nagpapahabol ng kanilang shout out. Ang aking lola, si Nanay Lilia Rico Hermoso, ay nanonood ngayon mula sa Carmona, Cavite, maging ang aming churchmate si Ate Lorena Capistrano ay nakikinig din. Si Ate Leonida Rubio ay nakikinig daw sa radyo, then sumilip lang dito sa ating ongoing Facebook Live mula dyan sa Bacoor, Cavite. Muli ka agapay ha, huwag nyo pong kalimutang i-share ang ating ongoing Facebook Live at itagpo ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama po tayong matuto. At patuloy nyo po ipadala ang inyong mga komento at mensahe. Ngayon po, Ate Hannah, ay ating i-share sa ating mga kaagapay paano nga ba i-deal itong quarter life crisis, kasi yes, nararanasan siya ng karamihan, pero hindi ibig sabihin nun ay madali na siya. Syempre ay merong talagang hindi komportableng pagdaanan itong season na to, dahil naliligaw ka, hindi mo alam kung ano na nangyayari sa life mo. Kaya nga mahalaga kaagapay na mapag-usapan natin ito. Syempre sa tulong ng Panginoon ay malalagpasan natin ito, quarter life crisis. Paano nga ba ito ma-deal? Una na ay ignore the shoulds, so mga regrets sa buhay, kasi nga naman ay meron tayong mga expectation kung paano nga ba nating gustong mangyari sa ating buhay. Pero aminin natin na hindi naman lahat kung paano natin gustong mangyari ay ganun yung nangyayari sa ating buhay. Kaya nga mahalaga din na maging ready tayo sa mga ganong, sa mga unexpected U-turns ng ating buhay. Ate Hannah, ano po ang inyong masashare tungkol po dito, ignore the shoulds?
2: Oo, no? Ano yan eh, yung parang iniisip mo, di ba, yung should is 25 na ako, dapat meron na akong at least, no, isang trabaho na nakakapag-provide for me, hindi na ako dapat umaasa sa mga magulang ko, o kaya magte-30 na ako, dapat, ano bang dapat kaila pag 30, di ba? Dapat at least may jowa na daw sila, getting ready na sila for
1: engaged
2: marriage.
1: Engaged na dapat.
2: O engaged na pala, hindi na pala. Tapos pagdating ng 30, wedding na yan. Early 30s, dapat may anak na. Or at least meron ka ng kotse, hindi ka na nagko-commute, di ba? So ito yung mga shoulds natin. Or and many more, siguro i-type nyo dyan sa chat, ano? Mm-mm. And I like what you said, ignore the shoulds. But if I can add to it, I want you to investigate, no? Ano mo yung word na investigate? Di ba tayo, mahilig tayo sa Google mo, te, di ba? O nag-AI na tayo ngayon. Yeah. We try to investigate things, no? But yung investigate na sinasabi ko is more of investigate or be self-aware of where you've been and what are you doing. No? Instead of trying to put a should in your life, I want you to see what is actually happening, di ba? So, investigate what is going on. And, Kayla, there's also one thing, no? Kikita niyo John Maxwell, because si John Maxwell, he has this, a lot of books, pero one particular book na minimeditate ko ngayon is yung The Law, 15 Invaluable Laws of Growth. And isa doon sa mga law na yon is yung tinatawag na law of reflection.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So ano yung ibig sabihin ng law of reflection para sa mga nasa quarter life crisis? It's the time that you actually pause to let growth catch up. Kasi minsan, kakaisip natin sa future, hindi na natin na-appreciate what happened yesterday and what's happening today.
1: Agree.
2: No, kakahanap natin dun sa dapat, eto na ako. Hindi na natin napapasalamatan ang Diyos dun sa mga bagay na nangyari at nangyayari sa buhay natin.
1: Mm-hmm.
2: So, yung law of reflection, di ba? Halimbawa, meron kang ginagawa for your work. Mag-meeting ka or a special event. So, meron kang ginagawang planning or preparation. Mm-hmm. Para siyang two wings of an airplane daw. Yung isang wing, you prepare for it, right? Di ba? Yung mga in your 20s, mid-20s, you're preparing for the best career path.
1: Mm-hmm.
2: You're preparing yourself to be the best wife, the best mom. I know it's Mother's, it's Mother's Month.
1: Yes.
2: So, para sa mga kababaihan na nakikinig, di ba? And you want to start your own business. Yung iba nga nakakausap ko, sabi nila na, parang gusto na nilang mag-retire or mag-settle down. Ayaw na nilang magtrabaho at 40s. So imagine mo yon at 40s, ang aga-aga, di ba?
1: Mm-hmm.
2: But going back, one wing in your life is preparation, but the other wing is actually reflection.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, when things are not happening according to your timeline, there is an opportunity for you to stop and reflect, what is actually happening.
1: Mm-mm.
2: Kumbaga, it's not just the experiences, but the evaluated experiences. Because hindi lang siya nangyayari for you. If you are a believer, alam ko po yung mga kaagapay natin, you believe that God has a plan for you, then you know that it is not just happening to you.
1: Mm-hmm.
2: Things are happening for you.
1: Yes.
2: Okay? I-type nyo nga po sa chat yan.
1: Hello po. Ngayon mga kaagapay, napakagandang sharing ni Ate Hana, yung isang wing para siyang wing ng eroplano. Yung mga kaagapay natin dyan na mahilig mag-travel, no? Para siyang dalawang wing ng eroplano, no? Yung kabilang wing ay yung pag-prepare mo sa mga bagay na gusto mong mangyari. At yung kabilang wing ay kung yung reflection mo tungkol dun sa mga nangyayari, no? At napakaganda nung shinare ni Ate Hana na minsan kakaisip natin dun sa mga dapat-dapat natin na dapat by gantong age, ganto na ako, dapat gantong age, ganto na ako, ganyan na ako. Ay hindi na natin nabibigyang focus yung mga nangyari from the past. Hindi tayo nagiging grateful dun sa mga nangyari sa past. O kaya naman ay kaka-focus natin dun sa mga gusto nating mangyari in life. Ay hindi na natin napagtutuunan ng pansin. Baka hindi na tayo prepared dun sa mga pwedeng mangyari sa hinaharap. So, isang wing ay preparation at ang isang wing ay reflection. Kagapay nga ang ating topic for today ay usapang quarter life crisis. At dito sa ating ongoing Facebook Live ay nag-comment si Ate Rara Miravite ay nakikinig daw mula sa office. Ay, kakilala ni Ate Hana, sabi niya, investigate law of reflection at two wings ng plane. Di ba po napaka gandang reflect po dito sa ating napag-uusapan ngayon. Si Ate Rosalinda Ohano Mansano ay bumabati sa atin ng blessed morning. At nagbabalik sa ating linya si Ate Hana Agustin. Yun nga Ate Hana, ayan, i-share po ninyo yung wing, dalawang wing ng airplane. Yung isa ay preparation at isa ay reflection.
3: Yes. Thank you, ha. Thank you for calling me. Kayo pala yung tumatawag kanina. Nakina-cancel ko. Ayan. So, nasa Zoom din ako ngayon, pero let me know kung saan yung better for you.
1: Ay, okay po. Mm-mm. Pero sa ngayon po ay dito po muna tayo sa phone patcha po. Go ahead po, Sige. Ate Hana.
3: So, natapos ako dun sa two wings of the airplane, tama?
1: Yes po, opo.
3: Okay. So, ang perspective lang doon, mga kaagapay, is that when you think na meron ka dapat isang season na dapat na andun ka na, you let the other wing, no, yung reflection season of your life, catch up. Kasi tamang-tama din naman yan, quarter life crisis, di ba? When you are in a crisis, you have to let growth catch up. Kasi sa sobrang bilis ng buhay, pakiramdam mo, lagi kang may hinahabol na goal, di ba? Lalo na tayo, we want to save as much as we can. Gusto natin yung mga travel goals natin, nakakasabay tayo, di ba? Or yung mga restaurant na pupuntahan ng mga kaibigan mo, gusto mo nandun ka rin. So, the tendency is to always catch up on the next best thing that you can do for yourself without realizing nasan ka na ba, dinala ng Panginoon so far. So, yun, the law of reflection is letting, you're pausing for a time to let growth catch up with you. So, maiiwasan mo yung kakashood natin. Dapat ganito na ako, dapat ganito na. Instead, you'll be grateful na eto na pala yung na-experience ko this far sa biyaya ng Panginoon.
1: Agree po. Napakagandang example yung dalawang plane, dalawang wing ng plane. Isa ay sa preparation at isa ay sa reflection. Syempre mahalaga nga din naman no na i-reflect natin ano yung nangyayari sa ating buhay. Bakit ganito, bakit ganyan? Pero syempre at the end of the day ay yung pagtitiwala pa rin natin sa Panginoon. Yan po ang number one kaagapan. By ignore the shoulds. At ang pangalawa ay embrace change. Nako, para po siguro sa mga gusto lang ay nasa comfort zone. Isa po ito sa mga mahirap gawin. Yung merong kang haharapin na pagbabago, meron kang haharapin na transition sa iyong buhay. Pero yun ang reality ng life na lagi ka talagang kakaharap sa mga changes ng buhay. So dapat maintindihan natin na ang change ay natural na parte ng ating buhay. At ang kamaganda naman dyan ay sa mga changes na yan, sa mga transition na yan, ay meron kang makukuhang bagong opportunity, bagong lesson, meron kang makukuhang growth mula dyan sa changes na yan. At ang maganda lamang dyan ay maging open tayo no, sa pag-explore ng different path na yan naman ay dapat syempre pa rin ay nakaangkla sa plano ng Panginoon. Ati Hana, embrace change.
3: Yes. So embracing change na okay lang. Meron tayong mindset na minsan inisip natin dahil tumatanda tayo, nag-improve tayo. Pero hindi siya automatic, no? hindi porque tayo ay nagkakaedad na, ay tayo ay nagiging mas matalino or mas nagiging obedient sa kalooban ng Diyos. No? Minsan inisip natin, automatic siya. Pero yung growth, yung change, hindi siya automatic.
1: Mm-mm.
3: You have to intentionally choose it. No, kasi nga yung merong si John Maxwell, he would say the law of intentionality, growth doesn't just happen. Kaya yung iba accidentally nag-grow sila kasi natututo sila dahil nagkamali na sila, 'di ba? O kaya ay yung mga bad habits nila that led them to bad consequences, doon lang sila nag-grow. Pero when you be more intentional, kasi 'di ba embrace change yung pinag-usapan natin. So for those na may quarter life crisis, ano ba yung mga iniisip natin na pwede nating i-embrace na change, 'di ba? So siguro for one is you embrace the change na you're not anymore a teenager.
1: Yes.
3: hindi ka na you may feel young or look young, but you are actually an adult, an independent adult who should make wise decisions for yourself. Especially kung ikaw ay single pa, no? But if you are still under the roof of your parents, then you should also learn how to submit still. Isa yan sa mga crisis kasi, no, kailan na napansin ko for the young professionals, no? Parang feeling nila dahil, or feeling ng iba, dahil kumikita na, yes, no? Nagkaambag na sila sa bahay, di ba? Nagbabayad na sila ng kuryente, ng internet, or grocery, ay hindi na nila i-honor yung kanilang mga magulang because adult na rin sila. But, you know, I beg to disagree because for as long as we are still under the roof of our parents, you're not yet still married, ay ikaw ay under that covering pa din ng iyong mga magulang.
1: Mm-hmm.
3: But it doesn't also give you the, you know, parang laziness spirit na not to work or not to make decisions for yourself. Mm-hmm. Kasi nasa poder ka pa rin ng mga magulang mo. You have to balance. Yung tawag natin is adulting, no?
1: Mm-hmm.
3: But I think that the word is wisdom. You have to ask God for wisdom. Mm-hmm. How to handle the changes, yung transition, the happy transitions na dati, kailangan uuwi ka gantong oras. Ngayon, medyo umahaba na yung oras mo, di ba? Kasi nga, matanda, medyo may matanda ka na at may mga overtime ka na sa trabaho. But you balance the changes, balance the transition. No? Na ngayon, may kinikita ka na ng money, you embrace the change. Mm-hmm. But you also learn from those who are ahead of you. Kasi mm-hmm. that's wisdom, di ba? When
1: yes.
3: you learn from those who have gone ahead of you, 10 years ahead of you, 20 years ahead of you. So, you're not just accidentally changing, but you're intentionally making wise choices in that season of your life.
1: Napakagandang bagay na yes. Laging merong change na nangyayari sa ating buhay, pero maganda na i-balance natin yung mga bagay na ito. At syempre, yung wisdom na nagmumula sa Panginoon ay napakahalaga, lalo na sa mga gantong season na nasa transition ka, na nasa changes ka, di ba? Mahalaga na laging i-ask ang wisdom mula sa Panginoon. So, yan ang number two, kaagapay, embrace change. At ang pangatlo, avoid comparison. Ayan na nga ba ang sinasabi natin. Kasi ang comparison na to, yes, ito ay natural na nararanasan natin bilang tao, nararamdaman natin bilang tao. Pero alam mo ba, kaagapay, na ang pagkukumpara sa timeline ng ibang tao, sa life ng ibang tao, ay nakakapagnakaw ng joy sa atin. Kasi may tendency na nakafocus ka na lang na bakit yung, bakit ako ganito, bakit siya ganyan. Parang hindi mo na na-appreciate yung mga bagay na meron ka dahil nakafocus ka na lang sa pagkukumpara sa buhay mo, sa buhay ng ibang tao. So magandang reminder sa atin, kaagapay, no, na do not compare yourself, yung timeline mo sa timeline ng ibang tao, yung buhay mo, yung progress mo sa progress ng ibang tao. Maganda na maintindihan natin na meron tayong kanya-kanyang timeline. At Hana, avoid comparison.
3: Yes. Alam mo, it's really a stealer of joy,
1: yes,
3: di ba? It's a thief of joy. And siguro dahil na mas naging yung time natin, we spend much of our time in social media, mas lalo pang nahahighlight yung tendency natin na mag-compare nung ating status, nung ating season, or nung ating mga pag-aari, mga assets natin. Lalo na, no, kita mo, may bagong kotse, may bagong kondo, yung mga kasabayan mo, or pwedeng yung mas younger than you pa. And it steals the blessing of having a peaceful life na meron ka, because it's very hard not to look around, diba, at your peers and perhaps compare the good things on their lives and then the unanswered prayers natin, correct? Because when we look at social media, karaniwan na nakikita mo dyan yung mga good, feel good lang.
1: Yes.
3: Although may makikita kang mga maraming hindi din naman okay ang buhay, mga nangangailangan din, or especially with what's happening in our country. But still, nafo-focus tayo dun sa mga magagandang bagay sa ibang tao. And when we are alone, it gives us also na parang, bakit ako nandito? Why do I still feel stuck in this? Parang sila, ang dami na raw nilang savings. And obvious naman, nakakapag-travel na, no?
1: Mm-hmm.
3: So, what do we do? Yun ang tanong natin. So, hindi naman maiiwasan na hindi ka na magsusos. But of course, if it's something that keeps you from comparing yourself to others, pwede mo sigurong bawas-bawasan.
1: Yes.
3: No? Yung pag-doom-scrolling ng mga bagay, ng mga things na alam mo namang temporary lang,
1: mm-hmm.
3: or material things that will not really give you joy or purpose in this life. So instead na mag-compare, ano po ang dapat nating gawin? Well, I'm just gonna give you siguro 2 to 3 things that you can start doing. Number one is to be thankful, to cultivate an attitude of gratitude before God.
1: Mm-hmm.
3: Correct? Because you only compare things when you feel like sila meron ay ikaw at ikaw ay wala. Okay? Because hindi mo naman i-compare kung pareho kayong meron nun, eh, no? Kung pareho kayong may family na or may boyfriend or getting married. So, nakukumpare mo yung bagay na meron sila na wala ka. So, the first thing is to be grateful with what you have, with what God has given you, no? Not also to be proud. Kasi pwede namang ikaw yung nasa other side na marami ka nang na-experience. Yes. Tapos, ikaw naman yung magpapakita ng mga bagay na ito na, marami na ako narating. Pero itong mga kababata ako, parang wala pang naaabot. No? If you are grateful, then it should give you the opportunity to also share it to others. If you have the chance to avoid comparison, ikaw naman din yung matutong magbigay sa iba. Diba? And then you will realize na the things are better when shared. And siguro pangalawa is that when you are in a tendency to compare, okay, you have to realize who is the giver of the good and perfect gifts. Because when we see God as the giver of the good and perfect gifts, then you know, pwede ka rin magkaroon ng mga bagay na yon. Okay? It's just a matter of the Lord knowing when is the time for you to experience that. Kasi merong mga bagay na it's in our control, right? Pero marami ding mga bagay na is really in the timeline of God. Amen. And thank God kasi siya ang nakakaalam ng pinakatamang panahon for us to experience that. Especially for those na nananalangin for God's best, no? Na kanilang magiging lifetime partner. Kasi alam ko, kayo lang, ito rin yung time na parang nakakakabanay, no? Na parang, Lord, meron pa ba? Darating ko ba siya? May iniintay pa ba ako? And yung prayer ko kanina, Kayla, before the start of our segment, is that, Lord, hindi lang tumalino yung mga kaagapay natin with the wisdom, but maka-experience din sila ng true freedom and relief as they listen to our conversation. Na the God of peace is with you in this season. So, there's no need to compare. There's no need to be rattled by the timeline you have set for yourself. He knows what He is doing. Yan.
1: Amen. Opo. So, dalawang bagay kaagapay para maiwasan natin itong comparison. Una ay pagiging grateful sa mga bagay na meron tayo. At ang pangalawa, ma-realize natin, malaman natin sino nga ba yung nagbibigay nitong mga bagay na ito. No? Naisip ko lang, no? Pag pala nagko-compare tayo, para na rin kine-question natin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin.
3: Yes.
1: Diba? Na parang hindi mo ba alam kung ano yung kayang ibigay sa'yo ng Panginoon? Ano yung kayang iparana sa'yo ng Panginoon. Kaya nga kaagapay, magandang reminder sa atin na iwasan natin yung comparison. At alam mo, Ate Hana, mga kaagapay, nitong mga nakakaraang linggo, buwan ng ating buhay, isa sa mga ng aking sa akin personally, isa sa mga na tutunan ko na pinarealize sa akin ng Panginoon ay yung kanya-kanyang timeline talaga ng buhay natin. At hindi natin kailangan talagang mag-compare, maingit. Yes, nararanasan natin yan, pero as much as possible ay iwasan natin yung comparison. Kasi kung time ngayon ng iyong kaibigan, ng iyong kakilala, palakpakan natin yung time na meron siya ngayon. Ma-happy tayo para dun sa time na meron siya ngayon. At yung katotohanan, yung hope natin na someday darating din yung para sa'yo. Kailangan mo lang ay magtiwala pa rin sa Panginoon. Ang kailangan mo lang ay maghintay dun sa magagandang bagay na kaya rin ibigay sa'yo ng Panginoon. Kasi baka nire-ready ka lang ng Lord. Kasi diba kapag hindi ka pa ready, baka naman di ka maging good steward nung bagay na ninanais mo. So, avoid comparison kaagapay dahil meron tayong kanya-kanyang blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yan ang number 3. Nako, number 3 pa lang pero talaga namang siksik na yung ating usapan. Number 4, Ate Hana, explore new experiences. Ito na nga yung pag-step out sa ating mga comfort zone dahil sabi nila ang reality ng life minsan, hindi natin natututunan yung mga bagay kung nandun lang tayo sa ating comfort zone. Pero pag lumabas tayo, dun natin mas na-explore yung mga kaya pa natin gawin, dun pa natin mas na di-discover yung mga bagong interest natin, yung mga bagong skills. Ang kailangan lang natin ay mag-explore, ang kailangan lang natin ay lumabas sa ating comfort zone. Ate Hannah, explore new experiences.
3: Yes. So, I remember, kasi kailangan balikan ko yung time na nag-quarter life crisis din ako, di ba? One of the things na pina-experience sa akin ng Panginoon during that time is to be part of short-term missions, no? As part of Jesus Revolution now, na kami po ay nagpupunta in different countries.

0: Ita nako kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe at komento at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Ang susunod po nating punto pang number 5 ay seek support o yung mga support system natin na minsan ang hirap no mag-open up sa ibang tao. Pero maging reminder sa atin na mahalaga rin yung support system, yung encouragement mula sa ibang tao na baka nga naman yung napagdadaanan mo ngayon ay napagdaanan na ng ibang tao. Eh meron silang ma-share na advice, na wisdom sa inyo. Kaya reminder yon na hindi tayo alone dun sa ating nararamdaman. Ate Hana, gaano po ba kahalaga yung support system, lalo na po sa ganitong season ng buhay?
1: This is very timely, no? Kasi when you're in a crisis, parang feeling mo ikaw lang mag-isa.
0: Yes.
1: No? Feeling mo naka-isolate ka na, tapos mm-hmm. yung kung ang mind mo, yung self-talk na lang yung naririnig mo, mm-hmm. That's one of the most important talks that you can hear, eh. Yung what you say about yourself.
0: Mm-hmm.
1: Pero when you're going through a crisis, yung self mo may be not the best person that you want to talk with. So the first thing is, make sure that you have God as your number one support system.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Mm-hmm.
1: You have God, you have the Word of God as your guide in this season. Napaka-rich ng word ni God and mm-hmm. it's applicable in seasons of our life. But when we talk about people as our support system, I want you to realize na hindi naman din lahat ng tao ay pwede mong gawing support system.
0: Mm-hmm.
1: No? You have to be careful about the people that you let influence you or speak to your season.
0: Yes.
1: I remember the story of Job, diba? Job has friends. Pero nung dumaan siya sa crisis ng pinakamatinding crisis ng buhay niya, yung mga kaibigan niya na lumapit sa kanya ay parang hindi sang-ayon o hindi pugma sa ano ba talagang ginagawa ng Panginoon sa buhay niya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang ending, di ba, nirebuke pa rin siya ng Panginoon, no? Na ito mga counsel. So be careful about the counsel that we allow to speak in our lives, but make sure that you have people who you can trust. So mm-hmm. sino-sino itong mga to? Of course, if you are in a church, then this would have to be your pastors, your spiritual leaders. O ikaw ay bahagi ng isang discipleship group, na mas maliit ng grupo, that you can be more intentional in sharing things that you need to be prayed for, then share it to mm-hmm. a trusted discipler or a mentor. Okay? And kung meron ka rin peer, kaibigan mo, hindi kailangan madami, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero isang tao na maaaring makasama mo, mahingan mo ng panalangin, at hindi ka ichichismis, pinakamahalaga, no? Because, you know, and ikaw din naman for that person. Kasi minsan, when we tell our stories to people and we are not very conscious, minsan yun pa yung nagiging problema.
0: Mm-hmm.
1: Because when they are not the right support system or they don't know how to support you well,
0: mm-mm.
1: yung problema natin, minsan nagiging kwentuhan na lang. Okay? Or yung pag nagsasama-sama tayo, imbis na ma-encourage tayo, pare-pareho tayo nag-agree, no? Na lahat pala tayo may crisis, so mas lalo kayong nalulungkot.
0: Mm-mm.
1: So, make sure that you have the right people to speak with and start with people with maturity and wisdom.
0: Mm-mm.
1: Someone who have experience, siguro yung na-experience mo ngayon, doon ka sa kanila lumapit at humingi ng tulong for support.
0: Mm-mm, yeah. Nako, napakagandang punto po no, na hindi lang basta hahanap ka ng mapaghihingahan. Mahalaga pa rin kung sino yung mga hihingahan mo na yon. Kasi syempre nga naman, ikaw ay nasa punto na lost ka, uncertain ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Tapos baka naman nga naman hindi ganon na kaganda yung payong maibibigay sa iyo, eh lalo nang mapunta ka sa maling bagay. Kaya mahalaga yung mga shiner ni Ate Hana. Una, ang Panginoon, of course, lagi tayong babalik sa salita ng Panginoon. Pangalawa, yung mga church leaders natin, mga disciple leaders natin, at kung talagang meron tayong mga friends na matatawag natin na ito yung circle ko, ito yung tribe ko, ito yung kapag anong kahit na anong mangyari, alam ko na dadalhin nila ako sa mabuting bagay, na hindi sila mga bad influence sa akin. Maganda na hindi lang basta support system, pero yung mga mabubuting support system para sa atin. Diba? Mahalaga yan, lalo na sa ganitong pagkakataon. At kaagapay, maganda ring reminder, no, na hindi kabawasan ng ating pagkatao yung paghingi natin ng help sa ibang tao. In fact, yun nga po ay katapangan dahil ina-admit natin sa sarili natin na you need help, you need support. Kaya nga sa mga gantong pagkakataon na huwag kang mahiya, kaagapay na humingi ng tulong dahil hindi natin alam yung pwedeng maibigay na tulong sa atin ng ibang tao. So, seek support. Number 6, kaagapay ay set meaningful goals. Yung mga clear, achievable goals na align syempre sa ating values, sa ating faith, sa ating passions. At maganda na syempre pag gantong season ng life natin na nasa quarter life crisis tayo, parang ang hirap nga naman na mag-set ng goals, diba? Pero magandang reminder sa atin na i-break natin to into smaller at manageable steps para makita natin yung progress. Ate Hana, ano po bang iyong tips para sa ano ba yung mahalagang goals na dapat kinoconsider during your mid-20s or 30s?
1: Oo, okay. So before natin pag-usapan yung mga goals, no, by the way, I am teaching, no, as a Maxwell trainer din, na hindi lang tayo maging goal-oriented. Dapat tayo ay maging growth-oriented.
0: Mm-hmm.
1: Because, anong difference niya? Because when we are goal-oriented, sometimes we can hit goals, sometimes not. No, halimbawa, ako nasa trabaho ka, may mga quota kayo, di ba? Yan yung mga nagpapagalingan na kayo sa trabaho, di ba? You want to be promoted, you want to have a goal of promotion by this time. Pero pag hindi mo siya na-achieve, sometimes doon ka bumabagsak eh, na parang binigay ko na lahat, tinodo ko na, hindi na ako gumana, pero hindi pa rin na-appreciate yung effort ko and all. Pero when you are growth-oriented, you will still hit goals along the way.
0: Amen.
1: Pero ang focus mo is not just the destination, but your journey of growing into that person, or into who you are becoming. No? So, yun nga. So, pwede namang may goals. Pero instead of focusing on goals that are sometimes bound by time, limited by time, I want you to be more conscious of your growth.
0: Agree.
1: Saan ka na ba? Oo. Within the last 3 years, what growth have you experienced? And itong mga growth na to, may growth pains din, ha? Di ba? Yung, imagine mo, yung pagkahabang tumatangkad, di ba? Hindi natin nararamdaman kasi yung mga buto natin, humahaba yan over the years. Hindi mo siya mararamdaman kasi hindi naman bigla, eh, di ba? Sa mga babae, we have 18 years. Sa mga lalaki, you have 21 years, no? Para from a baby to your final height, yun na yun, eh. Pero sa buhay natin, minsan may bigla ang pangyayari that can really stretch you and could give you so much pain in your life. That's why may crisis nga eh, no? But I just want to say this, no, that there is no crisis that Christ is not with us. There is really no crisis that Christ is not Lord over your life and whose presence ay mawawala sa tabi mo. And so, going back to the goals, no? I siguro I'll just give you around 6 areas na pwede mong tignan. Ano ba ang dapat, anong perspective na binibigyan ka ng Panginoon? So, anong areas yung mga yon, no? Number 1 is the area of health. Diba? Usually, sa mga midlife, hindi natin iniisip yan kasi pag mga trentahin, parang okay-okay pa eh. So sabi mo, next time na lang ako magiging conscious about my health. Diba? Minsan too late na.
0: Opo.
1: And you know, I don't know, kaila mga kaagapay, kung napapansin niyo po, mga sakit ngayon ay paaga ng paaga.
0: Yes.
1: Yung mga kidney problems, no? Kasi nga, yung mga choices ng pagkain, kakamukbang, kakamilk tea, kakakain ng mga fast food. Okay, kasi nga, lagi tayong nagmamadali eh. So, if we can be more conscious about our health goals at this time, better. Yan. Jumoyin ka na sa mga pickleball friends, mga running era ngayon, di ba? So, consider and make your goals smart, no? By the way, it has to be specific, measurable. Alam niyo naman po yun, no? I-type nyo nga sa chat. it has to be attainable, realistic, and time-bound. Kasi baka yung wala namang time yung goal mo, forever pala yung goal na yan. Okay? So one is find some health goals. Okay? If you need to be more active, if you need to lose some weight para you can just enjoy running with your kids, no, with your small kids. What else? Diba? Your career goals. And be kind to yourself. No? Mm-hmm. Sa mga career goals natin, nagmamadali kasi tayo minsan eh. We want to get to the highest level as fast as we can. Pero sana ma-appreciate natin the journey leading there.
0: Mm-hmm.
1: Diba? And for those na medyo parang feeling stuck sila or behind, kasi at this point, may mga married na rin, diba?
0: Okay.
1: Midlife, quarter life crisis na nag-asawa na rin sila, may mga anak sila, and they feel like parang, nako, magta-transition pa lang ako into my career, tapos magkakaroon ako ng anak na parang na bumagsak na naman, okay? Or back to zero na naman sila. Let me encourage you, for those who are in that season also, that our children is not a distraction from our career growth.
0: Mm-hmm.
1: It is a season that God has entrusted to us, especially yung mga nakikinig po sa akin na young moms, it's they are a blessing, and it is a privilege for us to take care of them if you are in your early 30s and navigating parenthood or motherhood. God is also training us in a very special way when we become mothers na magagamit natin for life. Okay? Mm-hmm. So, asan ako, Kayla? I talked about health, I talked about career, and now you have family goals, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, consider that, yung timeline ni God. Okay?
0: Mm-hmm.
1: But, for you na you wanted to have a family, then prepare yourself for that role. Prepare yourself to become the best wife. Prepare yourself to become the best mother. Learn the skills that you need. Okay? Have the character. Ask God for the character to be successful in that arena. Or if you are a man, then you need to step up to become the leader of your household also. Yun yung mga goals, growth goals natin. And many other more, no? We can talk about financial goals, correct? We can talk about your travel goals, business startup goals, what have you. But at the end of the day, hindi may kukumpara yung sarili mo with others. You spend time seeking what is God's direction for you in this quarter life.
0: Yun, no po. Salamat po, Ate Hana, sa mga shinare mo yan na mga dapat consider or mga maaari i-consider na mga goals para sa mga mid-20s and the 30s. Pero yun nga, kahit may, ang ganda nung goal-oriented, pero mas mahalaga yung growth-oriented dahil nga naman, baka pag naabot na natin yung goal natin, mag-stop na tayo. Pero kapag yung growth, at least ay ano man yung mangyari, kumbaga ay walang talo dahil na-experience mo naman yung growth na mas mahalaga sa atin bilang isang individual. Ang ating panghuli, Ate Hana, ay invite God into your situation and trusting Him to guide you and pursue your unique purpose in life. Kaagapay sa gitna ng mga krisis na to sa ating buhay, habang ang mundo ay pinag-uusapan ang krisis sa kapayapaan, pero tayo, meron tayong mga kanya-kanya ding krisis sa ating buhay, pero maganda na ipagkatiwala natin ang mga krisis na to sa nag-iisang may hawak ng ating buhay, sa nag-iisang may control ng bawat bagay ang ating Panginoon. At Hana, ano po ang iyong ma-i-share dito?
1: Yes, I think, Kayla, lahat po ng nakikinig sa atin ngayon sa segment na ito, naiintindihan natin that natitinig niyo po yung anak ko. So, andito na siya. Okay. And, lahat, ayan, tulad po nung anak ko, no? Ito po, kanina pang gustong-gusto akong katabi.
0: Mm-mm.
1: And bilang isang nanay, it gives me so much joy when my kids depend on me.
0: Mm-mm.
1: Kapag sila ay lumalapit sa akin dun sa mga bagay na hindi nila kaya, like yung mga maliliit na bagay,
0: mm-mm,
1: na kayang-kaya ng mga malalaking tao, no? Like us, pero sila ay hindi nila kaya. But what gives me greater joy is not just yung mga paghingi nila ng tulong, pero yung time that they enjoy being present with us.
0: Mm-mm.
1: And I'd like to encourage po yung mga nakikinig sa atin dito, whether you're in your quarter life, midlife, or probably nasa senior years na po kayo, you will never outgrow in being a child of God.
0: Mm-hmm.
1: We will never outgrow the need for our Father in heaven. And kapag tayo ay dumadaan sa kahit anong crisis, ikaw ay nasa health crisis, financial crisis, relationship crisis, Christ is with us.
0: Amen.
1: Yun ang pangako niya eh. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. And so, just like that, be like a child to your Heavenly Father. Mm-hmm. Call upon God. Don't just invite Him in your crisis, but enjoy Him. And ano, yung parang ganyan, yung anak ko na lalapit lang, ikikis ako, ihahag ako. Wala naman siyang pwedeng maibigay sa akin na material things. Kasi tayo yung usually nagbibigay bilang mga magulang, mm-hmm. di ba? But the joy that my children gives me outweighs the things mm-hmm. na hindi kanya kayang ibigay sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Can you imagine that? When you are in your crisis and you come to your Father in heaven, na naghihintay lang naman. Naghihintay lang talaga, Caleb,
0: yes,
1: di ba? Na tayo ay lumapit. In fact, your Heavenly Father knows what you need even before you ask Him. Napakagandang closing nun for us in our segment today.
0: Mm-hmm.
1: No? That in your crisis, you can always call to your Father in heaven.
0: Amen.
1: Hindi kanya bibilangan ng iyong pagkakamali, hindi kanya tuturuan ng mga strategies na tinuturo ng world. No, I am a life coach and a trainer and we talk about those things. Pero at the end of the day, minsan hindi talaga yun yung makakatulong sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Eh. It's just the reality that God, our Heavenly Father, is on His throne and you can call upon Him. He is close to us. He is close to the brokenhearted and He hears our cries for help.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po ang aking magiging final words atin. When you're going through any kind of crisis, huwag niyo pong iiwanan ng Panginoon. Huwag niyo iiwan sa quiet time.
0: Mm-hmm.
1: Invite Him throughout the day. Invite Him as you deal with your challenges in your work, no, mm-hmm. in your marriage.
0: Mm-mm.
1: And He will be there.
0: Amen. Opo. Yun naman po yung masarap na assurance para sa atin na dumaan man tayo sa anumang krisis ng ating buhay. Ang Panginoon ay nananatiling Panginoon. Ang Panginoon ay nananatiling in control, sovereign sa lahat ng bagay. At lagi lang siyang nandyan, no? One prayer away, diba? Na hindi na natin kailangan mag-load, mag-wifi. Pero one prayer away lang ang Panginoon at siya ang talagang tutulong sa bawat at crisis sa bawat season na kinakaharap natin. Ako, Ate Hannah, maraming salamat po dyan sa ating mga napag-usapan. At sa ating pagtatapos, ay pwede nyo po bang ipag-pray ang ating mga kaagapay, lalo na po yung mga kaagapay natin na dumadaan sa ganitong season ng kanilang buhay.
1: Kayla, can you say that again? Medyo na-chop lang tayo.
0: Ay, okay
1: for
0: a while. Opo, pwede nyo po bang ipag-pray ang ating mga kaagapay?
1: Okay, sige po. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay makadulog sa inyo bilang mga kapatiran sa pananampalataya. Salamat, Lord, sapagkat yung wisdom ay nanggagaling sa inyo.
0: Mm.
1: Yung inyong kaaliwan po ang aming kasama sa bawat oras, sa bawat aming nararanasan sa bawat araw. Panginoon, dalangin ko po na kayo po ang aming maging kasama sa mga oras na ito.
0: Mm.
1: Lord, specifically, I pray for those who are going through quarter life crisis or midlife crisis, Lord. At hindi na po nila alam kung ano po ang kanilang gagawin, saan po sila tatakbo, hihingi ng tulong. Panginoon, dalangin ko na samahan mo po sila sa mga oras na ito. Kaagapay, kung ikaw ay nakikinig at meron kang kapamilya na alam mong dumadaan sa matinding pagsubok, idulog mo sila sa Panginoon. Banggitin mo ang pangalan nila habang nananalangin tayo at ilapit mo sila sa Panginoon. Be that support in prayer. You can do wonders for that person, for that friend, for that family member, for that husband, or that wife, for that child, or pamangkin. The Lord knows exactly what's going on in your life today.
0: Mm.
1: And so, Father, I pray, let Your presence be close to them, be close to each one of us. Lord, today I pray for a breakthrough of healing. I pray for a release of joy over my brothers and sisters. I pray, Lord, that you would restore the joy of their salvation, Lord. And that in whatever crisis that they are facing today, Christ will always be Lord over that. I pray for blessings. I pray even for Kayla, for the DZAS-FEBC family. Patuloy mong pagpalain, Lord, ang ministeryong ito na patuloy nang ibigay kalakasan, hope, Lord, sa inyong mga anak na patuloy na humihingi, Lord, ng encouragement sa araw-araw naming buhay. So, Lord, salamat muli sa mga oras na ito. Sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Ako, maraming salamat po, Ate Hannah, sa pagsama po sa akin ngayong Wednesday morning. At pagpalain po kayo ng Lord at sana po sa mga susunod ding edisyon nitong Family Matters Wednesday ay makasama pa po kita. Thank you so much po, Ate Hannah.
1: Thank you din, Kayla. And sana nga ay makarating din ako dyan sa inyong office. At patuloy din na maging blessing sa ating mga kaagapay.
0: Thank you so much po, Ate Hannah. Kaagapay atin nga pong nakausap si Ate Hannah Agustin at nakakwentuhan natin tungkol sa quarter life crisis at napakagandang reminder sa atin na nasang season man tayo ng buhay natin ngayon. Ikaw ba, Kaagapay, anong season ba ang kinalalagyan mo ngayon? Nananatiling Panginoon ang Panginoon anuman ang season ng ating buhay, kaya nga sa Kanya lamang natin ipagkatiwala ang ating mga buhay. Tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Nagpapasalamat po ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, John B. Reyes. Salamat din sa assistance ni na Lourdes Magtunaw at Shaira Gabornes sa ating RTV. Andyan si Jabez Mancho. Salamat din sa ating broadcast engineer JV Tabo at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, na tumutok at nakipagkwentuhan dito sa Wednesday edition ng Family Matters. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay meron po kayo napulot na inspirasyon, na motivation, na aral dito po sa ating napag-usapan. At muli, ano mga krisis ng buhay, ano man yung season ngayon ng iyong buhay, lagi mong isipin, kaagapay, na nananatiling Diyos, ang Diyos, ano man ang season ng ating buhay. At sa Kanya lamang tayo magtiwala. Maraming salamat sa iyo, kaagapay. At muli, ako po si Kayla Escalante at inyo pong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Kailangan bang naka-livestream ang impeachment proceeding? Yes, dahil ang impeachment ay hindi lamang usaping legal o politikal. Ito ay isang proseso ng pananagutan sa taong bayan at isa ito sa mga privilege ng isang demokratikong pamahalaan. Habang nililitis ang kaso sa Senado, dapat lang na magkaroon ng access ang mga mamamayan sa mga proceedings, kabilang ang live stream. Ano ang exemption to the rule? Kung may malinaw na legal na dahilan para magsagawa ng executive session sa ilang bahagi ng pagdinig. Ang pagiging open nito sa public ay nag-i-encourage ng transparency, accountability, at public trust. Pinapakita sa publiko ang lahat ng presentation of evidence, ang arguments ng dalawang panig, at ang pagganap ng mga senador sa impeachment court.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Wika pangyarihan. Laan ay bagong kalaman.
4: Ang utang ay dapat bayaran. Magandang ugali yan. Pagharap sa responsibilidad, dapat lang naman. Utang na loob. Hangganan ba o pasasalamat? paraan ito ng malalim na pagkilala sa nagawang kabutihan, tanda ng pasasalamat, paggalang at relasyon. Pero kailan nga ba nagiging toxic ang utang na loob? Kapag ito ay nagiging dahilan para maging sunod-sunuran o hindi makapagsalita ng tama o pagmamanipula sa kamalian. Hindi lahat ng kabutihan ay kailangang tapatan sa parehong paraan. Ang tunay na nagmamalasakit ay hindi naniningil ng kapalit. Sa halip, gawin itong hamon at inspirasyon upang gawin din ang tama.
5: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV.
6: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
7: Nan Hui De Ping e Hua Lin Bing Yu, Da Kei Hou. DZAS 702 Sang Jin Ho Xiao Xi. Mui Jiu Li Tiong Ngo Zab Li Diam Buan. Vì lý bảo hộng 1 điểm chính ở Văn Nam Ngũ Khổng Trung Trung Bài Giáp Bộ. Nhưng lý của sức sức ở Hương Yên đang phụ 1 điểm ở Vân Đô ở Xem Linh Chí Yục. Đi điểm phố trung các chiến sinh đó ít đồng ý sĩ qua ở lộ đô cổ kinh bài linh thang dưới phân xí gặp chủ kết liền yếu chàng lý các kế liền chí yếu ít đồng đào bình sâu thang每週日中午十二點半，鎖定 DZAS 702閩南話空中崇拜。
6: Imbitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship. Kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
8: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
9: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
10: sa febc.ph
9: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
8: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

Happy Wednesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ito po ang flagship station ng FEBC Philippines at tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Welcome po dito sa programang may dalang pag-asa, kaalaman at inspirasyon sa mundo ng negosyo. Ito po ang Entrepinoy Special. And yes, ako po muli ang inyong Wednesday. Ako po ang inyong makakasama ngayong Wednesday morning. Ito po si Kayla Escalante na bumabati na po na magandang araw sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, o kaya naman sa mga car stereo ninyo, mga kaagapay nating nakikinig habang sila ay nagmamaneho. Eh, happy listening po sa inyong lahat. At syempre, hindi rin po nating nakakalimutang batiin ang mga kaagapay nating team online. Hello po sa mga present na sa ating Facebook live streaming, sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio, at maging sa ating YouTube live streaming, sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang ating ongoing live streaming, i-share of course sa inyong mga sariling social media accounts, and itagyo na rin kaagapay ang inyong mga kakilalang, inyong churchmate, kapamilya, barkada, at sama-sama po tayong matuto sa ating talakayan ngayong umaga. Ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan, pero wait, there's more. Syempre, ang mga kaagapay nating nakatutok sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Kung hindi ka pa nakakapag-download niyan kaagapay, eh tungo na sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store, at hanapin niyo na po ang 702 DZAS. Yun po merong orange na logo. Yan na yon kaagapay. I-click mo na ang download para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere, basta meron po kayong internet connection. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, ikaw man ay team online, team radio, team mobile app, eh muli po ay welcome po dito sa ating programa, at samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya naman, dyan ka lamang kaagapay, at huwag na huwag maglilipat ng istasyon. Eh, kumusta ka ba kaagapay ngayong Miyerkules ng umaga, na medyo nararamdaman natin ang tirik na araw dito po sa Ortigas area? Ay maaraw kaagapay, at sa tingin ko ay pwede nang maglaba at makakapagpatuyo na ng nilabhan kapag nagsampay. Di ba Kuya Reggie? Tama daw. Kumusta ka kaagapay? At akalain mo tayo ay nasa midweek na. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang ay weekend na ulit. Kaya naman, sipagan pa natin sa ating trabaho, sipagan pa natin sa ating mga gagawing task, dahil ilang araw na lang naman ay pahinga na muli. Oo. At ano ba kaagapay, ang ganap mo ngayong Miyerkules ng umaga, nasan ka ba ngayon? Ikaw ba ngayon ay nasa bahay na at nagluluto ng pananghalian? Eh, kung ikaw yan kaagapay, i-share mo naman ano ang prepare mong lunch ngayong Miyerkules ng umaga. Excited po kami na matakam sa mga ulam na inyong i-share, o ano ba ang iyong ulam, ano ba ang iyong lunch ngayong Wednesday. At kung ikaw naman ay team nasa opisina at ginagawa kaming background habang ikaw ay nagtatrabaho, eh sipagan natin kaagapay, galingan natin. Syempre, nagtatrabaho din naman tayo para sa Panginoon. At ano ang baon mong lunch today? O, babalik pa rin tayo sa lunch, no? At again, kung ikaw ay nasa biyahe, ingat-ingat kaagapay. Sabi nga nila ay takbong pogi lang. O, pasasaan ba ay makakarating din tayo sa ating paroroonan. Pero salamat sa iyo kaagapay na sinasamahan mo kami ngayong Wednesday morning, dahil exciting po ang ating pag-uusapan ngayong umaga, dahil
May makakasama po tayo maya-maya lamang. Pero bago yan ay basa muna ako, attendance check muna sa mga kaagapay nating present na sa ating ongoing Facebook live streaming at YouTube live streaming. Si Kuya Epifanio Salvador ay bumabati na sa atin ng good morning. Maging si Ate Bong o si Kuya Bong Managa ay nakatutok na rin. Si Ate Minda Lopez, maaliwalas daw at mabiyayang umaga mga kaagapay. Maganda na raw ang araw sa kanila. Kaya daw naglaba na ng mga labahin at nakasampay na. Sabi sa inyo kaagapay, makakatuyo na yung araw na, ayan o, yung tirik ng araw ngayong umaga. Kaya saludo po kami sa iyo, Ate Minda, na ikaw ay nakapaglaba na at nakapagpatuyo na ng sinampay. Si Ate Emmy Teodoro, bumabati na rin ng good morning mula po sa Washington State. At pinapabate ang kanyang anak na si Erica na nagdiriwang ngayon ng birthday. Happy birthday po sa iyong anak, Ate Emmy Chodoro. Si Nanay Faustina Frankie Habla ay nakatutok na rin sa ating ongoing Facebook live streaming at bumabate ng good morning. Nakikinig daw siya sa kanyang radyo. Katatapos lang din maglaba ni Nanay Faustina at mainit daw ang panahon. Ang kanya daw ulam ay sinigang na buto-butong baboy. Ay, Nanay Faustina, ang sarap naman po ng inyong lunch. Oo, nakakapag ulam lang ako niyang sabaw kapag weekend, kapag nasa bahay. Enjoy po ang sinigang at Nanay Faustina. Siyempre, ang ating suking kaagapay from Calamba, Laguna, si Nanay Thelma Manjares ay nag-good morning na rin sa atin. Nakalaban na rin daw si Nanay Thelma at nakalinis ng paligid. Nakaluto na rin daw ng ampalaya, nilagang manok at ang kanya daw dessert ay banana tundan. Salamat po Nanay Thelma and happy listening po sa mga kagapay natin dyan from Laguna. Si Abril Galang ay nag-hello na rin sa atin. Si Ate Mayeth Eleuterio ay nag-hello na rin sa ating lahat. Nakatutok na rin si Dina Yalung. Si Minda Lopez, ang kanya daw lunch ay adobong kangkong at pritong baboy. Ang sarap naman ng combination yan. Si Nemrad Otakan, nakikinig mula sa Virac, Catanduanes. Kumusta po mga kaagapay natin dyan from Catanduanes? Si Ate Sonia Eusebio Casera, nakatutok na rin at bumabati sa atin ng good morning from Unchangeable God Commission Church. And pinapabati niya si Pastor Diomedes at Pastora Thes Jose. Si Mamu Jane Cobb ay bumabati sa atin. Nag-hello sa atin from Korea. Anyong haseyo? Lunch break daw nila. At ang ulam namin mag-asawa, hello daw sa asawa niya na si Papu. Hello po, Mamu and Papu. Si Asuncion Arco, nakikinig from Marikina City. Hello po sa mga kaagapay natin from Marikina. Salamat po sa mga pagpapadala po ninyo ng inyong mga mensahe, pabate. And of course, hello din kay Ate Karen Damian mula dyan sa Japan. Hello, hello po Ate Karen. Dalangin po namin na ikaw ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Si pinapabati niya, si Tatay Rino, si Ate Leti, si Ate Mimi, si Ate Arlie, ang kanyang Damian Family, Ligan, Baldemoro, Rakesh at Ohushi Family. Hello po sa inyong lahat. Happy listening po. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Ito may pahabol pa from Bacoor, Cavite. Si Charito Solis ay nag-hello na sa atin from UCCP Real Bacoor. Hello, hello po sa mga kaagapay natin from Cavite. At ngayon naman ay batiin natin ang ating mga kaagapay na nagdiriwang ng kanilang birthday and anniversary.

0: happy, happy birthday sa mga kagapay nating nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Kay Carla Rasuelo, kay Joyce Magsino, happy birthday kay Trisha Ann Leones,
1: happy
0: kay
1: birthday.
0: Tita Helen Talao, kay Elna Barbo, kay Tita Elna Barbo, at maging kay Teacher Faith Alpante. Happy, happy birthday po sa inyo at nawa po ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at ma-enjoy po ninyo ang inyong special day. And of course, sa mga mag-asawa na nagdiriwang din ng kanilang anniversary ay happy anniversary po sa inyong lahat. Ano po ba ang inyong handa? Ano po ang inyong ganap sa inyong birthday and anniversary? Sabi ni Ate Karen Damian, napaka-healthy naman ng kanyang kinakain, light meal for lunch. Pipino, kamatis, at egg salad na merong sesame dressings. Kain daw tayo. Pabato na lang po dito sa Pinas, Ate Karen, ang inyong healthy food. Oo, enjoy po ang inyong lunch. Si Ate Connie Murchante, siya daw ay nasa Boracay ngayon at nanonood sa atin from Boracay. Sana all naman, Ate Connie, enjoy po ang Boracay at kumusta po ang weather dyan. Yan, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe, pagbate, komento dito po sa ating programa at atin po yung babasahin. Pero sa ating pagpapatuloy, bigyan daan po muna natin ang ating pabaon for today.
2: It's Baon Time!
3: Hello, kagapay! May mga pangarap na hindi basta-basta nakakamit. Yung iba kailangan paghirapan, pagtiyagaan, at ipaglaban. Gaya ng kwento ni Andriana Joy Nepasina na nagtapos ng Legal Management sa Ateneo de Manila University. Sa likod ng kanyang diploma, naroon ang kanyang ama na si Amorlito, isang dating janitor na nagdoble kayod sa pagtatrabaho at pagtitinda ng cotton candy para mapagtapos ang anak. Lumaki si Andriana na saksi sa sakripisyo ng kanyang ama, kaya kahit wala siyang sariling laptop at sa kariton ng cotton candy siya sumasabay pa uwi, hindi niya kailanman ikinahiya ang kanyang pinagmulan. Kaya na makuha ang kanyang diploma, hindi lang ito tagumpay ni Andriana, kundi tagumpay din ng isang amang pinatamis ng pawis at sakripisyo ang pangarap ng kanyang anak. Kagapay, ito ay isa na namang kwento ng inspirasyon na may pagmamalaki natin. Patuloy lang tayong mangarap at ipagkatiwala natin sa ating Diyos ang mga ito. Ito po ang ating baon. Ako po si Shaira Gabornes.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Thank you, Shai, sa iyong pabaon ngayong Wednesday morning. Now, sana po kaagapay ay na-inspire kang mangarap dyan sa pabaon ni Shaira ngayong umaga. At sa puntong ito, tayo po ay dadako sa ating Action Line segment kung saan hatid po namin ang mahalagang impormasyon at job opportunities para sa iyo o sa mga kakilala mong naghahanap ng trabaho. Kung ikaw naman ay isang Entre Pinoy o isang Entre Pinay at nagnanais na magbahagi ng inyong job openings o business opportunities, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming himpilan para po malaman kung paano namin ito maipapaabot sa ating mga tagapakinig. Bisitahin lamang po o mag-message sa ating official Facebook page 702 DZAS FEBC Radio o kaya naman po ay magpadala ng mensahe sa email na dzasinfo@febc.ph. Muli po, pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio o sa email address na dzasinfo@febc.ph. Dahil dito po sa Entre Pinoy Espesyal, sama-sama po nating itataguyod ang negosyong may puso at layuning tumulong. At kaagapay, isa pong anunsyo sa darating po na Lunes, August 31, mula po alas 9:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, ay meron po tayong special broadcast ng nangyaring Life Connect noong nakaraang Sabado. Yan po ang hashtag Break the Cycle, isa pong mental wellness forum on bullying and depression. Kaya kung hindi ka naka-attend dyan, kaagapay, pwede mong mapanood, pwede mong mapakinggan ang special broadcast ng inyong Agapay ng Sambayanan sa darating na Lunes, 9:30 a.m. hanggang 12 ng tanghali dito po sa 702 DZAS. Muli po, yan po ang Life Connect special broadcast sa August 31, Monday po, 9:30 a.m. hanggang 12 noon, para po mapakinggan, mapanood ang hashtag Break the Cycle Mental Wellness Forum on Bullying and Depression. Isa rin pong paanyaya, isa pong seminar ang mangyayari. Ito po ay sa darating na September 12, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa CSM Building sa Paranaque City. Yan po ang Call to Speak, Plan, Prepare, Practice, Preach, kasama po si Coach AJ De La Fuente. Para po sa iba pang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang official Facebook page ng CSM. Muli po, yan po ang Call to Speak, Plan, Prepare, Practice, Preach, kasama po si Coach AJ De La Fuente sa September 12, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa CSM Building, Paranaque. At sa atin pong screen, makikita po ninyo ang QR code kung saan pwede po kayong mag-register, at nandyan din po ang iba pang mga detalye. At isa rin pong pa-anunsyo mula naman po sa PCBS Monumento, ay meron po silang bagong location. Matatagpuan na po sila sa M52 Mezzanine o Upper Ground Floor ng Victory Plaza Mall, Caloocan City. Yan daw po ay tapat ng elevator. Muli po, sila po ay located na ngayon sa M52 Mezzanine o Upper Ground Floor ng Victory Plaza Mall, Caloocan City, tapat po ng elevator. At kung nais po ninyong makipag-ugnayan sa kanila, maaari po silang ma-contact sa mga numerong 0999-882-7439. Muli po, 0999-882-7439. At kung ikaw naman, kaagapay, ay nagnanais na mag-avail ng portable missionary o yung PM radio, available na po yan sa mga piling PCBS and CLC bookstore branches. Ang PM radio, kaagapay, ay para po sa inyong kaalaman, yan po ang radyo na pre-tuned na po sa 702 DZAS para po mapakinggan po ninyo ang mga napapanahong impormasyon at pag-asa po sa bawat tahanan. Available po yan for cash transactions only, at para po sa mga additional information and listahan po ng mga participating bookstore branches, maaari po ninyong bisitahin ang website na pmradio.febc.ph. Muli, kaagapay, ang atin pong PM Radio ay available na po sa mga piling PCBS and CLC bookstore branches. Bisitahin niyo lamang po ang website na pmradio.febc.ph. Yan po ang ating mga anunsyo dito po sa Action Line ng Entre Pinoy Espesyal. At basa pa ako ng iba pa nating mga kaagapay na patuloy na bumabate dito sa ating programa. Si Tita Pilar Varacchio ay bumabati sa atin at nag-good morning. Good vibes na good vibes ang Tita Pilar dahil sa kanyang natanggap ngayong umaga. Shoutout daw from Old Bulihan, Silang Cavite. Pati po sa mga iba pang classmate ng aking Mami Aleli, shoutout po sa inyo. And happy listening mula po dyan sa Carmona and Silang Cavite. Si Violeta Agustin ay nag-good morning na rin sa atin. Ang kanya daw ulam ay kinamatisang manok na merong saging na lakatan. Shoutout daw kay Agnes Diaz, Lolit at Melly Agustin. Si Ate Nona Docor ay sinabawan na isda at paksiw na sapsap ang kanyang lunch. Maging si Mira de Jesus ay nakikinig na rin sa Radio Up. Hello po sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating Radio Up. Happy birthday daw kay Sister Lynn Sabalo. Happy birthday po Sister Lynn and God bless you po. Maraming salamat kagapay sa inyong patuloy na pagpapadala ng inyong mga mensahe at pabate. At sa puntong ito, sabi ko nga po kanina ay meron po tayong makakasama para po sa ating mahalagang kwentuhan dito po sa Patok na Negosyo. Kaya naman tutok lamang kagapay dahil susunod na po ang Patok na Negosyo.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, Patok na Negosyo.

0: Makakasama po natin ngayon ang Information Officer ng DTI Central Luzon, walang iba kundi si Sir Nerson Ray Romero. Good morning po, Sir Nerson.
1: Magandang umaga, Ma'am Kayla, at sa lahat ng ating mga kaagapay at syempre tagapakinig, tagasubaybay ng DZAS 702. Magandang araw po sa ating lahat na dito sa gitnang Luzon.
0: Sir, welcome back po dito sa ating programa. Kumusta po ba kayo? At bago po tayo magsimula, ay bati po muna kayo, shout out po muna kayo dito sa ating programa.
1: Yes, syempre una-una sa pamunuan po ng DZAS 702. Kumusta po kayo lahat dyan? At syempre shout out din sa aming mga kasamahan dito sa DTI Region 3. Kasama na rin po ang ating mga provincial offices. Pitong probinsya po ng Gitnang Luzon, headed of course by our Regional Director, RT Ed Nadidizon, and our Assistant Regional Director, Dr. Richard Sivangan. Kumusta po kayo lahat dyan? Shout out po rin sa aking mga kapamilya. Siyempre sa Baguio City, sa Ilocos, at dito rin sa Pampanga.
0: Happy listening po sa mga tagapakinig natin at mga kaagapay natin dyan sa DTI at sa Central Luzon. Sir, atin nga pong pag-uusapan ngayon ang nalalapit na likha ng Central Luzon Trade Fair at magkakaroon po muli nito. Pero pwede nyo po bang ibahagi sa ating mga kaagapay, ano po ba itong likha ng Central Luzon Trade Fair?
1: Ayun, maraming salamat Ma'am Kayla, no, sa pag-feature sa akin ngayon. Opo, sa darating nga po na ika 23 hanggang 27 po ng September, gaganapin po itong 28 likha ng Central Luzon na Trade Fair natin, no. Ang likha ng Central Luzon Trade Fair, ito po yung pinaka premier, no, na regional trade fair ng DTI Region 3. Kasali po dito yung ating pitong probinsya, no? Yung probinsya po ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, at Zambales. So isa po tayo sa pinaka malaking rehiyon, no, sa Pilipinas. We have 7 provinces, at sa trade fair nga na ito ay tampok dito yung ating mga MSMEs o yung ating mga micro, small, and medium enterprises, no, galing sa Gitnang Luzon. Ngayon, this has been for 28 years now, since 1999, at yearly po ito. Taon-taon po natin itong ginaganap, no, physically, at maliban na lang noong pandemic, kasi medyo nagka-hybrid tayo noong pandemic, pero taon-taon po, the rest of the years, ay ginaganap po ito physically, at dyan po sa bandang Metro Manila natin to ginaganap, dahil nga dyan po yung market, no, ng ating mga maliliit na negosyo. And this time, babalik pa rin kami sa SM Mega Mall, sa Mega Trade Hall 2, 5th floor po tayo ng SM Mega Mall sa Mandaluyong City, this coming September 23 to 27.
0: Yes, isa po to sa mga exciting na event ng DTI, no, at tampok nga po natin dito yung 7 provinces from Region 3, ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales. Sir ni Sir Nerson, ano po ba ang purpose o goal nitong trade fair na ito?
1: Ang purpose po nitong ating trade fair ay para magkaroon ng market itong ating mga MSMEs dito sa Gitnang Luzon.
0: Mm-hmm.
1: O, syempre, hindi natin may pagkakaila yung mga market na yung mga malalaking buyers natin dyan sa Metro Manila, no? So idinadayo po natin itong ating mga MSMEs para hindi lang ibenta, no, yung kanilang mga produkto, kundi makakuha rin, makapag-invite din tayo ng mga bulk buyers natin o yung tinatawag natin mga institutional buyers.
0: Mm-mm.
1: Kung saan maaari po silang bumili ng bultuhan, no, para din po sa kanilang mga negosyo, or pwede rin nilang i-export or iangkat para makarating din po sa iba't ibang parte ng Pilipinas or even abroad, no. So dito kasi sa Central Luzon,

0: Although maganda yung market, no, dito sa Central Luzon, pero syempre ang gusto natin exposure para sa ating mga MSMEs kasi nagsimula na tayo sa lahat ng mga sa iba't ibang programa at services ng DTI. Andiyan na yung mga seminars natin, trainings, workshops, product development, no? So iba't ibang mga programa na ng DTI yung naitulong natin o naibigay na po natin sa ating mga MSMEs. Pero po, baliwala po yung mga yon kung hindi rin natin sila tutulungan na i-market o mag-explore ng ibang opportunities outside of their provinces and of course, outside Region 3. No? Kaya binibigyan po natin sila ng pagkakataon para ma-showcase at para i-explore din yung ibang market maliban lamang sa, maliban dito lang sa ating rehiyon o sa kanilang mga probinsya.
1: So ito po ay inilalapit po ninyo yung mga produkto ng Central Luzon dito po sa Manila habang tinutulungan po yung mga negosyante from Region 3 na ma-expose po yung kanilang mga product, exposure nga po, no, para po maka-market po yung kanilang mga produkto. Sir, ano po yung mga inaasahan po ng mga consumers dito po sa trade fair na ito? Ano po yung mga produkto na makikita po nila dito?
0: Ayun, samot sari, Ma'am Kayla, no? Around 148 na MSMEs yung ating i-feature, no? As of the moment, ang running 149 o 150 yata tayo. Pero around more than 140 yung sigurado, no? Dito na sasani sa ating mga sa ating likha ng Central Luzon Trade Fair. At syempre, tampok po dito yung kanilang mga dekalidad at competitive na mga products natin, no? Ranging from processed food, furniture, home furnishings, gifts and holiday decors, meron din tayong mga bags, fine jewelry, ganun din sa footwear at iba pang mga makabago, innovative na products. At iba pang exciting products from the seven provinces nga of the entire region. Kasi dito sa Gitnang Luzon, dahil nga sa pitong probinsya kami, so napaka-lawak din ng range ng ating mga products. So both food and non-food, no, maitatampok dito. At ibibida ko na lang din yung flagship branding ng kada probinsya natin, no? So dito po sa Aurora, ang branding po nila ay siyempre Aurora. Sa Bataan naman po ay Galing. Galing Bataan. Bulacan naman ay Tatak Bulakenyo. Nueva Ecija ay Obra at Kultura ng Nueva Ecija. Pampanga is Love Pampanga. Tarlac naman ay Natural Tarlac. At ang Zambales naman ay The Best of Zambales.
1: Wow.
0: So sa kabuuan, no, ito po yung mga branding ng ating mga provinces pagdating sa likha ng Central Luzon Trade Fair.
1: So around 140 na MSMEs, tiyak po, no, na hindi po lalabas yung mga papasok dyan na wala pong dala-dala dahil tiyak na quality at sariling atin gawang Pinoy talaga itong mga produkto na tampok natin dito sa trade fair na ito. Sir Nelson, sa inyo pong sariling experience din po and from testimony rin po ng mga previews na nakasama po dito sa trade fair, paano po nakaka tulong itong likha ng Central Luzon Trade Fair sa pag-angat po ng local business and MSMEs from Region 3?
0: Yes. Ma'am Kayla, alam niyo po, ang mga MSMEs natin, alam naman natin, bumubuo ito ng more than 98% ng ating local economy, no, dito sa ating bansa. No? So maliit lamang na porsyento yung mga malalaking negosyo, pero kabuuan, no, 98%, more than 98% ng contribution sa ating economy ay galing po sa ating mga MSMEs, no? At ito nga pong mga ganitong event natin ay nakakatulong sa kanila, no, sa pagma-market ng kanilang products. Alam niyo, sa mga testimony ng mga shared testimony ng iba't iba nating mga MSMEs na parati nang nakikisali, no, may mga batikan na kasi tayong yearly, sumasali sa likha ng Central Luzon. Meron din naman tayong mga naimbitahan, mga bago, and we all received a positive feedback from them, no? May mga iba na nakaka-generate ng mga malalaking sales, at meron din namang iba na nakakapag-negotiate ng bagong mga buyers dyan sa Metro Manila, no? Yung iba tuwang-tuwa po kasi kahit po medyo hindi naka-generate ng sales, pero minsan minsan nakakasanamuhan nila yung mga big buyers, potential buyers nila, and in the long run nagiging business partners po nila ang mga ito, no? So hindi lang po kasi ito simpleng trade fair na kung saan ang inaasahan lang natin ay yung foot traffic o yung mga mall goers lang natin o yung mga shoppers natin. Hindi po. Isa po sa mga purpose natin dito ay para ma-exhibit, maipakita, maiparanas o maipatikim sa ating mga kasamahan dyan, sa mga consumers natin dyan at buyers natin sa Metro Manila, yung mga itatampok po natin di kalidad na produkto galing Central Luzon. So that is one purpose, no? Ang iba naman, nakapag-export na sa ibang bansa through these marketing events din natin. So yun po yung naitutulong, no, ng ating pagtatanghal ng mga ganitong trade fair, lalong-lalo na po dyan sa NCR natin para sa ating mga MSMEs dito sa Central Luzon.
1: So talaga pong malaking bagay po ito para po sa mga local businesses and the MSMEs from Region 3. Sir, bakit po mahalaga na mabigyan po natin ng market and exposure yung mga produktong gawa po ng mga taga Central Luzon?
0: Kasi hindi sapat na dito lang sa dito lang sa ating probinsya, no? Ang mga services kasi po ng DTI, Ma'am Kayla, ay from end to end yan, no? Para sa kaalaman po ng ating mga kaagapay, no? Kung ikaw po ay nagsisimula pa lang sa iyong negosyo o ikaw ay gustong may balak o may gustong magnegosyo, no? Pwede po kayong lumapit sa ating ahensya sa DTI3. Pwede rin po sa pamamagitan ng aming mga negosyo centers sa mga bayan-bayan, no, para mag-seek ng advice or business counseling kung anong magandang negosyo or paano i-improve yung ating negosyo, no? So mula doon, natutulungan po natin itong ating mga MSMEs, binibigyan po natin sila ng mga trainings, seminars, product development kung saan tinitingnan natin kung ano pa yung pwede nating i-improve sa kanilang mga products, no? Tinutulungan din natin sila ng ini-improve din natin at yung kanilang mga labeling and packaging, no? At tulad nga ng nabanggit ko kanina, maliban doon, syempre kailangan kailangan ma-market natin, bigyan natin sila ng mga avenues or ng medium para maibenta or maipakilala sa ibang buyers or sa ibang lugar yung kanilang mga produkto at maipakita na competitive po at di kalidad ang mga produkto mula sa Central Luzon. Yun po yung kahalagahan nito, no? Kasi we all know naman, hindi lang naman sa aming regional office, hindi lang naman dito sa Region 3, kundi sa iba't ibang region po ng Pilipinas, na kailangan talaga nating ipakilala. Minsan kasi, Ma'am Kayla, yung product ng iba nating mga MSMEs, okay, yung iba, okay na sila sa kanilang okay na sila sa kanilang lugar, no? Pero not knowing na meron pa palang, kaya pa pala nilang i-explore yung iba't ibang markets, lalo na sa panahon ngayon na meron na tayong social media. At syempre, sa tulong din ng mga kasamahan natin sa media tulad po ninyo, laking pasasalamat din po namin ng mga ito dahil malaki po tong tulong o assistance sa ating mga MSMEs para maipakilala yung mga products nila at syempre magkaroon ng additional buyers and eventually mag-generate ng mas malaki pang income at makatulong sa kanila.
1: Ako, we are grateful din po dito sa 702 DZAS na maging kaagapay po ninyo sa pagtulong po sa mga local business and the MSMEs. Sir, nakarating po kasi ko, nakapag-cover din po ako sa Central Luzon Trade Fair at meron din po mga local crafts and the culture na itinatampok. Pagdating naman po dito, paano po nakakatulong yung trade fair na ito para po ma-preserve or mapalago pa yung local craftsmanship and the culture po ng mga taga Region 3?
0: Oh, speaking of local craftsmanship, no, meron tayong mga MSMEs, particular na yung mga cooperatives natin, mga samahan ng mga cooperative natin o ng mga MSMEs natin, na mga kapatid natin na indigenous people o ng mga IPs natin. At syempre, isa sa mga programa nila ay yung i-preserve yung kanilang mga kultura.
1: Mm-hmm.
0: At isa sa pamamaraan nga yan ay yung ipalaganap at ipakilala rin yung kanilang mga produkto, mga pagkain man ito o mga non-food products man ito. No, so, okay, tampok dito yung mga iba't iba nating mga food items, no, or food products pagdating sa dito. At syempre, isa rin sa matutunghayan yung mga non-food na galing sa ating mga indigenous people, no. In this way na pre-preserve po natin 'yan. Mm-hmm. Like for example, sa bayan ng sa lalawigan ng Aurora, meron tayong mga kapatid, yung mga katutubo natin doon, ang iti-feature nila ay mga furniture. No? So, iba't ibang furniture, iba't ibang wood crafts, handicrafts na gawa mismo ng ating mga kapatid na IPs doon mm-hmm. sa Aurora. No? Dito naman sa Pampanga, well-known naman po tayo as being also a culinary center, no, with culinary excellence dito sa ating bansa. So, one way of preserving this is ipakilala rin natin yung ating mga products dito naman sa Pampanga. Ganon din sa Zambales, no? Meron tayong mga MSMEs na ang feature products nila eh mga handicrafts o mga home decors na gawa sa mga bato na ibinuga o ipinutok, no, ng ating bulkang Pinatubo.
1: Mm-hmm.
0: So imagine that, no, hindi natin maikakaila na naging parte na ng lalawigan ng Zambales, no, na naging kultura na nila, no, yung kalamidad brought about by the disaster ng pag-erupt ng Mount Pinatubo, pero they turned it into an opportunity para pagkakitaan, no.
1: Mm-hmm.
0: In that way, hindi lang maibenta, kundi it is also a reminder of the resiliency, no, ng mga kababayan natin doon sa pagbangon nila mula doon sa mga ganoong sakuna. So in general, makakatulong po talaga ito, hindi lang sa pag-promote, kundi pag-preserve. Kasi habang nakikita po ng mga tao, nakikita ng mga mamimili at naipapalaganap natin itong mga na lalawakan natin yung market nila, eh we are also being proud of our culture pagdating dito sa ating pagganap na ng mga ganitong trade fair.
1: Mm-mm, totoo po, no, na hindi lang na i-market, na ipapakilala din at nare-remind tayo sa ating culture. At sir, pagdating naman po sa papel po ng consumers, ano po yung role ng consumers pagdating po sa pagsuporta sa mga locally made products at paano po natin sila ma-encourage na suportahan at tangkilikin yung mga produktong sariling atin?
0: Yes, ma'am, no. Alam niyo po, itong team natin ngayong taon na to ay Products Reimagined and Made for the World. Ayan po yung tema natin. So doon pa lang, Made for the World.
1: Mm-mm.
0: Ibig sabihin po nito, hindi po tayo patatalo,
1: yes,
0: no, sa mga produkto na galing sa ibang bansa o kaya galing sa mga ibang lugar. Yun naman po yung maipagmamalaki natin. Ngayon po, pakiusap naman po natin sa ating mga consumers na subukan din po nila, tangkilikin din nila yung sariling atin, yung gawa natin, yung gawang lokal natin para makita at maikumpara na hindi po nalalayo yung mga produkto na gawa ng ating mga maliliit na negosyante doon sa mga malalaking manufacturing at mga malalaking kumpanya. No? Kung bibisita po tayo dito sa ating mga trade fairs, hindi lang po sa likha ng Central Luzon Trade Fair, suriin po natin mabuti, no? Kilatisin natin, no? At tingnan natin na ganun din pala ka-intricate, ganun din pala ka-dekalidad, no, yung ating mga produkto na gawa ng ating mga MSMEs. Alam nyo kasi, yung ating mga MSMEs, very creative yung mga yan, no? At karamihan sa kanila, andyan talaga yung puso nila sa pagninegosyo by crafting those products at pag-produce ng mga products na yon. No? At ayaw din nilang mapahiya yung kanilang negosyo, ayaw din nilang mapahinga, mapahiya no? Yung kanilang mga produkto na sino-showcase. Kaya dugot pawis ang binibigay nila para maging dekalidad ito. Ngayon, sa ating mga consumers naman po, eh, isa po ito sa paraan na pagsuporta na rin po natin sa local economy ng ating mga provinces at ng ating mga regions, no? Bilang suporta na po sa ating mga maliliit na negosyo, no? Eh, kung available naman po yung mga products na gusto natin at may ibinibenta naman, may fini-feature na ganun sa ating mga maliliit na negosyante, tangkilikin po natin ang mga ito bilang suporta na rin po sa kanila.
1: Maraming salamat po, Sir Nelson, sa encouragement na yan para po sa ating mga kaagapay na tangkilikin natin yung mga produktong sariling atin. And speaking of tangkilikin, paano po ba namin matatangkilik itong Central Luzon Trade Fair? Pwede nyo po bang ibahagi sa amin, Sir, at maimbitahan natin yung ating mga kaagapay tungkol po sa event na to? Saan po ba ito, kailan, at ano pa po yung mga details tungkol po dito?
0: Okay po, una sa lahat, ang likha ng Central Luzon Trade Fair ay nasa 28th run na po natin ito. And this is brought to you by DTI Region 3, RDC Region 3, Steel Export Region 3, at ng Central Luzon Growth Corridor Foundation Incorporated na binubuo po ng 7 governors ng Central Luzon. Ang likha ng Central Luzon Trade Fair po ay gaganapin sa darating na September 23 to 27, 2026. Dito po sa Mega Trade Hall 2, 5th floor ng SM Mega Mall po sa Mandaluyong City. Available po dito, pwede po tayo mamasyal dito na during mall hours po natin, 10 a.m. to 9 p.m. At ang opening po natin dito is on September 23. Invited po tayong lahat. At saksihan po yung ating mga more than 140 MSMEs featured from the seven, yun nga, yung pitong probinsya ng Gitang Luzon. Meron po tayong mga iba't ibang sections dito. Meron po tayong mga merienda section, yan, yung mga sa mga food products natin. Pwede po tayo, kung pagod na tayong umikot, pwede po tayo doon sa mini cafes natin. May mga booth po tayo doon na nag-o-offer ng food and drinks po para sa mga mall goers. Meron din po tayong mga special feature na sa gitna po ng ating or sa entrance po ng ating mega trade hall, kung saan dito po natin fini-feature yung mga products natin na developed from One Town, One Product o yung OTOC program po natin, yung shared service facilities natin, at andyan din yung mga halal products natin para sa mga kapatid naman po nating mga Muslim po. No? At every day po, Ma'am Kayla, no? Every day, magkakaroon din tayo ng craft at a demonstration, no, ng kanilang mga crafts. So may mga napili po tayo, mga MSMEs, kung saan magde-demo sila, no, kung paano nila ginagawa or paano nila niluluto or paano nila kinakraft yung kanilang mga products. Para sa mga gustong bumisita, eh magkaroon din po ng idea kung paano ba na-produce itong mga ganitong produkto natin. Kaya po, sa darating na September 23 to 27 po, tara na po sa 28th likha ng Central Luzon Trade Fair na gaganapin po sa SM Mega Mall, Mandaluyong City.
1: Yun, maraming salamat po sa imbitasyon na yan na Sir Nelson, at baka rin po may mga additional or other DTI activities and reminders po kayo na nais pong ipaabot sa ating mga kaagapay.
0: Ayun, general reminder na lang, Ma'am Kayla, no, sa mga gusto po nating sa mga kaagapay po natin na gusto pong magnegosyo o kaya meron na po tayong mga negosyo at gusto po nating masuportahan para mapalaki o ma-improve pa po yung mga products natin, maaari po kayong bumisita sa ating mga opisina, sa ating mga DTI provincial at regional offices, or sa inyo pong mga bayan-bayan sa ating pong mga negosyo centers. No, kada bayan po, lalo na po dito sa Central Luzon, every bayan po at every city, eh meron po tayong nakatalagang mga business counselor sa ating mga negosyo center na handa pong tumulong at magbigay po ng business advice at magpakonsulta po tayo sa kanila tungkol sa iba't ibang serbisyo at programa po ng DTI na pwede pong makatulong para sa ating mga negosyo.
1: Yan. Maraming salamat po, Sir Nerson, sa inyo pong reminder na ayan. At muli kaagapay, ang paimbita namin sa inyo at ng DTI, ang 28th likha ng Central Luzon Trade Fair. Ito po ay sa September 23 hanggang 27, 10 a.m. to 9 p.m. sa Mega Trade Hall 2, 5th floor ng SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Maraming salamat po, Sir Nerson, sa inyo pong pag bisita dito sa programa ng Entre Pinoy Espesyal. At see you po sa trade fair na yan. God bless you po.
0: Maraming salamat din po, Mang Kayla, at sa lahat na po ng pamunuan at bumubuo ng DCAS 702. God bless din po sa lahat at ingat po tayo.
1: Kagapay, atin nga pong nakausap ang Information Officer ng DTI Central Luzon, si Sir Nerson Ray Romero, para po sa pagtampok po ng 28th likha ng Central Luzon Trade Fair. Muli no, ang pag-anyaya po namin sa inyo, pag-encourage po na bumisita sa likha ng Central Luzon Trade Fair. Ito po ay gaganapin muli sa September 23 to 27 sa Mega Trade Hall 2 sa 5th floor po ng SM Mega Mall, Mandaluyong City. Tampok nga po dyan ang more than 140 MSMEs na tampok po ang mga sariling atin na produkto. Kaya kung interested po kayo na magpunta dyan, take note po ninyo September 23 to 27. Muli, maraming salamat sa DTI Central Luzon sa kanilang pakikiagapay sa atin. At sa puntong ito ay basa pa tayo ng ilan pa nating mga kaagapay na humahabol pa dito sa ating Facebook live streaming. Si Teresalinda Ohano Manzano ay tinolang manok daw at saging nalakatan ang kanyang lunch ngayong Wednesday. Si Cecilia Gatbunton, bumabati na rin ng good morning. Si Mating Damalde ay nag-good morning na rin sa atin. Si Ate Merlene Guillermo ng Family Matters Thursday edition ay na katutok na rin sa atin. Hello, Ate Merls. Si Oscar Maliari, nag-good morning na rin. Si Azucena Valles ay nakatutok na rin sa atin. Si Nika Alpha ay nakatutok na rin sa atin. Si Trinidad Villa, ang kanya daw niluto na lunch ay labong na mayroong saluyot at chicken na may sotanghon para daw sa kanyang nanay, at ang dessert daw nila ay saging na latundan. Si Jocelyn Calderon ay nagmamapagpalang umaga sa atin, maging si Nika Alpha may pahabol sa Diyos ang papuri. From FEBC Interfaith Volunteer Life Coach, hello po sa inyo. Si Cipriano Balatibat, nakatutok na rin po sa atin habang siya ay nagtatrabaho. At si Ate Alu Abendan ay Anyong Haseyo, listening daw mula sa Kimchi Land sa Korea. Shoutout daw sa mga listeners ng DZAS na nasa Korea din. Lalo na daw ang mga taga Jesus Shepherd Global Fellowship. At ang kanya daw ulam ay nilitsong paksiw na tirang barbecue chicken. Ang sarap naman yan, Ate Alu. Pero happy listening po sa inyo at salamat po sa inyong pagtutok. Si Kuya Roel Cuervo ay bumabati rin sa atin ng good morning. Nako kagapay, maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa akin today. Salamat po sa inyo mga pabate, mensahe at komento. At sa puntong ito, magpapasalamat na rin po ko sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protec on Duty, Kuya Reggie Villena.
2: Reggie sa control, salamat po.
1: Sa ating RTV team, andyan si Jabez Mancho.
3: Jabez, at your service.
1: Oo, kasama din natin dyan sa RTV ang ating interns at ang ating bagong kaagapay
4: anytime
1: na si Nicole. Salamat din sa assistance ni Shaira Gabornes.
5: Rise and shine with Shai.
1: Thank you, Shai. Salamat din sa pagagapay sa atin ng ating broadcast engineer, JV Tabua.
4: No problem.
1: At syempre, mga kagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter
5: yes,
1: side.
5: Yes naman, oh!
1: At sa iyo, kaagapay, maraming salamat po muli sa pagtutok po ninyo dito sa ating programa. At sana po ay meron kang napulot na kaalaman tungkol sa negosyo at pag-asenso. Muli ako po ang inyong nakaagapay ngayong Wednesday morning. Ito po si Kayla Escalante at ito po ang programang Entre Pinoy Special over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. God bless you, kaagapay. Ingat ka!
6: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
7: Saan magsisimula ang impeachment? Sa House of Representatives o sa Congress? Very clear ang Constitution dito. The House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So, ang lower house ang unang gate. Maaring magsimula ang impeachment complaint sa dalawang paraan. Una, isang house member ang nag-file ng verified complaint. Ikalawa, isang citizen ang mag-file pero kailangan itong i-endorse ng isang member of the house. Ano ang ibig sabihin ng verified complaint? Ito ay isang complaint na may formal verification. Hindi lamang simpleng social media post o public accusation.
8: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
9: Sa prinsipyo ng wikang Filipino, may mga salitang hindi pa maaari ang re-spelling kung ito ay nagiging kakatwa o katawa-tawa ang anyo sa Filipino. Nagiging higit pang mahirap basahin kaysa sa orihinal. Nasisira ang kabuluhang pangkultura, panrelihiyon o pampolitika ng pinagmulan. At lumilikha ng kaguluhan ang bagong anyo dahil may kahawig na salita sa Filipino. Halimbawa ay ang carbon dioxide na mas mahirap pang basahin kapag na-spell sa Filipino. Ang pizza na kapag sinalin sa Filipino ay magiging pizza o katunog ng petsa. Ang pagkawalan ng anyo ng bouquet kung ito ay na-respell at ang duty-free.
8: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
10: Bakit nga ba, Clark, ang napiling lokasyon ng Pax Silica? Isa sa mga dahilan ay ang existing infrastructure nito. Katumbas ng mahigit 1,600 hectares ng lupa. Napakalawak na eco zone ang sasakupin. Bilang dating US military base, meron itong runways, malalawak na kalsada, at mahalagang utilities na kailangan ng malalaking industriya. Bukod pa rito, nasa Central Luzon ng Clark, malapit sa Metro Manila, malapit din ito sa Subic Bay at iba pang pantalan, kaya mas madali ang pagdadala ng semiconductor products at iba pang industrial materials. Ito ang magiging AI territory. Ito ang dahilan bakit marami ang nanghihinayang sa posibleng sapitin ng lugar, oras na magsara ang usapin sa Pax Silica sa bansa.
8: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
11: Ito ang 702 DZAS.
12: 702 DZAS.
11: Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
12: sa FEBC.ph
11: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
13: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan. Sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti. Siya ay magbubuhay. Ezekiel 18:21. Ako po si Dani Kasese. Kung papaanong kumilos sa buhay ko ang Panginoong Jesus, ang aking ibabahagi dito sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Danica, gising na!
2: Anong araw ba ngayon, Chang Lucy?
1: Linggo ngayon. Tiyak na marami magsisimba ngayon sa Quiapo. Hinihintay ka na ng mga parokyano mo ron.
2: Nakikinita ko na, Chang. Napapaldo ko ngayon. May pampaligo na ba ako? Kasi kagabi pa walang tubig. Ano naman yung waterworks na yan? Ang taas-taas maningil. Tapos ang serbisyo, pulpol.
1: Pinag-igib ka na ni Baldo. Dalawang drama pinuno niya kagabi. Kaya yung inuungot sa'yo ng anak ko, ha? Huwag mong kalimutan daw. Ano ba yun? Kinukulit ako eh. Palagi nasabihin ko daw sa'yo na ibili mo siya noon.
2: Baril-barilan. Napanood niya sa combat na TV series. Yun ang pinabibili.
1: Naku! Dalawa lang ang kahahantungan ng kapalaran ng anak ko. Maging pulis o maging gangster. Mahilig sa baril.
2: Mag-gangster na lang si Baldo. Maliit ang sweldo ng mga parak. Kaya mahilig sa tong ang mga to. Sa akin niya, tinaasan ng komisyon.

0: Ayos ah. Kumota na ako. Dami ko na namang nadugutan. Mabuti pa kaya, kumain na muna ako ng mami at sopaw. Ginutom ako. Ha? May kamay sa balikat ko. Mahigpit ang pagkakahawak. Tila di ako bibitawan. Kapako naman sa kaliwang bulsa ng pantalon ko ang switchblade. Kapag bumaling ako sa mukong na to, butas siya!
1: Huwag ka nang pumalag, Danica. Huli na kita.
0: Suarez!
1: Pero hindi ko, Long. Bakit ka nandito?
0: Ikaw pala yan! Kala ko sino na lang. Dito ako ngayon nagsisimba sa Quiapo. Mas okay santo rito. Mabilis tumugon sa dasal.
1: Kailan ka pa natutong magdasal? Baka dito ka namitas. Ang luto mo ay sa baklaran, di ba? Dumayo ka pa rito. Delikado ka kay Labanle at Juliana. Pinasok mo ang pisina nila. Porke ba maraming tao dito sa Quiapo? Dito ka?
0: Masama bang dito ako magsimba? Dito naman ako tumutuloy. Kinatsang dyan sa looban ng ebanghelista. At kailan pa nila nabili ang Quiapo Church?
1: O sige na nga, umalis ka na. Teka, bago ka umalis, luwanan mo nga ako ng pangyosi.
0: Yes na yes naman, Sen Suarez. Heto, 200 eh.
1: 100? Pwede na to.
0: Ngayon ko lang nalaman na teritory pala ito ni Banle. Pero okay lang, kasi namamasyal rin sila sa teritoryo sa Baklaran. Namimitas rin sila dun. Madami na nga kami ron ng mga tirtir eh. Dumadagdag pa sila.

0: Sabi ko na nga ba eh. Si Danica itong kumakain ng pansit dito sa Quiapo.
1: Sinisita mo ba ako? Imbis na sa baklaran ako nag-aalmusal, dito ako ngayon sa Quiapo. For your information, dito sa looban ng ibang lisan nakalipat ng bahay si Chang Lucy. Kaya itong mukha kong to ang palagi mong mapipicturan. Pwede ba? Kumakain ako?
2: Mabulunan ka sana!
3: Badlay, tara na! Iniintay na tayo ni Boy Kano!

0: Oh, Danica, malayo na naman ang tingin mo. Anong meron doon?
1: May gumugulo lang sa isip ko, Chang.
0: Sigurado ka bang sa isip lang yan? Hindi sa puso mo. Ginugulo ka nung bebe. Anak-anakan yun ni Erlinda, gwapong binatilyo, tropa ni Banle.
1: Ikaw talaga, Chang. Matalas ang pandinig mo. Ang bagsik mo. Densi, bebe ang gumugulo sa isip ko. Kundi yung mama. Sinalubong ako at iniabot sa akin itong pulyetong to. Four spiritual laws? Tungkol kay Jesus.
0: Oh, nandiyan naman pala ang address ng simbahan eh. Puntahan mo. At pagdudukutan mo ang mga tao nagsisimba ron. Karagdagang opisina mo yun.
1: Tipong, di ko ito magagawa.

0: Si Bebe to ah. Ang walang yan. Dito rin palang ruta niya sa simbahang ito. Uunahan pa akong mandukot dito. Naku po! Nakita ako. Gusto pang umepal. Magkaman ito ng kilos. Butas ang tagliran nito.
1: Praise the Lord, Danica!
0: Praise the Lord? Bakit ka nandito? Dito ka ba nakatokang mandukot?
1: Hindi ako tir-tir. Christian ako, born again. Dito ako nananambahan, kasama ko sina Papa at Mama. Taga-Quiapo ka, di ba? Kakilala mo ba si Banle?
0: Oo naman, pati kasukasuan sa katawan nun, kilala ko. Tropa mo ba yon?
1: Pinsan ko. Sinisharean ko rin ang gospel. Nasa youth camp ngayon. Tumino na!
0: Ah, kaya pala ni Anino nang di ko nakikita sa Quiapo at sa Baclaran. Alam mo, kaya ako nandito. Kasi may nag-abot sa akin na Mamang Tisoy. Basahin ko raw itong pulyeto. For spiritual laws. Total, nandito naman ang address. Kaya pumunta ako rito. Para magsimba, yun lang. At mamit yung Tisoy.
1: Ah, si Pastor Alvin yun. Nasa Amerika na yun. Kaya mo, ibabalita kita sa kanya.

0: Ang gwapo mo naman. Bakit? Wala ka pang syota.
1: Hindi pa pinapagkaloob ng Diyos sa akin.
0: Puro ka kasi Biblia. Paminsan-minsan na rin naman. Lumingalinga ka naman. Baka nasa paligid lang ang swerteng babaeng magmamahal sa'yo.
1: Basta kalooban ng Diyos, isang babaeng may takot sa Diyos, dedicated sa paglilingkod sa Diyos, yun ang prayer ko. Dapat Danica, ganun ka rin. Tutal, nakakilala ka na sa Panginoong Jesus, marami nang nabago sa buhay mo. Manalangin ka rin na pagkalooban ka ng Diyos ng isang lalaking may takot sa Diyos. Baka nasa tabi-tabi mo lang din. Maganda ka pa naman.

si Bebe o si Nathaniel ang tunay niyang pangalan. Ang aking naging kislap sa dilim. Hindi niya ako sinukuan na dalhin sa Panginoong Jesus. Sa tuwing magkikita kami sa church, nandun siya para sa akin, para ipag-pray. Palaging isinasama sa mga gawain sa church, sa pagmimisyon. Tutok siya palagi sa pangangaral ng salita ng Diyos, kaya wala siyang panahon na manligaw. Kahit mismo ako, na-attract na sa kanya. Pero isang araw, ginambal ako ng isang balita na pumanaw na si Bebe o si Nathaniel. Nasa piling na siya ng Panginoong Jesus. Yung iniwan niyang gawain, mga Bible study sa bahay-bahay, pati ang pagmimisyon. Ako ay nagpatuloy para lagi ko siyang maalala. Sa gabi, yakap-yakap ko ang Bibliyang regalo niya nung birthday ko sa spiritual. Nayakap-yakap ko rin ang aming alaala na walang bibitaw sa panawagan ng Diyos. Purihin po ang Panginoong Jesus.

0: sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak. Roma 8:28.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Danica Sese. Mga nagsiganap,
0: Carlene de Guzman,
2: Yul Serbonieto,
3: Eva Morataglia Gomez,
4: Byron de la Cruz,
0: Nancy Lasarte.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

欢迎收听《旷野玛纳》，我是孙大中。以赛亚书37章31节经文说，犹大家所逃脱于

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Ang oras, 1:30 ng tanghali.
4: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Miyerkules 26 ng Agosto 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
5: 700 goals. Balita.
3: Ating alamin ang update sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Pagpapanatili ng propesyonal na pag-aasal ng Senator Judges at Councils sa impeachment trial, tampok sa court ruling ni Presiding Judge Escudero. Ang ulat mula kay Shekina Abalon.
5: Shepherd Santos Goals. Balita.

Sinimula ni Presiding Judge Francis Escudero ang impeachment trial. 700 votes. Court ruling hinggil sa propesyonal na pag-aasal ng Senator Judges, maging ang parehong panig ng prosekusyon at depensa. Matatandaan sa mga nakaraang araw ng paglilitis, pinaalalahanan na ni Escudero ang bawat partido na panatilihin ang pagsunod sa impeachment rules sa loob man o labas ng korte. Unang binigyan ng pagkakataon si Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan na ipaliwanag ang kanyang panig hinggil sa naging viral post nito sa social media na umano'y tugon sa palitan ni Attorney Christine Ferrer at Attorney Lorna Capunan noong Agosto 12 hinggil sa misleading questions

0: tuwing cross-examination. Aninigutan na pinaninindigan niya ang kanyang naging pahayag dahil anya, hindi lamang siya abogado kundi guro pa rin. Hindi umano ito personal na pag-atake sa defense counsel kundi simpleng pananagutan na hindi niya hahayaang pinalalampas lamang lalo pat nanonood ang publiko. Nagpayag din si Ligutan ng pagkadismaya na imbes itama ng depensa ang naging pagkakamali ay tila pinaninindigan pa ito. Dagdag pa niya, kailanman ay hindi taliwas na gamitin ang karapatang magtama ng mani kahit pa sa loob ng impeachment court. Samantala, bilang bahagi ng court ruling ni Escudero, pinaalalahanan niya ang lahat ng kabilang sa impeachment proceedings na panatilihin ng proper decorum at pagsunod sa sub judice rule o ang pag-iwas sa pagtalakay sa merito ng kaso sa labas ng pandilitis. Sinimulan niya ang pagpapaalala sa senator judges na dapat umanong unang pakitaan ng professional behavior higit sa lahat. Anya, dapat bantayan ang mga hukom ang mga komentong sinasabi nila dahil maaaring makaharap sa ethics complaint na may kalakip na disciplinary actions. Sang-ayon sa pagsunod sa Rule 18 ng Impeachment Court, sinabihan din ni Escudero ang parehong panig ng depensa at prosekusyon na siguruhin muli hindi nalalabag ang sub judice rule, partikular na sa mga komento, pahayag at sentimientong inilalabas na maaaring makaapekto sa kasalukuyang pagdinig. Una na niya umanong suhestyon na pumili ng ibang tagapagsalita ang prosekusyon at depensa sa o labas sa kanilang counsel, pero ngayon ay hindi pa naman ito nasusunod. Sabi pa ni Escudero, kung merong hinaing ay dapat itong talakayin sa loob ng impeachment court at hindi sa court of public trial gaya na lamang sa social media. Simula ngayon ay maharap sa mga penalty ang sinumang makita ang lalabagin ang naturang utos. Una ay sa pamamagitan ng 24-hour show cause order para magsumite ng written report. First offense, ang publikong pag-amin at pagtalakay sa impeachment court ng ginawang paglabag, at ang mga sumunod na offense naman ay may katumbas ng 30,000 pisong multa sa bawat violation. Bagamat bibigyan ng pagkakataon ang bawat panig sa kabila ng mga naunang insidente, sinabi ni Escudero na simula ngayon na istrikto na itong ipatutupad at imomonitor ng impeachment court. Shekay na Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: 700 votes. Balita.
2: Tatlong pinakamataas na opisyales ng tanggapan ng Vice Presidente walang alam kung paano ginastos ang confidential funds ni Vice President Duterte Carpio maliban sa kanya at sa hepe ng kanyang security group. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.

0: Malinaw na lumabas sa 19th na araw ng impeachment trial na walang alam ang tatlong pinakamataas na opisyales ng tanggapan ng Vice Presidente kung paano talaga ginamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte Carpio noong 2022 at 2023. Maliban sa Vice Presidente mismo at sa pangunahing security guard niyang si Colonel Raymond Dante La Chica, walang kinalaman ang naturang tatlo. Itong inihayag ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa sunod-sunod na tanong ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia. Bagay na dinaglat ni Presiding Officer Francis Escudero bilang paglilinaw na usapin. Ang tinig ni na Escudero at Ortonio.
1: Base sa testimonya mo, Gino Ortonio, wala kang alam sa paggastos, pagliquidate, pagdisburse ng confidential fund. Tama?
2: Yes, that's correct, Your Honor.
1: Sabi ni Gina Acosta, wala rin siyang alam. Tama? Alam mo ba yan? Na wala rin siyang alam sa paggastos ng confidential fund at kung paano ito naliquidate. Would you know that?
2: Based on what I have read...
1: Matestimonyo niya?
2: Yes, sir.
1: Base sa pagkakaalam mo, alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos?
2: The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir.
1: Yes, so si Colonel La Chica, alam din siyempre.
2: Yes, sir. As the security officer.
1: So, sa loob ng opisita ng OVP, si VP Sara, head of agency lang ang nakakaalam, ikaw bilang assistant chief of staff, yung chief of staff mismo, walang alam. At si Colonel La Chica na ayon sa katanungan ni Senator Judge Soto kanina lang, na hindi naman bahagi ng opisina ng OVP.
3: 700 votes. Balita.
0: Malaking bagay ang naturang mga pahayag dahil hindi naman empleyado ng Office of the Vice President si La Chica, ngunit ibinigay sa kanya ang may kalahating bilyong pisong confidential funds ng Vice Presidente. Ayon kay Ortonio, appointed lamang si La Chica ng Armed Forces na siyang maging pinuno sa security detail ni Duterte Carpio. Matatandaang naihayag din sa paglilitis na nagsimula lamang sa 95 ang bilang ng security guards ni Duterte Carpio, ngunit ngayon ay lumobo na ito sa mahigit 400 na tauhan, kapwa mula sa hukbong sandatahan at National Police.
3: 700 votes. Balita.
0: Samantala, sa ibang balita, bilang ng kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC na nananatiling mababa. Ang ulat mula kay Jo Cabrera Alabastro.
4: Mababa pa rin ang bilang ng mga reported cases ng OSAEC sa Pilipinas. Ito ay ayon sa International Justice Movement. Anila tila nakapako sa 12% lamang ang aktual na bilang ng mga biktima ang inaasahang kusang mag-uulat ng kanilang sinapit. Tatlo sa bawat apat na biktima ang malamang na unang magsabi sa pamilya o kamag-anak, habang mas mababa pa ang bilang ng mga insidenteng na iuulat naman sa justice system. Pagdating sa mga witness, 7% lamang ang nagre-report sa justice system, habang 63% ang nagsabing wala silang sinabihan tungkol sa kanilang karanasan sa kaninuman. Ayon pa sa pag-aaral, hindi rin inaasahang magsumbong ang mga batang biktima, kaya maaaring manggaling sa third parties ang pagbubunyag. Mas mataas ang posibilidad na mag-report ang mga babaeng biktima, habang mas mababa ang willingness to report ng mga batang may mas mababang edad, kabilang ang persons with disabilities. Samantala, sa rehiyon, pinakamataas ang willingness to report sa Visayas, nasa 74.5%. Statistically similar ang Luzon at Mindanao, nakapwa na sa 67%. Kabilang sa mga aktibong respondent ay ang merong access sa internet, at lumalabas rin na malakas ang ugnayan ng relihiyon sa willingness to report kumpara sa iba pang factors na sinuri. Para sa FEBC Network News, Jo Cabrera Alabastro.
3: 700 votes. Balita.
0: Yung napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako yung naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
3: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
5: Pwede bang makialam ang Supreme Court sa impeachment? Yes, but with limits. Maaaring suriin ng Supreme Court kung nasunod ang mga itinakdang proseso sa konstitusyon sa impeachment proceedings. Pero pagdating sa desisyon ng House na mag-impeach o ng Senate na mag-convict o mag-acquit, hindi ito maaaring baliktarin ng Korte Suprema. Sa madaling salita, the Supreme Court may review the process but not the final political decision of Congress.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

0: sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 46 na minuto makalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS. FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702DZAS FEBC Radio, kasabay kaagapay ng aming pong YouTube streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At sa mga kaagapay po namin na kami ay sinasamahan sa pamamagitan po ng ating mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong hapon na ito, bago tayo magsimula, no, batiin ko lamang po ang aking kaibigan. Una, kaagapay, ang nagbe-birthday ngayon na si Kuya BJ Cristobal, na mula po yan kaagapay sa San Pedro, Laguna. Kapatid, happy birthday! Mamaya kakain tayo ng alas 7 ng gabi. At syempre sa mga kaagapay po natin dyan sa Medicard Philippines, binabati po natin si Tricia Baya na nakikinig ngayon sa pamamagitan po ng ating online application dyan po sa streaming po ng FEBC Philippines. At syempre nagbibinata na naman yung boses natin. Pero kaagapay, alam mo ba na ngayong araw po ng Miyerkules, ang ating mapag-uusapan ay sa usapin ng volunteerismo. Katuwang po natin dyan ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. At ngayong araw, kaagapay, ipagpapatuloy po natin ang ating kwentuhan at talakayan. And syempre kaagapay, ito ay sa usapin po ng ecosystem ng volunteerismo ng Kolderyera. Alam mo ba, kaagapay, na makakasama po natin ang isang volunteerism champion ng lokal ng pamahalaan ng Baguio City. Ito po ay kilala bilang SAP, Summer Capital of the Philippines. Naku po, parang masarap din ngayon sa Baguio. At sa pagkakataon na to, kaagapay, katulad nga po ng aking naipangako ngayong Miyerkules, ang ating pong talakayan ay tutuklasin po ang volunteerism sa rehiyon po ng Kolderyera Administrative Region, o ito pong CAR, kaagapay, kung paano nagtutulungan ng pamahalaan, mga institusyon at mga mamamaya upang isulong ang volunteerism bilang isang mahalagang development strategy. Sa pagkakataon na to, kaagapay, makakasama ko po ang Disaster Risk Reduction and Management Office Head ng Local Government Unit ng Baguio City. Ipinapakilala ko po si Engineer Charles Brian Carame. Magandang hapon po sa inyo, Engineer.
4: Yes, magandang hapon, Brian, no? Magkapangalan pala tayo. Brian din.
2: Ano ho ba ang gusto nyong tawag ko sa inyo, Charles or Brian?
4: Charles na lang.
2: Ayun.
4: So, tayo, para magkaiba tayo.
2: Parang second name ko nga yan, sir, eh.
4: Correct. Ganun ba?
2: Sige, sir, pwede niyo po bang ipakilala ang inyo pong kasama muna po bago tayo magsimula?
4: Yes, kasama ko mga kaagapay si Ate Esther. Siya po ang aming focal, actually focal namin dito sa aming opisina. siya ang nag-aasikaso sa ating mga volunteer at aming volunteerism program.
2: Hello po, Miss Esther.
5: Hello sir, good afternoon and good afternoon sa mga taga-pakinig po natin.
2: Ayan, maraming salamat po. Pero sige, engineer, baka meron kang mga gustong batiin na nakikinig sa'yo na sumusuporta sa pagkakataon na to. Batiin na po natin.
4: Yes, shout out Sir Brian sa ating mga taga-pakinig at mga nanonood. Lalong-lalo na ang aming BDVMU. We have this what we call Baguio Disaster Volunteer Management Unit. Nakaantabay po sila at nakikinig at nanonood po sa atin.
2: Okay, syempre Miss Esther, baka mayroon po kayong gustong batiin, Miss Esther.
5: Ganon din po yung mga BDVMUs din po natin and other volunteers din po.
2: Sige po. Ngayon po, ang napakaganda po ng ating talakayan po patungkol po sa Baguio City. Kilala nga po natin yan bilang Summer Capital of the Philippines. At ngayon po, ang ating pong titignan po ay sa usapin ng volunteerismo. Engineer, pwede bang ipakilala mo muna sa akin ano ba ang iyong gawain ikaw, engineer? Personal po, ilang taon na po kayo sa serbisyo dyan po sa Disaster Risk Management Office po?
4: Well, di ko na sasabihin yung taon, baka mapaghalata tayo. Pero ako po yung head. Ako po yung head ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office. At ang aming opisina po, ang siyang nagsisilbi na Volunteerism Focal Office ng City Government of Baguio po.
2: At syempre po, idiretso na po natin. Maaari nyo po bang ipakilala sa akin ang usapin po ng volunteerismo dyan sa Baguio City at ano po ang papel po ng inyong lungsod sa pagpapatupad po ng usapin po ng volunteerism o volunteerismo?
4: Well, dito sa amin, no? Dito sa Baguio, ang volunteerism, we consider it na hindi lang during disasters, hindi lang tumutulong ito during disasters. Ang layunin namin is magkaroon tayo ng sistema, which we already did, na kung saan hinimok natin ang ating mga residente, maging sa anumang edad, anong profesyon, at anumang organisasyon. Meron tayong ginawang paraan, kumbaga meron tayong database na ginawa para maklassify natin ang ating mga lahat ng mga gustong tumulong as volunteers dito sa ating syudad.
2: At yun naman po yung napakahalaga po sa atin. At nakakatuwa po kasi po nang galing po sa DRRMO, kumbaga sa pagkakataon na to, sa usapin po ng mga volunteerismo sa tuwing panahon po at bago pa naman po tumama ang kalamidad po natin. Pero ang isa po sa gusto kong tanungin po dito sa inyo, Engineer Charles, ano po yung mahalagang papel po ng mga local government units po, lalo na po ng inyo pong lungsod sa usapin po ng mainstream volunteerism at paano po ang unang hakbang ng inyong LGU upang mas mapalakas po ang usapin ng volunteerismo lalo na sa Baguio City?
4: Well, Sir Brian, no, sa ating mga kaagapay, dito sa Baguio, I would say ang pinakamahalagang nagawa namin is yung pag-institutionalize ng ating volunteerism. In fact, meron kaming volunteerism ordinance noong 2022 pa na nagawa. Mahalaga ito. Ito yung nakadepende kasi yung volunteerism sa isang tao, no? Dati ang volunteer group iisa lang. Ngayon ginawa natin, because of that ordinance, may policy tayo, may sistema na siya ng aming pinapatupad na katuwang natin sa ating good governance ng ating lungsod.
2: At yun naman po yun, look forward natin palagi na sana sa lahat po. At tandaan nyo kaagapay, pag sinabi kasing institutionalized na po ang volunteerism act po natin sa barangay man o sa lungsod, ibig sabihin bahagi na siya ng sistema, bahagi na siya ng ginagalawan po ng ating pong lungsod, na kung saan pagpapakita ito na ang ginagawa po natin ay hindi lamang dahil may activities o meron po mga kailangan na salanta, kundi pagpapakita ito kaagapay ng pagpapahalaga at pagbibigay importansya na ang volunteerismo ay pwedeng maging bahagi ng isang development strategy po natin. Siguro magandang itanong to kay Miss Esther. Miss Esther, hello po sa inyo.
5: Hello, sir. Good afternoon po.
2: Ayun po. Ms. Esther, nasabi na nga ni Sir Charles po dito o ni Engineer Charles na malaking bagay po at malaking salok po ng inyo pong lungsod ang usapin sa volunteerismo dahil po ito po ay nakasaad na o nakalagay na po sa institusyon ninyo. Ibig sabihin dyan po sa Baguio City. Ang gusto ko pong tanungin, ano po ba yung pinakamalaking na ibigay po o ambag po ng Philippine National Volunteer Service Coordinator Coordinating Agency o PNVSCA upang mas mapalakas pa ang volunteerismo sa loob ng inyong sistema.
5: Thank you for that, sir. Actually, malaki po yung tulong talaga ng Philippine National Volunteer Coordinating Agency kasi po they serve as the technical partners din po sa amin and guide din po kami especially doon sa mga institutionalizing po ng mga policies namin. And currently po actually nung April 2026 lang din po nakipag-engage po ulit sila sa amin para talakayin din po yung mga amendments ng mga volunteerism ordinance. And mas napalawak din po yung parang network namin with other volunteer agencies din po. Not only here in Baguio, but within the Cordillera din po.
2: Ibig sabihin po pala sa napalawak po, mas dumami po ba ang partnership natin dito, Ma'am Esther?
5: Yes, sir. May mga na-recognize din po kami ng mga other agencies and volunteer groups dun po. Volunteer groups din po through the help din po ni PNVSCA.
2: Di ba malaking bagay talaga kaagapay yung kasi ang pinapakita talaga sa atin ng PNVSCA mga kaagapay no na hindi tayo mag-isa lang, hindi tayo isa lang sa labanan natin sa volunteerismo, hindi tayo mag-isa lang sa pagsusulong pa rin ng kusang loob o pagtutulungan ng ating mga kababayan, kundi lahat tayo ay sama-sama dito tulad nga ng isang ano no, yung isang gintong kasabihan na ang walis ay kapag pinagsama-sama mo, kapag yan ay isang tingting lang, nahihirapan tayo pero pag tayo ay nagsama-sama at nagkaroon tayo ng pagbubukluran, nagkakaroon tayo ng malaking impact at yun naman yung hinihiling natin palagi dito. Siyempre, Miss Esther, sa inyo ko na rin po ito nung to. No? Siyempre, alam natin na nung pumasok si PNVSCA, alam natin na may sistema na tayong ginalawan, mayroon na tayong sistemang pinanghawakan, mayroon na tayong ginagawa. Ang tanong ko dito, yung doon po sa usapin po ng sustainability, paano po tayo naging konkreto? Eh syempre, medyo mahihirapan din po tayo sa pagganap ng mga volunteers. Ano po ang inyong mga naging plano rito?
5: Sa usaping sustainability naman po, parang hindi lang po namin tinitignan kung paano namin i-mobilize yung mga volunteer groups po natin, kundi kung paano rin po namin sila isama or maging bahagi rin po ng sistema ng mga volunteers dito po sa LGU. And one of that din po is yung sa mga policies, policy making din po natin, even din po sa mga database and capacity buildings. Sinasama din po namin sila and even po yung mga partnerships not only for the volunteers but for the all sectors din po ng LGU.
2: Ibig sabihin po ba ma'am, bukas po ang inyong tanggapan sa iba't ibang uri ng volunteer as long as tiga Baguio?
5: Yes sir, actually meron din po kaming accreditation, registration ng mga volunteers and doon po sa registration po na yan is meron din pong mga agencies involved kung saan pwede pong join yung mga volunteers po natin. So, hindi lang po sila sa amin, ini-endorse din po namin sila sa mga ibang offices din po.
2: Engineer, di ba nasabi nga po ni Miss Esther nga na may ganitong uri po ng sustainability at syempre sa bawat hanay nyo po, lalabas po talaga yung iba't ibang uri po ng mga volunteer, ano man ang kailang trabaho, ano man ang kailang kwalifikasyon, ano man po yung kailang ginagawa. Paano pa po kayo nang hihikayat, Engineer? Lalo na po, ang opisina nyo po ay sa ano po, Disaster Risk and Reduction Management Office. Meaning ba nito, Engineer, parang nakapaloob po talaga sa inyo pong opisina ang volunteerism po?
4: Yes, Sir Brian. No? Yung, kasi hindi kaya ng LGU lang gumalaw.
2: Mm-hmm.
4: Dati kasi LGU lang ang dating tinatawagan. Ngayon, because of our, actually kasali pala, because of that ordinance, it became our mandate na kami ang magbubuklod sa mga volunteer groups. Dagdagan ko lang sinabi ni Miss Esther, no?
2: Mm-hmm.
4: Hindi lang within Baguio. Actually, we have volunteer groups, yung mga
2: Ooh.
4: Reserves natin. They are region-wide. Pero, inaccredit namin. Sinama namin dito sa Baguio. Kaya ang kalabasan, hindi lang Baguio actually ang ating na-endorse, no? Kung tutu mag-ask ng tulong yung ibang munisipalidad, nire-refer natin sila. Yun ang kagandahan. Kaya tulong-tulong pa rin. Kaya hindi nag-iisa ang mga LGU. Hindi lang ang LGU ng Baguio. Lahat ng mga karatig LGUs natin, ine-endorso rin natin yung ibang nag-register sa ating syudad.
2: Mm-hmm. At sana po lahat po, no, nakakatuwa po kasi welcome lahat mga kaagapay, no, mapabagyo ka man o nasa ibang bahagi man po ng lungsod, welcome tayo sa pagtulong po, lalo na ng volunteerism period po natin dyan po sa lungsod ng Baguio. Engineer, kay ano ko to, naitanong ko to kay Miss Esther at kayo po bilang head po ng inyo pong opisina. Ano po yung pinakamahalagang naitulong po sa inyo ng PNVISCA, lalo na kung ang volunteerismo noong una di naman napapansin, pero ngayon na pumunta si PNVISCA, may mga pagbabago pa tayo sa programa, may mga pagbabago pa tayo sa mga initiatives natin. Ano yung nakita niyo pong pagbabago na nakatulong po sa inyong komunidad?
4: Well, ang isang mahalaga, no, nung nakita ko nung naki-engage sa amin ang PNVISCA, yung mga PWDs. Dati, we are considering them as vulnerable groups.
2: Mm-hmm.
4: Pero with their help, na-engage natin sila na meron pala silang kakayahan. In fact, meron kaming na-train na imbes na sila ang ating nire-respondihan, sila na mismo sa kanilang grupo, sa kanilang hanay, sila na yung mag-responde sa kanila. Meron kaming na-train na trainer na siya na ginagamit namin siya. Kasama namin siya na nagtitrain na despite na may kapansanan siya. Isa na po siya sa aming premier, kumbaga, na kasama sa pagtitrain sa iba't ibang sector, no?
2: Nakakatuwa naman po. So, kamusta na po? Ano po ba to? Organization po ba itong nakasama nyo?
4: Yes. They have isang specific barangay na active ang kanilang PWD groups. So ngayon, na-train namin sila. At ngayon, sila na mismo ang nagtitrain din sa kanilang grupo.
2: O diba mga kaagapay, malaking tulong talaga yung coordination natin sa iba't ibang organization. Sir, kayo po, personal na katanungan po sa inyo. Since bahagi po kayo ng isa sa pinakamagandang opisina po, naniniwala po ako kasi po na ang DRRMO ay kapag meron pong sausapin ng volunteerismo. Sir, kayo, on your personal na karanasan, ano yung mga personal na karanasan mo bilang ikaw ay local head po ng ganitong uri ng opisina? Ano po, sir, yung mga nagawa yung volunteerism works?
4: Before ako nalipat, no, galing ako sa health sector, nahihirapan kami actually sa amin.
2: Ooh.
4: Being the health sector, lalo na nung pandemic,
2: mm-hmm,
4: COVID times. Wala tayong makuhang volunteers. Ang takot sila. Pero when I was there, nag-train kami, no, with the help of the DRM office before, nag-train kami ng mga kasama, yung mga nagdi-disinfect, yung mga naglilinis after yung ating mga na-COVID positive na patients. Na-train namin yung ating mga volunteers at sila na naging kasama namin. Yun yung personal kong ano, kasi iilan lang kami sa aking opisina before. Parang anim lang kami. Eh buong Baguio, hindi namin kayang masanitize lahat. Kaya with the help of the DRM office before, naka-train tayo at sila ang naging kasama natin.
2: Kaya mahalaga talaga, sir, yung ano, no, yung availability to train others, kasi totoo yan kaagapay na paano tayo darami o paano dadami ang mga nagvo-volunteer sa atin kung tayo mismo hindi tayo mag-train. Ang ganda nga nung binigay na larawan sa atin ni Engineer Charles dito kaagapay, no, na paano nga, parang anim lang kami, ang laki-laki ng Baguio eh, hinwala naman kaming kakayahang gawin yung mga bagay na to. Kaya ang gusto kong tanong po sa inyo, engineer, paano po nakatulong yung mainstream volunteerism at actual services nyo po o kung paano nyo mismo pinapakita yung services nyo po sa Baguio City kung ito po ay na-institutionalize na, ano pa yung malaking naging impact nito sa inyong lungsod?
4: Well, yung contribution ng ating volunteers na I would say like now lalo na sa volunteer groups sa disaster response. Meron kaming malaking landslide no na kumitil ng 10 buhay.
2: Oh.
4: Hindi kinaya ng kami sa LGU kasi halos 24 48 3 days kami diretso na nagtatrabaho doon. Ang malaking tumulong sa amin besides sa ating mga kapulisan at mga bureau fire, malaking grupo ng mga ating mga volunteer groups. Mm-hmm. No? Tuloy-tuloy kasi diretso ang aming paghukay, pagre-rescue, pagsesearch, eh malaking katulungan itong mga volunteer groups natin na sumama during that time.
2: Mm-hmm. Kasi iba talaga yung may tulong. Alam mo yun, hindi ko alam kung paano ko maaarok ito sa pagpapaliwanag po sa inyo, engineer. Pero alam mo yung may mga inaasahan kang kamay na pwedeng tumulong. Yun siguro yung sekreto kapag marunong tayong mag-train. Ayun siguro yung sekreto kapag tayo ay hindi lang iisang gumagawa ng mission, kundi pang kalahatan. Diba, engineer?
4: Yes. Ang volunteer, we consider it na aming force multiplier, kumbaga. Pinapalawak nila yung capacity ng limited na capacity ng mga LGUs.
2: Basta to true empowerment lang talaga. Engineer, sa ganitong pagkakataon, di ba, sa nasabi mo nga medyo nahihirapan tayo sa pagkuha ng mga volunteers po natin. Ano po yung ginagawa ninyo para ma-sustain po yung dami po ng volunteers nyo? Kayo ba ay nagkakaroon ng program about volunteerism? Ano po yung mga ginagawa po ninyo?
4: Well, yearly, Sir Brian, no? Sineselebrate natin ang Volunteer Month.
2: Mm-hmm.
4: Kasali, katuwang natin. Sila ang nagiging kumbaga apart yung recognition na medyo gumagawa tayo ng programa. Mm-hmm. Nare-recognize natin sila at kumbaga may mga counting rewards na namibigay natin, mga mementos kumbaga sa kanilang serbisyo dito sa ating syudad.
2: At maganda yan, engineer, kasi alam naman natin yung pagtulong dapat hindi nababayaran, dapat yung kusang loob, dapat wala yang kapalit, pero alam nyo ba, kaagapay at sa lahat na nakikinig po dito sa ating pong himpilan, kasi kung masyado natin mamaliitin ang pagkilala sa mga tao, kung masyado natin hindi ibibigay ang tamang pagkilala o pagbibigay lamang sa kailan ng karangalan, minsan kasi dito mas nabubuhayan pa ang lakas ng loob, tibay ng damdamin kung bakit nila ginagawa ang isang bagay. Kaya paalala ito sa ating lahat, kaagapay, na ang pagbibigay po ng recognition o pagkilala sa tao ay hindi naman kabawasan ng effort, kundi ito ay pagpapakita na sila ay pinapahalagahan, sila ay binibigyan ng importansya, at sila ay binibigyan ng puso para magpatuloy sa kailang gawain, lalo na sa volunteerism. At isa po din siguro sa magandang katanungan dito, Engineer Charles, alam naman po natin na ang Philippines ay ang focal person po para po sa usapin po ng International Volunteer Year 2026. Kayo po, bilang nasabi nyo nga po na na-institutionalize nga po ang volunteerism po sa inyo, ano kaya ang ambag ng Baguio City dito?
4: Well, apart from aming monthly, no, every year may 1 month kaming volunteerism month celebrating them. We want to strengthen pa ang aming volunteerism system. Kaya nga katulong ng PNVSCA, nag-propose tayo ng amendment or additional ng ating existing na ordinansa para mapalakas pa at i-integrate natin yung volunteerism sa iba't ibang programs ng City Government of Baguio. Gusto kasi namin, hindi lang kumbaga konting tulong lang and everything, dapat may impact, dapat may konkretong output kung nakatulong ang ating mga volunteers.
2: Mm-hmm. At sana po lahat ganyan ng mindset, di ba po, engineer? Kasi kung hindi po tayo magkakaroon ng long-lasting impact, wala, it's just an ordinary activity na talagang nilahukan lang. Ikaw ba, Engineer Charles, ito sa personal kong tanong sa'yo, Ngayon na tayo nga po ang International Volunteer Year Focal Person. Kayo po, bilang kayo po ang head po ng inyong departamento, ano po kaya ang ambag nyo po dito bilang kayo po ang head ng inyo pong, ano, ng inyo pong opisina?
4: Malaking hamon. It's been a... Well, at the same time, it's an honor.
2: Mm-hmm.
4: And malaking hamon sa atin, no? Kaya, despite na maraming kalamidad na na-experience ng Baguio City ngayon, we're trying our best. We have allotted yung necessary funds na hopefully lahat yung mga programa na naka-allot sa atin ay magawa natin. Of course, sa tulong ng PNVSCA, sana matuloy-tuloy natin at mapastrengthen pa yung volunteerism dito nga sa siyudad ng Baguio. At hindi lang dito sa siyudad ng Baguio, buong Cordillera.
2: Mm-hmm. Naku, maa-approve na yung budget nyo, sir. Naka-air na kayo sa amin.
4: Alright.
2: Kayo po ba, Ma'am Esther, tulad po ng aking katanungan kay Engineer Charles at nais yung ma-approve ang inyong budget, joke lang. Alam kong fiscal year ata ng mga ano ngayon, ng mga local government unit. Miss Esther, ikaw, ano kaya ang magiging ambag nyo po sa usapin po ng volunteerismo po natin ngayong pung taon, ngayon tayo ay focal person for International Volunteer Year?
5: Yes, sir. For me, siguro, sir, I will do my part. Biyat kasi po sa aking duties and responsibilities, and up until na po kasi talaga I serve as a volunteer out of the duty din po.
2: Talaga?
5: So, yes, sir.
2: Mm-mm.
5: Kasi po, iba po talaga yung serbisyo when it comes to volunteerism. And yun nga po, gustong, yun po yung parang advocacy din po natin na makatulong din po tayo sa ibang tao po.
2: Ma'am, ilang taong ka na dyan or ilang buwan ka na dyan?
5: Sir, 3 years.
2: Wow, po, as a volunteer?
5: No, sir. As a volunteer po, nag-serve po kasi ako as a volunteer before po ako na-employ dito po sa DRM. And currently po, 3 years po ako dito sa CDRRMO po.
2: Okay. Kaya, thank you so much, Ma'am Esther. And before po tayo magtapos, Engineer Charles, ano po ang inyong mensahe sa mga katulad yung LGU, lalo na kung katulad yung man ng departamento, ang kahalagahan ng ating lungsod ay bakit mahalagang ma-institutionalize ang usapin po sa volunteerismo?
4: Yeah. Thank you, Sir Brian, at sa ating mga kaagapay. Siguro masasabi ko sa ibang LGUs, no? Kasi sana wag nating tignan na ang volunteerism ay dagdag na trabaho. In fact, gamitin natin sila as force multipliers. Tingnan natin na sila bilang dagdag sa kapasidad natin as responders and everything in our programs. Kasi napakaraming gustong maging tumulong. Gustong, in fact, sa amin nga, nag-uumapaw ang mga donations sa ating mga evacuation centers. Kaya ang kailangan lang natin is to strengthen. You have to come up with a system. Ang sa amin is na-institutionalize na. Kung baga, kung sino man ang nakaupo, since institutionalized na sila, madali na lang. Hindi na affected ito ng anumang political issue and everything.
2: Mm-hmm.
4: Dahil nandyan na, naka-ordinansa na, it's institutionalized, mas madali na natin mapagalaw ang ating mga volunteer groups.
2: Mm-hmm. At yun, hindi na mahihirapan, hindi na wala ng tension, kumbaga. And syempre, Ma'am Esther, ikaw siguro yung isa sa pinakamagandang magtapos ng ating programa. Ano ang iyong panawagan sa katulad mo na may puso sa volunteerismo?
5: Ayun po, sa mga katulad ko pong volunteers, ipagpatuloy lang po natin yung mga pwede pa po nating ibigay, iambag rin po sa ating mga LGUs at yung sa mga to our communities din po.
2: Yan, kaagapay, muli po nakasama po natin si Engineer Charles Brian Carame. Siya po ang Disaster Risk Reduction and Management Office Head ng Local Government Unit ng Baguio City. At nakasama po natin kaagapay si Binibining Esther Banawe. Siya po ang Special Operations Support mula po yan mga kaagapay sa Baguio CDRRMO. Kaya bago tayo magtapos kaagapay, pasalamatan ko muna po ang ating nakasama sa broadcast, kay Kuya Reggie Villena, kay Ate Aileen Valdez, kay Shaira Gabornes, at sa mga kaagapay po natin dyan sa Bukawit Transmitter Side. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, katuwang po natin ang Philippine National Volunteers Service Coordinating Agency. Ako po si Brian De La Cruz.
3: Ahensya de Consciencia, servicio público para sa iyo, Kapilipino.
6: Hindi lang trabaho ang pinag-uusapan sa Paxilica. May mga grupo ring nagtatanong kung magiging sapat ba ang benepisyo nito para sa mga Pilipino o kung magiging sentro lamang tayo ng paggawa habang ang mas malalaking kita at teknolohiya ay mapupunta sa ibang bansa. May mga environmental advocates na nananawagan para sa proteksyon ng ating kabundukan, watershed at mga komunidad kung lalawak ang pagmimina. Kaya para sa marami, mahalagang maging bukas, malinaw at masusing mapag-aralan ang bawat hakbang ng proyektong ito.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
1: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday afternoon. Ako po si Kayla Escalante. Makakasama po ninyo ako sa halos isang oras ng makabuluhang diskusyon dito po sa Doctors Online. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa balat. Kaya naman kaagapay ay tutukan na dahil ang ating topic po ngayon ay rosacea. Ano nga ba ang kondisyong ito? Malalaman po natin yan maya-maya kasama po ang ating special guest, ang ating kaagapay na doktor. At tayo po ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS FEBC Radio Facebook page maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello din po sa mga kaagapay natin na nakikinig sa 702 DZAS AM band. Yan po ay sa PM radio, sa car stereo o kahit po sa transistor radio niyo ay happy listening po sa inyong lahat. Syempre, happy listening din po sa mga nakikinig sa pamamagitan po ng ating bagong mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan sa pagtutok dito sa ating programa, welcome po. At kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa ating topic o tungkol sa balat, dahil ang ating pong special guest ngayon ay isang dermatologist, kaya naman ipadala nyo na po ang inyong mga katanungan sa ating comment section sa ating ongoing Facebook Live at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Happy listening po sa inyong lahat. Kaagapay, i-share mo na rin ang ating episode ngayong hapon at itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama po tayong matuto sa ating usapan ngayong hapon. Muli po ang ating topic ay rosacea. Ano nga ba itong kondisyong ito? Kaya naman, dyan ka lamang kaagapay at ngayon po ay tutungo na tayo sa Health Forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Ikaw pa rin kaagapay ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan na mayroong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kasama ngayong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. At atin na pong simulan ng ating usapan kasama po ang ating special guest. Siya po ay dati na po nating nakakasama dito sa Doctors Online. Kaya naman masaya po tayo na makasama po siya ngayong hapon. Siya po ay isang dermatologist, cosmetic surgeon at hair transplant surgeon. Siya po ay graduate sa St. Luke's Medical Center College of Medicine. Mga kaagapay, atin pong i-welcome si Dr. Almond Derla. Hello po, Doc. Good afternoon po.
3: Hello. Yeah, hello, good afternoon. And nice to be back, no?
0: Yes.
3: Magandang hapon po sa mga listeners natin sa DZAS Doctors Online, no?
0: Yeah. Mm-mm, yan po, magandang hapon po, Doc, at salamat po sa inyong availability na makasama po namin muli kayo dito po sa Doctors Online. Doc, bago po tayo mag-start sa ating discussion, ay baka meron po kayong mga gustong batiin dito po sa ating programa.
3: Of course, binabati ko si Doc Mel. Namiss ko na si Doc Mel, ha. Hindi ko na nakikita.
0: Opo.
3: Of course, yung mga doctors ng Doctors Online, nung nag-start kami, ang tagal na namin sa Doctors Online, no? So, ano po, kamusta po kay lahat? Of course, sa mga listeners po natin, kamusta po? At saka, of course, sa mga pasyente ko, kamusta po kayo?
0: Yun, happy listening po sa inyong lahat. At Doc, talaga po nga, natutuwa po kami dito na kayo po ay makasama po muli namin kayo dito sa Doctors Online. At ngayon pong Wednesday, ang atin pong topic ay rosacea. Ano po ba ito, Doc, para po sa kaalaman po ng ating mga kaagapay?
3: Okay, sige. It's a very, very common condition. No? I mean, when I say common, kadalasan meron, especially the Filipino population.
0: Mm-mm.
3: Ito po yung tinatawag natin na pamumula ng pisngi.
0: Mm-mm.
3: Kasi po, minsan, nakakaganda din naman talaga pamumula ng pisngi, pero hindi alam po ng ating mga kababayan na ito po pala ay sakit. No, ang rosacea po ay a very complex skin condition na nagko-cause ng iba-ibang problema, no, iba-ibang kinagagalingan.
0: Mm-hmm.
3: But basically this is a chronic condition meaning pangmatagalan at combination po ito ng lahi, hereditary, and environmental factors. Ibig sabihin, pag mayroon ka sa family, may possibility na yung mga anak mo magkakaroon din ng ganun. And there are majors for actually cause na naisip ko about rosacea, ang pinanggagalingan. Minsan sa immune system, minsan may tinatawag kami sa derma na protein malfunctions. No?
0: Mm.
3: Meron din tinatawag na yung mites dun sa skin. Nagkakaroon ng pamumula dahil doon sa mites na yon. And of course, kung mayroon bacteria, doon po nagkakaroon ng problema. And this is very, very common to patients aged maybe from 30 years old and older. Of course, syempre, mas madala siya nakikita sa mga fair skin. Meaning when they say fair skin, mapuputi. No? And of course, yung may genetic predisposition and kadalasan ay mas nakikita sa babae kaysa lalaki. No?
0: Okay,
3: and of course, lifestyle. Of course, sa lifestyle naman natin, if you're not very careful about allergy, yun, usually po, hindi natin nababantay. Rosacea na po pala siya. Yun.
0: Opo. Doc, ito po sabi po ninyo na pamumula, sa pisngi lang po ba ito na parte or sa ibang parte din po ay nakikita rin po?
3: Kadalasan when you diagnose rosacea, sa face lang talaga siya, commonly, no? May tinatawag niya facial flushing. Alam mo yung parang misumisiso nila, tapos mapula sila, pinkish. Maganda naman pag nakita mo. Pero wala silang nilalagay, wala silang pinahid, hindi sila stress, pero namumula. We call it facial flushing, no? Mayroon namang pamumula na dahil gawa ng paglalagay ng mga chemicals or lalo yung mga set-set na
0: rejuvenating saan-saan.
3: Yeah, rejuvenating, very common word, no? Mukhang gasgas na yung word na yun, no? Maraming gumagamit ng ganun kasi gusto nila na nagpipinkish sila but hindi nila alam ang tunay na skin talaga hindi nagpipinkish, no? And madali naman makita yung rosacea eh, kasi whenever you have redness in the skin, ang mangyayari, it could either be nandun siya permanently or na-trigger siya, lumabas siya kasi kumain ka ng ganito, nagpahid ka ng ganito, na-allergy ka pala doon, mag-trigger siya. We call it environmental factors. Those are very common na nag-trigger sa rosacea. Pero, tandaan nyo po, meron na po kayo talaga rosacea, na-trigger lang siya. No? Hindi siya halata pag dark color skin ka, ibang presentation. So, hindi siya napapansin.
0: Mm-hmm.
3: Pero whenever nagkaroon ng problema sa mata, kasi minsan pati mata naapektuhan ng rosacea. No? Pero pag may nakita kayo mga blood vessels, para silang pimple-like formation, pero hindi naman ikaw tigiwatin, pero nagkaroon ka ng parang dot-dot sa mukha na parang posyut sa maliliit, na parang akala mong pimples pero at the side of it may pamumula, ibig sabihin nun rosacea yun, hindi yung pimple.
0: Okay.
3: So it's really very hard to diagnose rosacea kung hindi ikaw a dermatologist.
0: Okay.
3: Kasi mapapagkamalan mo siyang pimples. Now the approach of rosacea treatment is different from approach on acne management. So magkakaiba talaga sila. No?
0: Okay po. Yeah. Doc, pag po, halimbawa, may napansin po na pamumula sa mukha, kailan po dapat bumisita sa doktor kapag po nagkaroon nito?
3: Pag may napansin kayo na pamumula at hindi siya nawawala, No, akala nyo pinkish maganda, hindi po kasi lagi nasusunog po yun ng araw because of radiation. Magpatingin agad sa dermatologist para mag-guide po kayo ano ba dapat na skincare o lifestyle ang gagawin ko

0: namang nilagay ko ano, wala ka man exposure sa sun, hindi ka naman pumunta ng beach para magka-sunburn, definite that's rosacea. Kasi iba, ang iba, akala nila sunburn lang, no? Pero bakit hindi nawawala? Nagdadrela siya, andun pa rin pamumula, ilang araw na galing sa beach, meron pa rin pamumula. So that's rosacea na trigger nung pag-expose mo doon sa beach. Kaya siya namumula lalo, but hindi siya nawawala. Andun lang siya.
1: Okay po. Doc, bukod po sa pamumula po, ano pa po yung mga common signs and symptoms nito?
0: Yung pagkakaroon ng parang pimple, parang tigyawat na maliliit, no?
1: Apo.
0: Meron siya doon na makikita mo. Meron din siyang mga, parang nag-breakout ka bigla. Meron kang nakikita ng mga blood vessels sa maliliit sa skin mo, parang may mga ugat-ugat na maliliit. No, sometimes, ramdam mo parang burning, mainit, yung ramdam mo yon, may stinging sensation, parang, tas feeling makapal yung balat mo. So those are the typical signs of rosacea symptoms.
1: Okay po. At paano po yung ano nito, Doc, treatment?
0: Okay, I advise you if you have this redness in the skin to go to a dermatologist, ha? Kasi po madaling i-diagnose ng dermatologist by mere looking at it, by checking it through dermoscopes or yung gadget na ginagamit po ng dermatologist, or by your history. So malalaman po ng dermatologist yun. So number one yun, patingin muna. Pangalawa po, madaming paraan na pwede iwasan, magiging ma-minimize or ma-cure. But there's no cure, ha? There's no cure on rosacea. But you can actually significantly improve the quality of life by merely following the instructions of your
1: Okay
0: dermatologist.
1: po.
0: Kasi ano po, babantayin mo lang mo yung nagtitrigger, eh. Ano yung nagpapaflare, ano yung nagpapapula sa kanya, ano yung nagpapakapal sa kanya. Doon lang naman siya lumalabas eh. But if you are guided by the dermatologist on what to use from the cleanser to the toner to the moisturizers, madali naman siya i-manage. Hindi lahat ng skincare para sa ating lahat. May kanya-kanya tayong sensitivity, lalo na pag may rosacea ka, doon sa mga skincare na ginagamit natin.
1: Okay po. So talagang dapat po ay mainam na bumisita sa dermatologist at makinig sa mga ia-advise ng dermatologist para mapangalagaan yung ganitong kondisyon. Doc, home remedies po. Meron po ba kayong maisasuggest or talaga pong dermatologist?
0: Home remedies, I will give you at least 7 lang para maiksi lang, no? 7 maybe how to manage rosacea, no? Doon sa bahay. Number one po, gamit po kayo ng mga rosacea-friendly products. Ibig sabihin, nabilong ito sa mga non-pork lagging products, non-comedogenic. Kung nakita nyo po yung mga label po ng mga products sa drugstore or sa supermarket, naka-label talaga yung non-comedogenic. And of course, pag sinabi mo non-comedogenic, para po yun sa mga sensitive skin. So, mas madali, huwag kayong bumili ng mga products na hindi for sensitive skin kasi may rosacea kayo. Avoid din po gumamit ng mga alcohol sa face or mga fragrance sa face, so mag-glycolic na yan, pang-peel na yan, anything na magpipil doon sa face, bawal. Huwag niyong gamitin kasi magpe-flare talaga. And number two po, pag gumamit kayo ng products, be sure to test it. Usually, 1 week ang testing. You just have to get the product, bili mo na kayo ng maliit siguro na bote, testingan niyo po, lagay niyo po sa finger niyo, lagay po sa arm, no? Doon sa inner part of the arm, and do it every day for 7 days until such time na makita niyo po na wala kayong allergy. That's the time you can start using the product. And of course, when you cleanse the face, you should cleanse the face every day or preferably twice a day to remove the dirt. Kasi sometimes yung mites, sinasabi ko kanina, will cause actually flares, mamumula kasi na-allergy sila, nakakagat sila ng mites. Or yung dumi po, nakaka-cause ng allergy doon sa skin. So be sure to rinse off every day with a mild cleanser. No? Maraming mild cleanser sa supermarket. No? Do not use anything that make your skin hard, meaning yung

0: Any gadget or any scrubs, huwag gumamit po sa bahay. Kamay lang po with the circular motion, yun lang po, no? And of course, moisturize every day. Sometimes po, sabi ng patients that, Dok, oily naman ako, lalo sa ilong ko, kailangan ko ba moisturize? Yes, for those who are having rosacea, you have to moisturize your skin every day to reduce irritation, para hindi siya mag-dry. And of course, sunscreen, yun. Kahit sa computer, you put sunscreen, kahit medyo malakas ang ilaw, you put sunscreen kasi importante yun kasi very sensitive ang skin mo, tandaan mo. And of course, be gentle to your skin, walang rubbing, just fingers like this, circular motion. And of course, when you use makeup or anything that you cover up the redness para hindi masyadong mapula, you test it again dun sa arm kung hindi po kayo allergy. Kasi pag allergy po kayo, huwag yung gamitin. Meron naman talaga po hypoallergenic na mga cosmetic products. Ayun po.
1: Okay po, so yan kaagapay ang mga home remedies para ma-manage ng maayos itong rosacea. Nako Dok, simula pa lang po ay siksik na po ang ating talakayan. Pero bago po yan ay pansamantala po muna tayong magkakaroon ng short break. At sa pagbabalik po natin ay sasagutin po natin ang mga katanungan po from our listeners and viewers. Pero sa ngayon, kaagapay dyan ka lamang, magbabalik kami ni Dok Almond. Pakinggan po ang health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ang pagkakaroon ng maganda at maayos na skincare routine at healthy lifestyle ay makatutulong na maantala ang natural na pagtanda at maiwasan ang iba't ibang mga problema sa balat. Kaya narito ang ilang tips para magkaroon ng healthy skin. Una, protektahan ang sarili mula sa matinding init ng araw. Ang matinding exposure sa araw ay maaaring magdulot ng wrinkles, age spots at iba pang problema sa balat. Pati na rin ang pagtaas ng panganib ng skin cancer. Maiging gumamit ng sunscreen at protective clothing. Pangalawa, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakapagpapatanda sa iyong balat at nagko-contribute sa mga wrinkles. Pangatlo, gumamit lamang ng mga banayad sa balat na products. Piliin lamang ang mild cleanser. Pang-apat, magkaroon ng healthy diet. Kumain ng mga prutas, vegetables, whole grains, at lean proteins. At panghuli, i-manage ang stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na tulog, pag-set ng reasonable boundaries, at pagkakaroon ng oras para sa mga libangan. Ang health tips na ito'y hango sa mayoclinic.org at hatid ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Nagbabalik kaagapay ang programang Doctors Online. Dito pa rin po sa himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kayla Escalante po. Tayo po ay napapakinggan sa 702-DZAS sa FEBC. PH sa 702-DZAS mobile app at maging sa ating Facebook page and the YouTube live streaming. Kasama pa rin po natin ngayong Wednesday afternoon, isang dermatologist, cosmetic surgeon, at hair transplant surgeon, si Dr. Almond Derla. Magandang hapon po ulit, Doc Almond.
0: Yes, good afternoon po ulit.
1: Doc, sa puntong po ito ay atin po nga sasagutin ang mga katanungan po mula po sa ating listeners and viewers. Una na po ay, yun nga nabanggit po natin kanina, yung rejuvenating set. Siya daw po ay matagal nang nag-stop na gumamit ng Rejuve. Ngayon po ay gumagamit na lang po ako ng gentle cleanser, pero bakit po mapula pa rin ang face ko?
0: Okay, I think hindi ko na alam gano'n siya katagal nag-stop nung rejuvenating set kasi in commonly, ang laman ng rejuvenating set is either tretinoin, hydroquinone, yung nakakapula po ng skin. So, baka naman kahapon lang siya nag-stop or 1 week lang siya, hindi pa talaga mawawala yung pumumula.
1: Mm-hmm.
0: It's good that you start using your gentle cleanser, but if you have rosacea, you better put moisturizer. And mm-hmm. of course, be aware na yung mga triggering factor that makes it flares, mamumula, iwasan nyo po. Let's say, exposure sa sun, baka po hindi naman kayo nagsasunscreen. Mm-hmm. So, mamumula po talaga siya because you have rosacea.
1: Okay po. So, maganda pa rin po no, na ipacheck pa rin yung pamumula na nakikita sa balat. Ito naman po from Brenda Palmos dito po sa ating ongoing Facebook Live. Yung balat daw po niya, nangangati, pabalik-balik. Madalas daw po ay sa gabi, sa isang linggo, 2 beses kumakate. Ano daw po kaya iyon?
0: Meron tayong mga tinatawag na differential diagnosis on skin conditions like rosacea, presenting as redness, pangangati. Meron pong, usually po, ang rosacea nangangati din, no?
1: Mm-mm.
0: So, ang hirap kasi mag-diagnose, especially sa derma, na hindi mo nakikita ang skin, no?
1: Mm-mm.
0: Pag nangangati, pwedeng baka po simpleng may warts lang yun, kaya nangangati. Or may seborrheic dermatitis, yung parang balakubak doon sa mukha, kasi meron pong balakubak sa mukha, sa kilay, sa face, no? So, baka may ibang problema, so kailangan din matingnan, or pansamantala, gumamit mo na ng mga mild soap, mild moisturizer. Tingnan nyo po kung mawawala. Kung mawawala, ibig sabihin po, baka po nagja-dry lang skin, kinangangati.
1: Okay po. So, mahirap nga po no, na i-diagnose kung nangangati kung hindi pa talaga nakikita personal. Doc, another question siya naman po ay nag-swimming sa dagat. Habang nasa tubig daw po, may nararamdaman na mahapde. Pero wala naman daw pong dumidikit sa kanila. Pagka-uwi ng bahay, kinabukasan, ang dami na pong pantal na mapula at medyo makate. Ano po kaya ito?
0: Baka hindi sa dagat, no? Baka may nakain siyang usually food kasi number one will cause allergy,
1: mm-hmm.
0: no? Food lagi yan kasi ini-intake, no? But usually naman pag sa dagat ka, sensitive ka for a while, makati lang, then pag nabanlawan mo at nawala naman, so usually hindi naman sensitive ang mga tao sa dagat, no?
1: Mm-hmm.
0: Majority, kahit pa paano, hindi naman tayo sensitive sa dagat. Baka may nakagat or baka po may nagkaroon ng scratches sa katawan. So, marami pong pwedeng isipin. Mm-hmm. Yung pamamantal, usually allergy is secondary to food intake. Eh. Baka nagkataon, no? Na may kinain po kayo na nakaka-allergy po sa inyo.
1: Okay po. So, possible po na allergy po ito. Another question, Doc. Ano daw po kaya yung nasa legs niya? Sa likod daw po, bandang ibabaw ng ankle. Sobrang dry, tapos sobrang kate. At pag kinamot, sobrang sarap kamutin. Palagi daw pong nangangate. Minsan daw po sa kaliwa, minsan naman ay sa kanan. Pero may time po na sa right leg din nangangate. Ano po kaya ito?
0: Probably it's eczema, no? Eczema is a condition na chronic. Ibig sabihin, pang matagalan
1: mm-hmm.
0: na mayroon ka eczema doon. Remember, eczema also is genetic, hereditary, lahi-lahi. Kung mayroon eczema sa pamilya, magkakaroon ka rin ng eczema. Or, nagkaroon ka ng allergy at sa takatagalan, hindi gumaling, nauwi po sa eczema, no?
1: Mm-hmm.
0: Usually start from atopic dermatitis sa simple lang, na simpleng eczema, pero pag matagal, usually sa ankle, karamihan talaga is eczema, no? So, treatment ang kailangan, no? It's usually sa derma, we give steroids, depende po sa presentation, may mga klase, iba-ibang klase ng steroids, from low potent to high potent na mga mm-hmm. steroids, na madali, mawala naman ang pangangati, at mag-respond naman usually yung problema.
1: Okay po. Another question ito naman, Doc, ay melasma. Lagi lang daw po siyang nasa loob ng bahay, pero napapansin ko na dumarami yung melasma ko. Ano po kaya ang dapat kong gawin?
0: Number one, you have to consult a derma.
1: Mm.
0: Kasi ang melasma ay natitreat. Although, hindi siya curable, because until now, it's really very hard to look for the cause of melasma. Maraming pinag-aaralan from from genes, hereditary, from taking of pills, from ang dami po, ang daming pinanggagalingan, exposure to UV radiation, ang daming mga explanation about it, but hindi pa talaga matukoy yung cause ng melasma kahit it's hard to treat. But nawawala naman sila pag tamang treatment ang ibinibigay sa patient. Kahit hindi po kayo na-expose sa araw, pero of course, tanda nyo naman, yung ating loob ng bahay ay merong parang ilaw, radiation, exposed kayo sa pagluluto, hindi kayo nagsasunscreen, so hindi talaga siya mag-improve. Although by studies, with just using sunscreen alone, sunblock lang alone, will give at least 70% of reduction ng iyong melasma. So I advise you, kahit sa bahay lang, mag-sunscreen pa rin. You can buy anything sa pharmacy, sa drugstore na mga sunscreen na available sila malapit sa inyo.
1: Okay po. Doc, sa sunscreen po, ano po yung marirecommend po ninyo na SPF blah blah?
0: For the face, we start recommending SPF 30. That's since pa naman noon yun, 30 usually, but others would do it like 50, 70. You know, it's really, really very marketable kasi pag tumaas yung SPF, akala mo naman effective, di ba? Pero usually, it starts from 50. But enough na actually yung 30 to 50 for the face. Now, for the body, you can use whatever SPF you want to use it. But when talking about sa akin kasi, mas priority ko yung how the sunscreen is being manufactured and what company is bringing it para siya maging legit na sunscreen, no? Yun ang pinaka-importante sa akin, not the label ng mga SPF. So basically ang mga sunscreen na screen nasa derma clinics, no? You can be assured of na tama yung sunscreen na binibenta ng mga dermatologists sa clinic nila kasi dumaan yan sa kanilang pagsusuri. Pero kung over-the-counter na sunscreen, I don't know because hindi kasi iba FDA approved. No? So maraming available na gano'n sa market, especially online. So I doubt how effective are the sunscreen na nasa online kahit naman i-promote yun na isang individual. We are not sure kung effective talaga siya. So you go to a dermatologist, hindi naman mahal ang sunscreen.
1: Okay po, pero magandang reminder po, no? Lalo po ngayon, napakainit na panahon, talaga huwag kalimutan maglagay ng sunscreen lalo na kapag lalabas ng bahay. And even na nasa bahay lang dahil may exposure pa rin. Doc, usapang oily face naman po ito, sobrang oily daw po ng kanyang face. Paano po kaya ito maiiwasan?
0: Hindi siya maiwasan actually kasi that's genetic ang pagiging oily eh. Number one, it's hormonal. Second, pag oily ka talaga, maging oily ka, kaya mayroon tayong acne prone skin, which are actually the oily skin type, no? Kung mapapansin nyo, may mga pores sila, oily sila, maamoy yung oil sa skin nila. So it's genetic. This, wala tayong magagawa doon. Paano iwasan? I think one factor is yung stress kasi that will actually trigger yung pagiging oily. Kung pansin nyo, kung nagmamadali kayo or sobrang busy, napaka-oily nyo agad. Maraming kayo kausap, napaka-oily nyo agad. That's one that will trigger actually. Second, yung exposure sa sun. Na walang sunscreen, your skin will actually react na, this is a foreign body, a foreign something environment, so kailangan natin mag-react doon. So, oiliness is actually part of the defense mechanism of the skin. And not putting moisturizers also causes too much oil because your skin will respond na, kulang ito sa moisturizer. You have to make sure that the skin is being moisturized. So, that's your own moisturizer coming from your oil glands. So, yun po yung mga dapat tandaan. So, maganda naman pag-i oily skin. Of course, hindi lang siya maganda pag may kausap ka na oily-oily ka. That's why some put powder, which is also okay lang din naman to put powder to make you feel comfortable, confident, you know. But to treat that, you just have to wash your face from time to time with just plain water. But if you're at home, you just use mild soap. If you feel like you're oily, you don't need to put powder all the time. You can wash it with water, wipe tissue, wipe cotton, para lang mawala paging oily.
1: Okay po. Doc, siguro ito po ang ating last question for today. Ano daw po ang marerecommend ninyo na product pang tanggal ng scars?
0: Ng scar? Scar is a scar. So, I'm sorry but it's really hard to treat a scar, especially when the skin is cut. Mm-hmm. Meaning, pag sa skin mo, umuka siya because of cystic acne before, nagkaroon ng malalim, so sira na yung surface ng skin, hindi na siya continuous. So nasira na yung continuity ng skin, so scar na yon. So ginagawa doon, ginagawa natin ng paraan para umangat lang siya, but still, it's a scar. Pag sa legs naman ang mga scar, laser will do good, but it will just resurface the skin, but it will not actually connect again the skin. So ibig sabihin, pag nakat na yung skin mo, cut na siya. Wala ka na magagawa doon. So kaya ingatan, magkaroon ng scar, lalo na sa legs, sa arms, no, sa body, kasi hindi mo siya maibalik sa dati. Nasira na yung pagtutuloy-tuloy ng skin. May mga surgeries ginagawa, it entails costs, but depende sa area kung kaya pa i-surgery o hindi. The doctor will tell you, ah, ito ma'am, hindi na pwede kayong tahiin or scar remodeling, pwede na lang laser para gumanda lang yung itsura ng skin. But definitely, scar is a scar. You can put some scar cream over the counter, marami yun, but it will just give you a good texture of the skin, but it will not actually treat the scars. It's really cut skin, no?
1: Okay po, Doc. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan po dito po sa mga ipinadalang katanungan ng ating mga listeners and viewers. Nako, Doc, ang dami pa po nating kailangang o mga gustong pag-usapan tungkol po sa balat, sa pangangalaga ng balat. Pero limited lang po ang ating time. Pero sa pagtatapos natin, Doc, ano po ang inyong mga reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa pangangalaga ng ating balat, lalo na po ngayon na summer season?
0: Okay, so sa ating mga listeners, pag pumunta kayo ng beach kasi summer ngayon or swimming man lang, maglagay ng sunscreen. Okay? Maglagay ng sunscreen every 2 hours pag exposed kayo sa sun. Let's say nag-swimming, pagkatapos sa swimming, pag umahon, lagay ulit ng sunscreen para hindi masunog. Especially sa beach kasi nagsasunburn. So masama ang pagsasunburn. Hindi po yan healthy, no? So iba kasi gusto magbalat, no? Be sure lang to put sunscreen. Pag taglagay ka taglagay ng sunscreen, mapapatunayan mo, hindi ka talaga masusunog. Mm-hmm. Depende again sa sunscreen na ginagamit mo. So number one, so put sunscreen. Regardless, yung start ng SPF is 30, 50, 90, 100, go ahead, no? Mm-hmm. Kung kaya ng budget to buy sunscreen na higher SPF, it's okay. But my advice is to start from 30 to 50 for the face. Other parts of the body, any SPF will do. Then put moisturizers. Importante sa buhay natin ang moisturizers. Hindi ka magkakaroon ng glowing skin or hindi ka magkaroon ng healthy skin, hindi siya moisturized. Maraming type of moisturizers, but the best moisturizer so far, when talking about molecules or type of moisturizer, is ceramides. Now, there are a lot of ceramides containing product or hyaluronic acid. Marami po yan sa labas. So, pwede yung gamitin, you put moisturizer. So, moisturizers, mild soap, use moisturizers containing ceramides or hyaluronic acid, and of course, put sunscreen. Put sunscreen in the morning when you go to the office. Then after that, put your makeup on. Sabit siya man, sunscreen. Yun lang po.
1: Okay po, Doc. Salamat po sa mga tips na yan para pangalagaan po ang ating mga balat. Doc, baka po may mga kaagapay tayo na nais pong mag-consult sa inyo. Paano po ba kayo makokontakt?
0: Okay. Sige po, actually, ang dami kong patients before na taga DZS, no? So, binibigay ko talaga ang personal number ko kasi sometimes I can advise during my free time. So, you can text again or call my number 0917-888-8741 or you can call the clinic at 8332-8604. Meron pa akong clinic sa Tomas Morato. I'm here at Tomas Morato Clinic sa El Terrazo lang po. Meron din ako sa Ortigas. Original clinic sa Ortigas dati pa sa DZAS. Then meron pa ako sa Bacolod, yung mga taga Negros Occidental po. Meron pa akong Bacolod by schedule din doon sa SM Bacolod City.
1: Okay po, Nakadok. Maraming salamat po muli sa inyo pong panahon na tayo po ay makapag-share po sa ating mga kaagapay. At sana po sa susunod po muli ay ma-invite po namin ulit kayo. Thank you so much po, Doc Almond.
0: Thank you po, Kayla. Thank you for inviting me again. Maraming salamat sa DZAES Doctors Online.
1: Thank you so much po, Doc. God bless po.
0: God bless po.
1: Kaagapay, atin nga pong nakausap si Doc Almond, isa pong dermatologist, cosmetic surgeon at hair transplant surgeon. Ako, ingatan po natin ang ating mga balat, no, kaagapay, lalo na ngayong summer season. Gaya nga ng reminder ni Doc ay sunscreen talaga ang ating best friend ngayon. At sa puntong ito, kaagapay, narito po ang ating health meditation.
2: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
5: Health Meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6 sa panulat ni Pastor Joey O'Malley. Ang pagtawid sa Jordan River ng mga Israelita sa pangunguna ni Josue ay kasaysayan ng pagsunod sa Diyos ng isang buong pamayanan. Itinuturo nito kung paano mapagtatagumpayan ang mga hadlang sa pagsasakatuparan ng mga pangarap. May dalawang mahalagang milagro ng paghahati ng tubig na naganap sa lumang tipan. Ang una ay ang parting of the Red Sea upang ang mga Israelita ay makatakas sa humahabol na Egyptian Army. Ang ikalawa ay ang parting of the Jordan River upang masakop ng mga Israelita ang Kanaan. Iyong unay pagtakas sa mga kaaway, iyong ikalaway paglusob sa mga kaaway. Nakahandang gumawa ang Diyos ng milagro bunga ng pananampalataya at pagsunod ng tao. Lahat tayo ay may sari-sariling lupang pangako. Ito ang ating pinakadakilang mithiin. May mga hadlang sa katuparan ng pangarap na tatawagin natin Jordan River na kailangang tawirin upang marating at masakop ang lupang pangako. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa oras na ito. Samahan niyo po kami bilang pamayanan, Panginoon, sa paglakad patungo po sa aming lupang pangako at pagharap sa mga hadlang sa aming daraanan. Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga kaagapay na nasa banig po ng karamdaman. Ikaw po, Lord, ang aming dakilang manggagamot, kaya po ang dalangin po namin ay ikaw po ang humipo sa kanila at maranasan po nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat din po sa buhay po ni Doc Almond na nakaagapay po namin ngayon, maging sa iba pa naming doktor, Panginoon, na nakakaagapay po dito sa aming programa. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mag-bless sa kanila, Lord, at maging sa mga tagapakinig po namin, Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, salamat po sa pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po ang 702 DZAS FEBC Radio TV sa pagsasahimpapawid sa loob na mahigit 7 dekada. At syempre po ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Syempre nagpapasalamat din ako sa mga nakagapay natin sa broadcast, sa ating Protect on Duty John B. Reyes and Benjo Morano, maging sa ating RTV, andyan si Jabez Mancho, at salamat din sa assistance ni Shaira, kay Shaira at maging kay Lourdes Magtunaw. Thank you rin po sa broadcast engineers at sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. At salamat din syempre sa nakaagapay natin si Dr. Almond Derla. At inyo nga po napapakinggan ng Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Tandaan po na ang inyong kalusugan ay mahalaga. Muli po, ako po si Kayla S. Escalante at inyo nga po napakinggan ng Doctors Online. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Imbitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches, sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship. Kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
8: 33% ng wikang Pilipino ay mula sa wikang Espanyol. Ang pangalan ng buwan mula Enero hanggang Disyembre, ang pangalan ng araw mula Lunes hanggang Linggo. Yan ang ilan lamang sa ating mga hiram na wika.
7: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702-DZAS, FEBC Radio TV.
9: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702-DZAS.
9: Agapay ng Sambayanan.
11: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Happy Wednesday afternoon, kagapay. Ngayon po ay August 26, 2026 at tayo nga ay nasa kaligatnaan na ng linggong ito. Kumusta naman kayo, kagapay? Kumusta ang weather? Kung saan po kayo nang kikinig at nanonood? Ngayong hapon dito sa Ortigas, hindi ko mawari itong weather natin dito sa bandang Pasig. Kasi medyo mainit sa labas pero cloudy din at medyo humid yung hangin, ano? So hindi naman po umuulan pero syempre alam naman natin these days, 'di ba, dahil pa rin sa habagat may mga biglang bumubugsong pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at sa mga Karatig probinsya. Kaya naman siguro magandang reminder 'to na huwag pa rin nating kalimutan na magbaon ng payong. Sa online shop naman marami tayong mabibili, 'di ba, Kuya Nat, na sobrang maliliit na ng mga payong na kasyang-kasya na sa mga maliliit din nating bag, 'di ba? Relate ka ba, kaagapay? Minsan struggling din talaga na magdala tayo ng payong kapag lalabas tayo ng bahay. Lalo na siguro kapag yung payong natin ay yung parang sobrang yung hindi na fo-fold. Yung hindi na papaiklian, yung default na siya na sobrang habang payong, na para bang meron kang dalang malaking stick sa daan habang ikaw ay naglalakad. Buti na lang ngayon, may mga nabibili naman online na payong na mabilis nang i-fold at isuksok sa mga bulsa-bulsa ng inyong mga bag. Kaya huwag nyo kalimutan magdala pa rin ng payong at of course, mag-ingat kung ikaw ay pauwi na galing sa iyong trabaho. Sana hindi ka maabutan ng ulan at sana hindi umulan sa lugar mo ngayon kasi alam naman natin ang struggle talaga kapag ganitong rush hour at biglang bumubuhos ang ulan, nandyan yung parang magsisiksikan sa mga pila, ayan, medyo nababawasan yung mga sasakyan na bumabiyahe, mga pampasaherong jeep kasi hindi sila makadaan sa mga kalsada na binabaha. Kaya ang tendency ay mag-uunahan yung mga pasahero na makasakay sa mga available na jeep, diba? So ayaw natin na ganun yung experience nating commute na umuulan. So ingat-ingat ka, agapay, kung ikaw ay nagme-merienda ngayong hapon at nakikinig gamit ang iyong cellphone, ito man ay using our official DZAS mobile app o probably ikaw ay nakikinig nood sa ating Facebook page 702 DZAS FEBC Radio o pwede din sa ating YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello, hello. Makikita nyo ang comment natin dyan sa comment section asking you kung ano ba ang iyong merienda ngayong hapon. May mga nauna na nagpadala ng kanilang mga entry sa merienda nila. Unang-una si Ate Ella De Juan, nakikinig galing sa San Agustin, Romblon. Nakikinig siya gamit ang kanyang cellphone sa ating Facebook page. Ang merienda niya daw ngayon ay, sarap naman ito, suman na kamoteng kahoy at pansit. Ayun, di ba? Matamis. Tapos kapag medyo naumay sa matamis na suman, pwedeng lantakan naman ng pansit para may pangontrang alat. Masarap din yung yung mga suman na ganyan sa sa mainit na kape, di ba? Palagi naman parang pag gustong-gusto mo magkape kahit na hapon, kahit ano yatang merienda, masarap na i-partner sa kape. Naku, baka magtampo, binabati din natin ang mga nakikinig gamit ang kanilang mga transistor radio or PM radio. Hello, hello po sa inyo dyan. At of course, yung mga bumabiyahe at nakikinig sa kanilang mga cars stereo. Samahan niyo po ako sa susunod na isang oras dito sa Inspiration Unlimited. Hashtag Wednesday Love. 3 PM to 4 PM nga tayo ngayong hapon. Solo gaming muna tayo, Kuya Nat, dito sa Inspirations. Medyo sad ang solo gaming kapag ganitong broadcast, diba? Pero I'm sure hindi naman tayo iiwanan ng mga kaagapay natin ngayong hapon. Kaya tuloy-tuloy lang tayo dito, kaagapay. Kumusta ang mga estudyante na nakikinig? Ikaw ba ay... Well, alam ko, yung ibang mga school at campuses ngayon, graduating season. So may mga nagbabakalaureate, ayan, may mga nasa eskwelahan, nag-aayos ng mga papeles nila, requirements para sila ay tuluyang makapag-marcha, ayan, sa darating nilang graduation. Paunahan na namin kayo, ah. Congratulations, ayan, sa milestone na yan. Hindi madali na gumraduate, especially kapag maraming suspension. And then na-realize ko lang kasi 'di ba parang ilang linggo tayo, ilang hapo, linggo tayo na parang suspended ang mga klase sa buwan ng August, kaya naman nagkakanda kumahog ang mga estudyante na balikan, maghabol ng mga aralin nila. Of course, hindi lang yung mga students ang naghahabol, di ba? Naghahabol din yung mga teachers naman na ituro as much as they can yung mga na-miss na lesson sa mga paaralan at mga eskwelahan. So, kaagapay, kung ikaw ay estudyante at medyo tinatamad kang pumasok sa araw-araw, sana no, sipagan natin ng kaunti kasi dami ng canceled and suspended na classes, di ba? Marami-rami ang mga kailangang habulin sa pag-aaral. Kaya naman, kapag tayo gigising sa umaga, talaga namang buong sigasig nating harapin ang ating mga teachers na masisipag na pinaghahandaan ang araw-araw nating mga klase. Ayun, bumabati din si Kuya Edgardo Elizaga. Magandang hapon daw. Hello din kay Ate Cynthia Villionardo. At unang-una na nag-comment pala dito si Kuya Vincent Garcia. Sabi niya dito, makulimlim at malamig na umaga. I believe si Kuya Vincent ay nakikinig mula sa UK. Hello kay Ate Carmen Termolo, good afternoon daw. At kay Ate Emily Manalang. Aha, ito naman sabi ni Ate Emily Manalang, ang kanyang nilalantakan daw ngayong hapon ay, well, healthy living si Ate Emily. Rambutan, pero merong burger. Oh, hindi ko alam, parang alanganing healthy na medyo hindi. Parang sinimula ni Ate Emily na healthy naman sa umpisa, gamit ang kanyang, kinakain ng kanyang rambutan. Tapos, sinundan ng burger. So, okay na din. Thank you Ate Emily sa pag-share ng iyong merienda. Hello, hello din kay Hill Coaching. Ayan. Again, kaagapay, samahan mo ako sa susunod na isang oras dito sa Inspirations Unlimited. Hashtag Wednesday Love. And naalala ko pala last time, 2 weeks ago, meron kami na pag-usapan ni Ab na topic, very relatable topic dito sa Inspirations Unlimited, kung saan pinag-usapan namin ang iba't ibang indicators na ready ka na sa relationship. Pero bago pala yan, di ba, dito sa Inspirations Unlimited, alam naman natin that we are talking about love, connections, and relationships. I also just realized na meron tayong special broadcast about bullying. Ayan. This coming Monday na yan, meron tayong special broadcast on our event na ginanap entitled Life Connect Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Of course, love cannot be disguised in cruelty, manipulation, or even bullying. Walang love sa mga yun, kaagapay. Kaya let's learn more about these things at iba pang mga usaping may kinalaman, of course, sa mental health sa isang special broadcast nga ng event ng FEBC Philippines, Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Mapapakinggan nyo yan dito sa 702 BZAS, sa iba't ibang streaming platforms ng ating himpilan sa darating na Lunes na yan, kaagapay, August 31, araw ng Lunes, mula 9:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. So may mga kakilala ka na gusto mong i-share itong broadcast na to, itong event na to, baka kailangan nila ng support at this point in time, pwede mong i-share itong upcoming broadcast natin on this coming Monday, Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Of course, makakasama natin dyan si Dr. Joyce Piapgo. Ayan, isang counselor at mental health advocate. Ayan, exciting yan. This coming Monday na yan, kaagapay, para dun sa mga na-miss yung actual event, meron tayong special broadcast para sa event na iyan. Ayun, well, I just mentioned a while ago na last 2 weeks ago na pag-usapan namin ni Absidy ang isang very timely, I suppose, na usapin indicators that you're ready for a relationship. May mga points tayo na nabigay previously, isa-isahin natin yan maya-maya lamang. Pero para sa ating question of the day ngayong hapon, syempre hindi mawawala ang ating QOTD na may kinalaman pa rin sa ating topic na sinimulan 2 weeks ago. Ang ating katanungan, mga kaagapay, sagot na sa ating QOTD. Anong lesson about love ang hindi mo makakalimutan? Ayan. Para sa mga kaagapay natin na umibig, o patuloy pa rin naman, of course, na umiibig, ishare mo nga sa amin ang mga lessons na natutunan mo sa love na hindi mo talaga at all makakalimutan. I remember last time nabanggit natin sa broadcast na ang love o ang estado ng ating puso ay parang weather, di ba? Minsan parang tag-ulan, very gloomy, di ba? Ang pakiramdam natin, ang ating mga nararamdaman, pero on the other side naman, ang emotion naman natin, ang pakiramdam natin, nakaka-experience din naman tayo tulad ng panahon na meron tayo ngayon. Sunny, vibrant, at pag-usapan natin, of course, ang mga vibrant part naman ng pag-ibig. Talking about lessons, ayan. Ano ang lesson about love ang hindi mo makakalimutan? Ayan. In the meantime, kaagapay, habang ikaw ay contemplating sa pagsagot sa ating QOTD, magbe-break lang tayo saglit. Pagbalik natin, isa-isahin natin ang iyong mga kasagutan sa ating QOTD. And of course, who knows, di ba? Baka ang natutunan mo sa pag-ibig ay maging lesson din sa iba pa nating mga kaagapay. So yun, kaagapay, inaasahan namin na maririnig namin ang inyong kasagutan sa ating QOTD ngayong hapon. Na kaya tuto ka lang dito sa Inspiration Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: At kayo pa rin ay nakatuned in sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang beautiful and very reminding song ni Trisha Denise Campanier entitled Sapagkat Ang Diyos Ay Pag-ibig. Yan ay bahagi ng Papuri 48th Anniversary Album. At bago nga tayo nag-break kanina kaagapay, iniwanan ko kayo ng isang katanungan. Ano ang lesson about love ang hindi mo makakalimutan? Ayan, siguro marami ka ng pinagdaanan in the past years of your life about relationships, connections, all related to love. Of course, meron at meron tayo mga bagay na natutunan sa mga experiences na yan. Kung maaari naman kaagapay, palambing naman kami. I-share mo naman sa amin ang mga quick explanation lang at mga experiences mo, mga bagay na natutunan mo sa larangan ng pag-ibig. Anong lesson about love ang hindi mo makakalimutan? And earlier nga this morning, pinost na natin at ating QOT sa ating Facebook page at meron na tayong marami-rami din na nagpadala ng kanilang kasagutan sa tanong na yan. Unahin na natin dito si Kuya August De Los Santos. Ayan, sabi niya dito, love is not a one-way street. Aba, oo naman, di ba? Parang ang hirap naman nun kaagapay kapag ikaw lang ang nagmamahal sa relationship, no? Healthy relationship at least requires mutual respect, diba? Mutual care and emotional support sa isa't isa. And siguro yung ano bang tawag doon, yung parang one-way lang yung love or relationship, isa lang ang taong nagmamahal. Parang ang hirap i-sustain ng ganong klaseng ano no connection at relationship, yung isang tao lang ang laging nagbibigay, di ba? Isang tao lang ang laging nakakaintindi, isang tao lang lagi ang nagpapatawa, di ba? So of course, for a healthy relationship to work, kailangan mutually kayo ay mahal niyo ang isa't isa. Diba? Kayo ay willing na maging support para sa isa't isa at willing kayo na magpakita ng affection at care sa isa't isa dahil mahal mo yung tao. Diba? So yun ang sagot ni Kuya August De Los Santos. Sabi naman dito ni Ibrahim Ismael, loving someone is not just accepting who they are but will eventually help them become the best version of themselves, the kind of person God wants them to be. Aba, oh, hindi daw ano, hindi yung parang lilimitahan mo yung tao na gawin ng mga bagay na gusto niya o gawin yung mga bagay na passion niya, 'di ba? Kasi may mga ganung klaseng setup ng relationship eh, 'di ba? Pinagbabawalan ng ganito kasi ayaw, wala nang time, 'di ba? Ayaw naman natin ng ganun, 'di ba? Dapat tayo mga kaagapay yung nagiging dahilan para mag-grow yung tao na karelasyon natin, asawa man yan, di ba? Or kayo man ay nasa boyfriend-girlfriend relationship o kahit na actually sa kaibigan na pwede rin natin i-apply ito, di ba? Na yung mga kaibigan na pinipili natin na i-surround natin sa ating mga buhay, we hope na sila ay mga klase ng tao who will bring out the best in us, di ba? Hindi yung mga sila pa yung magdadala sa iyo sa mga hindi magagandang gawain, 'di ba? Or i-encourage sa iyo na gumawa ng bagay na hindi magaganda, 'di ba? So piliin din natin ang mga kaibigan natin who will help us na mag-grow and who will help us to be better every single day, 'di ba? Ganun naman talaga eh. We want to grow in this life. We want, tayo ay living being eh. Ano ba mga characteristics ng mga living being, 'di ba? They grow. So, tayo din dapat ganun kaagapay, 'di ba? Ito naman. Sabi ni Ate Belen Villanueva, parang related to dun sa una nating nabasa na kasagutan. Sabi niya, hindi lahat ng minamahal mo, mahal ka rin. Oh, sakit naman no, no? Yung parang ikaw lang talaga ang pumiling magmahal. Ayan, tapos siya parang hindi nagpapakita ng anumang ounce ng care o ng anumang hint na mahal ka din ng tao. Diba? Oh, ayun ang natutunan ni Ate Belen. Hindi lahat ng minamahal mo, eh, mahal ka rin. O kaya kang mahalin pabalik.
2: Tama!
1: Ayan. Ito naman, Ate Euphorcina Bernardino. Sabi niya dito, ang pinaka lesson about love na hindi niya daw makakalimutan ay of course, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa magulang at sa kapwa. Ayan, hindi natin mapapantayan ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya nga 'di ba yung song natin kanina, 'di ba? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig 'yan. Sabi niya dito, ang tunay na pag-ibig ay may kaakibat na sakripisyo at responsibilidad. Aba, ganun pala yun Kuya Nat, no? Ang love pala talaga eh kaakibat nun, nakasama sa pagmamahal. Kapag mahal mo yung tao, gagawa ka ng mga sacrifices, di ba? Mga inconvenience. Mapupunta ka talaga sa mga bagay na hindi ka comfortable, dati hindi mo ginagawa, pero dahil mahal mo yung tao, gagawin mo, di ba? Kasi alam mo na kapag ginawa mo yung bagay na yun, eh yun yung makakapagpakaramdam sa kanya na mahal mo siya. Di ba? That, because you love that person, you are, you will be doing that thing, di ba? Or you will learn at least to do that thing, di ba? At sabi din dito ni Ate Euphorcina, ang pagtunay na pag-ibig din daw ay responsibilidad. Ayan. Ate Irene Claros, sabi niya dito, if it is God's will happen. Ayun. Yun naman talaga, di ba? Ang gusto natin, love story na sinulat ng Panginoon at talagang base, di ba? Talagang idinulog natin sa Panginoon, iniiyak natin sa panalangin sa Kanya, di ba? Hindi lang klase ng love o ng relationship na tayo lang nag-decide. Pero as Christians, di ba? Gusto natin na bawat actions na ginagawa natin, including ang pagpasok sa isang relasyon, ay isinasangguni natin at inihihingi natin ng payo, di ba, mula sa Panginoon. At of course, ano pa ba ang way ng Panginoon para sagutin yung mga prayers natin na yun? Of course, by reading the Word of God, di ba? Binigyan naman natin sa atin ng Panginoon ang Bible para maging gabay natin, di ba? Including sa pagpili ng ating makakarelasyon. Ayan. Thank you so much po at

ang mahal ng ibang tao kapag hindi mo na demonstrate yung same care and same love din sa sarili mo, 'di ba? How do we demonstrate and show love to ourselves? Of course, by taking care of ourselves, 'di ba? By pag, of course, kapag meron kang minamahal na tao, gusto mo lagi inaayusan yung sarili mo, 'di ba? Ilang beses ka maliligo sa isang araw, lalo na kapag alam mong magkikita kayo, 'di ba? Nakakailang paligo ka ng pabango, 'di ba? Yung aayusin mo yung buhok mo, magi-skin care ka. Why? Because you love that person and you want to present yourself na ano din, mahal mo din ang sarili mo. Hindi lang siya dahil gusto mo na pogi o maganda kang makita ng tao, pero it also shows na you are taking care of yourself, 'di ba? Na meron ka ring pagmamahal sa iyong sarili, therefore kaya mong mahalin din yung taong iyon, 'di ba? So yun, maraming salamat Ate Lori Santos sa inyong kasagutan. Ito naman sabi ni James Gideon Tinsay, love is a choice. Love is also a feeling, yes, but you always have the choice to act on it or not. To fight or not, even if the feelings are or not. To fight or not, even if the feelings are gone. Aba, mukhang may pinagdadaanan itong si James Gideon Tinsay. Pero I would agree, no? I should agree that love is a choice. Hindi lang siya basta pakiramdam na mahal mo yung tao. Because there are days, nagigising ka sa umaga and feeling mo hindi maganda ang pakiramdam mo. And you don't feel loving that person. But because you love that person, you will decide na pipiliin mo pa rin siya, 'di ba? Pipiliin mo pa rin mahalin siya. Pipiliin mo pa rin na ipakita sa kanya na nagki-care ka sa kanya. Pipiliin mo pa rin na maging nice sa kanya, 'di ba? Pipiliin mo pa rin na suportahan siya sa mga decisions niya sa life. Why? Simply because you decide. You decide to love that person. So 'yun. Thank you, Kuya Jonathan Clerigo. Happy Wednesday for me. Ang hardest lesson about love, aba, hardest, hindi lang hindi malilimutan, pinakamahirap din para kay Kuya Jonathan Clerigo, ang hindi pwedeng sa iisang tao lamang iikot ang mundo mo. Aba, in fact, nagiging leverage for idolatry ito, unknowingly for us. So, yung ganda nun, 'di ba? May mga tao kasi na ganun magpakita ng pagmamahal sa iba, na para bang nagiging mundo na nila yung isa't isa, or nagiging mundo na ng taong yon yung isang tao, to the point na gumagawa na siya ng mga bagay na hindi magaganda. Why? Kasi parang lahat na lang ng decision na gagawin niya sa life ay naka-anchor dun sa taong yon. Paano ko ipi-please tong taong to, 'di ba? Paano ko mapapasaya yung taong to the extent na nakakagawa na siya ng mga bagay na hindi na nararapat. And minsan kapag ganun yung sitwasyon, tapos humantong sa, let's say, breakup, ayan, paghihiwalay ang relationship nila, madalas nagiging sobrang devastated ng nagiging sitwasyon nung taong ginawa ng mundo ang kanyang nakarelasyon, 'di ba? Sila yung mga tao na kadalasan hirap na maka-move on, ayan. Hirap na makalimutan yung kanilang naging relationship kahit na tapos na, 'di ba? Kahit na sinabi na hanggang doon na lang, 'di ba? Dahil ginawa na nilang mundo yung tao, ba? Hindi sila nagpapatinag, 'di ba? Hindi sila pumapayag na mawawala na lang yung taong 'yun basta-basta sa buhay nila. So I would agree, no, na dito sa sinabi ni Kuya Jonathan na ang paggawa o kapag ginawa mong mundo yung isang tao, it can be, unfortunately, lead to idolatry, na even yung taong yun mas nagiging mas nagiging love mo na instead of fully giving your love, 'di ba, to God, kasi parang naging idol mo na siya. Diba? And we don't want to be put in that situation, and we don't want that to happen in our lives at sa mga relationship na magkakaroon tayo. Ito naman, sabi ni Mary Grace Kisinamal, lesson about love para sa akin po, ito, parang

related din yung sinabi dito ni Ate Mary Grace sa comment ni Kuya Jonathan. Sabi niya, para sa akin, mali pala na all out kang 100%. Kasi ang nangyayari ay siya na ang naging sentro ng buhay ko, which is maling-mali. Although from day one ay kinausap ko na siya na dapat ay si God ang center ng relationship namin, pero hindi iyon ang nangyari. Dahil inuna ko, yan na nga ba, ang damdamin ko kaysa sa aking spiritual life. Unknowingly, ay siya na pala ang inuuna ko sa buhay ko, kaya nauwi kami sa hindi magandang pagsasama. Good afternoon po, mga kaagapay. Ayun na nga yung sinasabi din natin, di ba? Na ang dapat na sentro ng relationship natin, including romantic relationships, kaagapay, no other than God, di ba? Kapag sentro nyo ang isa't isa and wala ang Panginoon sa equation, ay, it will be a chaotic relationship, a devastating relationship wherein you will end up hurting each other. 'Di ba? So, masakit man, 'di ba? Ate Mary Grace siguro, no, natutunan niya in a hard way itong lesson na ito na unknowingly inuuna niya na yung taong yon instead na unahin niya ang kanyang spiritual life, ang kanyang growth. So, kaagapay, ito ay magbibigay sa atin ng message na yung mga taong pipiliin natin na makasama, 'di ba? Makarelasyon, dapat priority din nila una ang spiritual life nila, and of course yung spiritual life din natin, 'di ba? Tayo ay dapat na sabay na lumalago spiritually, at pareho kayo dapat na mas lumalalim ang pagkakakilala sa ating Panginoon. So ang maganda naman dito kay Ate Mary Grace, at least 'di ba, natutunan niya yung kanyang lesson nung napunta siya doon sa situation na yun, di ba? Importante naman na meron tayong lesson na napupulot sa mga bagay na na-experience natin sa buhay natin, eh, no? And I hope na hindi maging paulit-ulit na mapunta tayo sa ganung sitwasyon, kasi pag paulit-ulit na nangyayari yung same exact thing sa buhay natin, baka indication yon kaagapay na wala tayong natututunan sa mga nangyayari sa ating buhay, no? So praise God, Ate Mary Grace, kasi still you learned from it, at naging eventually priority mo pa rin ang iyong spiritual life at ang ating Panginoon, di ba? So yun, marami pa tayo dito. Again, kaagapay, padala mo lang ang iyong kasagutan, anong lesson about love ang hindi mo makakalimutan. Ito naman, sabi ni Ate Marivic BC, no to matchmaking ang kanyang natutunan. Ano ba yung matchmaking? Siguro ito yung mga dating, possibly ito yung mga dating apps, ano. Well, may mga stories din naman din kasi na nagiging successful using mga dating apps, pero marami din na hindi nagiging successful sa paggamit ng dating apps at pagpasok sa relationship. Siguro ang pinaka-efficient lang, dating apps man kayo nagkakilalo o personal, kilalanin mong mabuti yung tao, di ba? Huwag tayong magpa-daos-daos sa mga decisions na gagawin natin sa buhay. Alam naman natin na yung technology na meron tayo ngayon, parang lahat instant na, eh, 'di ba? Mabilisan na ibibigay na sa atin, including getting to know someone, 'di ba? Yan nga, may mga iba't ibang mga matchmaking platforms and softwares and applications, mga dating applications na pwede mong i-download sa cellphone mo, tapos makakakilala ka na ng mga bagong tao sa buhay mo. Pero at the end of the day, siguro ang pinakamahalaga saan mo man nakilala yung taong yon is to know that person really well, di ba? Alamin yung mga background niya, family background, spiritual background, alamin yung mga values niya sa buhay, di ba? At i-align yung mga bagay na yon sa kung ano yung values na meron ka, di ba? Siya ba ay mapagmahal sa pamilya? Ikaw, hinahanap mo ganun din, mapagmamahal sa pamilya. Why? Kasi ikaw ay mapagmahal sa pamilya, di ba? So importante na we get to know that person really well, di ba? Huwag po tayo
tayong magmamadali kahit na ang technology ay mabilisan lahat. Take our time. And of course, huwag nating kakalimutan, kahagapay, na ipag-pray din yung mga magiging decisions natin sa ating mga buhay. Masarap magmahal, sa totoo lang. At masarap din ang mahalin pabalik, lalo na kapag yung taong yun ay talaga namang nagpapakita sa'yo na sobrang mahalaga ka sa kanya, sobrang inaalagaan ka, sobrang affectionate, sobrang caring, di ba? Sobrang gentle sa'yo. Ang sarap sa ganung pakiramdam. Pero it takes time to know that person, di ba? Of course, kapag meron tayong kakilalang bago, lagi naman tayong best foot forward. Ang pinapakita naman talaga natin sa mga tao na gusto natin i-please, di ba? Kasi pag mahal mo yung tao as much as possible, gusto mo siyang i-please, di ba? Ang pinapakita natin mga traits sa kanya ay yung mga magaganda talaga na trait natin. And minsan, pinapakita natin yung mga bagay na gusto niyang makita mula sa atin. In order for us to know that person ng mabuti, it takes time. Kilalanin ng mabuti yung taong iyon. Yan. Ati Lucila, Sala Isla, as Christian, we should choose the same in a relationship. Love is full of sacrifices. But all things are possible by God's abundant grace through the love of Jesus Christ in us. I guess wala naman talagang iba nang nagpakita at nagdemonstrate ng sacrifice sa love kundi ang Panginoong Jesus, di ba? Ang namatay sa krus ng Kalbaryo to show and to demonstrate to us, ipakita sa atin na mahal niya tayo despite of what we have done in the past at even yung mga patuloy pa nating ginagawa at the present time, di ba? Maraming salamat sa grasya ng Panginoon dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Hindi lang para sa akin, kaagapay, kundi para rin sa iyo, 'di ba? At para din sa mga taong gusto mong kilalanin, 'di ba? Kung hindi pa Christian yung taong 'yon, 'di ba? Usong-uso 'yan siguro, 'di ba? Na ikaw Christian ka tapos makakakilala ka ng someone na hindi sharing the same faith as you. Maybe it's an opportunity na i-win yung taong yun muna papunta at patungo kay Kristo bago patungo sa iyo, di ba? So yun, thank you so much Ate Lucila Sala Isla. Ito naman Ate Mona Pangilinan Villasana. Naku, mahaba-haba ang comment ni Ate Mona. Pero try natin i-summarize to. Sabi niya, wow, may lesson about love sa unang sa asawa niya na namatay nung nabubuhay pa siya. Marami akong pinagdaanan sa buhay may asawa. Napakahirap daw ng kanyang pamilya at buhay may asawa. Lalo na kung may, naku, bisyo. Lahat ng sakripisyo, pagtitiis, alang-alang sa mga anak. Ayan, kung hindi lang dahil sa kanila. Ayan, naku, parang mahirap talaga yun, no? Na factor sa relationship kapag yung isang tao ayaw sa mabisyo. Tapos yung taong yun, merong bisyo na hindi niya mabitaw-bitawan, di ba? Iba-ibang bisyo, pwedeng sa alak, sa sigarilyo, sa pagbabarkada, online games, and all that. Siguro huwag tayo manghihinawa sa pagpapaalala dun sa taong yon na pwedeng get over at maka-move forward, ma-overcome anumang bisyo ang pwede na ang pinagdaraanan ng isang tao. Walang imposible sa Diyos, di ba? Na kayang baguhin ng Panginoon at puin ang puso ng taong yon para tuluyan niyang ma-overcome ang bisyo na kanyang pinagdaraanan sa kasalukuyan and maging tunay tayong support system sa kanila. Minsan nakakasawa, kaagapay, sa totoo lang, na mag-remind ng paulit-ulit dun sa taong yon na tumigil na siya sa bisyo niya, na stop niya na yung pinagkakaabalahan niya na hindi na kakabuti sa kanyang buhay, di ba? Sa totoo lang, kapag paulit-ulit natin na nire-remind yung tao sa bagay na hindi niya pa rin binabago sa buhay niya, nakakapagod.
However, that's the least we can do for that person aside from praying for that person. Of course, pwede natin silang ipanalangin at patuloy na paalalahanan na kayang-kaya nilang ma-overcome yung kanilang bisyo na pinagdadaanan sa kasalukuyan. Ito naman, Ate Mercy. Alagad, gera, huwag ibigay lahat sa larangan ng pag-ibig, magtira rin ng para sa iyo. Obo, mukhang merong mabigat na naging experience to si Ate Mercy in the past. Siguro naging all out siya sa pagmamahal sa isang tao. Ano? Ang hirap naman nun na binigay mo na lahat doon sa taong yon. Kasi paano kapag hindi naging successful eventually yung relationship na yon, edi wala nang natira sa sarili mo dahil wala, naibigay mo na lahat sa kanya, diba? So tama naman na meron din dapat tayong care and love for ourselves. At Inet Panganiban, sabi niya dito, do everything out of love. Maria Victoria Baroga Padrigon, love yourself para hindi masakit. Ayan, ayan daw ang very interesting na natutunan niya about love. Ati Jerlyn Espinola Molyaneda, seek God's best. Learn how to pray. Ayan nga sinasabi natin kaagapay, no, na dapat yung prayer life natin laging kasama at kaakibat natin yan sa bawat decision na ginagawa natin. And sabi dito ni Ati Jerlyn, ang natutunan niya din daw sa love ay two-way. Oo naman, no? Maraming mga magagandang bagay ang nangyayari dahil natututo tayong maghintay para sa bagay na iyon at hindi natin minadali. Parang ano lang yan eh, pag-aalaga ng halaman, di ba? Sa una, hindi natin nakikita na namumunga o namumulaklak yung halaman na yon. Hindi natin nakikita yung beauty out of that plant. Pero dahil naging faithful tayo sa pag-aalaga sa kanya, paglalagay ng fertilizer, pagbibilad sa kanya sa sunlight, di ba? Pagdidilig sa kanya, at naghintay tayo, naging patient tayo in love. And eventually, magbe-bear din ng fruit o mamumunga din yung halaman na yon o mamumulaklak din yung halaman na yon. And mapapasabi siguro tayo one day na worth it pala yung aking mga effort. Worth it pala yung aking paghihintay dahil nahintay ko itong beautiful thing na ito. No? Nako, maraming salamat. Ati Jerlyn Espinola, Kuya Aris Pe Benito, you love unconditionally. Ayan ang kanyang natutunan. And always pray for God's guidance para sa mga decisions in life. Chair D. De La Cruz, love is an action, not just a word. Aba, dapat daw kaagapay, hindi lang puro sa salita na mahal mo yung tao. Kasi di ba iba-iba naman ng ano eh, ng love languages yung mga tao eh. Yung iba, sa kanila, feel nila, loved sila kapag kinocompliment sila, nagsasabi ng mga nice words, ng mga compliments, ng mga magagandang salita dun sa taong yon, nararamdaman nila na mahal sila. Pero yung ibang mga tao naman, ang kanilang love language ay actions, di ba? Ipakita mo, hindi lang basta salita. Act of service, yun ang love language nila. Ibig sabihin, they feel love kapag pinagsisilbihan mo sila. Yung simpleng pagtitimpla ng kape, di ba? Yung pa simpleng pagbibigay ng merienda, di ba? Or let's say, ako, ang pinapakita kong act of love sa aking misis na ngayon, na si Ella, nakikinig siya ngayon. Lagi ko siyang hinahatid sa trabaho. So yun na yung parang, in a way, bonding moment din namin after a busy schedule niya, busy schedule ko din. Nagkakaroon kami ng time sa hapagkainan. Ayan, sabay kaming kumakain. And sa paghahatid din, pag hinahatid ko siya sa opisina, iba't ibang topics din under the sun. Any topics under the sun din yung napag-uusapan namin sa medyo mahaba-habang biyahe namin papunta sa office niya. So, ayun, di ba? Ang love daw, kaagapay, eh, hindi lang dahil natatapos sa pagsasabi na I love you, di ba? You show that person how much you love him or you love her. Ayun ang love, di ba? Ati Len Bizon,
Siyempre, una po, yung love ng Lord nung ako ay makasalanan pa. Amen. At yung love ng aking buong pamilya, lalo na ang love ng aking mga anak. Iba din naman talaga yung love na makukuha ng nanay o tatay man yan mula sa kanilang anak. And on the other hand, iba din ang love na nai-offer ng mga parents natin sa atin, di ba? Very comforting, very warm na pagmamahal ang kanilang ibinibigay sa ating mga anak. So maraming salamat sa mga parents na walang sawang ipinapakita ang kanilang love sa kanilang mga anak. Lalong-lalo na siguro sa mga malalaking pamilya, no? I can only imagine. Halimbawa, ang anak mo ay more than 5, tapos very challenging yun, no? Paano mo ipapakita sa bawat isa sa kanila na mahal mo sila. And surprisingly, nagagawa yun ng maraming family dito sa bansa natin na maipakita pa rin ang as much as possible an equal love sa bawat magkakapatid. So, saludo kami sa mga magulang na ganyan. Ano. Ito naman, Rex Torino Cacao, the lesson of love in my life is about daily choice and action dapat. Not just a passing feeling. True love requires us to accept people as they are without trying to change them, to show up through hard times, and to understand that it starts from a place of self-acceptance. Aba, oo nga, no, na, well, you're not really trying to change that person, pero siguro maganda rin that we are also reminding that person na hindi lang siya hanggang doon lang, di ba? Merong pang next level ang kanyang buhay. And that's not really changing the person, eh. Pero that's like reminding the person who he is sa mata ng Panginoon, di ba? Dahil ang totoo lang naman talaga na makakapagpabago sa tao is no other than God, di ba? Tayo ay meron lang capability na magpaalala, magbigay ng advice, ayan, magbigay ng reminder sa buhay nila. But all, well, ultimately, ang pagbabago ay manggagaling sa Panginoon, diba? And also, dun sa taong yun, diba? Decision ng change, eh. If you want to change sa buhay mo, you have to decide that you will change. And other people cannot decide for you na magbabago ka. Diba? Ikaw ang mismo magde-decide sa sarili mo na I will change, diba? Ayoko na yung ganitong buhay. I will get over this dark life, diba? I will get over this past experience. I will move forward and I will start my journey sa pagbabago. Ayun. Ayun ang maganda doon, diba? Eto naman. Ang dami pang nagpadala ng kanilang kasagutan, pero siguro ilan na lang ang mababasa natin dito, tulad na lang ng comment ni Tuklas Gardening. Sabi niya, learning to love yourself is the greatest love of all. Well, parang kanta yun na, di ba? Greatest love of you all. Ate Maribel Gonzalez Orivelo, nung si Jesus ay namatay para sa atin, the greatest love na hindi ko makalimutan na ginawa niya para sa ating lahat at para sa buong mundo. Naku, totoo naman talaga yan, di ba? Kung titingnan yung buhay natin in the past or even kung ikaw ay living in a life ngayon na sobrang dark, di ba? Sobrang hindi maganda ang buhay mo ngayon, living in sin, living in your past, di ba? Ang pagmamahal ng Panginoon is capable of changing us. Diba? And pinakita niya yon sa krus ng Kalbaryo na despite how filthy we are, diba? Kahit nga gaano daw kadumi ang ating naging buhay, eh grabe lang talaga ang love ng Lord para sa atin that we cannot afford to stay the same. Diba? Yung pagmamahal na masasabi mo na lang, I cannot afford to live in sin. I cannot afford to live in darkness. I want to live in light.
Diba? And only the love of God can do that. Yun yung klase ng pagmamahal na masasabi nating nakakapagpabago. And ayun kaagapay, naku, marami pa mga nagpapadala even sa comment section ng kanilang kasagutan sa ating QOTD, but we only have a very limited time. Allow me kaagapay to leave you with a beautiful verse connected to sa nabanggit natin kani-kanina lang. 1 John chapter 4 verse 19. Sabi doon, we love because He first loved us. So, this is to remind you, kaagapay, na love tayo ni God. Kaya we are able to love other people. Ako, maraming salamat sa mga sumama sa akin sa broadcast na ito. Sa Inspirations Unlimited, Kuya Nat Peralta sa ating control, Angelica Calayag sa RTV, at sa ating engineering team, JV Tabua, at sa ating Bukawi transmitter site. Abangan bukas ang Inspirations Unlimited, hashtag Webest, kasama si Kael Garcia at Absidy Ferrer. Allow me to leave you a beautiful song entitled Diyos ng Kapayapaan. Ako po si Wenmark Balatuhan, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: para sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal. Umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas! Susunod na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
4: Kami po ang inyong mga kampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzalez.
5: At ako naman po si Atty. Jenny Maya Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo napakikinggan at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702DZAS FEBC Radio TV. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating diskusyon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Filipos chapter 4 verse 6. Ang sabi po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat.
4: Kayo po ay aming inaanayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mga komento, lalo na kung may legal na katanungan, maaari niyo po ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon naman po kayo, please like and share para po marami pa makapakinabang sa ating programa.
3: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
5: Alright, so tayo po'y nagbabalik dito sa programang Tabas ng Batas at nandito na po tayo sa ating pong blockbuster segment na Payo de Asunto para subukan po namin ni Atty. Chona ang sagutin ang inyong pong mga katanungang legal.
4: Ayan, so sa punto ito ay pakinggan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
6: Good morning po. Itanong ko lang po kung ano yung visa ng SPA na walang name at signatories of mitises.
4: Ayan, attorney. Ito ay may kinalaman sa SPA o Special Power of Attorney.
5: Oo, yung tanong kasi wala raw name at signatories of witnesses.
4: Mm-mm.
5: Walang sagot po dyan ay as long na ito po ay notaryado, ito po ay may visa. Kasi po ang Special Power of Attorney ay hindi po ito isang kontrata. No, ito po ay isa pong unilateral action or deed na ginagawa po ng isang tao na nagbibigay ng authorization sa kanya pong ahente o sa kanyang agent. Ito po ay isang tinatawag na agency agreement na tinatawag po. Hindi po ito yung pangkaraniwan lamang na isang kontrata. So kung kahit wala hong witnesses, ay ito po ay effective pa rin. Ganyan din naman ho ang isang ordinaryong kontrata. No, kahit wala po itong witnesses, ito pa rin ho ay effective. Pero as a matter of practice, naglalagay ho ng mga witnesses para kung sakali na kinakailangan na may magpatotoo na malaya silang nagkasundo at pumirma, ay meron ho silang pwedeng hugutin o hatakin na witnesses doon sa kanilang usapan. Pero sa inyo pong katanungan, kung walang name at signatories ng witnesses, ay hindi naman po makaka-apekto ito sa pagbisa ng SPA hanggang sa ito po ay... Basta ito po ay merong notary po, no? Notaryado po ito.
4: Ayan, so pakinggan naman natin ang isa pang katanungan mula sa ating listener.
7: Blessed morning po, tabas ng batas. As ko lang po kasi may umutang, nag-iwan ng collateral. Pero sinadyang hindi bawiin yung collateral. Ang usapan, ibibigay yung interes buwan-buwan. Pero hindi na sinunod, hoping po sa inyong tulong.
4: Ito naman, attorney, may kinalang sa utang na mayroong collateral. Hindi niyo nabanggit kung merong written contract. Pero dapat sana meron. Kasi po, doon nakasaad lahat ng magiging kaganapan. Parang mapo-foresee kung anong pwedeng mangyari in case na hindi mabayaran. Pero ang proseso po generally, di ba, attorney, kapag utang ka at hiningan ka ng collateral, at yung po kasing collateral na yon, yun ang parang lumalabas na panagot doon sa inyong pagkakautang sa pagkakataong hindi nyo po yan mabayaran. Sa makatwid, kung hindi po talaga makabayad, yung collateral na yon ang parang tila magiging pambayad na doon sa utang na inyo pong utang o yung perang inyong naipautang. Ngayon, sa pagkakataong po na ito, sabi ninyo na hindi na binawi yung collateral, pero may usapan na yung interest buwan-buwan na ibibigay, etc., pero hindi na sunod. Karaniwan, attorney, kung ganyang hindi na nga binayaran yung utang at yung collateral na yan ang magiging panagot doon sa pagkakautang na yun, dalawang bagay, no? Foreclose na yung property na yan. Oo. Yan po yung proseso, foreclosure ng property, para yan na nga po yung magiging kapalit, nakabayaran, hindi na cash, kundi yung property na yan na kinolateral sa inyo, ang magiging kabayaran na doon sa pagkakautang sa inyo. Kaya nga po, pero bago mangyari yun, kailangan may foreclosure proceedings. Ngayon naman, attorney, pwede rin, yan ay ibinebenta, yung property na yan, yung kinolateral na yan, para rin yung cash na makukuha from the sale, ay yun din ay maging kabayaran naman din doon sa pagkakautang sa kanya, no? Maganda ho, nabigyan nyo kami ng feedback. Ano po ba yung nasa inyong kasulatan? Kasi nga po, itong mga ganitong uri ng transaksyon, talagang dapat merong written contract nito, no? Na siya pong magiging batas sa pagitan ninyong mga partidos na nagkasundo at nag-enter into an agreement. So, attorney, any other additional thoughts?
5: Nako, tama po yan. Tingnan ho natin ito po ba'y meron hong kasulatan. Kasi kung meron hong kasulatan, babalikan nyo ho yung kasulatan. Ngayon, ito po yung pinagkatiwala, pinahiram lamang sa inyo at hindi enforceable. Pwede nyo pa rin hong sigilin yung utang.
4: Yes.
5: Sigilin nyo na lang po yung utang at sabi nga natin, pwede nyo pa rin hong makolekta yung utang sa kanya. Kaso lang ha, hindi lang ito magiging tinatawag natin na mortgage, no, secured ng property. Yeah.
4: Yes. So, meron pa isang katanungan. Sabi naman niya, may kinalaman naman ito sa insurance. Sabi niya, tungkol po sa ka-insurance, ayaw magpa-claim ng benefits kasi under the influence of liquor, yung driver na anak during the accident. Kaya they refuse, meaning yung company, refuses to pay our insurance. What to do po? Is it a valid claim for denial of claim?
5: Nako, maganda hong katanungan yan dahil tandaan po natin ang insurance ay ito po ay ini-insure ang isang unknown event na kung saan kapag may mangyari pong aksidente, kayo po ay covered. Subalit sa mga insurance claim po ay hindi ho ito kinocover kung ito po ay self-inflicted. Ibig sabihin ito po ay nangyari sa kadahilanan na pagkakamali o kadahilanan na sinasadya. No?
4: Yes.
5: O kaya naman labis na kapabayanan o yung gross negligence. At minsan lalo na kung ito po ay resulta sa isang crime ay hindi po ito nakakover ng insurance. Ngayon,
4: yes.
5: Driving under the influence of liquor, doon po mismo sa ating Land Transportation and Traffic Code, yung RA 4136 ay specific po doon na sinabi po mismo na ang driving under the influence of
4: liquor
5: at syempre lalo na kung dangerous drugs,
4: yes,
5: ay mahigpit hong pinagbabawal yan. Ano po? Na sabi nga ho, no person shall drive a motor vehicle while it is under the influence of a liquor or narcotic drug. So,
4: yes.
5: Kung mapatunayan po na talagang nagda-drunk drunk driving po yan, ay maaari po ito maging source ng disqualification sa pagkuha
4: yes.
5: po ng insurance
4: Oo.
5: Claim. Pero
4: Correct.
5: Lahat po yan ay evidentiary matter po yan. At kung wala naman hong katibayan na under the influence, ay hindi po kayo pwedeng ma-disqualify.
4: Yes, kaya ta unang-una tingnan din nila yung fine print ano noong kontrata,
5: yes, yes.
4: insurance contract. Alam mo yan yung maliliit.
5: Yes, yes.
4: Oh, ang dami no, pero malamang po
5: basahin.
4: Sa ad yan. Oo. Basahin po para po malaman makaka-claim ba o hindi, pero generally yung po sinabi ni attorney ang magiging panuntunan po riyan. So dapat tayo sa isa pang katanungan, sabi niya may pinsan ako ng utang ng 200,000 para ipuhunan sa tahian. Usapan namin na tubuan ng 5% per month at ibalik sa akin yung 100,000 last September 2023. Tag-issue siya ng cheque pero hindi niya pinadeposit. 11 months na nga po na puro pangako at nag-aaway na kami ng mister ko. Nagkakasakit na ako, may chest pain, sleepless nights. Talagang mabigat yung mga ganito. No? Pwede ko ba siyang kasuhan sa VAUSI dahil sa psychological and emotional effect? Alam po ninyo, pwede nyo pong kasuhan, pero hindi po violence against women and children
5: yes.
4: ang magiging kaso ano po o violation ito. Sapagkat kung titingnan po natin ang batas patungkol dito sa VAUSI, eh sino ba ang maaring managot ano sa pagdudulot ng psychological, emotional, economic violence sa mga babae at kanilang mga anak? Eh yung pong ano nila, asawa, partner, yeah. boyfriend. Mer in other words, may romantic relation.
5: Yes,
4: ano ho,
5: yes.
4: nagkaroon nag-ugnayan na hindi po katulad ng isinasaad ninyo dito na yung pinsan ninyo na nagkautang sa inyo. Pero definitely, meron pong ibang pwedeng maging kaso. Ano ho?
5: Yeah.
4: Katulad ng kung iyan po ay papasok sa depende, no, attorney, sa iba pang mga circumstances. Eh kung meron talagang sabihin natin deceit, may panloloko, intentional na nais kang lokohin, eh pwedeng maging estafa, no? Depende sa sitwasyon
5: yes.
4: at mga sirkumstansya. Ngayon, ang isang malinaw dito, eh merong civil case.
5: Mm-hmm.
4: No? Kasi may pagkakautang, nais mong singilin, at meron pang interest na dapat sana eh naipataw doon, ano? Eh yung bang interest na 5% per month, yan ho ba eh nakasulat. Yun ho ba ay nasa isang written contract? Kasi po, ang mga interest na ipapataw po other than legal interest, eh dapat po in writing yan. So,
5: yeah.
4: kaya po isang bagay din po niyang titingnan. Ano ho? Ngayon, pauna po yung dapat na gawin na lang ay mag-demand letter na lang. Ano
5: yeah.
4: ho? Na padala po doon sa nagkakautang sa inyo, lalo na nga po kung pinsan ninyo, maganda nga sana, maayos na lamang ninyo amongst yourselves. Ano ho? Pero yun po ang legal na procedure, proseso, padala ng demand letter na pinagbabayad nyo na sila sa kanilang pagkakautang ayon sa inyong napagkasunduan. At nawa po, mula roon, eh, tumalima naman at bayaran na po kayo. Baka merong membro na inyong pamilya na pwede hong mamagitan sa inyo, no? Para hindi na ito humantong pa sa korte at magkaso kayo. But basically yun po, a demand letter stating your right to collect yung money na pinautang po ninyo at bibigyan nyo ng period of time to comply dun sa pagbabayad po sa inyo ng kanyang utang sa inyo bilang kanyang obligasyon.
5: Tsaka mabilis na rin ngayon, attorney, yung pinatawag na small claims cases. No? In, in 30 days to 40 to 60 days, ito yung nare-resolve na. At may decision kung ang mga kinukolekta ay less than 1 million pesos. Kaya pasok na pasok yung inyong situation po dyan. Hindi nyo nga ho kailangan ng abogado sa isang small claims case.
4: Ayan. So, yan po ang ating kasagutan diyan. Ngayon, may isa pang katanungan. Ano? Ito regarding sa topic daw natin. Noong mga nakaraan, tayo nag-discuss ka, attorney, ng tungkol sa mga business ownership.
5: Mm-hmm.
4: So, sabi niya, dito po ba sa Pilipinas, wala ba tayong limited liability company or LLC na pag nagkaroon ng anumang liability ang company, ay hindi maiilit. Meaning, mapaproclose ang bahay o kotseng personally owned by the sole proprietor. Ah, okay. Or maski OPT type. So ano ba ang obligasyon ng isang may-ari ng business? Yung bang kanyang personal na property magiging ano rin, panagot din doon sa mga pagkakautang niya sa in the course of the business.
5: Maganda katanong yan. Ang tanong is, wala raw ba tayo ito yung Limited Liability Corporation, yung LLC? Ang sagot po dyan, meron po tayong equivalent na ng LLC dito sa Philippines. Ito yung tinatawag na one-person corporation. Ito ay nangyari sa visa po ng Revised Corporation Code na I think noong 2020 o 2018 na kung saan ay pinapayagan na mag-incorporate ang ng isang korporasyon, no? Magkaroon ng gumawa ng isang korporasyon, ang iisang tao lamang. Dati, attorney, kailangan dapat at least 5, no?
4: Yes.
5: Iba kayo. Ngayon,
4: yes,
5: pwedeng kahit less than 5 or yung tinatawag din na one-person corporation. So, dalawa ho, no? Pag sinabi kasing LLC sa Estados Unidos, normally sa US, ito po ay controlled maaring one or more owners known as members nila, yung Limited Liability Corporation. Sa Pilipinas, pwedeng OPC, one-person corporation, o meron pwedeng less than 5. Ibig sabihin, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng apat. Pag ito ay umabot sa 5 at mahigit, ito na yung mga regular na corporation. So, ito po'y bago at meron na. Ano po? Saka kapag ikaw po ay may one-person corporation, ay sinasabi nga ho natin dito na ang management at operation po na to ay ikaw pa rin ang siya nagpapatakbo na on your own. So, pero kapag ikaw ay nagkaroon ho ng problema kung saan ikaw ay hahabulin ng iyong mga creditors, ay hindi ko maaaring habulin ang mga personal mong mga properties na hindi mo naman ginagamit at hindi naman konektado sa iyong negosyo. Pero yun lamang, mga pera, ari-arian, at ng mga iba pang mga ginagamit mong mga materialis doon mismo sa iyong negosyo na nakapangalan doon sa iyong one-person corporation or less than 5 corporation. So, tama yung iyong katanungan. Kung ikaw ay naka OPC, no? One person corporation or less than 5 person corporation, o kaya naman yung regular corporation, yung personally owned mo as a sole proprietor ay hindi ho dapat ito mahuhuli. So i-explore niyo po yan dahil napakagandang sabihin niya natin advantage ito ngayon sa mga gustong magnegosyo na wala
4: yes
5: namang 5. Kasi dati, attorney, tinatago pa nila eh. Nagisabi, isa lang nga siya pero naghahanap pa siya ng 4 na ginagawa nilang dummy.
4: Dummies, diba? Yes.
5: So
4: yes,
5: parang nasi-circumvent din. Pero ngayon, pwede na hong gawin yan kahit ikaw yung nag-iisa.
4: Ayan. So, bigyan daan pa natin ang isang katanungan. Sabi niya, merong lote, no, na ina-donate sa church, no, ng isang nanay at siya ay nasa Panginoon na ngayon, nag-iwan siya ng waiver of rights and donation. So ngayon daw, itong lote na ito ay under NHA. Ngayon, nagbayad ang church ng lote sa NHA. Natapos na po ito, fully paid. Lumapit kami sa NHA office to ask, paano ba maisalin ang titulo sa aming church? Ang sabi daw ng NHA ay dapat maisalin muna sa isa sa mga anak at i-apply ng cancellation bago mailipat sa pag-aari ng church. Ang tanong nila, may karapatan pa po bang makuha ito sa amin ng mga anak noong nag-donate? Mababaliwala ba ang notarized waiver of rights ay binigay sa amin at notarized affidavit of donation coming from their nanay nung buhay pa? Ano ang narapat namin gawin? Naku, ito ay NHA property pala na naibigay dito sa nanay na nag-donate, na sumakabilang buhay na. alam po ninyo, ang layo din po kasi ng pagkakaloob o pag-grant ng property ng government sa ating mga kababayan ay para magkaroon sila ng sarili ng property. Kaya nga po, merong prohibition na tinatawag pagbabawal sa mga beneficiary ng mga NHA lots ano and government properties na ginrant sa mga awardees. Meron pong limitasyon at pagbabawal na ito po ay ibenta o maaaring in this case i-transfer kung kanino man within 10 years mula po noong ito ay ipagkaloob sa kanila. Kasi nga po ayaw ng batas natin na ma-circumvent yung layunin na kaya nga po nagbibigay ang gobyerno ng property sa ating mga kababayan na benepisyaryo para mapakinabangan po nila. Kung kaya yan, no, isang titingnan niyo po iyan. Yan ba ay nasa loob pa ng 10 taon na tinatawag na limitasyon at prohibition para po i-transfer yung property na yan. Titingnan din po riyan yung tinatawag na deed of donation ano ho, na pinagkaloob sa inyo. Kasi, di ba, attorney, lalo na kung ito ay property, malaking halaga rin yan, eh meron pong mga certain requirements sa deed of donation. Ano ho, dapat masunod yung format niyan. Ano ho, like for example, yung acceptance, ano ho, ay na written din, ano ho, doon sa deed of donation, nabayaran po ba ang donor's tax?
5: Yes.
4: Kasi po, importante rin po yun. Hindi rin po maisasalin yan sa kanino mang pinagkalooban na kung kanino i-donate, kung hindi po nababayaran din ang donor's tax. Kaya po marami po tayong paglilinaw dito na kailangan malaman, lalo't higit yung pakikipag-ugnayan ninyo. Buti naman nga po, sa NHA kayo nakikipag-ugnayan, eh alamin niyo po ang mga prohibition, alamin niyo ang mga limitasyon. Kaya kung manonotice ninyo ang payo sa inyo ng NHA ayon sa inyong pagkakalahad sa amin, ay dan muna isalin doon sa mga anak dahil yun po ang mga tagapag-money.
5: Mm-hmm.
4: O dahil sa makabilang buhay na yung original na beneficiaryo na siya nag-donate po sa inyo. So marami pong isa sa alang-alang at nawa po ay sa pag-aabiso sa inyo ng NHA, mabigyan ng linaw ano po, kung kailan talaga maaari nga po itong maisalin sa inyo matapos pong masatisfy lahat ng requirements.
5: Tama. So tingnan niyo po mabuti yan, bagamat ito po hindi ho ibinenta ng kasister ninyo, ano? Pero ito po i-donate, no? So I think doon sa kanyang kwento, attorney, is parang binibigyan naman sila ng guidance ng NHA kung anong pwedeng mangyari. Ano? So, tingnan nyo at makipag-coordinate na lang po kayo ng mabuti dyan. Ang tanong kasi kung pwedeng habulin ng mga anak, kung igagalang naman ng mga anak yung kanilang wishes ng kanilang magulang, eh wala ho kayo magiging problem po dyan. Ano po? Pero siguro, tingnan din nila, attorney, yung inilabas na dokumento ng nanay, kasi baka, baka pwede pong nila pong panghawakan pa rin kung sakali ho na i-assert po ng mga anak ang kanila pang ownership over the property.
4: Yes, so yan po ang ating naging pagkatalakay ng mga legal na katanungan dito sa Payo de Asunto segment. Kung hindi po ninyo napakinggan ng buo ang ating naging kasagutan, maaari niyo pong balikan yan sa ating Facebook page, ang 702-DZS-FEBC Radio or sa Tabas ng Batas FEBC.
5: At kung hindi po namin nasagot ang inyong mga katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga legal concern po, maaari po kayo mag-message sa aming Facebook page or pwede rin po kayo mag-send ng audio or video message ng inyong mga katanungan. Ngayon naman po, idadako na tayo sa ating prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat dahil ikaw ang siyang kumikilos sa buhay ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang amin pong pinasasalamatan dahil ikaw ang siyang may plano, ikaw ang nagmamalasakit, at ikaw, O Diyos, ang siyang nagtatanggol sa bawat isa, Lord, na kailangan ho ng tagapagtanggol. Ikaw, Lord, ang nakakakita, Lord, ng mga detalye, Panginoon, ng kanila pong mga binibitbit, dinadala, Panginoon, ng mga problema, mga pagsubok. Sa oras na ito, O Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo, Lord, na ikaw, Lord, ang umabot, Panginoon, sa bawat isa, gayon din, Panginoon, sa every hindi pagkakaintindihan ng magkapatid, ng mga kapamilya, mga kaibigan. Father, we pray that
4: yes, Lord,
5: hindi lang marisulba, Lord, ang kala mga problema, mm-hmm, pero Lord, ang kala pong relationships, Lord,
4: amen, God,
5: ay mag-heal, Panginoon.
4: Yes.
5: At Lord, ang iyong katwiran ang siyang maging sukatan namin, O Diyos, sa lahat na aming ginagawa, Panginoon. Mm-hmm. Sa iyo po namin, Lord God, pinasasalamat ang programang ito at ang lahat, Panginoon, ng bubuo, Panginoon, ng FEBC at ng Tabas ng Batas. Sa iyo po namin ibinabalik ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube. Kami po ang inyong mga kampi sa batas. Ako po si Attorney Jeremiah Belica.
4: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat. Samahan kaming muli. At lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
5: kakampi mo ang batas.
0: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph. Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
8: Totoo bang may siyokoy? Totoo! Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, ang siyokoy ay mga salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles. Ang level ay sa English, nivel sa Espanyol, at level sa siyokoy. So ano ang tamang gamit? Gamitin na lamang ang English na level o kaya sa wikang Filipino na antas. Tandaan, antas sa wikang Filipino.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702-DZAS FEBC Radio TV.
9: Isang kaibigang laging nariyan! Laging nariyan, handa kang kausapin. Isang barkada na masarap kasama. Masarap kasama sa anumang panahon ng buhay. Isang kasamang sa tuwinay, mabuti ang sinasabi. Anumang problema mo, handa siyang makinig palagi. Ika'y pinagmumula ng inspirasyon. Hatid mo'y kwento ng pag-asa sa bawat pagkakataon. Kaya naman ako, kahit marami pa ang dumating, sadyang hindi ko ipagpapalit. Ikaw na kaibigan kong matalik. Kahit maraming bagong teknolohiya ang umagaw sa aking atensyon, ikaw pa rin mula noon hanggang ngayon. Matagal na tayong magkasama. Salamat sa walang iwan ng pagkakaibigan, ha? Maraming salamat sa iyo. Tunay kang agapay ng sambayanan. Aking 702-DZAS.
10: Ang COVID-19 virus ay airborne. Ang ibig sabihin nito, hindi lamang sa malalaking tilamsik ng laway, sipon o luha nahahanap ito, kung hindi pati sa ating hininga.
11: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa'yo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
12: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa perfect peace. tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
13: Sumasa'y papawid.

0: Magandang hapon, narito na ang mga balita ngayong Miyerkules 26 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
1: Hudyat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, ilang senator judges kinwestiyon ang umano'y kawalan ng kaalaman ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa pinaggamitan ng confidential funds. Leptospirosis fast lane sa ospital sa ilang rehiyon binuksan. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Presiding Officer Escudero inihayag na maaaring madisiplina at maparusahan ang lalabag sa sub judice rule. Ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
2: Hindi na ipinagkibit-balikat ni Presiding Officer Francis Escudero ang wari patuloy na paghahayag ng mga puna at side comments ng mga personalidad na may papel at kinalaman sa impeachment trial. Sa isang mahabang talumpati, sinabi ni Escuderong batay sa Rule 18 ng Impeachment Court, papatawan ng karampatang disiplina at parusa ang sinumang lalabag sa tinatawag na sub judice rule kung saan hindi maaaring magbigay ng komento ang sinumang may papel na ginagampanan sa paglilitis sa loob at labas ng korte. Kabilang na sa mga pagdidisiplinang ito ay ang pagbabayad ng 30,000 piso kada paglabag sa naturang alituntunin bilang 18 ng impeachment court. Binigyang diin ni Escuderong ang mga pagdidisiplina ay upang hindi rin magpakitang maaaring magmukhang katawa-tawa o sirko ang korte kung kaya't hindi mapagkakatiwalaan ng taong bayan ang magiging hatol nito. Ang talumpati ni Escudero ay bunsod na rin ng naunang reklamo ng depensa sa isang post ng prosecution sa Facebook na hindi pinapayagan ang misleading o nakalilitong katanungan sa oras ng cross-examination sa paglilitis. Ngunit hindi lamang ang prosecution at defense panels ang saklaw ng panuntunang inilabas ng presiding judge o presiding officer, ngunit pati ang senator judges. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Ilang senator judges kinwestiyon ang umano'y kawalan ng kaalaman ni Office of the Vice President at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa pinaggamitan ng confidential funds. Ang ulat mula kay Shekaina Abalon.
3: Nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang senator judges sa pagsasabi ng testigong si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na wala umano itong alam kung saan partikular na napunta at ginamit ang confidential funds ng opisina. Makailang ulit na nilinaw ni Ortonio na dahil sa kanyang posisyon bilang Assistant Chief of Staff at Admin Finance Officer, siya ang nakatalagang tumugon sa mga audit observation memorandum na inisyu ng Commission on Audit hinggil sa pagkakagamit ng naturang pondo. Tanong ni Senador Erwin Tulfo, paano makatutugon sa mga AOM si Ortonio kung wala itong malinaw na kaalaman kung paano ginamit ang confidential funds? Anya, hindi ito magiging posible maliban na lamang kung magsisinungaling si Ortonio. Sagot naman ng testigo, ang pinagbasehan lamang niya sa kanyang mga tugon ay ang mga impormasyon at detalye na sinabi sa kanya ng pinuno ng ahensya na si Vice President Sara Duterte Carpio at ang dating head ng VPSPG na si Colonel Lachica. Giit pa ni Ortonio lubos na pinagtiwalaan itong jurisdiksyon ng Vice Presidente at ni Lachica bilang main implementers ng confidential programs ng OVP. Nagdagdag din ng sentimiento si Senador Francis Panginan na mahirap paniwalaan ang paglalabas ng 122 milyong pisong pondo pambili ng gamot bilang reward sa mga informants. At ni hindi man lamang inalam ni Ortonio kung saan nga ba ito napunta, gayong siya ang tutugon sa mga AOM. Dahil dito, direktang tinanong ni Senate President Sherwin Gatchalian kung lahat na lang sila hindi alam kung saan napunta ang pondo, sino na nga ba ang tanging may kaalaman tungkol dito? Bagay na sinagot ng testigo na sina Duterte Carpio at Lachica lamang. Matapos ang pagtatanong ng mga hukom ay na-excuse na rin si Lemuel Ortonio sa witness stand ngayong hapon. Shekaina Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sandstorm na obserbahan sa Senado sa kasagsagan ng impeachment trial. Ang ulat mula

0: kay Babyline Katcho Resulta.
1: Mistulang sandstorm ang naobserbahan sa labas ng Senado sa kasagsagan ng impeachment trial. Tinawag ang pansin ng Senate media ng mga tauhan ng Public Relations and Information Bureau ng Senado makaraang maaninag ang makapal na buhanging itinutulak ng malakas na hangin mula sa baybay ng Rojas Boulevard pagtawid lamang ng gusali ng Senado. Nagbabaan at nagkuhaan ng video ang ilang miyembro ng Senate media at naranasan nga ang wari naturang sandstorm. Babyline Katcho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inihayag ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na hindi natumba o nadula si Senator Jose Pimentel Jinggoy Ejercito Jr. gaya ng naunang ulat. Sinabi ni BJMP spokesperson Junior Superintendent J-Rex Bustinera na ang senador ay naglalakad sa pasilyo habang naghahanda para sa kanyang court-ordered check-up nang makarinig umano ito ng pag-snap sa kanyang tuhod at makaramdam ng matinding pananakit. Agad siyang inalalayan ng BJMP doctor at isinabay na rin ang pagpapasuri ng kanyang nakatakdang x-ray at nag-consultation sa Cardinal Santos Medical Center. Nilinaw ng BJMP na may pre-existing knee injury ang senador bago pa siya makulong.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Natapos ang isinagawang imbestigasyon sa naganap na shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ito ang pagkukumpirma ni Philippine National Police o PIO Chief Police Colonel Allen Reyco. Matatanda ang nasawi sa nasabing insidente, ang biktimang grade 10 student at ang shooter na isang grade 8 student. Ayon kay Ko, bago ito isumite kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ay titingnan muna ang completeness ng mga detalye. Kapag naaprubahan na ito ni Tates ay saka ilalabas sa mga concerned institutions kabilang ang eskwelahan ng Ateneo de Zamboanga University.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nananatili ang matatag na tiwala ng mga pandaigdigang credit rating agency para sa Pilipinas matapos ang pagkumpirma ng Rating and Investment Information Incorporated o RNI at Moody's ng investment grade ratings na may parehong stable outlook. Inihayag ng RNI ang A rating ng bansa noong August 21 na sinundan naman ng Moody's noong August 24 sa pag-affirm nito sa Baa2 rating ng Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang mga ito ay malinaw na pagkakaroon ng kumpiyansa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pangkalahatang lakas ng ekonomiya ng bansa. Dahil dito, magkakaroon ng mas mababang interes sa mga pautang na kukunin ng gobyerno at ng mga pribadong negosyo sa abroad. Idire-direkta naman sa pamahalaan ang mga matitipid na pondo mula sa mas mababang bayad interes at ilalaan sa mga pampublikong pasilidad tulad ng mga ospital, paaralan, kalsada at mga programang panlipunan para sa mamamayan.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Binuksan ng Department of Health o DOH ang Leptospirosis Fast Lane sa higit 30 hospital. Naglalayon itong mas mapabilis ang pagtugon para sa mga pasyenteng posibleng tinamaan ng sakit matapos lumusong sa baha. Sakop nito ang mga DOH hospital sa Metro Manila, Region 1, Region 2, 3 at Cordillera Administrative Region o CAR. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ito ay parte ng paghahanda ng DOH sa posibleng pagdami ng leptospirosis cases kasunod ng mga pagulan at pagbaha sa iba't ibang mga lugar. Nagkaroon din ng command conference kasama si Health Secretary Edwin Mercado sa mga DOH hospitals para mas mapabilis ang pag-refer ng mga pasyente sa mga ospital na may available na kama. Nakikipagtulungan na ang DOH Operations Center sa San Lazaro Hospital para agad mahanapan ng ospital ang mga pasyenteng kailangang ma-admit. Pagtitiyak ng ahensya ang kasapatan ng kama at gamot para sa mga pasyenteng mangangailangan ng gamutan.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Bilang ng kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC nananatiling mababa. Ang ulat mula kay Jo Cabrera Alabastro.
3: Mababa pa rin ang bilang ng mga reported cases ng OSAEC sa Pilipinas. Ito ay ayon sa International Justice Movement. Anila, tila nakapako sa 12% lamang ang aktual na bilang ng mga biktima ang inaasahang kusang mag-uulat ng kanilang sinapit. Tatlo sa bawat apat na biktima ang malamang na unang magsabi sa pamilya o kamag-anak, habang mas mababa pa ang bilang ng mga insidenteng na iuulat naman sa justice system. Pagdating sa mga witness, 7% lamang ang nagre-report sa justice system, habang 63% ang nagsabing wala silang sinabihan tungkol sa kanilang karanasan sa kanino man. Ayon pa sa pag-aaral, hindi rin inaasahang magsumbong ang mga batang biktima, kaya maaaring manggaling sa third parties ang pagbubunyag. Mas mataas ang posibilidad na mag-report ang mga babaeng biktima, habang mas mababa ang willingness to report ng mga batang may mas mababa ang edad, kabilang ang persons with disabilities. Samantala, sa rehiyon, pinakamataas ang willingness to report sa Visayas, nasa 74.5%. Statistically similar ang Luzon at Mindanao, na kapwa nasa 67%. Kabilang sa mga aktibong respondent ay ang merong access sa internet, at lumalabas rin na malakas ang ugnayan ng relihiyon sa willingness to report kumpara sa iba pang factors na sinuri. Para sa FEBC Network News, Jo Cabrera Alabastro.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Paghihikayat sa publiko ng Department of Agriculture o DA na bawasan ang pagtatapon ng kanin at suportahan ang lokal na magsasaka. Ito ay bahagi ng kampanyang isinusulong ng Philippine Rice Research Institute na Be Riceponsible. Naglalaman ito ng tatlong pangunahing paalala, kabilang ang iwasan ang pagsasayang ng kanin, bumili ng lokal na bigas at pumili ng mas masustansyang uri ng kanin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang responsableng pagkain ng kanin ay dapat maging bahagi ng pang-araw-araw na gawain, dahil mahalaga ito sa mga Pilipino at sa seguridad sa pagkain ng bansa. Batay sa pagtataya ng PhilRice, nakapagtatapon ang bawat Pilipino ng tinatayang 2 kutsarang lutong kanin bawat araw, nakatumbas ng halos 11 milyong sako ng bigas na nasasayang kada taon. Dagdag pa ng ahensya na ang dami ng nasasayang na kanin ay maaaring makapagpakain ng tinatayang 5.17 na milyong mga Pilipino sa loob ng isang taon.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nanawagan ng iba't ibang religious group sa Sandigan Bayan na ibalik sa kulungan si dating Senator Ramon Bong Revilla. Binigyan diin ng mga grupo na ang publiko ay nawawalan na anila ng tiwala sa mga korte sa bansa, matapos payagang makapagpiyansa ang ilang politiko na nahaharap sa non-bailable case kagaya ni Revilla. Nababahala rin umano ang mga grupo sa posibilidad na pagbigyan din ng korte na makapagpiyansa si Senator Rodante Marcoleta at Jingoy Estrada, maging ang dating mambabatas na si Mike Defensor. Maaalalang pinayagan si Revilla na makapagpiyansa ng 1 million pesos ugnay sa kasong malversation na may kinalaman sa maanomalyang flood control projects.
2: Ulat, panahon.
0: Nakararanas ang Zambales ng minsanang pag-ulan dulot ng hanging habagat, habang ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental ay nakararanas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog-kidlat, dulot pa rin ng hanging habagat. Nakararanas naman ang natitirang bahagi ng Luzon, Aklan, Capiz at Negros Oriental ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulog-kidlat, dulot ng hanging habagat. At ang natitirang bahagi ng bansa ay nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulog-kidlat, dulot naman ng localized thunderstorms. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 71 centavos. Canadian dollar 44 pesos and 61 centavos. Australian dollar 44 pesos and 20 centavos. Singapore dollar 48 pesos and 62 centavos. At Saudi riyal 16 pesos and 43 centavos.
2: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga Kawikaan 28:13, mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ng ulo ay mapapahamak.
2: Hudyat Balita.
0: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 25-26 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: 4:45 ng hapon.
4: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
5: Luluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa kanyang mga utos at pagsasailalim sa kanyang kalooban.
4: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
5: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
7: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
8: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel host and buddy for this episode. And guys, it's 2025 and bumabalik tayo right now here in the land of egg tarts, which is Macau. So, ayan guys, kakadating lang natin and ito yung hotel na kung saan po tayo nag-check-in at napakalayo ng hotel po namin sa airport. Ito na po ang airport. Napagod po ako. Layo po.
2: Real Travels.
9: Value for money.
2: Food trip.
9: Accommodation na sulit.
2: Real Travels.
9: Because adventures are the best way to learn.
8: Ayun guys, so last flight yung kinuha namin from Manila to Macau. And time check, it's already 10:46 p.m. Pero nandito kami ngayon, nag-aantay kami ng taxi kasi plan pa namin mag-dinner at we don't need to worry about kung magsasara na ba yung mga kainan kasi since nasa Macau tayo, most of the establishments and yung mga kainan po is open ng 24 hours. So ayun na po, may taxi at sana pwede tayo sumakay. So guys, samahan nyo kami for tonight as we explore Macau. Ayan, papunta na tayo ngayon sa Venetian Macau and ramdaman na natin na nasa ibang bansa tayo kasi right-hand drive ng ating mga drivers dito. Napaka-exciting kahit pang third time na natin dito sa Macau. Parang ang dami mo pa rin pwedeng i-explore kasi sobrang dami talagang establishments dito sa Macau. Tsaka ako kasi very city girl, mas excited ako sa mga places na madaming building, madaming mga ilaw-ilaw, ganyan, compared sa nature. So, yun lang naman yung doon ako na-excite kapag madami akong nakikitang building, gano'n. So, and guys, may nakikita na tayong building. At ang lapit lang din pala ng Venetian from our hotel. So, nagugutom na tayo ngayon. Plan natin mag-dinner. Itingnan natin yung 24 hours na sinasabi nilang food court dyan sa loob ng Venetian Macau. And guys, parang wala pang 3 minutes nandito na tayo sa Venetian. Kaya ano, sobrang lapit lang from the hotel. And hi, grabe. Alam mong nasa Macau ka. Kasi sobrang bango, guys. Sobrang bango talaga dito. And excited kami kasi first time namin mag-explore ng area dito sa Macau ng gabi. So parang yung nakita namin kanina sa taxi, dami talagang mga ilaw-ilaw ng iba't ibang hotel, ng iba't ibang building. Kaya ano, it gives off a different vibe na ano, na-enjoy ko talaga yung view. Look at this view, guys. Super, super nice. Can you see that? Para kang nasa Europe na hindi mo maintindihan. Parang nasa Europe, guys, and it's really nice. Kasi parang if you're a fan of pretty places, yung mga hotels, ganyan, and yung mga architecture and interior designs, you'll really appreciate Macau. Tapos look at this building. Ang dami niyang mga details in it. So para kang nasa Venice, if you would look at the interior, sobrang detailed ng kanilang painting sa taas. So if you can see that, guys. And then as you continue to walk naman dito, napakaganda. It's like a palace. Sobrang gandang grand mansion yung peg. Tapos yan, sobrang bango, guys, promise. I wish you're here to smell the place. Tsaka mas malaki siya in real life. Tsaka pagpasok mo ng Venetian Macau, parang amoy Fabcon. Sobrang, sobrang bango yun. Sobrang, sobrang linis. Kaya, ayun, guys. It's really nice. Grabe, na-miss ko yung Macau. Tsaka this time naman, hindi naman tayo masyado nagmamadali. Kasi we chose Macau as our first destination. This is the country where we first entered. Tapos, tsaka na lang tayo lilipat sa Hong Kong eventually. Tara, kain na tayo, guys. Samahan nyo kami as we try to look for the best food na matitikman natin dito sa Macau. Ako, I'm craving for rice eh. So, something na rice na siguro may roasted duck or goose or something na parang Chinese na karne. Yun yung kinikrave ko right now. So, tingnan natin kasi meron silang food court na 24/7 daw dito sa loob ng Venetian Macau. So, it's a hotel. Tapos, may mall sa loob. Tapos yung food court lang daw doon yung 24 hours. So let's go, let's check. At kain na tayo. Grabe, nagugutom na ako. Guys, we're going up. Akyat tayo. Titingnan natin yung mall sa loob ng Venetian Macau. You know what, guys? Yung pinaka nagustuhan ko sa Macau is that despite of it being such a small country, ang galing lang on how they've built ties with the Portuguese government. Kasi parang Macau is a Chinese land. Pero kasi sinakop sila ng mga Portuguese for such a long time. And it's just like recently lang din nila nakuha yung independence nila just last 1999. So year 1999, parang natapos na yung contract or parang yung arrangement or treaty nila with the Portuguese people. So nagain na nila yung independence nila. So it just has been around like parang super, super short time pa lang sila nagiging independent kung since 1999 lang nila nag-gain yung independence nila. So, yun yung nagustuhan ko sa Macau is that it gives you another glimpse of China. So, this is like China pero may halong Portuguese. Just like Hong Kong, it gives you another perspective of China. It's like China pero merong halong British. Ang galing lang din kung paano mag-merge yung dalawang cultures. And super, super, just super, super nice to look at. So, yan guys, time check, it's 11:05 and wala na masyadong tao dito sa mall. Parang onti na lang talaga yung mga tao. Pero ang galing ah, kasi mas chill. Wala masyadong tourists. Tsaka kitang-kita mo agad yung, kitang-kita nyo guys yung mall. It's so cute, parang ka nang nasa Venice. Ang cute tsaka unique ng mga stores nila dito. Although, di mo na mapapasukan guys, because it's closed. Pero, ang ganda. Ang ganda kasi ang lamig dito, guys. Super chill. Walang tao talaga sa mall. And guys, so andito na tayo sa Venetian Food Court. And praise God, it's still open. Ito guys, so just a sample of yung mga food here. So dito sa Chinese food, may mga dumplings, fried noodles with chicken wings, fried rice. Ayan, ang daming mga options. Sweet and sour pork. Yeah, super, super nice, guys. Mga clay pot na rice. Tsaka dito sa kabila, iba namang cuisine ng China. So ito, Fortune Hunan Cuisine. So ibang region naman ng China, probably. If you're not into Chinese food, there's Korean food naman here. Ayan, so pwede ka mag-order ng mga bibimbap, ganon. Samyup. Uy, spicy. Ayan, mga spicy na food. Yeah, yun yung gusto ko sa China eh. Like, sa mga Chinese food, masarap sila mag-spicy food. So, dito tayo nag-order, guys, sa Lanzhou noodles. Actually, ay, grabe. We're so excited. Because look at that. Handmade yung kanilang noodles. By hand, syempre. Tapos ito, signature noodles with sliced beef. Actually, ito yung mga in-order ko. Sakto dumating na yung order natin. Ayan. So, nag-order din tayo ng mga pork with rice. Tapos, set na siya. May sabaw, may gulay. only for 88 Macau Pataka. So ito guys, yung mga in-order natin, meron tayong mga pork at iba-ibang klase ng pork. Meron tayong parang pork na spare ribs. Guys, so ito yung mga in-order natin. May mga rice set tayong in-order. So sulit yung rice set guys. So laki ng serving. Rice, soup, dalawang klase ng gulay. Tapos, para siyang pork spare ribs. Yung isa naman na set, yung version nun, is like pork na belly. Oh, wow. Tapos, ito naman, no, nag-order naman tayo ng parang noodles. Ay, hindi siya parang noodles talaga, guys. So, yung in-order ko is the beef. This is the beef noodles with sliced beef tsaka fried egg. So yan guys, i-taste test natin. So ito, kakain na tayo guys. First meal out of the country sa Macau. Noodles with sliced beef and fried egg. Yan, sobrang laki ng serving guys. Parang good for two. Ayan, let's try it. Siyempre, as a sabaw lover, itetestingin natin yung sabaw. Tingnan nyo guys yung santo ko. Cute. Ang init, pero ang sarap. Oh wow, ang sarap. Lasang Chinese. Sarap. Lasang Chinese food. Tikman natin yung sliced beef. Eto guys, yung sliced beef, oh, generous ng serving. Alam mo yung mga beef sa Vietnam, pag nag-order ka ng pho, parang ganun yung vibes. Pero eto, tikman natin.
10: Lambot. Lambot guys.
8: Lambot. Sarap. Sarap yung beef nila dito, lambot. Tapos, last one, tikman natin yung handmade noodles nila.
10: Oh, wow.
8: Nagbag yung glasses ko. Ang lambot. Ang sarap ng noodles nila. Super, super soft. Authentic talaga na handmade. Lasang ano talaga. Totoo noodles. Ang sarap, guys. Ang sarap. Woo, sarap, guys. Ano lang siya? 88 Macau Pataka. So, sulit na yon kasi yung price range ng mga food meals dito around 100 to 150. Pero ito, good deal na kasi laki na ang serving din. Ayan, nililibot na natin yung empty na mall kasi finally wala na talagang tao sa mall kasi it's 12 midnight and all the shops are closed. So, if you can see, ayan, tada! Look at the mall, guys. It's such a beautiful mall. Sobrang linis, sobrang ganda ng surroundings. And what I like about this one is, imagine you guys ha, you can literally run around the mall, tapos pwede ka actually mag-jogging dito, kahit gabing-gabi na. Tapos dito ka lang, papa-aircon ka lang. It's really nice guys, kasi if you're an introvert and if you're like looking for a place to, you know, have your IG photos done, this is the perfect place to be in, especially ng mga around 12 midnight. So, yun yung maganda dito, guys. Papapicture kayo dito. Oh, lang tao. If self-conscious ka, pwede ka magpapicture ng ganito. Ayan, ganito. Tapos, akit ka sa taas. Tapos, papapicture ka ulit ng ganyan. Picture ka ng ganyan. Makaw! Ganyan. Tapos, magja-jogging ka. Ayan, guys. So, pwede ka mag-jogging. Tapos, pwede ka mag-ano? Pwede ka mag-papicture dito. Woo! Macau! So, yun guys. Yan ang na-discover natin. Gusto mo ng IG photos? Walang harang, walang tao. Tapos, only shoot ka. Punta ka ng Venetian Mall. 12 midnight. Bukas to. For all my fellow people who likes to take pictures and document. Okay to. Pwede ka nga mag-jogging eh kung nag-run ka. Like, kunwari ako, nag-run ako. Okay itong ruta na to. Okay itong daanan na to para iikutin mo lang, di ba? Indoor, di ka papawisan. Sobrang ano, sobrang air-conditioned, lamig. So, okay, try ko na tumakbo guys. Bye! So, ito na guys. We're finally back in the hotel. Coming from our dinner kanina. So, super, super ganda ng hotel natin. And thank you, Lord, kasi yung nakuha nating hotel is tapat lang ng airport, like what I showed you guys earlier. And ito, itutour natin kayo. Ayan. Dito sa ating nabook na hotel. Ewan ko na lang kung mali-late ka sa flight mo. If dito ka nag-book, kasi talagang ano, tapat na tapat lang. Yung hotel na to sa airport. Ayan, this is the CR with the bathtub. Very, very comfy. And if you're looking for a budget hotel, okay to, sa Golden Crown China Hotel. Kasi ang maganda dito is, it's not like the yung mga hotel sa Cotai Strip, yung Parisian, the Londoner, and yung mga Galaxy Hotel na nandun sa main area na parang 10K to 25K-ish per room, per night, goodbye. Not looking for an experience like that, naghanap ka lang ng straightforward na hotel, not too fancy, sakto lang din. I think this is a good hotel that you can stay in. So, I'm just gonna show you guys itong room na to. This is actually a room good for two people. Apat kami, so we booked dalawang room na connected to each other. And then, per room, may dalawang single bed. But it's very, very spacious. Ayan, guys. So, the room. Super solid na accommodation because it's very clean. Very, very nice, guys. Super spacious compared sa mga places din sa Hong Kong. If you would book accommodations in Hong Kong, medyo mas masikip. Kasi we know naman na very, very mataas yung demand doon for space. And then, the good thing about this hotel is, may unique feature tong hotel na to. Hindi na lang natin masyado makita sa video dito. Nakikita yung reflection ko. Makabukas makita nyo, pero describe ko na lang, ano siya? Yung view ng ating hotel room is yung mismong runway ng Macau. Sobrang ganda ng view ng hotel room natin dito sa Macau kasi mga airplane na lumalanding. As in, kitang-kita mo talaga yung pagland. As in, nandun lang sa window ang lapit. Yung tipong pagtatalon ka sa window, masushoot ka sa airplane. Parang ganun. So, yan guys. Basically, nakapag-dress up na tayo and ang day one natin sa Macau ay aabangan natin for the next episode. So, yan guys. I hope na-enjoy nyo kahit sinamahan nyo lang ako last night na mag-dinner dito sa Macau. Kaya, so next episode natin, abangan nyo yung mga kakainan natin at pupuntahan sa ating day one ng Macau. So yun guys, always remember that adventures are the best way to learn. Again, this is Shira de la Peña, your travel host and buddy here dito sa Real Travels, and I'll see you for the next episode. Bye-bye!
2: Kwentuhang may kabuluhan at musikang may kaibahan. Papuri Radio Show! Susunod na!
11: Sumasa yung pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilang.
12: 702
11: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kagapay! Itong programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kami tatlo ngayong hapon. Ako po si Dennis Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ako naman si Trisha Denise Campanier. Ngayon po ay August 26, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Naka-ready na po ba kayo para sa long weekend?
2: Wow.
3: Mm-hmm. I'm sure marami po sa ating mga kaagapay ay naghahanda na para dyan kasi more rest and more time to spend with our loved ones. Di po ba?
2: Yes, ang saya nun. Ako excited na talaga kasi love na love ko ang mga oras na kasama ko kayong dalawa. Kahit saan pa tayo mapadbad.
3: Ay, ayan. Ganyan ka-sweet ang mama ko. Hindi po yan nauubusan ng pagpapahayag ng love niya sa amin.
1: Oh. Ay, totoo yan, anak. Natural yan sa mama mo eh. Oo, isa yan sa napakaraming dahilan kung bakit ko siya nagustuhan.
2: Wow, grabe naman yung magama ko. Pero ang totoo po niyan, mga kaagapay, nagagawa lang po nating maging mas lalong mapagmahal. Dahil ang Panginoon ang unang nagmahal sa ating lahat. Siya ang source ng love na ito. Ang sabi nga sa John 15:9, ang sabi ni Jesus, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman inibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig.
1: Amen!
2: Amen!
1: Tunay nga pong wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Makagapay, up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo pong ipadala inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
4: 702 DZAS FEBC Radio
1: or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart
4: 0999-223-5675.
1: Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Nais kong basahin ang ilan sa mga messages na inyo pong ipinadala sa amin mga kaagapay. At maaari nyo po bang ipaalam saan po ba kayo nakikinig ngayon? Ito, sisimulan kong basahin ang message ni Faustina Frankie Habla. Maulang hapon, Campanier Family. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy pakikinig. Thanks sa Lord sa pag-iingat everyday. Si Ferdy S. Jota naman ang sabi, Blessed Wednesday, Campanier Manalo Family. Indeed, rain or shine. God bless as always. Sa Diyos ang papuri. At si Guy Santos ang sabi naman niya, Magandang hapon, Campanier Family. Listening palagi. Pa-request ng gagawin ang nais mo at paano kung wala ka, Jesus. Hello sa inyo.
5: Yes, hello, hello sa inyo, Ferdy.
2: Faustina, Ferdy, yes. At Guy, maraming salamat sa lagi niyong pagtutok sa programa. At Guy, nawa narinig mo ang iyong requested song sa panimula ng programa.
1: Ito pang mga nakikinig sa atin, shout out kina Angel Villaflor Gorospe, Jessica Jang, Epifanio Salvador, Mary Ann Cruz, Nora Cancela, Jose Berueco, at Mila Pascua, happy listening po!
2: Happy listening!
6: Yes, happy listening mga kaagapay! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Viola na kasama natin para ipagpatuloy ang kanyang kwentong papuri later. Kaya tutok lang mga kaagapay! Pero sa ngayon po ay pakinggan muna natin ang mga awiting ito. Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Papuri 20, Ang Sayakap Mo Yahweh na inawit ni Johnny Dizon, sinulat ni Jonathan Manalo, at Ang Kahit Hindi na sinulat ni Pastor Ronel Rubrica at Kathy Carlos na inawit ni Jerus Del Socorro. Kasama rin ang isusuko ang lahat mula sa Papuri 25. Sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Joan Oliveros, at awiting Kabutihan Katapatan Kailanman mula sa Papuri 21. Sinulat ni Third Fermin, inawit ni Ruben Laurente at Kate Rose Urrutia. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang...

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito po si Dennis Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Isang napakainit na pagbati po. Saan mang panig kayo nakikinig ngayon? At hayaan nyo nga pong samahan namin kayo sa inyong pakikinig sa radio. Gayun din sa mga nakikinig via online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na po kayo sa inyong Facebook para po inyong maipaabot sa amin ang inyong messages. At ang ating Facebook page ay
3: 702 DZAS FEBC Radio.
1: At syempre, ang mga texters ay welcome. Texters? Na welcome.
4: Texters?
1: Yes. Sa Globe? 09.

0: 1-6-296-6620
1: at Smart
0: 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, nais po namin kayong imbitahang muli na magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Let's go! Send yun na po yan. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account, sa ating email address na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay.
2: Maraming salamat po sa inyong mga ipinadadalang kwento, mga kaagapay.
1: Thank you!
2: At itatampok po namin yan dito sa programa sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad po ng nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga papuri singers. At yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Viola Natividad. Narito po ang kanyang kwento.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Viola Natividad at natutuwa po akong makasama kayong muli dito sa papuri. May mga awit po na kapag narinig natin, bumabalik agad sa atin ng particular na panahon ng buhay natin. Alam niyo po, ganito ang pakiramdam ko tuwing inaawit po ang maligayang nagbabalik from Papuri 25 na isinulat po ng ating maestro, Arnel De Pano. Naalala niyo pa po nung pandemic, yung mga panahon na halos tumigil ang mundo, yung hindi po tayo makapagkita-kita, hindi tayo makapagtipon sa simbahan, at maraming dumaan sa takot, lungkot, at maraming tanong. Kaya po noong dumating ang pagkakataong makabalik tayo sa bahay-sambahan, parang iba ang dating ng bawat awit po, ano? Bawat panalangin, bawat pagkakataong makasamba. Mas na-appreciate po natin ang mga bagay na dati parang normal lang. Pero habang tumatagal, mas na-realize ko po na hindi lang pala tungkol sa pagbabalik sa simbahan ang awitin na ito. Minsan, kailangan din nating bumalik sa Diyos. Hindi naman laging dahil galit tayo sa Kanya o ayaw natin sa Kanya. Minsan dahil lang sa sobrang busy ng buhay. O kaya sa dami ng pinagdadaanan natin, hindi na po natin namamalayan na unti-unti na pala tayong lumalayo. Alam niyo po ang nakakagaan ng Lord isipin, hindi po nagbabago ang Diyos. Hindi siya napapagod maghintay at hindi siya nagsasawang tumanggap. Kung matagal ka nang hindi nakapanalangin, matagal ka nang hindi nakapasok sa simbahan, gusto kong sabihin sa'yo, hindi pa huli ang lahat. Laging may daan pa uwi. Habang pinag-iisipan ko po ang mensahe na ito, naalala ko rin yung isa kong awit na ang title po ay Muli. Isinulat ko po yung song na yon para sa mga taong pakiramdam nila ay pagod na talaga sila, usugatan sila, o nawawala na ng pag-asa. May isang linya po doon na ang sabi ay, darating din ang umagang may liwanag at pag-asa. At sa tingin ko, yun din po ang mensahe ng maligayang nagbabalik. Na kapag bumalik tayo sa Diyos, hindi ibig sabihin mawawala agad ang lahat ng problema. Pero may kapayapaan tayong matatagpuan sa Kanya. May pag-asang unti-unti niyang pagagalingin ng mga sugat natin. At may katiyakang hindi niya tayo iiwan anuman ang pinagdaraanan natin. Kaya kung sa pakikinig mo ngayon, eh parang may kumakatok sa puso mo. Baka ito na ang paanyaya ng Diyos sa'yo. Lumapit ka lang. Naghihintay siya. At gusto kitang salubungin ng mga salitang ito. Maligayang nagbabalik.
1: Mga kaagapay, totoo nga po ang kinuwento sa atin ni Viola. Anuman ang iyong nakaraan o may pinagdadaanan ka man sa kasalukuyan, mahal na mahal ka ng ating Panginoon.
2: Yes.
1: Hindi mababago ng kahit ano pa man ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pakinggan na natin ang awiting nabanggit ni Viola Natividad, ang maligayang nagbabalik mula sa Papuri 25, sinulat ni Arnel De Pano at ni Reverend Randy J. Austria na inawit niya kasama si Larry Ilagan, Ava Canaselli, Mel Altoveros, Kate Rose Urrutia, Arnel De Pano, Michelle Charlotte Bautista, Ben Hobilia, and Che Dimain, na susundan ng awiting Muli na sinulat at inawit din ni Viola. Maririnig din natin ang dalawang awitin mula sa Papuri 22. Ang Minamahal Ka na sinulat ni Mario Laharca Jr., inawit ni Kathy Go, at Angkla na sinulat ni Simon Caleb Gasilaw, inawit ni Benny Manaligod, Mika O'Hara at John De Vera. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Sentro sa naging ikalabing siyam na araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio, ang muling pagharap ng Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio para sa pagtataya ng parehong panig at pagtatanong ng Senator Judges. Pangunahing naging usapin ang pagkwestiyon hinggil sa umano'y kakulangan ng kaalaman ni Ortonio kung paano ginamit ang confidential funds na inissue sa opisina. Bagamat kabilang ito sa mga individual na tumingin sa audit findings ng pondo, lalo na ang pagtugon sa audit observation memorandum mula sa Commission on Audit. Sa pagtatapos naman ng proceedings, pinangalanan na ni Lead Prosecutor Jervil Luistro ang mga susunod na haharap sa witness stand para sa panibagong linggo ng impeachment trial. Nagpapatuloy pa rin ang pagtalakay sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Inalis na sa listahan ng mga testigo si retired Major General Adonis Bahaw, habang nananatili naman sina Colonel Manaros Buransing at Colonel Magtanggol Panopio na nakatakdang humarap sa Martes, Setyembre 1. Bukod sa kanila, ibinunyag na rin ang prosekusyon na bahagi ng kanilang testigo para naman sa Miyerkules, Setyembre 2, mismong si Defense Spokesperson Attorney Michael Wesley Poa. Matatanda ang una nang ipinahayag ni Poa ang kanyang kahandaan na maging witness sakaling ipatawag. Susundan naman siya ni Marisa Grande mula sa Philippine Statistics Authority. Ipinag-utos na rin ng impeachment court ang pag-i-issue ng subpoena para sa mga nabanggit na individual. Kasabay nito, napag-usapan ang pag-i-issue ng supplemental subpoena para sa ilang karagdagang bangko at iba pang pinansyal na institusyon sangayon sa hiling ng prosekusyon para sa iba pang records ng Vice Presidente at kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Gayunman, pinaalalahanan ni Presiding Judge Francis Escudero na kasama si Duterte Carpio na nakailalim sa subjudicial rules sangayon sa Rule 18 na ipinagbabawal ang magbigay ng public statements na maaaring makaapekto sa kasalukuyang paglilitis. Kaugnay ito sa binitawang pahayag ng bise ngayong araw kasabay sa ginagawang court ruling ni Escudero. Samantala, sa Martes, Setyembre 1 ang magiging pagbabalik ng impeachment trial para bigyang daan ang holiday sa Lunes. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
0: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Masaya ang puso pero may ilan ding pagod, sugatan, nalulungkot o may mabibigat na pinagdaraanan. Ikaw po ang nakakakilala sa bawat isa sa kanila. Panginoon, iparamdam mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kung may mga puso mang nangangailangan magbalik sa'yo, bigyan mo po sila ng lakas ng loob na gawin ang unang hakbang. Tulungan mo po silang maranasan ang iyong kapatawaran, kapayapaan at pagmamahal. At para sa mga matagal nang naghihintay ng kagalingan, kasagutan o panibagong pag-asa, ipaalala mo po na ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nagpapanumbalik. Tulungan mo po kaming magtiwala na sa iyong tamang panahon, maghihilom ang aming mga sugat at muli naming mararanasan ang iyong kabutihan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil lagi kang handang tumanggap sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Amen! Maraming salamat, Viola, sa iyong panalangin at talaga nakaka-encourage ang iyong ibinahaging kwento ngayong araw na to, pati nung nakaraang Miyerkules.
4: Yes, maraming salamat.
3: Yes. At we are hoping to hear more music from you as the Lord inspires you to write more songs. Keep shining for Jesus! God bless you.
4: God bless you.
3: And your whole family.
5: Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito. Simulan natin sa tatlo pang awitin mula sa Papuri 22, ang Kay Jesus pa rin, inawit ni Mon Faustino at ni Tricia Amper Jimenez, sinulat ni Abraham Gorospe Jr. Ang Kanlungan ng Puso na sinulat ni Ruben Lopez Jr., inawit ni Tim Pavino, at Magtatapat na Tunay, sinulat ni Robert David, inawit ng Barnabas. Kasama rin sa lineup ang Dahil Sa'yo, Para Sa'yo mula sa Papuri 25 na sinulat ni Jonathan Manalo. Inawit niya kasama sina Dennis and Charmaine Campanier, Trisha Denise at Charity Grace Manalo Capistrano. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Mga kaagapay, patuloy ang inyong pakikinig dito sa programang Papuri. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier. Sa pagkakataong ito, mga kaagapay, nais po naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay Kayla Escalante, sa production technicians na sina Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena, sa ating broadcast engineer na si JV Tabua, at maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bukawi Transmitter Site.
2: Yes, maraming salamat po sa inyong lahat.
3: Thank you po.
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Viola Natividad na ating napakinggan. Kung nais nyo pong magbahagi ng inyong kwentong papuri, ay ipadala nyo lang sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Yes, salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang kwento.
3: Thank you po.
2: Bago tayo magpaalam, balikan natin ang John 15 verse 9 sa Tagalog. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman inibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kaya mga kaagapay, patuloy po tayong manatili sa wagas na pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinigay sa atin. Pakinggan po natin ang awiting Pag-ibig Mo mula sa Papuri 16. Ito po'y inawit ni Zebedee Zuniga at sinulat ni Pastor Ronel Rubrica. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na...

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company.

na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At para po sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito, isang napakagandang paliwanag ano po, tungkol po sa ating konsepto ng tagumpay. Sabi nga nila, para saan ka bumabangon, di po ba? Alam natin na meron tayong motivation sa araw-araw at kanya-kanya po yan. Ang ilan sa ating mga motivation ay valid at marahil po may mga motivation tayo na nagdadala sa atin sa maling direksyon. Maaaring nagbibigay sa atin ng sigla, lakas, dahilan para magpakasipag tayo, pero ang katanungan po ay ito ba ay patungo sa tamang direksyon? Kasi sa totoo lang ho, pag tayo ay merong mga ginagawa, meron tayong paglalaan ng panahon, di po ba? Yung oras na inilalaan natin sa isang bagay ay nangangahulugan lamang na kinuha natin ito para sa ibang bagay. Ang ibig sabihin, hindi naman dumadami yung oras eh. Ang ginagawa lang po natin, nire-reallocate natin. Halimbawa po, no, sa isang araw, alam naman natin na meron lamang tayong hinahati-hati na 24 hours. Hindi ho yan dumadami, no? Bagamat meron akong nakitang kainan na nakalagay po ay open sila 25 hours. But of course, marketing lang nila yon. Pero lahat po tayo ay 24 hours, di po ba? Ngayon, ang magandang katanungan po at magandang pag-isipan, yung 24 hours na yon, syempre, hinahati-hati po natin yan, ina-allocate po natin yan. So yung 24 hours ay pwede nating pagsisihan yung paggamit natin or pwede nating masabi na gamit natin ng tama. Di ho ba? Kasi syempre ina-allocate mo nga eh. So halimbawa po, meron ka ng full schedule. So pag ikaw ay may kailangan pang gawin na nakita mong importante, hindi naman magkakaroon ng additional time para doon eh. Ang totoo, ibabawas mo yung time na yon sa ibang mga bagay. Halimbawa, siguro kung ikaw po ay meron pang spare time for extra sleep or rest, eh baka ho magbawas ka na ng oras ng tulog, di ba? Kaya nga yung iba, ilang oras na lang ang tulog, di ba? May mga tao po na talagang sabi nga eh, yung tulog po nila is very, very minimal. At hindi lang minimal, ay hindi pa consistent yung oras ng tulog. So, ang nangyayari po, yung tinatawag na body clock natin, hindi adjusted. So, bagamat nakapagpapahinga, pero hindi talaga yung fully rested as needed by our bodies. Masabi lang na nakatulog, nakapagpahinga. Pero hindi po yung klase na talagang masasabi nating beneficial para sa ating physical na pangangatawan. At take note ha, marami pong sakit ay related po sa ating kakulangan sa kapahingahan. So yung rest, huwag niyo pong isipin na spare time yon. Kailangan din natin yon, di ho ba? Marami nga bumabagsak ang quality of life dahil yung quality of health ay bumagsak. Sabihin mo na dumami nga ang pera, pero kung wala ka namang kalusugan para magamit mo ng tama ito, eh problema din. No? I remember one time, meron po akong kausap, malaki yung kanilang bahay. No? At ang sabi nga niya sa akin, alam mo, Pastor, na-realize ko na sa bahay na ito, ilang kwarto lang yung na-access niya talaga. Sa laki-laki ng bahay, hindi na siya makaakyat sa second, third floor. Tapos, maliit na kwarto lang yung kanyang ginagamit sapagkat ang sabi niya, mahirap din yung malaki yung kwarto kasi ang daming lilinisin, mamaya-maya may kailangan ka, ang hirap hanapin. So sabi niya, to keep it simple, magamit siya ng maliit na kwarto. Naikwento rin niya na marami po siyang binabayaran pagdating sa pagkain, no? Kung magkano yung expenses. At ang malungkot doon, karamihan naman nung kanyang mga binibiling pagkain ay bawal sa kanya. So sabi ko, bakit bumibili? Bawal pala. Hindi pala para sa kanya. Hindi po siya kumakain ng rice dahil bawal sa kanya. So ang nangyayari po, kung ilang kaban sa isang buwan ang kanyang binibili, not for them, hindi para sa kanyang, sa kanilang mag-asawa, kundi ito po ay para sa kasambahay, para sa driver. So imagine mo, no? Ang laki-laki ng gastos para po sa mga bagay na hindi ikaw mismo ang nakikinabang.

0: Kaya nga, ang sabi niya, meron din talagang wisdom sa simple lang eh, na naaayon sa iyong pangangailangan. Pero, kaya po maganda yung kanyang patutuo na yon, kasi yung realization ay napaka-prangka, di ba? Nililino sa atin, base sa isang taong narating na yung pinapangarap ng marami, di ba? Magkaroon ng kung ano-ano, malaking bahay, maraming ari-arian, only to find out and to realize later on na hindi pala yon ang dapat paglaanan. At sabi nga niya, ang naging problema niya, yung panahon na para sa kalusugan sana, to exercise, to rest, to spend time with the children, eh nasakripisyo po yon, alang-alang sa tagumpay. Narating niya ang tagumpay only to realize higit pa ito sa kanyang kailangan. In other words, kung alam lang niya na ganun ang mangyayari later on, mas binigyan sana niya ng atensyon yung iba pang bagay sa kanyang buhay. So sa atin din, laging nandun yung threat na yun eh. Bakit po? Kasi yung motivation is important. Kaya lang, yung motivation po ay dapat pinaparisan din naman ng tamang direksyon sa buhay. Kasi kung motivated ka for the wrong reason, you will be led in the wrong direction. Di po ba? Motivated ka nga, mali naman po yung direksyon ng buhay mo kasi yung motivation mo ay driven ng mga hindi tamang desires. So eventually, anong mangyayari po dyan? Ang kalalabasan, kahihinatnan po niyan, ay mahahatak po tayo sa maling direksyon. And obviously, pag mali po ang direksyon, ang makikita po natin sa halip na yung realization ng ating mga dapat ginagawa, eh maliligaw tayo ng landas. Kaya ho importante yung tamang direksyon. If you remember, doon sa Luke chapter 12, atin hong pinag-aralan yung tungkol sa rich fool, di ho ba? At yung word na fool po doon, ang ibig sabihin ay isang tao na hindi alam kung ano ang tunay na paglalaanan sa buhay. Siya po ay naging matagumpay, yes, kaya nga rich. Kaya lang, interesting, bakit yung taong tinuring na mayaman ay itinuring ding hangal? Ang kadahilanan po doon ay dahil bagamat siya po ay nagtagumpay, hindi siya nagtagumpay sa tamang mga bagay. At ayaw po nating mangyari sa atin yon. Naalala ko yung sinulat ni Solomon sa Ecclesiastes na kung saan ang sabi nga niya, eh parang paulit-ulit lang, no? Sabi niya dun sa Ecclesiastes chapter 1, yung unang henerasyon ay gagawin ang mga bagay na hindi tama, maglalaan sa hindi tama, sasayangin ang kanilang buhay. At ang mas masaklap na sinabi po ni Solomon, yung next generation after that, gagayahin lang din, no? Sa halip na matuto tayo sa naunang henerasyon, ang nagiging ending, eh ginagaya yung nauna at uulitin lang at minsan mas gagalingan pa sa maling direksyon. At ang resulta po, another generation wasted their opportunities and their lives. Kaya tayo rin eh, kailangan maintindihan natin, pagsilang pa lang natin sa mundo na ito, tayo po ay hinuhubog na ng mga pamantayan ng mundong ito. Ingrained sa atin yan eh. Yan ang desire ng puso natin, sa totoo lang. Kaya nga po, ang kadalasang nangyayari, tayo po ay nandito sa mundo, ang mangyayari po sa atin ay makikita natin yung mga hangarin ng mga bagay sa mundo at para bang nagiging template na ito ang dapat na tagumpay, ito ang dapat nating ma-achieve, ito na dapat ang estado natin. And oftentimes, ang problem po sa mga templates na ito, walang pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Yan po ay isang malungkot na reality. We live in a time and day na yung pagiging relihiyoso, importante pa rin sa tao. Pero bagamat importante sa tao, tila hindi na natin talaga isinasabuhay ang mga prinsipyo po nito. Kaya nga ang resulta, ang tao po naliligaw ng landas. Di po ba? Yung pagiging relihiyoso natin is so that God can bless our plans para ma-achieve natin yung gusto natin, hindi yung tayo ay magpapailalim sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon nagbigay ng babala sa atin dun sa parable of the rich fool. At ang sabi nga niya doon sa talata na yon, sa verse 20, this is Luke chapter 12 verse 20, "But God said to him, 'You fool, you will die this very night. then who will get everything you worked for? Yung reality at realization ng vulnerability is very important. Kasi once na na-realize natin na tayo po ay vulnerable, anytime we can die and we can either go to heaven or elsewhere, ang magiging problem po nito, ang tanong, yung bang pinagpagalan natin ay meron po ba itong saysay doon sa langit? Di ho ba? May eternal value ba ito? Kasi minsan po, we pursue yung worldly success, hindi nga minsan eh, kundi kadalasan at the expense of what matters to God. Hinahanap, hinahabol natin ang tagumpay na ayon sa pamantayan ng mundo, at kadalasan po, ito'y ginagawa natin na ang naisasakripisyo natin ay kung ano yung mahalaga sa ating Panginoon. Ngayon, kailangan nating maintindihan bakit ba importanteng i-consider kung ano yung mahalaga sa ating Diyos. Well, basically, He's the author of life. Siya nakakaintindi ng buhay. Siya nakakaalam ng tunay na sukatan ng tagumpay. Siya ang nagbibigay sa atin ng tamang perspektibo dahil ang tagumpay po will serve as a target. At yung buong buhay natin ay guguguli natin to pursue that target. Di ba? Gagawa tayo ng mga desisyon alang-alang dun sa target na iyon. Ganun po yan. Whether iniisip nyo ng malalim yan o hindi masyado, that's the reality. Kaya nga, kung inyo pong oobserbahan, eh ganito po ang makikita natin sa ating lipunan. Mapapansin nyo po na maraming mga tao, they will really spend yung kanilang time para i-pursue ang mga bagay na hindi naman pala kalugod-lugod sa Panginoon. Ang masakla pa nga, dahil po sa takbo ng buhay ngayon, marami tayong desires na hindi natin kayang maabot. Ang ginagawa po ay gagawa tayo ng paraan. Minsan nandyan po yung mga hulugan, di ho ba? May mga legitimate naman eh, pero ito lang po ang babala ko sa inyo dyan. Sometimes, when you commit to something like that, mga hulugan, ano pong nangyayari? You are committing yourself to become busy for quite some time. Halimbawa, 5 taon, 3 taon. So, nangyayari ngayon, dahil itinali mo na yung sarili mo na kailangan mong bayaran ang mga yan, ano mangyayari ngayon? Ang mangyayari po ngayon, dahil wala ka pang pangbayad, kailangan mong maging busy na sobra-sobra para i-pursue ang mga bagay na yan. Di po ba? At ang malungkot na kahihinatnan po niyan, yung bang masyado na tayong nagiging abala sa mga bagay na yan to the point na wala eh, dahil nakatali ka na at kailangan mo nang bayaran yan, lagi na lang busy. Di ba? Wala na tayong time to really stop and assess. Kasi kinumit mo yung sarili mo dun eh. Kaya hindi lang po yan decision to purchase something that you cannot really afford at the moment. Yan po ay decision para itali ang sarili mo sa isang commitment na ang bottom line ay mag-aalis sa'yo ng oras sa ibang bagay na marahil po ay mas importante. Di po ba? Kaya nga napakahalaga yung paalala nito eh. Yung problema ho nung mayaman sa rich fool, sa sobrang yaman niya, hindi na niya alam kung anong gagawin. Sabi nga ng ibang, gandang problema, no? Yung iba ho, problemado dahil walang kayamanan, eh. Ito naman ay problemado dahil sa dami ng kayamanan. Pero sa kabila nga po noong kanyang estado na iyon, mapapansin po natin, mali ang kanyang naging kapasyahan. At ang kanyang kapasyahan is to make himself busier. Dahil ang sabi niya, gigibain niya yung current warehouses niya at magtatayo siya ng panibago na mas malaki, mas marami ang kayang i-imbak. So in other words, gagawin na naman niyang abala yung sarili niya at itatali sa mga bagay na ito. Kagaya po ng aking nabanggit, minsan ito talaga yung malaking problema natin. We become so busy with these things to the point na wala na tayong time doon sa lalong importante sa ating buhay. So ano pong pwede nating gawin? Well, number one, very important po to go back to the Bible. Ano ba ang sukatan ng success? Ano ba talaga ang dapat nating i-pursue sa buhay na to? The Bible keeps reminding us. Hindi naman humasama ang yumaman. Pero ang kayamanan po is just an instrument to do better things for God. Hindi po yan ang end in itself. Kasi pag yan na yung ginawa mong pursuit mo, at yan na lang ang purpose ng buhay mo, you realize later on, hanggang saan ka lang kayang dalhin ang kayamanan mo, ang daming bagay na ide-deprive mo sa sarili mo dahil sa paghahangad mo ng kayamanan na pagdating sa dulo, ang sabi nga, tonight you will die. So ano ngayon yon? Paano ngayon yon? Ano ngayon ang kahihinatnan? Di ba? Nakakatakot isipin, no? Na para bang sa kakahangad natin ng kayamanan, eh tayo po ay nawalan na ng panahon sa mga bagay na lalong importante. Kaya nga ang challenge po talaga dito, mga kapatid, ay pag-isipang maigi. Ano ba yung kalooban ng ating Diyos? Ano ba yung nais niya na paglaanan natin? Hindi lang po tayo basta decide ng decide, gawa ng gawa. Mahalaga po na pag-isipan natin ano yung tunay na mahalaga sa ating Panginoon, ano po yung dapat nating paglaanan para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Kasi ang ayaw nating scenario is we end up using our lives for things that are not truly important. Meron pong tinatawag na counterfeit success, hindi tunay na tagumpay. At paminsan po, itong counterfeit success, marami talagang naloloko ito kasi pagka ito yung pinipursue ng marami, madalas po natatangay na lang tayo kahit na hindi natin pinag-iisipan. Halimbawa, tingnan nyo yung sample ngayon. Sa panahon natin, usong-uso yung mga trending, di ba? Trending na pagkain, lugar, trending na mga ginagawa. So mapapansin mo ang tao, they operate based on what trends. Ano yung uso? Ano yung sikat? Ano yung ginagawa ng marami? Na dati-rati, hindi ka naman interesado ron, pero ngayon, nagustuhan mong kainin. Misan, di ka naman talaga nagbibigay ng oras sa ganon. Ngayon, yun na ngayon ang gusto mong ginagawa. Well, hindi naman ho masama palagi. Kaya lang, ang problem po kasi dito, may mga bagay na hindi naman dapat pinaglalaanan ng oras. Pero dahil naituring na nating mahalaga, dahil lahat ito ginagawa, eventually, yun na rin ang magiging importante sa ating buhay and we will find ourselves putting in more time, resources on these things. Habol din tayo kung ano ginagawa ng marami. Minsan nga, pagkakain ka, di ba? Pag pumunta ka sa food court, for example, makikita mo na yung mga kainan, kung ano yung kainan na walang pila, parang may duda ka eh. Siguro hindi masarap. Di ba? Pag mahaba naman ang pila, subukan natin. Baka dito yung masarap. So doon ka rin pipila. So minsan po, talagang yung decision natin, tinatangay na lang kung anong ginagawa ng karamihan eh. Di ba? Kaya nga po, yung pagbabasa ng Bible ay nagre-reorient sa atin. It reminds us of what really is important. Sabi nga sa Proverbs 3:5-7, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your efforts with success. Napakagandang reminder po para sa bawat isa sa atin, ano, na i-pursue natin kung ano yung mahalaga sa ating Panginoon. At ang napakagandang assurance naman sa atin doon, He will crown our efforts with success. Kasi kung kalooban ng Diyos ang pinipursue mo, ang napakaganda po dyan ay eventually makikita mo ang kabuluhan ng mga bagay na ito. Paano natin explain yon? Ang sabi ho dito sa Luke chapter 12 verse 21, yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. Hanga lang isang tao na naghangad po at nakamtan ang mga kayamanang pansamantala, subalit aba naman, aba sa harapan ng Diyos. Kaya magandang reminder to. Siguro sa puntong ito, magandang pag-isipan. Ang buhay po natin ay composed ng mga desisyon sa araw-araw. Yung everyday decisions natin will make a life eventually. Kaya ang magandang katanungan po sa puntong ito ay pag-isipan. Ito bang aking pinaglalaanan? Ito bang aking pinipursue sa mga sandaling ito? Can I honestly say na ang mga bagay na ito ang maituturing na tunay na importante sa ating buhay. Sapagkat kung tayo po ay nakarealize na hindi pala ito ang dapat paglaanan at nagpatuloy ka pa dyan, lalong maling kamalian po yon. Sapagkat aralaman mo ng mali, nagkaroon ka ng pagkakataong ituwid, eh hindi mo ginawa. At yan ang talagang later on malaking pagsisisi. Di po ba? Pangalawa, magandang pag-isipan. Ano po yung mga kaabalahan natin sa kasalukuyan na marahil po ay umaagaw ng oras, lakas, at tuon para po doon sa layunin ng Panginoon? Yung bang nagbibigay atensyon ka naman sa kung ano yung mahalaga sa Diyos, kaya lang masyado ka ng pagod, masyado ka ng abala, masyado ka ng puno sa kung ano-anong mga bagay na hindi mo na mabigyan ng kalidad yung iyong ginagawa para sa Panginoon. Di po ba? Kaya nga minsan, ito yung magandang pag-isipan eh. Yung kagaya po doon sa parable of the sower, yung naghasik tapos nahulog doon sa matinik, thorny ground, sabi sa English. Di ba? The busyness of life and the lure of wealth. Yan po ang naging problem. So ang bottom line, nagkaroon ng sprout o sibol pero hindi namungay. So minsan po akala natin because we can listen to God's word via maybe radio, maybe sa internet, we can read God's word. Yes, okay. Akala natin yun na yun. I have time to read, to listen, to access God's word. Pero ang tanong po rito, namumunga ba? Yun ang magandang tanong eh. Kasi hindi lang naman siya tungkol sa consumption, ano yung nako-consume natin from the word. It's also about our contribution. Paanong yung na-consume natin, spiritual nutrition, is converted into something that will truly glorify God. So yung contribution is very significant. Kaya magandang pag-isipan, mga kapatid. Ano? Life is not just about what we want. It's all about glorifying God. So kung akala natin it's all about gaining, hindi po. It's about giving God the glory. It's not about you, it's all about God. So sana po ang ating pag-aaral na ito ay naging hamon, paalala, at magdulot po sa atin ng pag-iisip kung ano po ang landas na tinatahak ng ating buhay at maibigay sa Panginoon ang nararapat para sa kanyang kaluwalhatian. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@bzas.febc.com.

0: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Edgar Topico from Christ Commission Fellowship. Samahan niyo po ako sa isang makabayang panalangin. Aming Ama, marami pong salamat muli na kami po ay makadudulog sa iyong banal na trono. Salamat po sa pribilehyo na ipanalangin po ang aming mga elderlies. Patuloy sa pagkakataong ito ay tinataas sa iyo ang bawat isa. At malamang karamihan po sa kanila ay nag-iisa na sa buhay at dumaranas na matinding kalungkutan sa kanilang pag-iisa. Dalangin ko ang kaaliwan mula sa iyong banal na espiritu ang kanilang maranasan. At o Diyos, dalangin ko rin po matugunan ang kanilang mga pangkasalukuyan na pangangailangan. Ganon din po, itinataas ko sa iyo ang mga may sakit at nasa banig ng karamdaman. Dalangin ko na sila'y tumanggap ng himala ng kagalingan mula sa iyo. At patuloy na matustusan din po kung mayroong mga pangangailangan sa ospital at iba pang medical attention. Muli, maraming pong salamat sa lahat ng tugon mo. Itong among samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
1: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.

0: Ayon sa panimula ng isang aklat, ang aklat ng Hob ay kasaysayan ng isang lalaking matuwid. Gayon may dumanas ng katakot-takot na hirap. Namatay na lahat ang kanyang anak, nalimas ang kayamanan at nagkaroon siya ng nakapandidiring sakit sa balat. Sa pamamagitan ng tatlong ulit na pakikipag-usap, ipinakikita ng may akda kung paano tumugon si Hob at ang kanyang mga kaibigan sa mga tiising ito. Sa bandang huli, napakita kay Hob ang Diyos na ang pakikitungo sa sangkatauhan ay naging mahalagang bahagi ng pag-uusap. Ayon pa sa panimulang iyon, ipinaliwanag ng mga kaibigan ni Hob ang kanyang paghihirap ayon sa kinagisnang paniniwala na ang Diyos ay laging gumaganti sa mabuti at nagpaparusa sa masama. Kaya nangangahulugang si Hob ay nagkasala. Ngunit para kay Hob, hindi siya dapat patawan ng gayon kabigat na parusa sapagkat siya ay matuwid. Hindi niya maunawaan kung bakit mapapayagan ng Diyos na mangyari sa isang tulad niyang gayong mga kahirapan. Kaya't buong tapang niyang hinamon ng Diyos, hindi nang hina ang pananampalataya ni Hob. Gayunman, ibig niyang siya ay ariing ganap sa harap ng Diyos at muling matamo ang kanyang karangalan bilang isang taong matuwid. Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang unang mensahe sa aklat ng Hob na matatagpuan sa unang kabanata, unang talata hanggang lima. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Pasisimulan po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Hob. Ang aklat ng Hob ay hindi pangkaraniwan at isang kamangha-manghang aklat. Ito ang una sa mga aklat ng mga tula at ang katulad ng aklat na ito ay ang mga awit, kawikaan, Eklesiastes, ang awit ng mga awit at ang mga panaghoy. Hindi kilala ang sumulat ng aklat na ito. May mga nagsasabing si Moises ang sumulat. Ang iba naman ay nagsasabi na si Isra o si Solomon. Ang sabi naman ng iba ay si Hob mismo ang sumulat ng aklat na ito. At meron din namang mga nagsasabi na si Eliho ang isa sa mga kausap ni Hob sa aklat na ito. Ang naging batayan ng kaisipang si Eliho ang sumulat ng aklat na ito ay galing sa 32 kabanata sa 6 hanggang sa 17 talata. Nasasaad doon ang salitang ako na nagpapatungkol kay Eliho. Bagamat hindi ito sinabi ng aklat na si Eliho nga ang sumulat, ipinapahayag naman ito ang kanyang sariling nararamdaman at kaisipan. Kung kaya't marahil ay si Eliho nga ang sumulat, gayunpaman ay walang nakatala kung sino nga ang tunay na sumulat ng aklat na ito. Isa pang bagay na kakaiba sa aklat na ito ay hindi natin alam kung kailan nabuhay si Hob. At hindi rin alam kung saan siya nakatira. Nabanggit dito na siya ay nakatira sa lupain ng Uz. Subalit sa katotohanan, walang nakakaalam kung saan ang bayan ng Uz. Ang panahon ng pagkakasulat at kung saan ito isinulat na naging mahalaga sa ibang mga aklat ay hindi naging malinaw sa aklat na ito. Maari nating sabihin na ang aklat ni Hob ay nasulat sa panahon ng mga patriarka at marahil kilala ni Hob si Abraham. Ang katotohanan na hindi nabanggit sa aklat na ito ay ang tungkol sa pagkakalaya ng Israel sa Ehipto. Ito ay maaring isinulat bago pa ang pagkakabihag ng Israel sa Ehipto. Narito ang mga dahilan kung bakit maaring naganap ang mga bagay na ito sa panahon ng mga patriarka. Una, ang tagal ng buhay ni Hob. Sangayon sa kabanatang 42, nakita pa ni Hob ang kanyang kaapu-apuhan. Alam nating lahat na ito sa panahon ng mga patriarka, nabubuhay ang mga tao ng matagal na panahon. Gumanap si Hob bilang saserdote ng kanyang pamilya. At dahil sa hindi nabanggit sa aklat na ito ang tungkol sa Israel o ang anumang tungkol sa sinumang saserdote, kaya't maaring naisulat na ang aklat na ito bago magkaroon ng mga saserdote. At ang ikatlong dahilan, ang pangalan ng panganay na anak ni Esau ay Elipas, kung kaya't maaring ang aklat na ito ay kasabay ng mga panahon ni Hob. Maari ding mga mahalagang bagay ang nabanggit sa aklat na ito, ang ilan dito ay ang mga sumusunod. Sinasabi sa aklat na ito kung bakit naghihirap ang mga tapat sa Diyos, bagamat hindi ito ang higit na binigyang pansin ng may akda. isinulat ang aklat ng Hob upang makita ng mga tao ang paninira ni Satanas sa mga tao ng Diyos. Isinulat din ang aklat na ito upang ipahayag ang kaniyang sarili. Itinuturo din sa aklat na ito ang tungkol sa pagtitiis. Muling binanggit ni Santiago ang tungkol sa pagtitiis ni Hob sa aklat ni Santiago sa 5th chapter, 11th verse. Subalit sa aking palagay, ang pinakalayo ng pagkakasulat ng aklat na ito ay ang pagsisisi. Kadalasan, kung nais nating pag-aralan ng tungkol sa pagsisisi, palagi nating hinahanap ang isang taong may makasalanang simula. Halimbawa si Haring Manases na isa sa mga pinakamasamang hari na namuno sa Hudiya. Ang ating pag-aaral sa aklat ng mga kasaysayan, nakita natin na siya ay nagsisi at ito ang kadalasang tinitignan natin sa salitang pagsisisi. Si Saul na taga Tarsos, ang pinakamatinding umusig sa mga Kristiyano ay nagsisi rin ng kanyang kasalanan. Gayon din naman si Francis na taga Assisi ay nagsisi rin ng kanyang mga kasalanan. Subalit hindi ang mga ganitong uri ng tao ang pinili ng Diyos upang ipakita ang tunay na pagsisisi. Maari niyang gawin ito, subalit pinili ng Diyos ang pinakamabuting tao sa lumang tipan. Pinili siya ng Diyos at tinuruan siya na kailangan niyang magsisi. Sa pagtatapos ng aklat na ito, makikita po natin ang mga sariling salita ni Hob. Sinabi niya, "Narinig kita sa pakikinig ng tainga. Ngunit ngayon nakita ka sa pamamagitan ng aking mga mata, kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa alabok at mga abo." Meron tayong matututunan sa mga bagay na ito bilang mga mananampalataya na kahit sino tayo sa lupang ito, ang lahat ng aking katuwiran ay walang halaga at hindi maaaring ipagmalaki sa Panginoon. Kailangan nating panatilihin na malinis ang ating layunin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang naganap sa buhay ni Hob ay hindi tulad ng mga alam natin na maaring naging sanhi ng kanyang karanasan. Kung sa ating panahon, sana ay maaring may magsasabi na marahil ay may sira na ang kanyang utak o marahil ay merong nangyari sa kanya nang siya ay bata pa kaya naging ganoon ang kanyang buhay. O kaya naman ay baka naman iniwan siya ng kanyang ina o ama nang siya ay bata pa kaya siya ay nagkaganyan. Madalas nating isisi sa iba ang ating mga pagkakamali. Hindi tinuturo ng mga makabagong tao ang kanyang mga pagkakamali sa kanilang sarili. Madalas na hinahanap natin ang kamalian ng iba upang sa kanila ibintang ang ating mga pagkukulang. Meron ng namatay para sa ating mga kasalanan. Ang kailangan lamang natin ay talikdan ang kasalanan patungo sa Kanya. Isang malaking pagkakamali ang sisihin ng iba sa ating mga kasalanan. Ang kailangan lamang natin gawin ay ang ipagtapat ang ating mga kasalanan sa Panginoong Hesus na namatay para sa atin. Sa aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata, Talatang 8-10, ay ganito po ang sinasabi. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lililisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Merong mabigat na suliranin ang mga makabago ngayon at siya ay nawawalan na ng pag-asa. Isinisisi ang kasalanan sa iba at wala silang ibang pupuntahan upang makuha ang kaginhawahan na kanilang kinakailangan. Sa halip ay pinaliligiran niya ang kaniyang buhay ng mga makasanlibutang kayamanan. Kung titignan natin ang ating kapaligiran ngayon, ay pabuti na ng pabuti ang teknolohiya. Meron ng mga taong napapaligiran ng kayamanan at karangyaan. subalit wala silang kaligayahan na kanilang hinahanap. Ang malaking suliranin ng makabagong tao ay wala sa kaniyang kamalayan ang mga bagay na tungkol sa Diyos. Kaibigan, hindi dahil sa nagpupunta tayo sa simbahan ay kilala natin ang Diyos. Merong malapit na simbahan sa aming bahay na minsan ay nagkaroon sila ng pagpupulong para sa ikabubuti ng kanilang simbahan. Subalit habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, ay lumalakas din ang kanilang mga tinig at nang malaunan ay nagbabatuhan na sila ng mga baso at iba't ibang mga bagay sa loob ng simbahan. Bagamat sila ay nasa loob ng simbahan at matagal na din sila sa pagsisimba, ay naging masama pa rin ang kanilang pag-uugali. Kung meron silang kamalayan tungkol sa Diyos, ay hindi sana nila ginawa ang ganong mga pangyayari. Hindi alam ng mga tao na merong tagapagligtas na maaari niyang lapitan. Tandaan po natin ang sinasabi sa Biblia na hindi lahat ng tumatawag ng Diyos ko ay makakaakyat sa langit. Kailangang isapuso natin ang ating pakikipag-ugnayan at relasyon sa Diyos. Ito ang kaibahan ng katauhan ni Job. Alam ni Job ang tungkol sa Diyos at siya ay nagtitiwala pa sa Kanya. Inalis ng Diyos ang lahat sa Kanya upang mas lalong makita ni Job ang Kanyang pangangailangan sa Diyos. Binigyan natin ng pansin ang mga bagay na ito upang mas lalo nating maunawaan ang pagkatao ni Job. Merong kamalayan si Job sa presensya ng Diyos habang siya ay dumaranas ng matinding pagsubok. Ang hindi naunawaan ni Job ay kung bakit ipinahintulot ng Diyos na maranasan niya ang ganito katinding pagsubok. Hindi naunawaan ni Job na kailangan niyang maging matatag sa panahon ng pagsubok. Simulan po natin ang pag-aaral sa aklat ng Job at basahin po natin ang unang kabanata at unang talata na ganito ang sinasabi. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Ang lupain ng Uz ay nasa may gitnang silangan. Subalit maliban dito ay wala ng iba pang nalalaman tungkol sa lupaing ito. Meron lamang ilang maliliit na bagay na maaring iugnay sa lupaing ito. May mga bahagi din na nabanggit sa Biblia na naguugnay sa panganay na anak ni Nahor na si Uz at siya rin ang naging puno ng bayang ito. Kung kaya't maari nating sabihin na si Job ay nakatira sa ilang ng Syria. At sa ilang na ito, ipinadala ng Panginoon si Pablo at doon siya tinuruan ng Diyos. Sangayon sa iba pang mga pangyayari sa Biblia, marami na ang naturuan ng Diyos sa ilang na ito. Mga kaibigan, maaring hindi tayo nakatira sa ilang na ito, ngunit saan man tayo nakatira, ay tinuturuan din tayo ng Panginoon. Kailangan lang na maging bukas ang ating mga isipan upang malaman kung ano ang nais na ituro sa atin ng Diyos. May mga kilala akong mga tao na tinuturuan ng Diyos, subalit sarado ang kanilang mga isipan tungkol dito. Kung kaya't sa halip na lumapit sila sa Panginoon, ay patuloy silang lumalayo. Ang naging bunga ay natutunan nila ang nais ng Diyos sa kanilang buhay sa mahirap na pamamaraan. Sang-ayon sa unang talata, si Job ay walang kapintasan. Ano kaya ang ibig sabihin ng sinabing siya ay walang kapintasan? Ang kahulugan nito ay wala siyang kapintasan sa kanyang kaugnayan sa Diyos dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon. At sinasabi rin na si Job ay merong takot sa Diyos. Meron siyang mataas na pagkakakilala sa Panginoon at dahil dito, lumalayo siya sa kasamaan. Sa unang kabanata, ikalawa at ikatlong talata, ganito po naman ang sinasabi. May isinilang sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Siya ay merong 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 magkatuwang na baka, 500 babaeng asno, at napakaraming mga lingkod. Kaya't ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga taga-silangan. Meron siyang magandang pamilya. Meron siyang 10 anak. Siya ay mayaman at sila ay mapayapang namumuhay. At sangayon sa huling bahagi ng 3 talata, ay wala na marahil ang hihigit pa sa kanyang kayamanan. Sa lugar na aming tinitirhan, marami ang mayayaman. Masasabi kong mayaman sila dahil sa laki ng kanilang mga bahay at sa karangyaan ng kanilang mga sasakyan. Nung una akong dumating sa lugar na iyon, tinanong ko ang Panginoon at sinabi ko sa kanya, papaano ko ipakikita ang kanilang kakulangan sa likod ng katotohanang labis pa ang kanilang kayamanan. Subalit si Job ay hindi ganitong uri ng tao. Bukod sa kanyang kayamanan, ay matapat din siya sa Diyos. Tinutupad niya ang kalooban ng Panginoon sa kaniyang buhay. Basahin po naman natin ngayon ang 4 na talata na ganito po ang nasusulat. Ang kanyang mga anak na lalaki ay laging nagtutungo at nagdaraos ng pagdiriwang sa bahay ng bawat isa sa kanyang araw. At sila'y nagsusugo at inaanyayahan ang kanilang 3 kapatid na babae upang kumain at uminom na kasalo nila. Sila ay namumuhay sa karangyaan at naging madali ang buhay para sa kanila. Subalit kahit na magaan ang kanilang buhay, meron silang takot sa Diyos. Sa 5 talata ay ganito po naman ang sinasabi. Pagkatapos ng mga araw ng kanilang pagdiriwang, sila ay ipinasugo ni Job at ipinapagbanal. Sila ay maagang bumabangon sa umaga at naghahandog ng mga handog na sinusunog ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, maaring ang aking mga anak ay nagkasala at sinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang palaging ginagawa ni Job. Ang isang bagay na napansin ko sa buhay ni Job, marahil sa kaniyang pakiramdam ay hindi na niya kailangan ang pag-aalalay para sa kanyang sarili. Nararamdaman niya marahil na maayos ang kanyang kaugnayan sa kanyang sarili. Subalit maaring iniisip niya na ang kaniyang mga anak ay hindi malapit sa Panginoon kung kaya't nag-aalay siya para sa kanila. Siya ang saserdote ng kanyang sariling pamilya. Dito nagtatapos ang ating unang pag-aaral sa aklat ng Job. Ipinakita sa atin ang larawan ng isang mayaman na tao na merong magandang pamilya at sila ay nabubuhay sa marangya at mapayapang kalagayan. Subalit meron silang takot sa kanilang buhay. Isang pangamba na taglay ng mga magulang para sa kanilang mga anak at alam niya na hindi niya kaya ang suliran ito kung kaya't sumangguni siya sa Diyos. Mga kaibigan, maraming magulang ngayon ang marahil ay hindi nakakatulog sa gabi sapagkat sa pag-aalala sa kanilang mga anak na marahil ay napapasama. At marahil ay marami pa sa ating mga magulang ang hindi pa sumasangguni sa Panginoon sa mga bagay na ito. At ang bunga nito ay dinadala nila ang pasaning hindi nila kayang buhatin. Alam ni Job kung kanino siya sasangguni sa mga pagkakataong ito. Naghahandog siya ng mga handog sa Diyos para sa kanyang mga anak. Kaibigan, kung ikaw ay isang magulang na may pasanin sa iyong mga anak, ang Diyos ay laging nakalaan upang tulungan ka sa iyong mga pangangailangan. Ngayon din ay sumangguni ka at lumapit sa Diyos, hindi kanya pababayaan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po sa iyo'y dumudulog, lumalapit kami, sapagkat kami ay umaasa at nagtitiwala na ikaw ay laging tapat sa amin. Nakikita mo kami't nalalaman ang aming mga kalagayan. Salamat sa iyong mga salita na siyang patuloy naming nilalakbay upang sa gayon po, Panginoon, ay magkaroon kami ng panibagong mga liwanag para sa aming mga pananampalataya. Dakilang Ama, salamat sa buhay ng mga tao, mga kasaysayan na nasusulat upang kapulutan namin ng mga katotohanan. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa amin upang manatili kaming tapat sa iyo, Panginoong Diyos. at amin pong idinadalangin sa mga panahong ito kung merong mga tahanan, mga pamilya na nagkakaroon sila ng mga problema at hindi pagkakasundot pagkakaunawaan, dakilang Diyos sa oras na ito. Idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, na pumasok ka sa mga tahanan ito at ipagkaloob mo ang kapayapaan sa kanilang mga buhay. Gayun din kung merong mga anak na ayaw magpasakop sa kanilang mga magulang, mangusap ka sa bawat isa sa kanila. Idinadalangin po namin, Panginoong Diyos, ang mga himpilan ng radyo na iyong ginagamit sa paghahayag ng iyong salita. At gayon din po, Panginoon, idinadalangin namin, Panginoon, ang mga simbahan na naghahayag ng mga salita mo, na magkaroon ng pagkakaisa, pagsasama-sama, at hindi pagbabangayan at di pagkakaunawaan. Gayon din po, Panginoon Diyos, idinadalangin namin ang aming bansa mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababa na nasa pamahalaan, na magkaroon nawa sila ng buong katapatan na maglingkod sa iyo. Kami po'y umaasa na kami po'y dinirinig mo, sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: If we want to be happy, if we want to celebrate, we should do it spiritually. We do this by filling our minds and our hearts with thanksgiving so that our gratitude overflows into songs of praise to the Lord.
4: Dr. David Jeremiah continues his series, Powerful Principles from Proverbs, next time on Turning Point.
5: Hi, bakit naman ganon?
6: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
5: Wala po, Mami.
6: Nagugutom ka na ba?
5: Hindi po, busog po ako.
6: Eh, anong iniisip mo?
5: Naiinip po kasi ako, Mami.
6: Saan ka naiinip?
5: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
6: Ah.
5: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
6: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
5: Bakit iba-iba po?
6: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
5: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
6: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

Ito po si Pastor Joey Umali. Nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang karunungang buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila.
0: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
0: Himpilang
2: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
3: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Paano dadalhin ng isang pastor ang kanyang mga nasasakupan sa antas ng buong kaganapan o pagiging perpekto? Mayroong 4 na prinsipyo tayong makikita mula sa binigay ni Apostol Pablo na mga kinakailangang gawin upang maisakatuparan ang layuning ito. Sa nakaraan, tinalakay natin ang 1 prinsipyo. Make Christ the center of your proclamation, o gawing sentro ng pagpapahayag si Kristo. Mayroong mensaheng kailangang ipahayag ang mga pastor. Si Kristo ang paksa. Ipahayag ang katauhan ni Kristo, ang kadakilaan ng kanyang katauhan, ang kahalagahan ng kanyang gawain, pagliligtas, at kanyang relasyon sa bawat mananampalataya. Kailangan rin ng mga pastor na magbabala at magturo ng may buong karunungan, o warn as well as instruct with all wisdom. Ito ang 2 prinsipyong ipagpapatuloy natin ngayon. Narito po si Brother Juran Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng The

0: mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: The Great Awakening was a spectacular season of both sowing the good seed of the gospel and a time of harvest. And for us today, there are vital lessons to be learned. I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today as we continue a series called Born Again, The Message of the Great Awakening.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Sumasa sa iyong babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
4: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
5: Ang pagsubok ay kasama na ng bawat tao. Hindi po exempted ang mga mananampalataya. Kaya nga po isinulat ni Santiago dito po sa kanyang libro na Santiago 1 verse 2 hanggang 5. May paalala sa atin si Santiago ang sabi niya, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ito unang-unang inaddress si Santiago para sa mga kapatid. Ang ibig sabihin, tayong mga mananampalataya ay nakakaranas din po ng mga pagsubok. Pero ang sabi niya, mga kapatid, magalak kayo. Ang ibig sabihin nito ay pinapahintulot ng Diyos ang mga pagsubok na ito upang magdulot sa atin ng kagalakan. Na ang ibig sabihin nito, meron tayong Diyos na tutulong sa ating mga pagsubok. Ang pangalawa pang M na tinukoy sa atin ni Santiago ay magpakatatag tayo, tayong mga mananampalataya, para sa ating pananampalataya sa Diyos. At ganun din matuto tayong magtiis sa mga pagsubok na dumarating sa atin. So paano po natin ito malalagpasan at magagawa yung mga bilin sa atin ni Santiago? Ang sabi niya ay humingi tayo sa Diyos at ibibigay niya ito sa Kanya na walang pagmamaramot at panunumbat. So sabi ni Santiago, mga kapatid, kung kulang kayo ng kagalakan, kung kulang kayo ng pagiging matatag sa pananampalataya at di nyo kaya magtiis, humingi tayo sa Diyos. Dahil kung hindi natin kaya, talagang Diyos lamang po ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan sa mga pagsubok na darating sa atin. Pinapahintulot ng Diyos ang pagsubok na ito upang tayo po ay lumapit sa Kanya at humingi ng tulong sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng maraming pagsubok at problema sa ating buhay. Hindi po madamot ang Diyos at isusumbat sa atin ang mga hinihingi natin sa Kanya. Dahil tayo ay itinuring na ng Diyos na bilang anak niya upang tayo ay maging malapit sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon Diyos ay hanapin siya at sundin ang kanyang kalooban. Ang Panginoon ay lagi pong nandyan upang tulungan tayo sa anumang pagsubok na ating nararanasan. Lumapit lang po tayo at manampalataya sa Diyos na buhay. Ngunit ang sabi pa, pag tayo po ay lalapit sa Diyos, ay dapat may pagtitiwala at huwag magdududa. Dahil ang tao daw nagdududa ay katulad ng isang alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. So lumapit ng may pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Aanyin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Aanhin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Nakita ko ito sa post sa Facebook ng isang kilalang mangangaral. Ang statement of faith o pagpapahayag ng pananampalataya ay ang summary ng mga katuruan na pinangahawakan ng isang grupo, katulad halimbawa ng isang church. Mahalaga ito upang maging gabay ng kanilang mga tagapangaral, mga tagapagturo at ng mga manggagawa. Subalit, tama ba ang pahayag ng mga ngaral na ito? Aanhin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Sa unang tingin, parang tama ang kanyang pahayag. Mahalaga nga naman ang pamumuhay ng ating ipinapahayag na pananampalataya. Dapat talaga na ipinamumuhay natin ang ating pananampalataya at hindi lang sapat ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Subalit, hindi nangangahulugan na hindi na kailangan ang mga pagpapahayag ng pananampalataya. The fact that someone's act in faith was unkind or cruel does not make his statement of faith unnecessary. Ang tawag sa ganitong maling pangangatwiran ay false dilemma o false dichotomy. Ayon sa isang online reference, the false dilemma fallacy involves presenting a limited number of options as if they were the only options available. This forces people to choose between two extremes, even though there is a spectrum of possibilities in between. The fallacy is misleading and prevents honest debate. Pinalalabas ng ganitong pangangatwiran na dalawa lang ang ating pagpipilian, gayong may iba pa palang maaring pagpilian bukod pa sa naturang dalawang options. Halimbawa, may mga nagsasabi na mas piliin natin ang character ng isang leader kaysa sa kanyang competence. E para bang mamimili lang tayo sa pagitan ng character at competence na ang pagpipilian lang natin ay leader na may character pero hindi competent o leader na competent pero wala namang character. Ngunit kailangan ba talaga nating mamili sa dalawang ito? Hindi ba maaring magkaroon ng leader na may character na competent pa? Yan ang maling pangangatwiran ng false dichotomy. Muli, balikan natin ang post na ito. Aanhin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Para bang mamimili lang tayo sa pagkakaroon ng statement of faith o pamumuhay ng pananampalataya? Subalit, kailangan nga ba natin na mamili sa dalawang ito? hindi ba maaaring magkaroon tayo ng pagpapahayag ng pananampalataya at atin itong ipamuhay? That Facebook post, with all due respect, is bordering on false dilemma. Hindi siya logical at hindi din siya biblical. Ayon sa James chapter 2 verse 18, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ganito ang pagkakasalin sa New Living Translation. Now, someone may argue, some people have faith, others have good deeds. But I say, how can you show me your faith if you don't have good deeds? I will show you my faith by my good deeds. Dapat nating ipahayag at ipamuhay ang ating pananampalataya. Hindi natin kailangang mamili. Mali na nagpapahayag tayo nang hindi naman natin ipinamumuhay ang ating pananampalataya. At ano naman ang ating ipamumuhay kung hindi naman natin alam kung ano ang sinasampalatayanan natin? Kaya dapat magkaroon tayo pareho ng pagpapahayag ng pananampalataya at atin itong ipamuhay. Maari tayong magkaroon ng statement of faith at ng acts in faith. Palagi nating sinasabi na hindi ibinigay ang Biblia upang madagdagan lang ang ating kaalaman. Ito ay ibinigay upang mabago ang ating buhay. The Bible was not only given to increase our knowledge but also to change our lives. Mali kung mauuwi lang sa dagdag na kaalaman ang ating pag-aaral sa Biblia. Dapat na ipinamumuhay natin ang ating natututunan sa salita ng Diyos. Marahil, in fairness, ito ang gustong ipunto ng post na ito sa Facebook ng isang kilalang mangaral. Subalit, nangangamba ako na maaaring magkamali ang kanyang mga tagasunod sa kanyang nais na ipakahulugan. Mas maganda siguro kung ang sinabi niya dapat nating ipakita sa acts in faith ang ating statement of faith. Mas malinaw sana kung ganon ang kanyang Facebook post. Hindi tama na mawalan ng halaga ang statement of faith ng isang church organization. Sabi nga ni Dr. Norman Geisler, isang evangelical apologist, if you don't make a stand on something, you will fall for anything. Nakikita sa statement of faith ang paninindigan ng isang church pagdating sa mga katuruan ng Biblia. Kung babaliwalain ito, madaling maligaw o mapaniwala sa kung ano-anong mga katuruan ang kanilang church. Paano itutuwid halimbawa ang isang leader kung may akusasyon na mali ang kanyang ipinangaral? Ano ang magiging batayan para patunayan na tama at hindi mali ang kanyang itinuro? Kung consistent sa statement of faith ang itinuro ng pastor, mali ang naging akusasyon sa kanya. Kung hindi consistent, mali ang kanyang itinuro. Kaya marapat lang na pahalagaan natin ang statement of faith ng ating iglesia. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Galatians chapter 6 verse 2. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Helping the helpers. Ito pong mga helpers na ito ay binibigyan natin, no, sa mga pastor, sa mga teachers, sa mga parents, sa mga caregivers, even sa mga counselors and frontliners, no? So madalas ito po yung mga tao na nakikita po natin na sila yung mga tumutulong, maalalay, gumagabay. Pero ang tanong, sino nga ba ang tumutulong sa mga tumutulong, no? Who helps the helpers? Yan ang magandang tanong, no? And alam niyo po, maraming mga beses, no, mga pagkakataon na ito pong mga tumutulong na ito, at the end of the day, minsan sila yung empty. Di ba? Kasi ano eh, sila yung takbuhan, hinihingahan ng mga problema, pinagsasabihan ng mga suliranin, no, pinagbabahaginan ng mga kabigatan. And at the end of the day, kagaya nga ng sinabi ko, minsan sila yung ano, empty, no, talagang nauubos, sabi nga. So tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po ay tinawag, no? O tayo po ay merong order na tayo po ay magdalahan ng ating mga pasanin, no? Gaya po ng binasa natin kanina sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden, no? So magdalahan tayo ng pasanin, yun ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. Kaya naman po sa ating pong pagbubulay ay tingnan po natin, no, ano nga ba ang mga pwede nating gawin para naman matulungan din natin ang mga tumutulong sa ibang tao. So how can we help the helpers? Yan. So una, recognize the burden of the helper. Tingnan natin, kilalanin natin kung gaano kabigat ang mga pinagdadaanan ng mga tumutulong sa ibang tao. Sabi nga dun sa Exodus chapter 17 verse 12, when Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. Alam po natin tong story na to, no? Nung time na nakipaglaban ng mga Israelita sa mga kalaban, and si Moses, habang nakataas ang kanyang tungkod, di ba, eh nananalo ang mga Israelita. Pero pag bumabagsak yung kamay niya na siyang may hawak ng kanyang tungkod, eh lumalamang yung mga kalaban. So nakita iyon ni Aaron at saka ni Hur, at dagli-dagli sila'y gumawa ng paraan upang matulungan si Moses sa kanyang task that day. Alam mo, nai-imagine ko po, no, kung gaano kahirap yung pinagdaanan ni Moses. E, di ba, tayo nga po eh, pagka tinataas natin yung kamay natin, di ba, pag nangawit tayo, talagang ang sakit sa braso, nakakangala. Imagine niyo po, buong maghapon, no? Baka hindi nga lang po buong maghapon ang naging trabaho ni Moses. Kasi sabi nga doon sa verse, hanggang sunset, di ba? Hanggang lubugan ng araw, no? Eh, nakataas ang kamay ni Moses. So, imagine po yung pain, imagine yung hirap, no, yung burden during that time. Pero salamat na lang at merong Aaron at Hur na tumulong upang itaas ang kanyang mga kamay. So, mga kapatid, kung meron po kayong kilalang Moses, no, sa inyong paligid, eh maging Aaron at Hur po tayo. Tingnan po natin kung gaano po kabigat ang yung mga burden din, no, ng mga tumutulong sa mga tao. At tayo ay maging ano din, no? Magkaroon tayo ng compassion sa kanila, kagaya ni Aaron at saka ni Ur. Tandaan po natin, ang mga helper man, they too have limits, no? Mayroon din po silang mga limitasyon. Hindi po sila mga superheroes. Kaya po, napakalaking blessing kung tayo po ay magsisilbing Aaron at Hur sa kanila. Tandaan po natin, no? Even po yung mga strongest, most dependable person or people in your life also get weary. Napapagod din po sila. Kaya po huwag nating i-assume na ang mga helper ay laging okay. Kaya po i-recognize po natin yung burden, yung bigat na pinagdadaanan din ng mga tumutulong sa atin at tumutulong sa ibang tao. Alam nyo, actually hindi lang yan mga ano ha, hindi lang po yung mga counselors, mga pastors, teachers, parents ang tumutulong sa atin. May mga tao din ginagamit ng Diyos para po tayo itulungan. Pinag-aaral tayo, binibigyan tayo ng mga pangailangan natin kapag tayo kinakapo. So, kilalanin din po natin yung kanilang burden, no, na pinagdadaanan. So, sa mga simpleng paraan ay maging Aaron Hur din po tayo sa kanila, no, para po kahit pa ni gumaang din ang kanilang mga pananagutan o yung kanilang mga ginagawa, no? Limbawa, sa halip na yung nanay mo, yung tatay mo, ang siyang gumawa ng mga gawain bahay, tulungan mo na, no? So, yung mga simpleng ganun, pwede po natin gawin. Okay? So, recognize the burden of the helper. Number two, refresh the helper with encouragement and care. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 1, verse 16, may the Lord show mercy to the household of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my chains. So alam po natin yung nagsasalita po dito ay si Apostle Pablo, no? Si Apostle Pablo. So alam niyo po, yung ginamit pong salita dito ng refresh, alam niyo po sa original po palang Greek word niya, ang ibig sabihin is to cool, to revive, to encourage, or breathe new life. Kumbaga parang nung ginamit po ni Paul yung refresh na salita, ang ibig sabihin po eh, itong sambahayan ni Onesiphorus ay nagbibigay. Kumbaga, naku-cool down siya kung siya man ay masyadong mataas ang kanyang pressure, nare-revive yung kanyang spirit, no? O baka hindi lang yung spirit niya, pati yung emotion niya nare-revive. Na-encourage in many ways si Paul, no? Sa pamamagitan itong pamilya ni Onesiphorus. At ganun din po, nagkakaroon po siya ng panibagong buhay. So, ibig sabihin to, parang nagkakaroon ng pag-asa si Paul, no? Na sa kabila ng kanyang kalagayan, during that time, maliwanag naman po kung ano yung kalagayan niya, no? Sabi niya, and was not ashamed of my chains. Marahil long time na to, nakakulong si Apostle Pablo. So, maging ano naman po tayo, kung kanina maging Aaron at Hur tayo, nawa po maging pamilya rin tayo ni Onesiphorus, no? Sa mga helpers, maging refreshment po tayo sa kanila, maging sanhi po tayo para ma-revive yung strength nila na nawala, no? Dahil sa sobrang dami ng kanilang mga tinutulungan, ma-encourage din sila in many ways, no? Alam nyo, yung sabihin nyo lang na, Pastor, we appreciate your ministry, we appreciate your effort, no? Pwedeng-pwede po natin sabihin yun. O kundi man sa aspeto ng care, no? Minsan, ilabas nyo yung pastor nyo, or kundi man, ipakainin nyo ng masarap. Si counselor, or yung mga teachers na nagtuturo sa inyo, even yung mga parents ninyo, no? Yung mga taong tumutulong sa ibang tao. Okay po, napakalaking bagay po nun. Sabi nga po ng isang quotation, even the encourager needs encouragement. Okay? So, kailangan din po nila ng encouragement. So, yun po, no? Simpleng thank you. Naku, minsan yan ang madalas natin nakakalimutan, no? Simpleng thank you po doon sa mga helpers po natin. Yung mga tumutulong po sa ibang tao, tumutulong sa atin. Ganyan din po, prayer, napakahalaga po nun, no? So, pakita po natin yung ating pong pag-encourage at pag-care sa kanila, no? And number three, reaffirm the helper's worth and mission. Alam nyo, minsan kaya nabe-burnout din yung mga helpers natin o yung mga tumutulong, gumagabay sa mga tao. Sapagkat minsan, sa sobrang bigat siguro na kanilang pinagdadaanan, para bang ang tingin lang sarili, ito na lang ba ako, no? Wala bang makakapansin man lang ng aking mga ginagawang effort? Minsan ganyan, no? Kaya po maganda, i-reaffirm po natin yung worth, yung halaga, no? At yung mission ng mga helpers na nakakapaligid sa atin. Sabi nga po sa Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you help His people and continue to help them. So minsan po, kagaya ng nabanggit ko kanina, helpers feel unnoticed and appreciated. So let's appreciate, let's reaffirm their worth and their mission, no? So alam niyo po, ito po totoong true to life. Totoong true to life, no? Alam natin during the pandemic, marami pong mga health workers ang talaga namang they serve tirelessly. Even na sila po ay napahiwalay sa kanilang mga pamilya sapagkat kailangan lang mag-in-house na doon, mag-quarantine sa kanilang pinagtatrabahuhan, no? Alam nyo, talagang ang dami bumaha ang reaffirmation, no? And pinakita yon sa pamagitan ng pagdadala ng pagkain sa kanila, sinusulatan sila ng mga thank you letters. And even nga po, yung merong isang bansa na gawaan, di ba, nagsabay-sabay sila ng palakpakan para sa mga frontliners. So, kumbaga para bang yung mga small acts na yon ay nagsasabi sa kanilang hindi po sayang ang ginawa nilang mga panghihirap. Kaya mga kapatid, sabi nga na isang quotation, to the world, you may be one person, but to one person, you may be the world. So let's start reaffirming the helper's worth and mission, mga kapatid. So, tulungan po natin, even the encouragers need encouragement. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz, na lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: After years of hard work, careful budgeting, and financial discipline, you've managed to accumulate some wealth. Does the Bible really tell you to give it away? Today on Turning Point, Dr. David Jeremiah explains how giving of your wealth helps you gain what's truly valuable in life. Listen as David shares the conclusion of his message, Power Up Your Wealth, Proverbs about Prosperity.
6: And you know, the Bible says it's more blessed to give than to receive. And unless you try that, you won't know it's true. It is a wonderful blessing to give, and God enables you to do that. You should do it with all your heart and find the joy in it that is there for you to know. We're talking about using your resources in a godly way. As we learn from the book of Proverbs, these principles of wealth and prosperity. And if you don't have a copy of the study guide for this series, this is one of the benefits of getting the study guide, because it has all this information written out and organized for you, and you don't have to worry about missing it, because we move so fast through some of this material. And lesson number 9 in the study guide is Proverbs about Prosperity. The front page is the outline. The next 2 or 3 pages is a summary of the lesson. And then there are 3 or 4 pages of places for you to go in the Bible to grow in your understanding of this important subject. If you've never gotten a study guide from Turning Point, you'll be amazed to see how easily they are used for small group studies, because they just take you to the Bible. It's not about how you feel about something. It's about what God says about it. And you get a chance to organize your thoughts as a group around the truth of God's Word. These study guides are wonderful for small groups, and I encourage you to go to our website, find out more about it, and take advantage of the work that we've done to help you as you facilitate your study and lead your people in the Word of God. Here now is part 2 of Power Up Your Wealth, Proverbs.

0: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
1: Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Minsan pa ito ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ang ngayong gabi, kami po ay once again happy na tayo po ay magkakasama at magkaka-fellowship ulit. At kaya lahat po ng mga young people na nakikinig ngayon, baka naman pwedeng maglambing ng konti at i-share natin itong ating pong Facebook Live. At the same time, yung mga nakikinig sa radio, ay baka gusto po nating i-promote ang ating pong usapan at kwentuhan po ngayong gabi. And it's been a while kasi medyo nitong mga nakaraang linggo po ay maulan at talagang medyo mahaba-haba po yung panahon na kailangan natin mag-stay at home. At alam ko po marami po sa atin ay maaaring nasa lugar na medyo lumulubog ang ating pong mga kalsada at nahirapan tayo na lumabas ng bahay. At yung iba nakikita ko, lalo na pag tayo ay tumitingin sa social media, parang naging swimming pool maging yung ating mga loob ng tahanan. At yung iba nga po, nakita ko talagang pati yung kanila mga sala, may mga isda na naglalangoy talaga. At yun naman din yung blessing, di po ba, nitong ulan. But on the other hand, tayo po ay nagagalak na ngayon po ay medyo tumitila-tila na po ang pag-ulan at medyo good weather na po tayo. And hoping kami na kayo po ay safe and sound sa mga oras na ito. At sa mga kapatid po natin na bumabiyahe pa lang papunta sa kanilang mga tahanan, mag-ingat po tayo sa pagbiyahe. At kung ikaw naman ay galing sa bahay at papunta sa trabaho o kung saan man, mag-ingat ka din. At sa mga oras na ito, talagang kailangan doble yung ating pong pag-iingat. At syempre, bago ka umalis ng bahay at lagi ka magpipray or bago ka bumiyahe, tayo po ay manalangin at hingin natin yung paggabay ng Panginoon na tayo po ay pag-ingatan at proteksyonan sa lahat po ng ating mga ginagawa. At ngayong gabi po sa ating pong kwentuhan at fellowship, syempre hindi ako mag-isa dito. Meron pa rin tayong kasama ang ating kaagapay, ang ating kumpare, ang ating kaklase, walang iba kundi si Pastor John. Good evening sa iyo, Pastor John.
2: Good evening din po sa inyo, Kuya Pastor Andrew, at sa lahat po ng ating mga kaagapay. Pastor, na-miss natin sila, eh, no?
1: Yes.
2: So, isa po magandang pinagpalang gabi po sa ating lahat. At doon po sa mga, katulad po na sinabi ni Kuya Pastor Andrew, no, yung mga bumabiyahe. Kasi kanina, bago ko umalis sa amin, Pastor, medyo yung panahon, hindi na naman, hindi natin makita kung uulan ba.
1: Pero parang sanay na tayo, Pastor, sa pabago-bagong panahon.
2: Yes, right. Ang ano lang naman po, mag-ingat po. Lalo na, Pastor, kasi madulas yung kalsada.
1: Ayun, Pastor, wag sugod ng sugod sa baha.
2: Yan,
1: kasi medyo
2: po,
1: usong-uso yata ngayon yung leptospirosis.
2: Opo, Pastor.
1: Diba, puno na rin ang mga ospital natin, lalo na sa Maynilaan.
2: Mm-hmm. Yes.
1: Dahil po sa epekto ng leptospirosis. So, sikapin po natin na tayo pa ay magsuot ng mga protective gear.
2: Right.
1: Ba? Sa ating pong, kung hindi man may iwasan sa mga lugar po natin na talagang mabaha.
2: Na kailangan talagang pumasok.
1: Lumubog. Yes, Pastor.
2: Yes, talagang isipin po natin yung ano rin natin, yung kaligtasan din natin while we go to work, 'di ba?
1: Yes.
2: Kasi mahirap din naman 'yon na siyempre naghahanap buhay tayo tapos dun pa tayo mapapahama.
1: Ang maganda sa Pilipino, Pastor, talagang napaka-resilient.
2: Grabe,
1: natin.
2: Grabe, Pastor, ang
1: walang makakatigil talaga, no?
2: Yes.
1: Talagang kapag Pilipino ka, talagang palaban at laging
2: yes.
1: Pasugod.
2: Talagang, Pastor, andun kasi yung determinasyon natin na ilaban yung ating mga pamilya.
1: Mm-hmm. Totoo yan,
2: right.
1: Pastor. At siyempre, tayo rin po ay patuloy na nagpapaalala sa lahat.
2: Yes.
1: Di po ba na talagang magdoble ingat po tayo sa ating pong mga pag labas-labas at marami na pong nangyari sa paligid natin. And medyo isa sa very scary, hindi man scary pero medyo na tayo po ay naapektuhan ng mga pangyayari sa ating pong mga educational institutions sa mga schools, 'di ba? This past 3 months, parang sunod-sunod, Pastor, yung mga nababalitaan natin na talagang may mga violence sa mga campuses natin. And that's
2: yes.
1: really heartbreaking.
2: Right.
1: Kasi supposedly ang campuses natin is an avenue for our children.
2: Yes.
1: Diba? Or every child to learn. At ito yung dito tayo tinuturuan ng disiplina, dito tayo tinuturuan talaga kung paano mangarap, Pastor. At dito nabibuild at namumold yung character natin.
2: Right, opo, Pastor. Actually, talagang nakakabahala po yun, Pastor, ano? Kasi siguro hindi natin may palawanag sa nanggagaling yung nagiging dahilan. Pero dapat talaga bigyan ito ng pansin ngayon. Mm-hmm. Dahil yung iba, ano, lalo na yung pinaka-last na nakita natin online, parang siyempre hindi nagabayan yung kabataan na yun. Ano ba nangyayari sa kanya? Ano bang nangyayari sa paligid niya na nangyayari at nagresulta sa ganung pangyayari?
1: Marami kasi yung, Pastor, maraming factors that we can actually consider kung bakit nangyayari. Right. Sa mga young people natin yan. At alam natin na malaki ang influence talaga ng social media, ng technology,
2: yes.
1: Kung paano nag-iisip, kung paano tumatakbo ang isipan, at kung paano siguro yung emotional capacity,
2: right,
1: ng mga young people natin na naapektuhan. Minsan, yung reality, nahihirapan na silang i-identify na yung dahil doon sa mga influences ng mga pinaglalagian nila,
2: yes,
1: 'di ba, ng mga platforms. At the same time, yung mga video games. Ako, Pastor, hindi naman ako against sa mga online games in general,
2: yes,
1: pero
2: po,
1: we also have to filter. Kailangan din natin ma-filter 'yun,
2: right.
1: 'Di ba? Kailangan din maging maingat tayo kasi whatever you feed your mind, 'di ba? Whatever you feed your heart, whatever you feed your soul, your spirit, it affects your whole being.
2: Right.
1: Kung ano 'yung mga pinapanood natin, ano 'yung mga pinakikinggan natin. Sometimes akala natin we are in control,
2: Yes.
1: Pero dahil nga 'yan 'yung fini-feed natin sa ating pong mga isip, naapektuhan po talaga tayo mentally. So kailangan mag-mature tayo sa tamang proseso para mas maging emotionally resilient talaga tayo.
2: Yes.
1: And siguro ako, Pastor, nalulungkot lang ako kasi naaalala ko nung kapanahunan ko tayo, Pastor, medyo matitiba yung ating dibdib.
2: Right.
1: Diba? In a sense, Pastor, na tayo, pag pinapagalitan tayo, naniniwala, kumbaga nauunawaan natin na meron tayong authority.
2: Yes po.
1: 'Di ba na yung authority natin merong karapatan para tayo ipagsabihan, paalalahanan,
2: yes,
1: pagalitan tayo pag nagkakamali tayo. So pag yung authority natin pinapagalitan at pinagsasabihan tayo, alam naman natin yun, baka meron tayong maling ginagawa.
2: Right po.
1: 'Di ba? So kumbaga sa panahon ngayon, Pastor, isa sa napansin natin, marami sa mga young people, talagang yung mga adult yung nag-a-adjust kasi pag pinagsabihan mo yung mga kabataan, dinidibdib.
2: Right, opo.
1: Kumbaga, emotionally, hindi ganun katibay.
2: Yes.
1: Na tumanggap. Akala lagi yung pagpapaalala, yung pagtutuwid, ay personal attack.
2: Yes,
1: at criticism. Opo, 'di ba na parang nakaka-apekto sa kanyang moralidad.
2: Yes.
1: Ganun.
2: Ang bilis nilang nade-depress, nai-stress dahil doon sa mga gabay, no? Hindi nila naiintindihan, hindi nila nakikita na actually they are just being guided, mm-hmm, para doon sa tama at dapat nila,
1: yes,
2: ginagawa.
1: Kailangan maintindihan ng mga young people, Pastor, na when we talk about yung mga mental health problems na yan or mental health issues na yan, hindi ka pwedeng mag-self-diagnose. Na
2: yes,
1: dapat ikaw ay number one, dumaan sa tamang tamang paggabay.
2: Tama.
1: Ikaw ay dumaan sa tamang konsultasyon.
2: Right.
1: Hindi pwedeng si Google lang yung kinonsult mo tapos na-realize mo, siguro meron akong ganitong klaseng uri ng pinagdadaanan.
2: Right.
1: So, maging maingat din tayo. Kasi on a spiritual aspect, Pastor, whatever you think, whatever you declare also, di ba? Merong impact yun sa'yo.
2: Yes.
1: Sabi nga nila, manifestation.
2: Right.
1: But whatever you think, ayun yung dahil yun yung fini-feed mo sa mind mo, nagiging reality mo siya eventually, 'di ba? So kung halimbawa puro positive naman yung i-feed sa iyo, for example tayo, Pastor, we encourage in our churches na talagang magkaroon ng personal time of devotion and prayer, 'di ba, yung mga young people natin. Kasi ako naniniwala din ako dyan, Pastor, personally, na malaki yung maitutulong niyan doon sa overall na well-being ng isang tao. Kapag tayo ay pinipili natin to spend more time hearing from God, kasi pag,
2: yes,
1: nagbasa ka ng salita ng Diyos, you hear from the Lord.
2: Yes.
1: And when you pray, it's a conversation between you and God.
2: Yes.
1: Na nagkakaroon ka ng release, di ba?
2: Right.
1: Form of release. And dahil yung ginawa mo is something spiritual, nakakatulong sa'yo yun. nakakatulong hindi lang sa physical na aspeto mo yun, kundi sa kabuuan ng pagkatao mo, mentally, emotionally, and spiritually. It helps. At yun yung nakaka-amaze eh, basta at nakakamangha. Pag pinag-usapan natin yung mga bagay nito, yung spirit, paano nag-work, yung spirit ni God, paano siya nag-minister, diba, sa bawat isa po sa atin. May mga tools at may mga avenue for the Holy Spirit to also minister to all of us. Yan, yung minsan yung counseling, it could be a tool. Diba, Pastor, for us to na magkaroon tayo ng kagaanan, diba?
2: Yes. Intervention ba nga,
1: yes,
2: ba, Pastor?
1: That's right,
2: actually,
1: Pastor.
2: Actually nga, Pastor, iniisip na nga natin at mga kasama nating Pastor, yung problema nanggagaling talaga spiritual. So, nangyayari parang itong dinadanas ng mga kabataan ngayon ay spiritual problem na talaga ito. Mm-hmm. So, ito parang ito yung epekto kasi talaga kapag wala si Lord sa center ng buhay mo.
1: Kumbaga yung genuineness at saka sincerity, Pastor. Right. Kasi pwedeng laman ka ng simbahan,
2: yes,
1: pero wala kang relationship kay God.
2: Well, sa totoo lang, Pastor, ano, hindi porket nasa loob ka ng church, nagsisimba ka every Sunday, talagang truly, you are a believer, mm-hmm, you are son or daughter of God. Hindi talaga doon nababase. At minsan, yung mga tao pa nga sa loob ng church yung talagang nakakaranas ng mga ganito. Kasi nga, wala yung talagang genuine na encounter nila sa Panginoon.
1: Mm, parang meron ako nabasa kaninang umaga, Pastor. Sabi dun sa nabasa ko, hindi porke nakilala mo sa loob ng simbahan, siya na yung tamang tao.
2: Yes.
1: Kasi karamihan ng pumupunta sa simbahan ay mga taong broken.
2: Right.
1: Or mga taong may sakit. However, hindi lahat ng treatment effective,
2: yes,
1: doon sa mga pumupunta,
2: right,
1: doon sa pagamutan na yun. So, na-remind lang ako, Pastor, doon sa sinabi mo. Sinabi mo din. No? And siguro that's one thing that we have to remind this generation. No? So, mga kabataan na nakikinig ngayon at ikaw ay regularly umaattend ka ng simbahan or you were invited in a fellowship, may nag-imbita sa iyo mga kaibigan kasi ngayon, Pastor,
2: yes,
1: talagang yun naman ang maganda, Pastor, kasi people are more open,
2: right,
1: diba, dun sa invitation to really go to church. Hindi na ganun ka hindi na ganun ka jargon sa mga tao yung pag-attend ng simbahan. Kaya lang, nagkaroon naman ng commercialism na tinatawag.
2: Mm-hmm.
1: Masyadong
2: right,
1: na-commercialize naman yung church.
2: Yes.
1: Na it's all about, yung iba, hindi naman lahat natin sinasabi ganun, pero parang anong nangyari, the church started to entertain the world.
2: Right.
1: And for them to get inside the church.
2: Yes.
1: Pero yung spirituality, we have to remember that it's more important to God na, yung laman ng yung tunay na laman ng puso ng tao. Tsaka yung tunay na pagbabago,
2: right,
1: ng tao. It's not really about the number of people attending our church,
2: yes,
1: but it's about the lives being transformed,
2: right,
1: because they have a personal encounter with God. So it needs to be a personal encounter.
2: Yes.
1: Para para magkaroon talaga ng tunay na pagbabago at tunay na transformation. And I think yun yung kailangan ng campuses natin. Yun yung kailangan,
2: right,
1: ng mundo in general. Talagang may mga tao na faithfully mag-spread ng word of God, maging positive influence tayo,
2: yes,
1: sa generation na to. Bagamat maraming nangyayari, pero lagi nating sikapin na merong hope . Diba, Pastor?
2: Right.
1: Ako naniniwala ako, Pastor, sa dami ng negative na mga balita sa paligid natin. Pero tayo as Christians, dapat nakafocus tayo in bringing hope to the people and
2: right,
1: bringing hope to the world.
2: Yes.
1: So sabihin natin na sa kabila ng lahat ng ito, meron tayong pwedeng pagkatiwalaan at meron,
2: yes,
1: tayong pwedeng tawagin in times that we needed help. Diba? At nandiyan talaga yung Panginoon, but it would really take a real faith. It would really take a sincere desire,
2: right,
1: to really experience the Lord.
2: Yes, Pastor. Actually, kumbaga, talagang kailangan nito yung intentionality.
1: Yes.
2: Talagang sadyain mo na gustuhin mo talaga na matransform ka.
1: Mm-hmm.
2: Actually, Pastor, I would remember kasi a month ago, may isang eskwelahan na humingi ng tulong sa pastoral group po namin.
1: Mm-hmm.
2: And we came to the school and then submitted our proposal para po sa mga kabataan. Paano nga daw nila masosolusyonan. Actually, yung ating mga departamento sa edukasyon, yung mga institutions natin like the school, nakikita na nila na hindi sapat yung kanilang educational materials para, alam mo, masolusyonan yung nangyayari ngayon.
1: Mm. And so, sometimes, Sir, mag-interject lang ako dyan,
2: yes,
1: Sir, educational materials. And alam naman natin kung paano din tinitwist ng mundo, Pastor. Yung mga material niyan, kung ang magpo-provide niyan, 'di ba, Pastor, yung mundo din.
2: Yes, right.
1: 'Di ba, merong nitong mga nakaraan, meron akong mga napapanood din na mga videos, mga reviews about yung sa mga contents ng ating mga educational materials ngayon sa school.
2: Nakita mo rin pala, Pastor.
1: Pastor, and very alarming 'yun. May mga ilang kapwa, Pastor, tayo na ni-review yung mga contents na 'to, Pastor. And ako din hindi ko alam, Pastor, na ganoon na pala yung laman.
2: Grabe, nakalibro na, Pastor.
1: We are very permissive.
2: Yes, right.
1: Distorted na talaga yung kinalakihan nating values at truth. Pastor, mapa-science man or spiritually speaking, Pastor, ito yung alam natin na tama eh. Pero twisted na siya ng mga textbooks natin ngayon.
2: Yes.
1: Na ang gumawa din naman, siyempre, alam mo, Pastor, pag may pag intention mo to distort the truth and you were given the power and the authority to influence, 'di ba?
2: Yes.
1: Pastor, imagine you ikaw 'yun nagkaroon ka ng opportunity, 'di ba, na sumulat na makaka-inspire ng isang generation or makakapagpabago ng mindset ng isang generation. 'Di ba? That's really an influence.
2: Right.
1: That's really an influence. That's really a voice.
2: Yes.
1: Na may power at may authority. And maganda nun na tayo po, siyempre siguro sa mga magulang po na nakikinig ngayon, sa mga adult or even sa mga students, eh hindi lahat din ang mababasa mo sa textbook. Diba, if hindi tayo, Pastor, kapag hindi tama yung foundation din talaga natin, or hindi tayo natuturuan sa bahay, hindi tayo natuturuan sa church, or hindi tayo involved sa church, mabilis tayo mapapaniwala.
2: Right, opo, Pastor. Actually, that's one thing that I'm really sad about, Pastor, no? Kasi ang tao talaga, throughout the generation, even the people inside the Bible, no? Yung sinfulness natin, gusto talaga nating itago eh.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Just like what's happening right now doon sa mga textbook.
1: Human nature
2: gusto
1: kasi,
2: natin,
1: Pastor.
2: Gusto nating pagtakpan yung ating, alam naman natin na mali tayo. Akala natin hindi tayo nakikita ng Panginoon. Katulad din nangyari kay David, Pastor. No? Diba? Kung maaalala niyo yung kwento ni King David kung saan nagkasala siya sa Panginoon and he tried to hide it.
1: Mm-hmm.
2: Then one day, andun yung kaibigan niya, si Prophet Nathan. No? At nakita niya doon na alam pala ng Diyos. No, alam ng Diyos na nagkamali siya at kailangan niyang humingi ng tawad sa harapan ng Panginoon. Actually, those things that we do kasi nga, alam naman nating mali, sometimes tinatago natin.
1: Mm-hmm.
2: Nakala natin wala nakakakita those no, nagsulat ng mga libro na yun. Ano. Pero one day, you will be accountable din talaga doon sa mga sin na yan. Nakakalungkot lang because it will really affect the generations that are coming, Pastor.
1: Mm-hmm. That's right.
2: So it would hurt their values. Napaka-importante pa naman, Pastor, ng values. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Napakahalaga nito. But then, nakakalungkot lang na yung mga nangyayari ngayon ay meron talagang mga tao na divisive na sinisira nila yung natural, yung truth.
1: Kaya nga, sa kanila, kaya nga, Pastor, sabi ng salita ng Diyos that we are always at war spiritually.
2: Yes, right.
1: Diba, kailangan ganun yung mindset natin bilang mga lingkod ng Panginoon eh, para hindi tayo off guard eh.
2: Right.
1: Alam natin that the enemy will attack anytime at nandyan talaga siya. Naghahanap ng tamang pagkakataon to really devour us.
2: Yes,
1: and
2: right.
1: Even devour, I think, a whole generation of a wrong mindset. And gusto ko magpasalamat din, Pastor, kasi this past week, nagkaroon ng event ang Association of Filipino Youth for Civic Action.
2: Yes.
1: Kung nabalitaan mo, Pastor, yung Public School and Campus Ministry Conference.
2: Right.
1: Napakaganda nitong event na to. I was there. I hosted the event. At gusto kong batiin po yung mga kapatira natin na nakasama po natin sa gawain ito all over the Philippines from Luzon to Mindanao. Alam ko yung mga kapatira natin sa Cagayan de Oro. May mga na-meet ako from Cagayan, Pastor.
2: Wow.
1: Cluster
2: yes,
1: of young people who are very much willing na maging mission field nila yung kanilang campus.
2: Right.
1: At itong ano na to, Pastor, itong event na to last week that happened in Baguio City sa APTS.
2: Yes,
1: magagaling yung speaker natin, Pastor. Kung ayan, meron si, gusto ko lang batiin yung mga pastors din natin, si Pastor Joseph Antulin, siya yung lead pastor ng International Praise Center sa Baguio. Nandyan din si Pastor Tommy Manay.
2: Yes.
1: Siya yung Executive Director ng YWAM Impact, Pastor. So,
2: wow.
1: Isa siya na nag-speak. Nandun
2: shout
1: din si
2: po.
1: Dr. Solomon Wong, who is the President of Asia Pacific Theological Seminary. Si Dr. Sol Digia, ang National Director ng Global Leadership Network Philippines. At andan din si Dr. Sul De Rosario, Department Head at Ministry Enrichment ng ICI Philippines. So, grabe yung mga speakers, Pastor. Natin, Pastor. Talagang ito yung mga tao who devoted their life, their time, their resources in building up the younger generation. Wow. Nakakumit talaga sila.
2: Maraming salamat po sa mga buhay ninyo.
1: Amen, Pastor. And amen. Na hindi lang sila, Pastor, kumbaga sila yung ginamit sa event na to, pero almost 400 people attended, bishops, pastors, mm-hmm. lay leaders, mga teachers, mga educators, mga young leaders who are very much willing to take part dito po sa partnership ng AFICA at DepEd. Kanina nabanggit mo yan, Pastor, Diba yung mahalaga yung partnership between the Department of Education, between our churches. So itong recent event na to, naging launching ito ng partnership between AFICA and Department of Education. So kung meron po mga pastor dito at pinagpipray nyo po na kayo po ay magamit dun sa malapit, mga malalapit na campuses sa inyo pong community, sa inyo pong area, or kung meron mga young people na nakikinig ngayon and you wanted to minister to your school, to your campus, to your friends, ito po yung magandang pagkakataon for us to collaborate and partner. Kasi, Pastor, kailangan talaga sa problema na nangyari sa paligid natin, partnership.
2: Yes, right.
1: Kailangan talaga we have to come together in full force.
2: Right.
1: Diba? Intentional.
2: Kailangan talaga, Pastor, pagtulong-tulungan din natin.
1: That's right. And meron tayong materials, Pastor, na dinevelop that is available. Pwede nyo pong i-follow ang page ng Association of Filipino Youth for Civic Action for announcements at magkakaroon ng mga trainings, Pastor. Regional trainings para doon sa mga churches na hindi kayang mag-organize ng sarili nila.
2: Yes,
1: and nandito pa ang AFICA para tumulong po sa inyo. At maganda nito, Pastor, yung Memorandum of Understanding between AFICA and DepEd, pwede po natin gamitin sa kahit saang schools or university all over the Philippines. So parang ito yung magiging susi natin para makapag-umpisa tayo ng gawain. Pero syempre, dahil ito ay partnership between the Department of Education and our churches, meron pong tamang paraan kung paano po tayo magmi-ministry din sa ating pong mga campuses. And we also have to respect kung ano po yung mga rules, mga policies,
2: yes,
1: and proper
2: course.
1: Procedures. That's why we have to go through specific trainings pagdating po dito sa usapin na ito. Yan. Or pwede nyo po ako i-message, makipag-connect po kayo sa akin. And alam ko, Pastor, may mga iba pa tayong event na paparating this coming year. Mag-a-announce muna ako bago tayo tumalon dun sa katanungan natin for tonight sa discussion po natin. So, meron po sa darating po, next week na to, Pastor, pagkatapos yung AFICA kasi, Pastor, is not only catering to the young people, kung hindi family in general. Kasi kagaya ng nabanggit ko kanina, Pastor, talagang partnership talaga dapat to. If we really wanted to make an impact, lasting impact, hindi lang tayo mag-create ng event, kundi yung resulta, meron tayong expected result dapat doon sa mga ginagawa po natin. And next week, this will be on August 31st, 2026. From 8 a.m. to 5 p.m., gaganapin po ulit sa APTS or Asia Pacific Theological Seminary ang Family Enrichment. Pastor, ito naman, pamilya naman. Kasi siyempre, Pastor, ang schools natin dapat ano yan, supplement lang.
2: Yes,
1: ang primary talaga kung saan nagugroom ang mga tao at dun saan namumold yung values natin is really at home.
2: Yes.
1: Sabi dito, there's the power of bayanihan. So, building stronger Filipino families together. Naalala ko, Pastor, kasi itong mga nakaraan, di ba, ang issue nga, nagkakaroon ng medyo controversy sa mga statements ng mga tao.
2: Yes.
1: Kasi ito ba dapat? Mm-hmm. Yung nag-educate sa mga young people. Sino ba dapat yung iba naghahanap ng sisisihin?
2: Yes, opo.
1: Na hindi dapat eh.
2: Right.
1: Kailangan nating tukuyin kung saan nanggagaling yung problema. Kasi case-to-case basis yan eh. Hindi naman lahat ng mga, sabihin na natin, napapariwara ng mga bata is because they grew up in a family na dysfunctional.
2: Right.
1: Minsan sa environment outside. Pero mahalaga pa din. Siyempre, Pastor, yung foundation eh. Kasi yun nga yung pinaka-anchor at core. So we believe that families, yung mga family, dapat ninu-nurture talaga natin.
2: Yes. Diba? Kasi, Pastor, it's gonna be very difficult to identify yung mga problem if we are not going to be able to address the source or the origin of the problem itself.
1: Yes, that's right, Pastor. Mm-hmm. So, kaya mahalaga talaga, Pastor, na lahat tayo mag-usap.
2: Yes, opo.
1: Saan ba talaga yung problem? Para wala tayong mamiss
2: out. Kailangan hanapin natin.
1: Oo, alam mo, makipag-usap tayo sa mga teachers, makipag-usap tayo sa mga empleyado ng gobyerno, makipag-usap tayo sa mga magulang.
2: Right.
1: At makipag-usap tayo sa mga young people where the problem is really coming from, di ba? So, let's create avenues for people to discuss these ideas.
2: Yes.
1: And, of course, inspire the younger generation. Quezon. So, this coming August 31 po, kung kayo po ay interesado to take part, ang mga expected na mga speakers po natin, magagaling din po yung ating tagapagsalita. Again, nandun po si Dr. Sol at si Pastor Tess De Guia, ang National Director ng Global Leadership Network at Senior Pastor ng Gateway Community Church dyan sa Baguio. Kasama din po natin our very own si Pastor Bong at si Pastor Dang Hermosa ng Papuri Singers at sila po ay Senior Pastor din ng His Sanctuary sa Hong Kong. At kasama din po natin dito sa event na to si Pastor Danny at Sister Dawn or Kiko at Pastor ng CCF, Christ Commission Fellowship. At sila po ay mga family advocates. Talagang ang ministry nila is about marriage and family.
2: Right.
1: At kasama din po natin si Reverend Alex and Pastor Josie Ong, Senior Pastor ng Life in Christ Assemblies of God. At sila rin po ay family advocates. So maganda po yung ating mga topics sa mga sa event na ito. At kung kayo po ay interesado, pwede po kayong mag-message sa number na to. Tawagan nyo lang po or mag-text kay Sister Easter. Ang number po niya ay 0917-160-3297. At or pwede po kayong mag-email sa empoweredafika2022@gmail.com. So meron lang po tayong registration fee na 2,000 pesos para po sa event. At inclusive na po ito ng lunch at saka ng snacks kung hindi po on the day kayo magbabayad. Pero pwede naman po mag-walk-in sa araw po ng ating gawain. So ito po ay sa Asia Pacific Theological Seminary. At yan po yung ating mga Pastor, nasa introduction pa lang tayo. Nasa bungad pa lang tayo kasi wala pa tayo dun sa mga questions natin. Pero ang dami nating dapat pag-usapan.
2: Totoo po yan, Pastor.
1: Diba? Parang ang daming nangyari.
2: Yes.
1: Ang dami nating mga napag-usapan.
2: Right.
1: Off the air, Pastor, na very significant sa panahon ngayon. Pero yun nga, gusto po natin magpasalamat sa lahat po ng ating taga-subaybay at happy listening din po sa ating mga kaagapay mula po sa Bicol Region. At tayo po ay nasusubaybayan na din sa Care 104.3 D-Way FM Legazpi. Yan, magandang gabi po, magandang umaga, magandang hapon, kung anong oras man kayo nakikinig po sa atin. Kayo po ay nawa mapagpala sa araw na ito. At hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. At tayo po ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph. At kung sa amang panig ng mundo, ay maaari nyo po kaming mapakinggan. At syempre sa mga legit nating kaagapay, dapat meron ka ng DCAS app. Di mo na dapat pinatatagal yan. Dapat nga, sinishare mo na rin sa iba. Kung wala pa, itype mo lang ang 702 DCAS sa iyong App Store or Google Play. Tapos i-download na agad ang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan. At syempre kasama nyo po kami 24/7 ang Feel Good Music, mga hugot at mga hope-filled kwentos at wisdom na swak sa life mo, syempre. So whether chill ka sa buhay or ngayon nasa biyahe at maaaring kailangan mo ng magandang music na talagang makakakalma sa iyong spirito, stream lang ng stream anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agapay Squad brought to you by FEBC Radio. At syempre po, gusto po rin natin magpasalamat sa ating mga kasama sa production team. Maraming salamat kay Kuya Natnat at kay Kuya Benjo at ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan at mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. Tayo po ay mapapakinggan pa rin from Monday through Friday at iba-iba po yung mga makakasama ninyong mga kaibigan dito at mga counselor. Kapag Monday po, nandiyan po ang Amaya Counseling kasama po sila Pastor Archie and the rest of the team. At every Tuesday naman, usapang legal ito. Kung meron kayong mga legal concerns or legal questions, kapag Tuesday po kayo tumutog dito po sa ating programa. At syempre, every Wednesday ang inyo pong Wednesday Squad. Walang iba kundi ang inyong Kuya Pastor at syempre si ating Kuya Pastor John. At patuloy po kami ay nananawagan sa mga kabataan. Tayo magsama-sama at magtulungan. I-direct natin yung ating mga kaklase, kaibigan at iba pang mga kabataan dito po sa ating program. Pag-usapan natin paano ba natin matutulungan at magagabayan ang ating mga kabataan sa makabagong lipunan, sa pabago-bago at mabilis. Diba, napapalit-palit talaga na na panahon. At siyempre every Thursday po kasama nyo ang Guillermo family. Ito po ay Family Mediation at every Friday ito po ay General Counseling kasama po ang Kuya Pilo Laharca at marami pa pong iba. At para po sa inyo mga counseling concerns, pwede po kayong mag-message po sa ating pong Facebook page. Ito po ay 702 DCAS Radio TV. At pwede rin po kayong mag-message sa ating pong mga numbers. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. Kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9353. 0951. So yan po yung mga numbers natin at kami po ay maghihintay ng inyong mga comments. Kung kayo po ay nasa live, pwede nyo po kaming masubaybay ngayon sa atin pong meron, gumawa po kami ni Pastor John ng dedicated na Facebook page para po dito sa ating Heartline Wednesday edition. So i-check nyo lang po ang 702 DJS Heartline. Yan, Youth Edition. At mapapakinggan nyo na po at makikita po ninyo dyan yung mga update patungkol po dito sa ating program every Wednesday. At yan, Pastor, meron tayong katanungan. Patuloy pa rin po tayong tumutugon at sumasagot ng mga questions po na pinapadala po sa atin ating mga kaagapay. And tonight, may kinalaman naman yung ating katanungan sa kanina pa natin pinag-uusapan, Pastor.
2: Yes, Pastor.
1: Hindi naman tayo ano lang, basta intro-intro lang. Ito, may katanungan yung kaagapay natin, Pastor. Sabi nung kaagapay natin, good evening po, Kuya Pastor. Tanong ko lang po, kung paano po kaya ako magiging inspirasyon sa ibang tao? Mm-hmm. Sabi niya, lalo na po sa mga kabataang katulad ko. May concern lang po ako. Medyo mahihain po talaga ako at very limited lang po yung circle of friends. Pero dahil po sa mga nangyayari ngayon sa mga kabataan, nagkakaroon po ako ng burden, lalo na po as a Christian, na may dapat po akong ginagawa o gawin. Saan po kaya ako o paano po kaya ako makakapag-umpisa? Ayan, Pastor. Ito ang katanungan ng ating kaagapay. How can I inspire? Paano nga ba tayo magiging inspirasyon, Pastor? And I believe, Pastor, even in the Bible, talagang sabi sa iba, sabi sa salita ng Panginoon, Pastor, that we have to inspire. Dapat yes. Naman talaga tayo yung maging inspirasyon. Mahalaga na ang buhay natin inspirasyon. And isa sa favorite verse ko nung ako ay isang kabataan, yung 1 Timothy chapter 4 verse 12. Hindi lang yata ako yung may favorite nito, Pastor, yes, kasi Pastor. Gamit na gamit to eh. Diba, pagkabataan ka? Sabi dun sa verse na to, Pastor, don't let anyone look down on you because you are young, but set as an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So magandang paalala to sa mga kabataan. And up until now, Pastor, this is one of the verses na lagi kong ginagamit sa mga young people to encourage them and to inspire them na hindi porke kabataan tayo, hindi tayo pwedeng magamit ng Panginoon yes. In many different levels.
2: Right.
1: Marami tayong pwedeng gawin in order for us to inspire not only our generation but multi-generation in itself. Pero ang tanong nga nung kaagapay natin, Pastor, paano? Paano nga ba natin ito magagawa? Parang ikaw, Pastor, nung ikaw ay kabataan pa, paano mo nakita yung sarili mo inspiring? Or meron ka bang, Pastor, meron ka rin bang ganitong klaseng kaisipan? Kagaya nitong kaagapay natin, na burden ka rin ba once in your life, Pastor, to inspire your generation?
2: Well, Pastor, asking me kung nagkaroon ba ako ng burden for the next generation. Actually, ang naging inspiration ko during the time is yung pagkakakilala ko sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
2: Knowing that si God na meron siyang puso para sa mga nilikha niya, para maabot ng pag-ibig niya, magkaroon sila ng kaligtasan, maibahagi mm-hmm. sa kanila yung ultimate love niya for them. Ako bilang isa sa mga anak niya na alam niyo yon na binigyan ng pagkakataon to have that kind that salvation. Mm-hmm. Nagkaroon ako, Pastor, ng puso, nagkaroon ako ng heart to continue yung gustong gawin or to do yung iniwan ng Panginoon na mission
1: mm-hmm.
2: which is to share his love, share the gospel to other people. And because of that, Pastor, yan yung nagiging motivation ko to do yung will ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon. So noong kabataan days, Pastor, meron kasi kami noong organization, mga churches organization, pinagsama-sama. Mm-hmm. And then, for a long time, ito pong organization na to ay mga churches lang na pinagsama-sama and mga pastors lang po yung nagmi-meet.
1: Mm-hmm.
2: So, during the time, I would remember parang 17 or 18 or 16 years old ata ako, something like that. I'm praying sa Lord. Sabi ko, Lord, parang alam mo yung heart ko kasi sobrang pasaway ko kasi po, sorry. Alam mo, tapos pinatawad ka ng Panginoon. Sabi ko, ano ba yung pwede kong gawin para, alam mo yun, makabawi naman sa Panginoon. So, nagkataon yung founder ng organization na yan ay, grandpa, lolo in the ministry. Lolo. Yan. I would like to shout out Pastor Tony Villacorte. Yan, lolo ko yan sa ministry. And during the time, nagkikwentuhan kami and I shared my heart sa kanya. Pastor, sabi ko, Lolo, sabi ko, sa palagay mo, ano bang pwede kong gawing contribution, sabi kong ganyan, para sa mga kabataan? Kasi kabataan pa naman ako, hindi ko palagay ko, hindi ko pa kaya mag-influence ng mga matatanda, sabi kong ganyan. So, I asked him and then he told me, kung ano yung nasa puso mo, eh, gawin mo, something like that. O, gawin natin, ganyan. Then, parang later, nabuo sa heart ko, parang ipinakita ng Panginoon yung gusto niyang gawin. And then, I founded, Pastor, yung youth department tong organization na yun. Tinayo namin yung youth department para doon sa mga churches. Ang mga kinikater namin, yung mga leaders ng mga churches, para magkaroon ng fellowship at ng encouragement din sila habang nagsiserve sila sa mga churches nila. So, nangyari, ako po yung naging founder noon. Ako po yung nag-submit ng mga bylaws. Ako yung nag-ano ng mission and vision noon. And then from there, yung mga nakakasama namin, we would encourage them habang nagsiserve sila sa churches nila. Kasi syempre, alam naman natin, bilang kabataan, nakakapagod din talaga, Pastor, yung mag-serve sa mga church, di ba? Kasi it is all volunteers eh. So during the time, yan po yung ginawa namin. So we would organize events, we would organize fellowship kung saan yung ini-encourage eh, yung mga kabataan, kami-kami nagpapalakasan doon. And then something like that. So isa lang yung naging motivation ko nga, Pastor, yung pagkakilala ko doon sa gustong gawin ng Panginoon na nag-offer sa akin ng kaligtasan na minahal ako at pinatawad ako.
1: Kumbaga, Pastor, ang experience mo, paying it forward.
2: Yes, something like that. Kumbaga,
1: as a young person, yung na-encounter mo na Jesus, na Lord who saves you, inspires you, naramdaman mo yung pagmamahal talaga.
2: Right.
1: It's the same experience that you wanted to share.
2: Yes.
1: Diba? So, kahit ano pa man yung platform mo, kumbaga, hinanapan mo, Pastor, ng paraan.
2: Yes, opo.
1: Kung paano mo ito maibabahagi, diba? And maraming young people ngayon, Pastor, na nakikinig sa atin, alam ko, they have this intention also to inspire. Ano man yung platform nila, alam ko, kagaya nito, may maroon tayong mga kaagape ngayon, Pastor, na nakikinig sa atin. Sabi ni Jerome Cardenio, good evening po, Pastor. So, good evening sa'yo. Jerome, isa din to, Pastor, sa mga young leaders ngayon.
2: Yes.
1: Na nai-inspire naman niya yung mga young people through sports and basketball.
2: Shout out, Kuya Jerome.
1: Ayan, ano na to, Pastor, at a young age, ano na to, coach na to.
2: Wow, Coach Jerome na pala.
1: Coach Jerome, oo, marami na siyang mga inaalaga ang mga kabataan, mga young people. Nandyan si Tita, Tita Sinaida Pascual, good evening po sa inyo. Tita Sinaida, sabi niya, good evening po mga pastor. Nandyan din si Matthew, John Matthew, kumusta po pastor? Hi Matthew.
2: Hello.
1: Kumusta ka Matt? At nawa marami kang matutunan ngayong gabi sa ating usapan at kwentuhan dito. At yung kapatid din natin, pastor, from a far, far away land, di ko nababanggitin kung taga saan to si kapatid na Bel de Borja. Happy listening. At talagang
2: happy listening po.
1: Ano to, pastor? Masugid nating itong tagapakinig at talagang nagbibigay siya ng feedback sa atin.
2: Yes.
1: Every time nasa po ay kasama natin dito sa ating program. Yes. At sa marami pa pong iba na ating kasama ngayong gabi, happy listening po sa inyo. At balik po tayo dun sa ating pinag-uusapan about being an inspiration. So mahalaga kasi sabi rin ng Bible, especially sa younger generation, to really inspire. Huwag mo daw hayaan na maging dahilan yung pagiging kabataan mo para hindi ka maging pagpapala sa ibang tao. At ito yung binanggit niya kasi dito, Pastor, dun sa verse na to, kung babalikan ko. Ito kasi yung una ko naisip, Pastor, dun sa katanungan itong kaagapay natin. Kasi sabi dito, mag-set daw tayo ng example for the believers in speech.
2: Yes.
1: So, ibig sabihin, Pastor, dun sa daily life natin, we can somehow be an inspiration. Diba? Kung paano tayo nagsasalita, paano tayo nakikipag-usap sa tao, dapat daw tayo ay encourager at hindi tayo discourager. Diba, Pastor? Dapat tayo, kapag nag-o-open tayo ng bibig natin, eh hindi dapat negatibo. Pastor, marami kasi ngayon, napaka-negative, Pastor.
2: Right.
1: Okay. And siguro, nagiging negative kasi sabi nga, in the abundance of the heart, the mouth speaks. Diba, yung mga labi natin, ang nagiging daanan lamang yan, yung mga bagay na tunay na laman ng puso ng tao. So kapag hindi maayos ang puso natin, of course, what kind of speech?
2: Diba, yes,
1: lalabas sa ating mga labi. And sabi din dito, Pastor, in conduct. Ibig sabihin kung paano natin, paano tayo kumilos. Diba? And we have to remember that as believers, na tayo po ay representative ni God, representative ni Jesus, di ba?
2: Yes.
1: We have to make sure that we have to be careful not only sa mga sinasabi po natin, both ito ay verbal or non-verbal, Pastor, ha? Yung speech na pinag-uusapan natin. Kasi ngayon, Pastor, maraming tao walang face-to-face na conversation kasi social media na eh.
2: Yes.
1: Diba, magpo-post ka, magno-notes ka, or mag, diba, yan yung ano, pamamaraan natin para ipaunawa sa mga tao sa paligid natin kung ano yung laman ng puso at isipan natin.
2: Yes.
1: Yung mga thoughts natin. Lalagay natin lahat eh. Ngayon, Pastor, ganun eh. Wala na secret eh.
2: Kaya nga po, halos nilalabas na lang natin lahat.
1: Ngayon, Pastor, kahit yung mga unprocessed na thoughts natin,
2: yes,
1: post tayo negative, ng post.
2: Even yung mga negatives, Pastor, yung discouragement natin, even nga minsan yung ano natin sa kapitbahay eh.
1: Kasi, Pastor, ako, I grew up na dapat pinag-iingatan ko yung mga bagay,
2: yes,
1: na sinasabi ko. Kumbaga, I have to process my thoughts first before I speak. Pero
2: yes,
1: ngayon kasi, parang lahat ng iniisip ng tao, eh meron na tayong platform.
2: Yes.
1: 'Di ba, para ilagay, isulat yung,
2: yes,
1: lahat ng opinion na meron tayo, even those unprocessed thoughts.
2: Right.
1: 'Di ba, kasi tayo, Pastor, marami tayong ideas na didinig, 'di ba?
2: Mm-hmm.
1: Marami tayong ideas na iba't iba yung pinanggagalingan sa panahon ngayon when it comes to certain topics. Walang ano eh, walang iisang opinion eh.
2: Totoo po.
1: Talagang
2: yan.
1: Madalas marami tayong iba't ibang uri ng opinion,
2: yes,
1: na madidinig from different platforms, depende kung sino yung mga tao din na nagsasalita. Minsan depende kung ano rin yung pinaglalaban na prinsipyo.
2: Yes.
1: Diba? And alam ko, as a young person, lahat yan, tayo dahil yung mga kabataan din ngayon, Pastor, mas malawak din yung isip eh. Mas open din tayo sa new ideas, mas open din tayo dun sa ibang culture, mas open tayo sa maraming bagay. So tayo, mas willing tayong tumanggap ng tumanggap. The problem with that, eh hindi natin napaprocess ng maayos.
2: Yes.
1: Diba? Or yung iba sa atin, eh wala tayong guidance na tinatawag. Diba? Kasi tayo madalas pag nag-navigate tayo, for example, sa ating mga social media platforms, pag nagpunta tayo sa mga search tabs natin or yung mga pinapanood natin ng mga videos, diba? Hindi naman tayo nagagabayan basta-basta dyan eh. Diba? Lagi nating tatandaan, merong wisdom. Young people, ha? Merong wisdom dun sa edad ng mga taong nauna sa atin. Sabi nga nila, Pastor, ano daw, been there, done that. Diba? Sabi nila, papunta pa lang kayo, pabalik na kami.
2: Yes.
1: Diba, yun yung sinasabi ng mga, pero meron ako narinig na joke, Pastor, itong nakaraang conference. Sabi ni Pastor, ang dahilan daw ng mga kabataan ngayon, eh, sabi niya, hindi, ano po, hindi na po kayo nauna kasi, ano, nasabayan na po namin kayo kasi nag-jeep po kami. So, yun yung sabi ng iba, parang marami daw sa mga young people ngayon, ang iniisip, they are ahead,
2: mm-hmm,
1: of the older,
2: yes,
1: generation. Kasi nga naman, mas marami silang tool na nagagamit ngayon that is more advanced, para, for example, yung access lang sa knowledge, Pastor, eh, talagang ngayon, dati papunta ka pa sa library, ngayon hindi, isang click na lang, diba? And even the use of technology at yung progreso ngayon, talagang masasabi natin, mas matalino naman talaga yung generation ngayon,
2: yes,
1: because of all the information. Pero there is also a danger with that, with all those information, kapag hindi nga process, kasi,
2: yes,
1: pwede mo siyang gamitin eh.
2: Baga hindi siya end product kasi.
1: Yes, Pastor. Kapag, ano yan, parang ano yan,
2: Pastor? Fully furnished.
1: Parang ano yan, Pastor, at a young age, meron kang baril. Even
2: tama,
1: though,
2: yes,
1: diba? Yun yung sabihin natin.
2: Hindi mo alam paano gagamitin.
1: Exactly, Pastor. Yes. Wala ka pang ability. Wala, hindi ka pa ganun kaingat. Hindi
2: yes
1: ka pa careful. Wala ka pang self-control.
2: Right.
1: Pero you have all those tools. Yun yung problema. Pag binigay mo ang isang bagay that is meant not to be negative, not to be bad,
2: yes,
1: parang yun yung intention. Pero sa kamay ng isang tao na hindi pa handa, hindi
2: right
1: sapat yung kanyang readiness at hindi sapat yung kanyang kakayanan to handle whatever tool is that, eh magagamit ito sa hindi maganda.
2: Yes.
1: Diba, kaya mahalaga nga yan, Pastor, na tayo, dapat willing talaga tayo to go through the process, especially,
2: yes,
1: as a young person, diba? Kasi nga, ito, pwede tayong, sabi ng Bible, kailangan maging encouragement, maging halimbawa tayo sa kinikilos natin. Tapos sabi dito, in love, in faith, and in purity.
2: Yes.
1: Maganda yan, Pastor, eh, pagmamahal, pananampalataya at sa pagiging puro.
2: Yes.
1: Pagiging dalisay, di ba? Yung purity. Yung purity na lang, usapang purity na lang, Pastor. Sa panahon ngayon, parang hindi na yata alam ng mga kabataan. Hindi lang yung kabataan ngayon, and even the generation before, di ba? Prior to this generation, parang hindi na alam yung kahulugan ng purity.
2: Yes.
1: Ano yung ibig sabihin at ano yung hindi lang maaring alam nila yung kahulugan ng purity, pero yung kahalagahan nito, yes, hindi na natin napapahalagahan.
2: Right.
1: Kasi nga distorted na nung mga ano distorted na ng media.
2: Social media, right?
1: Yes, Pastor. Parang paano ka pa magiging pure sa panahon ngayon, Pastor? Kung kahit saan ka tumingin, kaliwat kanan, talagang yes. 'Di ba? Pastor, parang laging merong temptation.
2: Yes, ang daming hook, kumbaga ang daming bitag ni Satan na kalaban palagi. Kaya parang ang hirap ingatan yung purity na yan.
1: Mm. Yes. However, Pastor, babalik tayo na dapat ang ini-spread natin. Is, there's still hope.
2: Right,
1: meron
2: actually course,
1: hope.
2: Yes.
1: Meron talagang, merong tool, merong daan para maging magandang halimbawa tayo sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa pagiging pure, no, Pastor? Yun, kapag meron kang totoong relationship kay God, kapag natagpuan mo talaga yung katotohanan sa Panginoon at seeker ka nung truth niya, diba? At yun yung doon ka naka-anchor, Pastor. You have to anchor your values. You have to anchor your the way you speak, maybe. Minsan kasi, Pastor, ganito eh. May mga bagay gusto kang sabihin. Pero dahil sinabi ng salita ng Panginoon, that's not how you say it. Hindi ganun ka dapat nagsasalita. Eh, ikaw, dahil may self-control ka, at merong talinong nanggagaling sa Panginoon, pag-iisipan mo.
2: Yes.
1: Even nga, Pastor, yung halimbawa, magko-comment ka sa isang tao, magsasabi ka sa kanya, constructive criticism, Pastor,
2: ang
1: pinag-uusapan natin. So, may gusto mo i-correct yung isang tao, hindi rin sasabihin ng iba, hindi kasi, Pastor, prangka ako eh. Walang masama sa pagiging prangka, pero yung pamamaraan kung paano mo sinasabi, you have to make sure that your intention is to build up the person.
2: Right.
1: Hindi yung maliitin siya, kasi there's a big difference eh.
2: Yes, and saying that, talagang yung pag-aayos mo ng mga paragraph, paano mo i-deliver yung salita, napakahalaga din yung tone, Pastor, habang dinideliver mo. Kasi other people would really misunderstand you pag hindi mo talaga na ipakita yung pure concern and love, why you are doing it, why you are correcting them. So, napaka-importante din, Pastor, yung tono ng pagsasalita mo.
1: Yes, that's right.
2: Yung choice of words, pagpili mo ng mga salita na sasabihin mo habang kinokorrect mo yung kapatid mo.
1: Mm-hmm. Dapat lagi may pagmamahal, Pastor, kasi sabi dito in love.
2: Yes.
1: Diba? So, yun, Pastor, actually, ito yung pinaka, siguro, foundational nung gusto kong sagot dun sa katanungan ng kaagapay natin.
2: And I have an observation in that, Pastor, no? Kasi nga, talking about it, love, faith, purity, and kung mapapansin natin, lahat yan ay personal. Personal, ikaw, sa'yo. So, dito makikita mo, bago ka maka-inspire ng ibang tao, napaka-importante ng self-development.
1: Kumbaga, naranasan mo talaga
2: ng
1: totoo, Pastor. And hindi ito nakabatay dun sa dami ng circle of friends na meron.
2: Right. Eh. At the same time, gusto mo mag-inspire, parang ganito, gusto mo mag-inspire, i-develop mo muna yung sarili mo. So, you have to be strong in parts of your life na alam mo, na gusto mo na maka-inspire para sa iba. So, halimbawa, gusto mo inspire sila, yun nga sabi ng Bible, di ba? Sa pag-ibig, in points of love. So, dapat, ikaw, alam mo muna ano ibig sabihin ng pag-ibig, di ba?
1: Yes, Pastor. Kumbaga, meron ka dapat na personal testimony na tinatawag.
2: Yes, napaka-importante nun para sa iba, para maintindihan
1: kumbaga,
2: nila.
1: Personal testimony, meron kang integrity, alam mo talaga yung sinasabi mo.
2: Yes.
1: Di ba? Mahalaga yan, Pastor, na sabi nga dito sa verse na to, Pastor, huwag mong hayaang hamakin ka. So, ako ganun din. Hindi ko hahamakin yung pagiging kabataan mo. Kung ikaw man yung kabataan na nakakadinig nito ngayon, hindi ko hahamakin yung pagiging young people mo para sabihin natin na hindi mo kayang i-control or hindi mo kayang mag-mature or hindi mo kayang mag-step up. Kasi, halimbawa ngayon, Pastor, isang tao lang, Pastor, yung ma-inspire natin sa conversation na to. Diba, to really step up? Malaking bagay na yun.
2: Actually, masaya na po kami ni Kuya Pastor kung meron ditong isa, dalawa, tatlo na na-inspire dito sa pag-uusap namin.
1: Kasi, Pastor, yung kagaya yung concern ng kaagapay natin, medyo mahihain talaga siya. Siguro, ang iniisip niya yung malaking scale ng influence.
2: Yes.
1: Pero, lahat tayo merong naniniwala ako lahat tayo meron tayong circle that we can influence.
2: Yes.
1: Diba, ang tawag dyan, circle of influence.
2: Right.
1: Eh.
2: Yes, opo.
1: Diba, hindi man yan malaki man o maliit, it doesn't really matter. Kung yan yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, yan dyan kanilagay ng Panginoon dyan sa paligid ng mga tao yan.
2: Yes.
1: You have to inspire them through your actions, through your speech, be an encouragement. So, punuin mo yung puso mo at isipan mo ng salita ng Panginoon para sa gayon, alam mo kung ano yung mga tamang salitang sasabihin sa tamang sitwasyon, di ba? Kasi kapag wala kang bala, Pastor, Di ba?
2: Yes.
1: Parang mag-ikaw din mismo, lost kayo. You cannot give what you do not have. So, yes, if you wanted to give something to other people, you have to feel. Di ba? Yes. Punuin mo rin yung sarili mo. Paano mo i-fill in, yes, yung sarili mo? Yan, siyempre, ang foundations kaya natin, napakahalaga, ang Word of God. Kaya nga, di ba, ang mga churches natin, merong kids church eh. Yes. Kasi bata pa lang, pwedeng mataniman ka na talaga. May foundations na talaga ng Word of God. Diyan tinuturo yung mga values. Pag naging young people ka, nandiyan ang youth ministry na, yes, tinutulungan ka to really navigate yung iyong era ng pagiging kabataan. Dito ka nagbibuild ng circle.
2: Yes.
1: Dito ka nagbibuild ng relationships mo that would really last a lifetime. Diba?
2: Yes.
1: And so on and so forth, hanggang tumanda tayo. Eh, mahalaga na nandun tayo, nagagabayan tayo ng Word of God. Kasi iba't ibang season ng buhay natin, iba-iba din yung approach ng Word of God.
2: Yes.
1: Diba? Right. At nandyan lahat din, Pastor. Yun naman ang maganda.
2: Yes,
1: kahit anong season pa yung pinagdadaanan natin, may sagot si Word.
2: Yes.
1: May sagot
2: lahat,
1: si Lord.
2: Nandyan lahat, opo.
1: Kaya hindi tayo mawawala eh. Kasi nga sabi, ang salita daw ng Panginoon, diba, is a lamp unto our feet.
2: Yes.
1: Diba? And a light unto our path.
2: Yes.
1: So, ibig sabihin, yun yung magandang pundasyon eh. Pastor, diba? Nang sa gayon, we can lead people dun, yes, sa tama.
2: Right.
1: Malid natin si yung mga kaibigan natin, mga kakilala natin, to believe also,
2: yes,
1: and to have faith in God or to have faith in Jesus. Diba? So, kailangan makita sa atin yun. That's the way to inspire them.
2: Yes.
1: Ako, naniniwala ko, Pastor, mag-uumpisa yan sa isa.
2: Yes.
1: Kasi ngayon, parang anong nangyari, Pastor, kung titignan ko, parang ini-ignite yung heart nitong kabataan ito.
2: Yes, opo, nakikita ko.
1: Diba? Parang may mitsa, may hope eh.
2: Yes, ando na yun, nagkakaroon na siya ng burden at,
1: yes,
2: excited sa Pastor. And,
1: that's right.
2: Kumbaga, talking about that, Pastor, napaka-importante, practitioner ka.
1: Mm-hmm.
2: Ikaw mismo na gusto mong mag-inspire, yung mga gusto mong inspiration na ibigay mo sa kanila, limbawa katulad ng sinabi kanina ni Pastor Andrew, yung sa love, sa faith, sa purity, dapat ikaw muna, nagmamahal ka talaga.
1: Mm.
2: Dapat ikaw.
1: Pero hindi rin automatic kasi yan, Pastor.
2: Opo. Hindi automatic, nasa process din talaga.
1: Learning experience yan.
2: Yes,
1: so, kailangan,
2: yes,
1: ang gawin mo, humanap ka rin ng avenue to learn.
2: Yes.
1: Humanap ka ng mga mentor.
2: O minsan kasi talaga, Pastor, nangyayari pala, on the spot din talaga yan. No? Kasi una yung burden eh.
1: O minsan kasi, Pastor, yung hinahanap natin, idea lang eh.
2: Yes, opo.
1: Diba? Concept, idea, yes, paano natin gagawin. Pero yeah, walang shortcut kasi talaga dun sa real thing.
2: Yes.
1: Mas nagiging powerful yung message mo kapag ikaw mismo, hinayaan mo yung sarili mo na ako muna yung dadaan. Kailangan, paano ko ba matututunan to?
2: Yes.
1: Iba parang, Pastor, pag ikaw, bago ka maging doktor, you have to go through a
2: schooling,
1: lot of process. Diba? Maraming proseso.
2: Ang haba, opo.
1: And nandun nga, Pastor, yung practical aspect ng pag-aaral, nandun din.
2: Yes.
1: May panahon na you are being supervised. Ito, Pastor, pag tinignan mo lang, ba't mahalaga yung mga mentors natin? Kasi,
2: yes,
1: ang mga mentors hindi nandyan para i-control ka, kundi to guide you. Ang mga,
2: yes,
1: mentors din, may mga times hahayaan kang mag-fail eh, hahayaan kang magkamali, hahayaan ka to make your decisions. Kasi may learning din dun eh. Dun,
2: yes,
1: sa mga, sa mga choices natin na, that sometimes nalilid tayo sa kapahamakan. Di ba yung mga mentor natin nandyan, yung iba, nakikita naman nila, pero sige, titignan na para malaman mo at maintindihan mo on a personal note, yung experience na yon, you have to, again, you have to look for mentors also to guide you. If you really wanted to inspire people, dapat alam mo din kung sino rin yung nag-i-inspire sa'yo eh. There should be people who inspires you also at the same time that would also guide you. At may i-mentor ka din kung paano mo gagawin tong proseso na to.
2: Well,
1: you cannot do it alone, Pastor.
2: Yes, Pastor. Actually, yung part ng mentorship, no, Pastor, napakahalaga niyan. Actually, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nagkaroon ako ng mga ganyan, mga mentor. Nung magkaroon ako niyan, Pastor, yung dating nalalaman ko na mas lalo ko pa silang naiintindihan. So, napaka-importante din dyan sa part na yan kapag maghahanap ka ng mga mentors, ng mga taong mag-guide sa'yo. Dapat meron kang sapat na volume ng humility.
1: Mm-hmm.
2: Kasi unang-una, itetest sa'yo ng Panginoon kung willing ka talaga na mag-inspire ng other people, ng ibang tao, yung humility mo.
1: Mm-hmm.
2: So, napaka-importante na mababa ang loob mo para makinig, para magpatama, para maayos din yung buhay mo kasi gusto mong mag-ayos ng buhay ng iba.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
1: Yes, Pastor. That's right, Pastor. Kumbaga, tayo, bakit ba tayo nagde-desire to inspire other people, Pastor? At totoo lang, hindi ko alam po, sir, kung lahat ng tao merong ganitong klaseng desire to be an inspiration. Pero siguro dun sa mga young people na nagkakaroon ng ganitong klaseng damdamin to inspire others, mahalaga po ito na tayo'y nagiging inspiration sa ibang tao. Because hindi tayo, sabi nga rin sa salita ng Panginoon, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang.
2: Yes.
1: Di ba, Pastor?
2: Alam ko yung
1: kanta niya. Alam mo yung kanta niya, Pastor, di ba? Tayong lahat. Di ba? Di ba, Pastor, kasi inspiration sparks purpose.
2: Right.
1: Diba, yun yung kanina nating binabanggit, Pastor.
2: Yes.
1: Na maaring tong kapatid natin, nagkakaroon, nai-inspire sa. Pero pag inisip mo, Pastor, yung pinanggagalingan niya, diba, dahil meron siyang nakikitang mga bagay na nangyayari sa paligid ngayon that he or she thinks he needed to step in. Na kailangan niya mag-step in as a Christian. So imagine, Pastor, yun yung sa kanya. Parang hindi Kristiyano ako, siguro realization . Spark of realization, Kristiyan ako.
2: Yes.
1: Diba, believer ako, follower ako ni Jesus. Dapat hindi baliwala lang sa akin yung mga nababalitaan ko. Dapat meron akong gawin. Dapat mag-take part ako. So we have to inspire more people because it sparks purpose.
2: Yes.
1: Diba? Natutulungan nito na hanapin ng mga tao yung meaning.

0: Kung tama ang motibo ng isang tao, it's not about popularity. Right. Hindi yes. tutungkol dun sa dami ng tao na sa tingin mo magla-like at magre-respond or magre-react dun sa mga yes. posts mo or mga ginagawa mo or videos. Kasi, basta totoo lang, maraming akong nakikita na magagaling na, kumbaga napaka-positive, ang gaganda ng mga contents, pero konti ang follower,
1: yes.
0: hindi masyadong sinasubscribe ng tao. Eh, alam naman natin that we are in a fallen world.
1: Yes.
0: Hindi talaga magiging ganun kadali yan. So, yes, dun sa mga kaagapay natin na you're trying mm-hmm. to do your part, to right. be an inspiration, nandyan yung mga online platforms, di ba? Kumbaga, magtuloy-tuloy ka lang. Lalo na kung pinag-pray mo yan at siguro yan yung gusto ng Panginoon na paraan mo to really yes. inspire this generation. Kasi ako, Pastor, tanggap ko na yung change na nangyari yes. sa society natin that social media is part of our life already.
1: Right.
0: So, ang tanong, paano natin gagamitin yung technology and social media to our advantage in advancing the kingdom of God? Diba? At paano natin magagawa? Totoo lang, ano to, Pastor? Pag tinignan mo in a lens na ministry perspective, makikita mo, magandang bagay
1: Yes.
0: Yung mga platforms ngayon. However, alam din natin yung danger dyan. Kaya right. nandun din na dapat tayo, maging maingat din talaga tayo. Diba? Or mag-isip din tayo ng paraan paano din natin matutulungan yung mga kabataan nga na mas maging mas isipin nila maging inspirasyon.
1: Yes.
0: Pastor, kaysa maging popular. It's not about really popularity. Kasi Pastor, pag tayo naging inspiration or tayo ba, for example, Pastor, na-inspire tayo, na-uplift yung spirit natin, na-inspire tayo, imposible na yung mga tao na na-inspire at na-uplift ang spirit will not do the same thing. So, yes. nagkikreate daw to ng ripple effect, Pastor. If you yes. inspire someone, that person that you've inspired will also inspire somebody yes. else.
1: They will pay forward.
0: Yes. Mm-hmm. For as long as tama yung motibo.
1: Yes.
0: At dahilan kung bakit mo ginagawa yes. yung bagay na yan. And maganda naman, I think maganda naman yung puso nitong kaagapay natin, Pastor, na nag-send nitong concern niya. No,
1: yes.
0: Na siyempre, as a Christian, nabiburden nga siya sa mga nangyayari. And imbis na magkaroon siya ng fear, Pastor, nag-isip siya, paano ako magkakaroon ng positive change? How can I help? How can I contribute? Diba? Paano ko ipaparating sa mga tao? Yung personal advocacy ko din.
1: Yes.
0: And ako naniniwala ako, Pastor, one person can inspire a whole generation.
1: Yes.
0: Kagaya ni God Jose Rizal, Pastor, right. multi-generation.
1: Nagsulat lang siya.
0: O, Pastor, kubang may mga tools Basta yes. alam mo gamitin yung mga tools na meron ka sa
1: yes.
0: tamang paraan, tamang puso, at may tapang right. ka. Diba?
1: At saka, Pastor, sa kaagapay natin, diba kasi parang ang point niya andun yung pagiging mahihain niya, nahihiya siyang magsalita, or siguro introvert kung masasabi.
0: Uh-huh.
1: Siguro pa, sir, meron kasi mga bagay na pwede niya pang gawin. Katulad nito, silent action over loud words. Yung mga maliliit na pagkilos na pwedeng maka-inspire sa iba. Kasi yung mga tao, nai-inspire sila doon sa mga tao na consistent doon sa mga quiet actions nila. Lalong-lalo na doon sa mga mahihirap na mga moment ng buhay nila. Instead na parang pinagsisigawan mo yung pananampalataya mo. Di ba? Sinubok ka, merong pagsubok, may challenge. Paano mo siya nalagpasan ng matahimik?
0: Mm-hmm.
1: Kasi may mga tao, di ba, Pastor, kapag nagkakaroon sila ng trials, talagang naistorbo lahat eh. Alam mo yun? Diba? Parang apektohan lahat. Mm-hmm. Tapos talagang halos lahat na mumroblema sa problema
0: alam kayo, Pastor. Alam na alam natin yan bilang mga
1: alam
0: Pastor.
1: Alam natin yan. So, bilang isang tawag dito mahiyain no, na kabataan, pwedeng ipakita mo through silent success.
0: Meron akong ibang version, Pastor, ng sinasabi
1: version.
0: Mo.
1: Sige ka, Pastor,
0: ako naman, baliktad ko. Silent, di ba? Silent success yung sa'yo, Pastor. Ako naman, Pastor, you have to lead by radical example.
1: Wow.
0: Di ba? By radical example, parang your action needs to be loud.
1: Yes.
0: More than your words.
1: Right.
0: Parang ganun, Pastor. Yung ibang tao, they talk a lot. Pero kung ikaw, mas piliin mo na ipakita dun sa mga actions mo what it really means to lead.
1: Yes.
0: And to be a light unto the world. I think that's gonna be powerful and inspiring.
1: Yes. Parang yung kanta to ni Ty John, ni Bishop John Neverlooklukan, dapat nakikita sa'yo. Kitang-kita sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Kitang-kita nila sa'yo na kaya mong magtagumpay, kaya mong makasurvive. Ano ka, tawag dito, manalagumpay ka.
0: Oh, sabi nga, Pastor, ako, lagi ko sinasabi to sa church. Sabi mo nga sa katabi mo, pag Kristiyano, dapat halata.
1: Yan. Pas, yun, o nga, Pastor, sa'yo ko yan narinig. Dapat halata. Dapat kita sa'yo. Kung baga ganito, tapikin mo sarili mo this time.
0: Yan. Dapat ikaw halata. Diba, kung baga, Pastor, leading by example, number one, you have to learn to own your mistakes.
1: Yes.
0: Isa daw yan sa ano, Pastor, radical example na pwede natin. Pag nagkamali ka, learn to admit. Kasi marami daw sa panahon ngayon, they don't admit their mistakes.
1: Yes, takot sila ano eh. Takot silang umamin sa pagkakasalang sila mismo ang gumawa.
0: Mm-hmm. And that, alam mo kung, Pastor, itong part na to, no, owning your mistake, sharing, even sometimes you have to share your failures openly.
1: Yes.
0: To other people. At maging manormalize yung growth, Pastor.
1: Yes.
0: Na parang, kaya mo sinishare yung failure mo, yung mistakes mo, kasi yun yung pinanggalingan mo eh.
1: Yes.
0: That's where you come from. Naging fertilizer yun, Pastor.
1: Yes.
0: In order for you to grow. Kasi, Pastor, di ba ang fertilizer, manure, mabaho.
1: Yes,
0: pero
1: right.
0: Merong nagagamit din siya para yes. May tumubo.
1: Yes.
0: So, ganun din sa yung mga mistakes natin, dapat maging learning to sa atin.
1: Yes.
0: Kasi pagbata ka, Pastor, ito daw yung panahon na, ano eh, ito pa yung panahon na dapat na nagkakamali talaga.
1: Yes.
0: That we learn from our mistakes as a young person. We cannot avoid mistakes when we are young. No matter how much wisdom we gain from older people, na kahit nandyan yung paalala ng matatanda, pero bilang kabataan, eh talagang ito yung panahon na nag-fail talaga tayo. And panahon para matuto tayo sa mga failure natin.
1: Yes.
0: Because when we learn from our failures, we are normalizing growth.
1: Yes.
0: At kung nakikita ng mga tao sa paligid natin, ah, pwede pala, dati siyang ganun, pero ito na siya eh.
1: Yes.
0: Or tayo ganun din. Dati kang ganyan, pero pwede ka palang magbago.
1: Right.
0: Pwede palang ma-outgrow yan. And it builds deeper trust.
1: Yes.
0: Pastor, when we talk about no owning your own mistakes, mahalaga ito eh. Diba na, parang Pastor, sabi nga nila, ang isang tao daw hindi mababago kung hindi niya makikita kung ano yung pagkakamali niya.
1: Yes.
0: Or mahirap gamutin ang isang tao na ayaw tanggapin kung ano talaga yung sakit niya.
1: Yes, totoo po yan.
0: Iinom ka ng, Pastor, meron kang cancer, iniinom mo by Jesse kasi ayaw mong tanggapin.
1: Right, paano ka gagaling?
0: Exactly, yes. Pastor. Eh kung tutuusin, meron namang cure.
1: Right.
0: Diba? So, kailangan tanggapin mo eh.
1: Aminin kung ano yung mali. Ito nga sa nakita ko nga, Pastor, you have to embrace your vulnerability. Kailangan yakapin natin yan. Actually kasi, sa totoo lang, yung ating magiging testimony will become more solid to inspire and impact other people if alam natin yung pinanggalingan natin.
0: Yes, Pastor. Kumbaga, hindi, wag nating itago.
1: Yes.
0: At wag nating ikahiya.
1: Yes, hindi naman sa punto na maging proud tayo no doon sa ating pagiging mahina or what not.
0: Kumbaga ba't natin sinasabing wag ikahiya, Pastor? Kasi kung tunay ka ng binago,
1: yes.
0: Hindi na siya kahihiyan sa iyo.
1: Yes.
0: Patotoo na siya.
1: Yes. Yes, that will become your testimony.
0: Kasi totoo lang, Pastor, mahirap na i-share ang isang bagay na nandun ka pa eh, sa kalagitnaan ng struggle na yun. Pero if you were able to overcome those failures already, that's where it becomes a testimony. And alam naman natin, Pastor, a testimony inspires people.
1: Yes.
0: Lalo na yung mga katulad mo ng pinagdadaanan.
1: Yes. Pwede ka na naming tawaging survivor. At yung mga survivor, mayroon na silang steps na pwedeng ituro sa iba how to become a survivor like them.
0: Mm. Tapos ang kadugtong nito, Pastor, you have to, siyempre, dahil natuto ko na sa pagkakamali mo, nanghihingi ka na ng counsel doon sa mga adult, natututo ka na rin makinig at tumanggap ng pagtutuwid at pangaral, di ba? So ngayon, ikaw din, nagkakaroon ka na ng self-discovery and learning, kung kagaya ng binanggit natin kanina, Pastor, natutunan mong mag-devotion, makinig sa Panginoon. Now, may mga values kang natututunan.
1: Right.
0: Di ba, Pastor? Sa mga magulang pa lang natin, may mga values na eh.
1: Yes.
0: Sa family natin that surrounds us, may natututunan na tayo. So, you have to learn to live out those values. Hindi pwedeng alam mo lang siya mentally na dapat ito yung ginagawa ko, ito dapat yung tama. Hindi, you have to start living it out.
1: Yes.
0: Hindi porke ikaw lang yung ganun, ikaw na yung mali. Kasi minsan ganun, Pastor, eh. Dahil nga masyado nang nabago, na complicate yung mundo ngayon, na ito yung values na kinalakihan mo, ito yung alam mo tama. Diba? Tapos dahil ito ginagawa ng majority, feeling mo ikaw ngayon yung mali.
1: Yes.
0: Pero hindi dapat. Diba? Kung alam mo yung foundation mo, live out your values. Diba? Hayaan mong ma-demonstrate through your action, yung strong na ethics.
1: Yes.
0: Diba? Ethical standards, yung kindness, yung hard work, dun sa everyday na pagtatrabaho mo, yun yung makita sa'yo. Kung lahat sila tamad, okay lang, magsikap ka, wag mo na silang intindihin.
1: Wag mo silang gayahin.
0: Hindi sila gumagawa ng assignment, hindi sila gumagawa ng project, last minute sila gumawa. Hindi, ikaw, gawin mo muna, saka ka mag... ano, saka magpahinga, saka mamasyal.
1: Right. So, kumbaga, leave your own trail. Huwag kang sunod ng sunod doon sa mga linyang ginawa ng iba.
0: Saka, Pastor, ikaw yung mag-lead.
1: Ikaw mag-lead, yes.
0: O, huwag kang magpatangay sa sabi kanila. Ikaw yung magtangay sa kanila.
1: Yes, sabi nga ng Lord, we are the head, not the...
0: Exactly, yes. Pastor. Na kung gusto mo maging inspiration, you have to lead by radical example. Yes. Leave your values even though others are not doing so.
1: Amen.
0: At siguro, Pastor, yung pangatlo dito, you have to commit to something.
1: Right.
0: Meron kang commitment eh.
1: Yes.
0: Kung gusto mo talaga na mag-inspire,
1: yes,
0: you have to lead or you have to commit to self-growth.
1: Yes.
0: Diba? Kailangan yun yung commitment mo. Kailangan mag-grow ka.
1: Yes.
0: Diba? Paano ka mag-grow? You have to learn siguro mga complex na skills, Pastor.
1: Yes.
0: You have to learn that. You have to read daily. You have to improve your mental resilience.
1: Yes.
0: You have to gain wisdom, 'di ba? You have to swim against the flow, iga nga,
1: yes,
0: Pastor. So, because only dead fish goes with the flow.
1: Right. Parang against the flow yan. Shout out, Pastor,
0: against the flow.
1: Kay PJ. Jordan.
0: Yes. Well, pero Pastor, maganda to, you have to commit to self-growth.
1: Yes.
0: Parang hindi, huwag kang maghintay ng ibang tao na sisihin kung ba't di ka nag-grow. Kasalanan mo yan pag di ka nag-grow.
1: Tsaka Pastor, talking about commitment, yung mga taong committed, ito yung mga nakakatapos ng karera. Sila yung nakakaabot sa finish line. So, dapat talaga meron kang commitment.
0: At saka lahi, sa ano, Pastor, ito, commitment is a strong value.
1: Yes.
0: Kahit saan yan,
1: right,
0: Pastor. In whether it's in a relationship, it's in a career.
1: Yes.
0: Or sabihin na natin, sa pag-aaral, Pastor, you needed commitment. Diba?
1: Right.
0: And even sa ministry, you needed commitment. Mahalaga na meron tayong committed. Lalo
1: yes
0: na sa sarili mo, you have to commit to yourself. Tandaan mo, walang ibang taong tatapik, walang ibang taong mag-encourage sa'yo, kundi ikaw ang una dapat. Diba? Don't wait for other people to do it for you.
1: Opo.
0: Kung wala mang gumawa nun sa'yo, diba? At least ikaw, kaya mo yun. May mga pagkakataon, you needed somebody else to do that. Pero,
1: yes,
0: kailangan matutunan mo rin na maging reliant number one sa Panginoon. Kasi pag si God talaga yung naging core, yung naging foundation, nag-commit ka dun sa self-growth nga na tinatawag.
1: Yes.
0: And naalala ko lang, Pastor, when it comes to self-growth, ganito, parang ito, natutunan ko to when I was young, kung practical skills lang, Pastor, in order for a person to survive.
1: Yes po.
0: Sabi nga, meron daw ilang life skills na dapat matutunan mo sa panahon ngayon. Eh. May two things, Pastor, na life skills. Driving and swimming.
1: Wow, yes, napaka-importante niyan.
0: Meron akong matalinong taong nakausap nung ako bata. Sabi niya, meron dalawang bagay na dapat matutunan mo pag tumanda ka. Huwag kang papayag na tatanda ka na hindi mo matututunan yung dalawang skills na to.
1: Yes.
0: And Pastor, tayo siguro sa Pilipinas, pas mahalaga yung swimming kasi napapalibutan tayo ng
1: baha,
0: ano, ng tubig,
1: hindi,
0: ng baha.
1: Baha.
0: Ng tubig, ngayon basa, baha na, Pastor. Pero ibig ko sabihin, survival kasi ito, Pastor.
1: Yes,
0: skills
1: yes
0: to survive,
1: yes, right,
0: diba? So, at the same time ngayon, driving is also important. If you want to go places, you have to learn to drive also.
1: Yes.
0: Kahit na sabihin mong may jeep, kahit na sabihin mong may eroplano, may barko, pero you have to learn that skill.
1: Yes.
0: Importante yan. And
1: yes,
0: whatever skill that you think would inspire other people also. Diba?
1: Yes.
0: Kung gusto mo, gusto mo na na-inspire sila through your words, edi mag-aral ka ng ano, ng tag dito, public speaking. Yan, diba? I-grow mo yung specific na skill na yan. Or maybe you are gifted with music.
1: Yes.
0: Diba? You have to hone and develop. You have to commit, diba, in developing that. Huwag kang maging mediocre, ika nga. Parang
1: yes
0: ito yung point dito eh. If you want to lead by radical example, be excellent.
1: Yes. Huwag kang pumayag na pwede na yan.
0: Oh.
1: Lagi mong abutin yung galingan ko to. Gagalingan
0: yes,
1: ko to.
0: Naalala ko tuloy na naman yung kanta, Pastor. Be excellent in what is good, the innocent, di ba, Pastor? Of evil, yeah.
1: Meron din yung Tagalog, sinabi ko kaninang pwede na, sabi pa, di pwedeng pwede na.
0: Di ba, Pastor, dapat ano, matutunan natin to commit to really be excellent in whatever we
1: yes
0: do.
1: Yes.
0: If you wanted to be an inspiration, hindi ka pwedeng maging mediocre.
1: Right.
0: Diba? And maraming platform, Pastor, that we can do that. Nababanggit natin kanina, nandyan yung you have to drive digital and social advocacy.
1: Right.
0: Meron kang ability, kagaya ng sinabi mo kanina, Pastor, sa ano mo, testimony, if you can start your youth organization or mag-launch ka ng awareness campaign,
1: yes,
0: mag-promote ka ng cross-border unity, mga
1: yes
0: ganun, Pastor.
1: Yes.
0: I-educate mo yung family mo, gamitin mo yung boses mo to bridge generational gap. diba?
1: Parang ganito, Pastor, the sky's the limit.
0: Mm-hmm. Totoo, Pastor.
1: Yes.
0: And, or kung siguro ikaw meron kang way to inspire your local community, do it. Mag-launch ka ng mga grassroots events.
1: Yes.
0: May mga programs kasi, Pastor, it may be quiet service, pero may kakontribusyon.
1: Yes.
0: Yung pagwawales, yung mga ganun, Pastor. Mga simple sa community mo that you can really do. So, i-empower mo yung mga kapwa kabataan.
1: Yes.
0: Na sa tingin mo, may gift din sa leadership, diba? And siguro yung commitment mo nga dun sa growth na to, Pastor, yung practical skills. Matutunan mo how to practice active listening, matuto kang makinig. Kasi, Pastor, doon mag-uumpisa yun eh. Understanding yung deep fears, dreams ng mga kapwa kabataan mo bago ka mag-offer ng advice. So, you have to learn that skill also, yung listening. Diba? So, at the same time, kung ikaw magtuturo ka, kailangan you are really knowledgeable doon sa technical skill na dyan na gusto mo ituro.
1: Yes.
0: Diba? So, I think marami pang ibang pwede tayong pag-usapan, Pastor, patungkol dito sa usapin na to. Pero, ang bilis ng oras, Pastor.
1: Yes, tama ka dyan, Pastor. Parang nabitin tayo dito sa isang
0: maikli yung oras at nandito na naman tayo sa dulo ng ating usapan. And meron dito, Pastor, actually sa comments natin na concern. Yes. Siguro magandang i-discuss to sa mga susunod nating week.
1: Yes,
0: so,
1: right.
0: Ipagpaumanhin nyo na po sa ating kapatid na nag-comment po. Pero we will do our best to respond to your concern.
1: Right.
0: Kasi feeling ko significant yung question niya. Diba?
1: Sabi niya kasi medyo matagal na.
0: 10 years, Pastor.
1: 10 taon.
0: Yung mga naka, check nyo po dun sa Facebook Live namin.
1: Yes, right.
0: Paki-follow na rin po at share yung ating pong Facebook
1: yes,
0: Live.
1: Yes.
0: At good evening din po and happy listening kay Pastor Anthony Palmero. Sabi niya, pickleball na.
1: Nag-aaya naman yung ating kaibigan, Pastor.
0: Yes, and siguro, Pastor, dito na tayo sa dulo ng ating usapan. Ano yung mga final na words of encouragement mo sa mga kapatid natin na kagaya nitong kaagapay natin na nag-send ng kanyang question?
1: Well, para sa akin po, katulad po ng sinabi ko kanina, napaka-importante you have to know intentionally, number one, your intentional self-reflection. Dapat malaman mo, examine your inner motives. Number two, silent actions over loud words. Let your integrity speak for you. Number three, embracing vulnerability. Share your struggles openly. And number four, consistent integrity in secret. Maintaining your character kahit hindi ka, walang nakakakita sa'yo. So I would like to, gusto kong iwan sa kanila yung verse na to, Pastor. Romans 12 verse 1. If we want to become an inspiration to others, lalo na sa mga kabataan, you have to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. And also at the same time, sabi ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Kung hindi mo alam yung gagawin mo, magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso natin. And do not lean on your own understanding. Huwag tayong umasa sa wisdom na meron tayo sa pansarili natin. In all our ways, in all your ways, acknowledge Him and He will make your straight, your path straight.
0: Yes, that's right. At isa-isa gustong-gusto din nating verse, Pastor.
1: Yes,
0: and maraming salamat dyan, Pastor. And sana nasagot namin po ang iyong katanungan sa aming kaagapay. And sana yung mga nakinig po sa amin ay na-inspire din at na-encourage. Or meron kayong yung spark moments, di ba? And meron pa po tayong upcoming event para sa mga young people, ang National Youth Conference ng Rise Up Philippines this coming December 12. 2026. Ito po ay Sabado from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. Sa Cuneta Astrodome po ito gagawin. At kung kayo po ay mga ka-rise up dyan ng mahabang panahon, alam nyo po ito po ay taon-taon nagaganap. Ang pinaka topic po ngayon, pinaka theme is Believe. Marami po tayo mga inspirational na mga speakers. Nandyan po si Brother King, si Titelestay kung kakilala po ninyo. Nandyan din po si Pastor Stephen Prado na makakasama po natin sa gawain ito. At syempre, ang ating Pastor Roman Guevara na founder ng Rise Up Philippines. So, sa mga susunod na linggo po, ay ipopromote pa po natin itong event na ito. Pero kung kayo po ay interesado, hanapin nyo po sa social media yung Facebook at nandyan po yung mga details para makapag-register po kayo para sa inyong mga church community sa mga young people. Kita-kita po tayo dito sa event na to. Nandyan din po si Ate Heidi at saka si Pastor Jordan na mag-host ng event. Kaya magkakasama-sama po tayo dyan. At ngayong gabi, siguro dito sa ating kagapay at para sa pangwakas, sikapin po natin, if we wanted to be an inspiration, let's start praying. Mag-uumpisa to sa isang mataimtim na panalangin. Diba? Ipanalangin mo ang iyong sarili, ipanalangin mo yung mga tao na gusto mong maabot. And of course, yung mga practical na aspeto na pinag-usapan natin kanina, alalahanin po natin yun. And iwan ko po kayo sa verse na to bago po tayo mag-pray. Sabi po sa Hebrews 10:24-25, and let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So tayo po ay manalangin ngayong gabi, Pastor.
1: Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, sa gabing ito, nagpapasalamat kami sa inyo pong pagsama sa amin sa programang ito. Lord, dalangin po namin ang aming napag-usapan patungkol po sa inspirasyon. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan niyo kami ng karunungan, sapat na kaalaman, Panginoon, at bukas na puso, Panginoon, upang matutunan namin paano ma-inspire ang iba sa pamamagitan ng aming buhay. Panginoon, salamat Lord God na bibigyan mo kami ng puso, Panginoon, upang ibigin ng iba, upang makita namin yung kanilang pinagdadaanan. At kung kami, Panginoon, ay may mga karunungan at may mga bagay kaming alam upang matulungan ng iba, Panginoon, lawakan mo ang aming isipan upang kami po ay makatulong sa kanila, Panginoon. Lord, sa gabing ito, tinataas po namin sa inyo ang mga kabataan ng bansang Pilipinas. Salamat, Lord, na tutulungan mo po sila. At nawa, Panginoon, gumamit ka ng mga tamang tao upang, Panginoon, maturuan sila at ma-mentor sila patungkol, Panginoon, sa mga problemang kinahaharap nila, Panginoon, lalo na sa panahong ito. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal sa amin at patuloy niyo pong paggabay sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Salamat po sa pag-iingat nyo. Tinataas ka po namin. Kayo lamang po ang aming dinadakila at niluluwalhati sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus.
0: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor John, at sa lahat po ng sumama sa amin sa mga oras na ito at inyo pong napakinggan ng programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortiga Center, Pasig City. At kami nga po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Good night.
2: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Kaagapay, kumusta ka? Magandang araw. Welcome sa Reflections. Ang ating passage ngayong araw ay Isaiah 9:6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Madalas natin gagamit itong passage na to sa Pasko. Pero let me use this today as a part of our reflections. Napakaganda ng prophecy na yan at yung thought, for unto us a child is born and a son is given. Pero come to think of it, ano tayo makakakuha ng kalakasan mula sa isang sanggol? Sanggol, infant. Ang sanggol, ano ang sinisimbolo nito? Yes, cute. Ang sarap halikan, ang sarap amuyin, pero hindi kayang lumakad. Hindi ito makakapagtimpla ng sarili niyang milk. Magsalita ng malinaw, hindi niya magagawa. Ang kaya lang niya, umiyak. Hindi niya maipagtatanggol, maging yung sarili niya. But there is a great paradox in Isaiah 9:6. Unto us, a child is born. Unto us, a son is given. At ang batang ito ay hindi ordinaryong bata kasi ibinigay sa kanya ang title na Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Pero ang sanggol, fragile, dependent, helpless. Kailangan pang kakargahin, kailangan pakainin, ipa-burp. Hindi niya kayang mabuhay mag-isa. Pero dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan tungkol kay Hesukristo. Ang kaniyang kalakasan ay hindi laging dumarating sa anyo ng bagay na mukhang malakas. Ang ating tagapagligtas, ang ating Mesiyas, ay dumating sa lupa, hindi sakay ng karwahe, walang dalang entourage na makapangyarihang hukbo, tribo, kundi isang sanggol at ang kanyang mga magulang ay walang kakayahan. Entrance pa lang sa mundo, humbling experience na. Si Hesukristo ang Mesiyas na makapangyarihan sa lahat ay pumasok sa ating mundo hindi bilang isang makapangyarihang Diyos, kundi bilang isang sanggol. From birth to death, Jesus Christ embraced the complete human experience. Ang tawag po dyan ay incarnation. The Son of God taking on human flesh and becoming fully human while remaining fully God. 100% man, 100% God. Nakaranas siya ng gutom, ng pagod, ng uhaw, ng sakit, rejection, temptation, pagdadalamhati. Lahat ng nararamdaman ng isang normal na tao ay naranasan ni Kristo, maging ang kamatayan. Pero may mga bagay na ginawa niya na kailanman hindi natin kayang gawin. Hindi siya nagkasala. He remained sinless. At higit sa lahat, he conquered death through resurrection. At dito natin makikita ang isang napakahalagang katangian ng makapangyarihang Mesiyas. Hindi kailangan na ipakita ang panlabas na kalakasan sa pamamagitan ng yabang, ng posisyon, ng pagiging entitled sa lahat ng bagay. Noong araw, sa New Testament, may expectation ang Israel tungkol sa darating na Messiah. Inaasahan nila malakas na leader, yung klase ng leader na makapagpapabagsak sa Roman Empire at makakapagpalaya sa kanilang bayan, tapos ibabalik yung political power nila. Pero iba ang pinakitang Mesiyas sa katauhan ni Kristo. Di siya dumating para makipag-compete sa kakayahan, sa kapangyarihan ng Roma. Dumating siya upang talunin ang mas malalim na kaaway ng tao. Ano yun? Kasalanan, kayabangan, kamatayan, at ang pagkakahiwalay sa Diyos. Ang ating Hesukristo, hindi espada ang dala, pero ang kanyang binuhat ay ang krus. Hindi siya nagsimula sa trono. Nagsimula siya sa sabsaban. At instead of what was expected of him na merong malakas na political will, political power, what he have shown to us is his sacrificial love. Tayo, mga tao, para tayo mga Israelita rin, natural na humahanap ng masasandalan kapag may problema. Gusto natin yung malakas, may backer tayo, may makakatulong sa atin, merong may influence. Tawagan mo si congressman, si mayor, ang kamag-anak mong mayaman, maraming connections, maraming resources. Pero hindi tayo dapat umasa doon. Wala namang masama sa pagkakaroon ng resources ng tao na susuporta sa iyo. But the Lord is reminding us na ang mga bagay na nakikita mo sa mundo, na panghahawakan mo sa mundo, ay maaaring mawala sa iyo sa isang iglap. Safe ka dahil maraming supporters, maraming nag-engage sa iyong online posting, or safe ka kasi nasa magandang posisyon ka sa trabaho, established yung negosyo mo, marami kang kayang gawin, o hindi ka matatakot kasi kayang-kaya mo ang sitwasyon. But time and again, the Lord keeps on reminding us that control is not ours. May mga bagay na hindi natin kayang hawakan. May mga problema, hindi kayang tapatan ng pera. May mga kasiyahan na hindi kayang bayaran ng pera. May laban na hindi kayang ipanalo ng kalakasan, ng connection na meron ka. At yung karamdaman, walang pinipiling posisyon yan . Walang pinipiling estado sa buhay. Whether mayaman ka, whether ikaw ay government officer o presidente ng isang kumpanya, hindi namimili ang karamdaman, ang problema. May mga sitwasyon na hindi kayang ayusin ang sariling kakayahan. Pero tayo, lagi tayong may hinahanap na iba. Lagi tayong tumitingin sa material na bagay, tumitingin sa pag-ibig na ibibigay sa atin ng kapwa, sa security na pwede nating makuha. But today, the Lord is reminding us again that security is not found in how established, how powerful we are, but in how powerful the one we trust is. Jesus did not look to powerful people according to standards of the world para lang ma-prove na siya ay powerful. Siya ay mababa ang loob. He was so humble. He served. Even though he knew he was the king, he was the son of God. Kaya pinapaalalahanan din tayo na huwag nating gawing Diyos ang mga bagay na sinasandala natin sa buhay. Ang ating Panginoon is our resource, our security, our strength, and our foundation. Kung pakiramdam mo ngayon, kulang yung resources mo, ay totoo naman. Lalo na kung nabubuhay ka sa Pilipinas, ang 5,000 napakadaling lumipad. Pero wag mong iisipin na ang Diyos ay nagkukulang. Kasi kahit yan ay 5,000, binibigyan ka ng katalinuhan ng Panginoon. Paano mo yan i-manage? At binigay mo sa Lord, Lord, tulungan mo nga ako pagkasahin ang pera na ito. Kasi ang hirap-hirap mag-isip. Kasi yung math mo, iba sa math ko. Kung may mga bagay na ang hirap-hirap nating kontrolin, hindi ito ibig sabihin na wala ng pag-asa. Tinuturoan lang tayo na tumingin kay Jesus. The world may have seen weakness in a baby in a manger and defeat in a man hanging on a cross. But Jesus Christ accomplished His greatest victory through what appeared to be weakness. Nag-appear siya na makasalanan at ipinako sa krus, pero napagtagumpayan niya ito at siya ay nabuhay na muli. Ang kapangyarihan ay nasa pagpapakumbaba. Ang kapangyarihan wala sa lakas ng boses, wala sa lakas ng loob. Minsan nga ito ay nasa likod ng pagsuko, ng pagtiis. At minsan nasa pagsunod kahit na hindi natin nakikita pa yung buong picture, hindi natin nakikita yung the whole sense of it. Ang isang sanggol na hindi marunong magdala ng sarili niya, hindi kayang palitan ang kanyang diaper pag naiihina. Yun yung gusto ng Diyos na matutunan natin. That we will fully depend on God. Hindi lahat ng laban kaya nating harapin mag-isa. Wala tayong kayang gawin liban sa kakayahan gawin ng ating Diyos. Ang prophecy or foretelling sa Isaiah 9:6 sabing, a child is born, a son is given, ang sanggol ay regalo ng Diyos sa atin. Hindi natin kailangang likhain ang sarili nating kaligtasan o sarili mong kapayapaan. Hindi mo talaga siya makikita. It will be given to you. Maging ang sariling lakas. And this child bears a title, Wonderful Counselor and Prince of Peace. Kailangan natin sa buhay ng counselor at ng kapayapaan. Only the King who could reign forever is the one who would live forever.

0: tayo po ay manalangin. Panginoon, kalmahin mo po ang aming mga puso. Ang mga puso namin na para bang nagkakarera sa dami ng itinitibok na anxiety, na mga suliranin, na mga bigatin sa aming puso. Lord, we cast them all to you. Gaya ng isang sanggol na naniniwalang siya ay secure, safe sa kanlungan ng kanyang ina. Gaya ng isang sanggol na nakakatulog sa gitna ng kaguluhan, ng ingay, ng maraming problema. Panginoong Diyos, marami pong salamat, aming Ama, dahil kayo po ang pumili po sa amin kahit na kami alam na ninyo sa simula pa lamang na ganito ang magiging ugali ng bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, for loving us unconditionally. Thank you, Lord, that even during the first time that you created man sa pamamagitan ni Adan at Eva, nagkasala na ang tao. Right there and then, pwede nyo na pong putulin ang lahi ng mga tao dahil may pagpapatuloy lang namin ang kasalanan. Pero salamat po, aming Ama, for finding way para kami ay manumbalik po sa inyo. Thank you, Lord, for giving us a child, your son, that we will call him Wonderful Counselor and Prince of Peace. Siya na maghahatid sa amin ng kaligtasan, ng kapayapaan. Salamat po kasi hindi nyo po hinihingi na maging malakas kami sa lahat ng oras. Ang nais nyo lamang po na matutunan namin ay ang umasa sa inyong kalakasan. Ito po ang aming prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Nanghihina ka ba ngayon? Lumapit ka sa ating Mighty God. Kapag nalilito ka, lumapit ka sa Wonderful Counselor. Nagulo ang paligid mo, ang puso mo, dami mong iniisip. Jesus Christ is our Prince of Peace. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you!
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: Unrelenting heat waves and drought have plagued nearly every country in Europe this summer. The record temperatures have led to thousands of heat-related deaths, but the wider impact may be just around the corner when harvest time begins.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Hello, Kaagapay. Miyerkules na naman. Kamusta na po kayo? Kamusta na po kayo physically, mentally, emotionally, at syempre higit sa lahat, spiritually? Nawa po ay nasa maayos po kayong kalagayan. At kung hindi man po, ay narito po kami para samahan po kayo, para ma-encourage at ma-panalangin. Ano po? Salamat po kaagapay sa muling pag-tune in at pagsama sa amin dito sa programang Hardin ng Panalangin. Kung saan po ay pare-pareho po tayong nagkakaroon po ng pagkakataong mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules po, ako po ang inyong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa po kaming umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit sa Diyos. Kaya po, kung maari ay relax lang po sila, bitawan niyo po ang mga bigat na daladala po ninyo at samahan niyo ako sa panalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord, at salamat sa buhay na kaloob niyo sa amin. Sa araw na ito, Panginoon, kami po ay inyong bigyan ng kalakasan, ng katalinuhan, ng gabay. Upang, O Diyos, malaman po namin at maisagawa, masunod ang inyong kalooban. Kasangkapanin niyo po kami, O Diyos, na maging daluyan ng inyong pagpapala sa aming pamilya, sa aming kapwa, maging sa aming bayan. Pagpalain niyo na po ngayon ang pag-aaral, pagninilay-nilay namin sa inyong mga salita at maging ang aming mga panalangin. Ito po'y inilapit namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako nga po si Pastor John Castillo. Makakasama po niyo tuwing Miyerkules po dito nga po sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. At syempre, hello rin po sa ating mga kababayan na nasa lahat po ng lupalop ng mundo, sa iba't ibang bansa po, na pinipili pa rin samahan po tayo, no? Dito sa Hardin ng Panalangin sa pamamagitan po ng Facebook, ng YouTube live stream, maging po sa ating 702 DZAS app. Dalangin po namin ang pag-iingat ng Diyos sa inyo at higit sa lahat yung inyo pong paglago sa buhay espiritual. Darako na po tayo ngayon sa ating devotion na matutunghaya mababasa po sa mga awit 145 talatang 4. Psalm 145 and verse 4. Sa English po nasusulat ito, "One generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts." Sa Tagalog naman po, ang isang lahi ay pupuri ng inyong mga gawa sa isa at ipahahayag ang inyong mga makapangyarihang gawa. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Alam po niyo, mga kaagapay, alam natin na ang buhay ay hindi humadali. Nariyan po ang ating mga sa bawat araw, hindi isa kundi maraming pangangailangan. Nandiyan ang mga challenges, yung mga hamon, mga problema, mga pagsubok. At siyempre, bilang mga tao, ay meron ho tayong limitasyon. Ano po?
tayo po ay napanghihinaan po, hindi lamang physically, kundi ng kalooban. Tayo po'y nauubusan at nawawala ng kailangang lakas at talino. Kaya, kailangan po natin ng solusyon dito kasi nakakawala po ito ng pag-asa, no? Nakaka-discourage at depress. Ngunit dito po sa Psalm 145, nababanggit po rito, "One generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts." Ang binabanggit po dito ay gawa, makapangyarihang gawa ng Diyos. Marami po sa ating mga kaagapay o natural sa tao na tumingin magtiwala sa sarili. Pero dahil sa nga ating limitasyon, nanghihina ito, nadi-discourage tayo. Pero purihin ng Diyos, meron tayong solusyon sa Diyos. Nasa Kanya po yung ating pag-asa. Na ang ika nga eh, kaysa na tayo magtiwala sa sarili, sa ating gawa, meron pong blessing yung kapaguran natin, kalungkutan natin. May blessing yung kawalan natin sa buhay kasi ito ang dumudurog sa pagtitiwala sa sarili. Kundi ito po'y nagtuturo sa atin na lumapit, tumawag, magtiwala sa Diyos. At doon po nagsisimula. Mga kaagapay sa ating pagtawag at pagtiwala sa Diyos, lalo na itong tinatawag na personal relationship with God. Ang sabi ng Panginoon, "Come unto me, all of you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest." Kaagapay sa mga lahat ng nakikinig, ubos na ba lakas mo? Hinang-hina ka na? Give up ka na? Well, blessing din yan. Lapit na sa Diyos. Call on the Lord Jesus Christ. Believe in Him and you will be saved. At dahil dito, hindi ka na mag-iisa, ang Diyos ay nasa iyo at ikay nasa Panginoon. There is a union. And ito na nga, in your weakness, you will become strong because the power of Jesus is perfected in you. Masasabi mo na na sa bawat araw, oo, mahirap ang buhay. Nariyan ang mga pagsubok at mga hamon. Ako ngayon ang hihina at negatively naapektuhan, pero dahil kay Kristo Jesus. You know, we do not only survive. Diba? Pag sinabi, kamusta ka na? Eto, buhay pa rin. Hindi lang ikay magsusurvive, kundi anuman yung kumakalaban sa'yo na parang nagpapahina sa iyo, lahat mapagtatagumpayan mo. In Christ, we will not only survive, we will overcome. Sabi nga, we are more than conquerors through Jesus Christ who loved us and gave Himself for us. At syempre yung pinag-usapan, you go, no? Up like surviving, overcoming, and succeeding in life. Kaya masabi mo, saan nang galing yung lakas mo? Saan nang galing yung talino mo? Anong nangyari sa iyo? Ang sasabihin mo, ito'y biyaya at awa ng Diyos. Kaya the Apostle Paul, malinaw sa kanya, naintindihan niya sa gitna ng kanyang tagumpay ang sinasabi niya, "I am what I am by the grace of God." At kung ikukumpara nga raw siya sa iba, talagang excellent po siya, no? Pero sabi niya, "Do I labored more abundantly than others? Yet not I, but the grace of God." Biyaya po ng Diyos. Kaya dito mo ipapasok yung, these are works of God and mighty works of God. Grabe, kaya niyang patawarin, kaya kanyang baguhin, at tabubuhayin kanya, pagtatagumpayin kanya sa buhay na ito. Hindi lang yung mga kaagapay, pansinin niyo po sa Psalm 145 verse 4 sa ating talata. One generation, isang lahi, saling lahi, shall praise thy works to another generation. Hindi ito man to man, no? Ang binabanggit dito, henerasyon. Alam po niyo, lumalabas na this is something for the family.
ating henerasyon, isang henerasyon, yung ating anak o mga anak, yung susunod na henerasyon, at yung magiging anak po nila, yung susunod pang henerasyon. Kaya tayo, ang ating mga anak, ang ating mga apo. Okay? So, henerasyon. Isang pagpapala na sa Pilipinas, mahalaga sa atin ang pamilya. Natural sa atin, no? Na nagmamahal, iniisip natin. Pinapanalangin natin, Lord, sana maging maganda ang buhay ng aking mga anak. Ang daming problema, ang daming mga pagsubok sa buhay. Paano na sila? Napapalayo sila sa atin, nagsasarili, at it's only a matter of time. Wala na rin tayo. Anong prayer, Lord? Sana sila'y maging maayos, magtagumpay sa buhay nila. Ito nga po ang pag-asa ng pamilya. Yung ating iniisip, pinaplano, pinapanalangin, nakikita po sa Psalm 145. Huwag tayong mag-alala kasi may Diyos na buhay, makapangyarihan at maaring magmahal at mag-alaga sa kanila. Kaya ang iniisip po natin, paano mapangyayari po yon? Now, it says here, one generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. One generation to another. Tayo sa ating mga anak, sa ating mga apo, na kailangan po sila'y magtiwala sa Diyos, mabuhay para sa Panginoong Diyos. How do we do that? You know, we cannot give what we do not have. Kaya nga doon nga sa Deuteronomy 6, di ba? Kung babasahin nyo yung mga talatang 4 hanggang 7, I think. Magsisimula sa puso natin to, mga magulang, matatanda, the elderly. Tayo ay dapat may pananampalataya sa Diyos. Nagmamahal sa Diyos. At ang sabi din doon, paglapit natin sa Diyos, di lamang tayo'y may pag-ibig sa Kanya, inaaral at inaalam natin ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga utos. At ito po ay isinasabuhay natin at yun po ang ipinamamahagi, itinuturo natin. And so when it comes to God, how will our children really pause and listen and appreciate and absorb yung inputs natin? Diba? Mga magulang, do not provoke your children to wrath. Sa Bisaya pa, ayaw pataka sa pagpadako sa imong bata, no? Huwag mong gawing eksperimento. Mga magulang, mahali ng Diyos, arali ng salita ng Diyos at ituro ito sa mga anak. Ito hindi lamang po verbally, ha? Not only through exhortation, but through example. Kaya ang tanong nga po, sa panalangin at naisin natin na maging maganda at pinagpapalang buhay ng ating mga anak, mga apo, one generation to another, na ang Diyos ang kanilang Diyos, sila'y magtatagumpay, magiging maayos ang buhay. Nakikitaan po ba tayo ng pananampalataya? Especially under crisis. Nakikita ba nila tayo nagbabasa ng Biblia, nananalangin? Dapat ito po yung patutuo natin sa kanila. Sa mga sitwasyon sa buhay, sa bahay, sa bansa. Anong komento natin? Anong pananaw natin? Saan tayo tumatayo? Dapat sa Diyos na makita nila ang aming mga magulang, sila po'y naniniwala sa Diyos. Nagbabasa ng Biblia, ito'y tinatanggap, isinasabuhay at doon sila tumatayo. Yan ang pinaglalaban nila. At doon na makikita na dahil ito'y totoo sa atin, nararanasan natin ang katotohanan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. They will see us not only knowing God but praising God. They will be influenced. Okay? And so, mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon, let's pray. Panginoon, bless us all na from one generation to another, maging resolve na mga magulang na kami po'y magmamahal sa inyo, mabubuhay para sa inyo, at talagang ito'y makikita, ipakikita, ipadarama namin, ituturo namin sa aming mga anak sa kabataan. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Mga kaagapay, mahal na mga tagapakinig, let us pray for our children, the youth of the land. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat for the ministry you have given the elderly, the parents, the guardians, lalo na ngayon, na marami pong mga sitwasyon na susubok, na apektuhan po mga kabataan in a negative way, nag-aalala po kami. Nariyan nga po yung mga away, yung mga masamang impluensya, yung bullying. Lord God, we're very concerned. Salamat o Diyos, ang pag-asa, ang solusyon nagmumula sa inyo. Ang sabi niyo mga salita, train up a child in the way that he should go. When he is old, he will not depart from it. Ito yung aming panawagan, ang aming ministeryo, na bigyang panahon, pansin, and intentionally, Lord, di lamang ipanalangin, kundi gabayan, palakihin ang aming mga anak sa inyong mga salita, sa disiplina at instruksyon ng inyong mga salita. Nawa ang aming tuturo hindi lamang sa salita namin, kundi ito'y makikita sa aming buhay. Lord, kaawaan niyo po at pagpalain niyo po ang mga panalangin, ang inyong mga salita na patuloy na pinapangaral, tinatanim sa puso ng mga kabataan. Nawa ito'y magbunga ng pananampalataya kay Kristo. Magbunga ito, O Diyos, ng pag-ibig at paglilingkod sa inyo. At makikitaan na sila'y magmamahal hindi lamang sa inyo, magmamahal sa isa't, magmamahalan sa isa't isa, maging sa kapwa. Thank you, Lord. You are able and you are faithful and gracious to take care of our children. Pagpalain yung kabataan sa ngalan ni Jesus. Ito'y aming samot dalangin. Amen at amen.

Mga kaagapay, darako na po tayo no, sa mga panalangin at hiling ng ating mga tagapakinig. Let us pray. Panginoong Diyos, aming pong inilalapit ang mga kahilingan ng aming mga kaagapay na mga mahal naming tagapakinig. Kahilingan po ni Victoria, Lord, gabayan nyo sa as they move to Hokkaido, bigyan sila ng talino. Maging Panginoon kay Hinelja Johnson na nasa UK, yung kanyang petisyon na wapo ay mag-grant na po. Lord, magkaroon po ng hustisya para kay Jonah dahil na-scam po sa pagpapagawa nila ng bahay. Ang kahilingan din po ni Peniel, magkaroon na rin po siya ng trabaho. Yung kay Lolit, O Diyos, kailangan ng proteksyon, provision, paglago sa buhay espiritual. Maging Panginoon sa parating niyang pagdiriwang ng kanyang 70th birthday. Lord God, dalangin po namin si Adet Capile pareha at salamat po at tinugon niyo ang kanyang panalangin para kay Rolando Guevara. At siya po ay cancer-free na rin po. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan. Salamat po sa radiotherapy po na ibibigay sa kanya ng libre. Patuloy po naming inilalapit, Panginoon, ang po ni Nerus Lord ng complete healing kay Aloha. Magkaroon po ng autoimmune illness po siya. Meron po siya niyan na sana po ay mapagaling siya at maging matagumpay ang paglalakad na po niya muli through therapy. Panginoon, aming pong inilalapit ang kahilingan para kay Alexander Kratos Kaiden Kadaing, 4 years old po. At siya po ay may hika at kagalingan po para sa kanyang bagat pangangatawan. Dinadalangin po namin yung kay Lemuel Seisei Elo na malubusan na po bumalik ang kanyang kalakasan, Panginoon. Maging Panginoon for Abby na nasa Taiwan, kagalingan para sa kanyang headache, kay Nenette Naval. Nilalapit din po namin ang kahilingan for Francolina sa kanyang malubang sakit sa kidney. Maging Panginoon kay Ricardo, may bara po siya sa ugat, at kay Ricky Marcaida, yung kanyang CKD, we pray for healing para sa kanila. Yung kay Wena, nawa po maalis po yung eczema po niya at magkaroon po siya ng kagalingan dito sa pananakit din po ng tiyan ni Teresita. Lord, we pray for healing para kay Maribel na mild stroke po siya. Kay Benjamin din po, complete healing din po para kay Kaloy Palad. Lord, continue to bless and take care of them sa mga family rin po. Sila Marshall ang kaligtasan ng buong pamilya for Marivic Bamnes na papuntang Hawaii. Pag-iingat, pagpapala sa pamilya ni na Marlene, ni Nene Villarosa, Los Viminda, O Diyos, kay Gloria Di Mayuga, maging sa family business, maging Panginoon kay Cristobal Tinay, sa kanyang pamilya, kaligtasan po nila. Maging kagalingan po sa tatay ni Jeric Roforba. I commit to you ang mga gawain din niyo po sa FFBC, FBA, sa God Sovereign Grace Community Baptist Church, sa Hope Bible Christian Fellowship, sa Agutaya Bible Church. Ang kagalingan din po kanila Diaz Santos, O Diyos, maging restoration po ng kanyang brother kay Kaloy Palad, kay Luisa Sarmiento, Panginoon. Kagalingan din sa mga karamdaman nila Oma Beltran. Kahilingan ni Marilyn De Leon para kanila Lenita Rosario at Lolita De Leon. Maging Panginoon kay Teresita Toloso. Lord, kagalingan po sa bukol sa kanyang tiyan. Kay Rogli, O Diyos, para kay Gina Retardo. Maging maayos po at mawala ang paninikas ng kanyang tiyan. For Orsani Digno, kagalingan sa cancer, kay Nympha, kagalingan daw para kay Seisei,
Bigyan siya ng lakas, maging para sa kapatid at asawa ni Maria Flor, kay Benji, kagalingan din po para kay Eugenia, ang kanyang request for Giannis na nasa ospital, pagalingin siya sa kanyang dengue, maging kay Pony Lord, yung kagalingan din po at maayos pong pangangatawan, even para sa kapatid na Mayet Dupalin. Lahat po ito, O Diyos, ay aming samot dalangin. Nagpapasalamat na sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Magkarinigan po tayo muli, no, sa susunod na linggo sa radio at online. At kung meron pa po kayong ibang concern, syempre po, ipagbigay mensahe nyo po dito po sa 702DZAS FEBC Radio TV FB page. Okay, sa susunod po, bukas po, sa biyaya ng Diyos, ang mahal nating Bishop Ruben Abante, ang ating ardinero dito sa Ardinang Panalangin. Sa isa na namang edisyon po dito sa Ardinang Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

may tanong ako sa iyo, Kaagapay. Ano ang madalas mong ipinapanalangin kay Lord? Healing ba? Provision? Promotion? Good health? O kaya naman ay masayang pamilya? Walang masama sa mga panalangin yun. Alam nating gusto ng Diyos na dalhin natin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan. Pero paano kung isang bagay lang ang pwede mong hilingin sa Diyos? Ano kaya ang pipiliin mo? Iyan ang sitwasyong hinarap ni Haring Solomon. At ang sagot niya ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang katotohanan na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa karunungang galing sa Diyos. Pagkamatay ni Haring David, si Solomon ang naging hari ng Israel. Pero isipin mo yung pressure dahil bata pa siya. At napakalaki ng bansang ililid niya. Maraming tao ang umaasa sa kanya at maraming desisyong kailangan niyang gawin. At alam niya na hindi sapat ang sarili niyang kakayahan. Kaya nang magpakita ang Diyos sa kanya sa isang panaginip at sabihin, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo?" Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi rin siya humingi ng mahabang buhay o kaya naman ng tagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Ang hiningi niya ay karunungan. Sabi niya sa 1 Kings 3 verses 9 to 12, "Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama." Napakaganda.

ang panalangin, no? Hindi lang para sa isang hari, kundi para sa bawat isa sa atin. Kasi sa panahon ngayon, napakadaling magkaroon ng impormasyon. Magsa-search ka lang, magkiklik ka lang online, at marami ka ng malalaman. Pero ang problema, hindi lahat ng may knowledge ay may wisdom. Knowledge tells you what is happening, pero wisdom tells you what to do, and it guides the heart. Pwede kasing matalino sa academics pero mahina sa pagdedesisyon. Pwede ring successful sa career, pero hirap sa relationships. At pwede ring marami kang alam sa Bible, pero hindi ito na isa sa buhay. Kaya ang kailangan natin ay hindi lang impormasyon. Ang kailangan natin ay karunungan mula sa Diyos. At napansin mo ba? Kapag ang isang tao ay gumagawa ng padalos-dalos na desisyon, madalas ang resulta ay gulo. Kapag emosyon ang nangunguna, nagkakaroon ng conflict. At kapag pride ang namamayani, nasisira ang relasyon. Pero kapag wisdom ang gumabay, may kapayapaan. Kaagapay, araw-araw tayong gumagawa ng mga desisyon. Anong trabaho yung tatanggapin natin? Paano natin haharapin yung conflict sa pamilya? Paano tayo magpapalaki ng anak? Paano natin gagamitin yung perang meron tayo? Or paano kaya natin sasagutin ang isang taong nakasakit sa atin? O kaya naman, paano tayo pipili ng magiging partner or asawa? O kaya, paano tayo maglilingkod kay Lord? Hindi lahat ng desisyon ay malinaw. Kaya kailangan natin ng wisdom. At napansin mo rin ba kung bakit binigyan ng Diyos si Solomon ng wisdom? Kasi inamin niyang kailangan niya ito. Hindi siya nagkunwaring alam niya ang lahat or hindi siya umasa sa sarili niyang talino. Sa halip, nagpakumbaba siya. At iyon ang simula ng karunungan. Minsan kasi, ang pinakamalaking hadlang sa wisdom ay pride. Kapag feeling natin, alam na natin ng lahat, hindi na tayo nagtatanong at hindi na tayo nakikinig. O kaya, mas malala, hindi na tayo nagpapaturo. Pero ang taong may pusong mapagpakumbaba ay laging handang matuto. At iyon ang pusong pinagpapala ng Diyos. Kaya habang binabasa natin ang kwento ni Solomon, magandang ipanalangin hindi lang yung sarili natin, kundi pati ang mga pinuno ng ating bansa. Napakalaki ng kanilang responsibility. At marami silang mahihirap na desisyon. Marami silang issue na kailangang harapin. Kaya higit sa lahat, ang kailangan nila ay karunungan mula sa Diyos. Dahil ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa paggalang at pagsunod sa Diyos. At kapag ang mga leader natin ay pinamumunuan ng karunungan ng Diyos, mas madaling magkaroon ng katarungan. At kung may katarungan, mas nagkakaroon ng kapayapaan ang isang bayan. Kaya kaagapay, tandaan natin ito. Ang kapayapaan ay hindi lang bunga ng mabubuting intensyon. Madalas bunga ito ng matatalinong desisyong ginagabayan ng Diyos. Kaya bago tayo magdesisyon, or bago tayo magsalita or mag-react, tanungin muna natin ang Panginoon. Lord, ano po ang pinaka makarunungang gawin? Dahil kapag ang karunungan ng Diyos ang gumagabay sa ating puso, ang resulta nito ay hindi lang tamang desisyon, kundi kapayapaan para sa atin at sa mga tao sa ating paligid.

Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa unang salmo na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Absidy Ferrer Tabua. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

0: 702-DZAS.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: Advent Flores po. Magandang umaga. Kamusta na po kayo? Maulan pa rin ba dyan? O may sikat na ng araw? Dalangin natin ano yung sikat ng araw. Yun ang gusto ko dapat eh. Tapos wag tayo padadala dun sa dilim ng ano, sky. Minsan depressing. Pero sabi nga, behind the dark clouds is the sun, the silver lining, di ba? Meron dyan. Andyan pa rin. The sun is still shining down upon us. Di ba? Yun yun. So, kamusta kayo mga kaagapay? So, let's begin muna. Maaring ang inyo pong Wednesday ay wonderful. Praise the Lord. Maaring ding wonderful. O, di ba? Maaring ito po ay wonderful. Nag-wonder kayo. Naggagala-gala, hindi alam saan ang direction. Or wonderful. Nagtataka. Ano ba? Saan? Nag-wonder. Ano man yung atin, di ba? Ano man ang ating gawin. Pero dapat ano ba siya, Daddy?
2: Aba, kay Jesus eh. Wow. Hallelujah.
3: Oh, yan. Dapat wow pa rin. Hallelujah. Uh-huh. Because God is in control. God is sovereign. Sabi nga, we just have to trust the Lord. And as my Doc Cynthia had mentioned, taste and see that the Lord is good. O, diba? Yun talaga. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702-DZAS. Ngayon, sabi nga natin, ay, winnable Wednesday. Ano man ang mangyari, winnable pa rin. Kasi God is in control. Yun yung maganda. So kung kayo pa ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po, transistor radio, PM radio, yung ating portable missionary radio, ayan, ang ganda talaga nun, no? PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program, mula po yan sa DYBS, mula po sa Bacolod. At kung kayo nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream or 702 app, di ba? Kung maganda po yung inyong internet connection. Ay, maganda po yung reception. At kasama na po dyan yung ating mga kaagapay sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Yun nga lang, as we always say, real time. 5:30 to 6 dito sa atin, kayo, anumang time na nandyan kayo, di ba? Anumang time dyan sa oras, time dyan sa bansa na kinalalagyan nyo. Gising, Beth, gising. Okay, so salamat sa Panginoon. We are in, sabi nga, we can be connected through the technology and we're still using it. Salamat sa Panginoon for all of that. Kasi pag napapag-usapan namin ni Daddy yung when I was young and we were doing recording dito sa AS, nako po, hindi pa. Ano, Dad, no? Gulong. Parang kasing laki ng gulong ng bisikleta.
2: Bisikleta.
3: Yun, diba? Yun eh. Naalala ko tuloy si Kuya Roger Padrinaw, diba?
2: Oo. Nasa America naman yun, no?
3: Nasa Canada. Oh, tapos, Dad, naalala ko pa yung nag-recording kami sa Papuri noon. Ganun. Tsaka sila Kuya Romy Dingla, sila Kuya Efren Pallorina, diba? Mm. Naalala ko yan. Pero those are really, really happy times together, no? As we began. Kasi yun po yung panahon, 79? Tama, no? 78, 79? Yun po yung nagsimula yung mga local na Filipino gospel songs, diba? Yan yun, kaya nakakatuwa.
2: At nagkaroon tayo ng isang album.
3: Maliit. Pero alam nyo, sa biyaya talaga ng Panginoon, no? Nakakatuwa yung pagawa niya. So nagkikwentuhan na tayo, so hold on lang po kayo, dalangin natin. Sa loob walang 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon para maging winnable ang ating Wednesday. At wag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglipudan, diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay kumpletong aklat na magdadala sa inyo sa isang katotohanan na ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus lang. Kung kaya't amen, amen tayo dyan. Wow, wow, wow.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, reasons for migration, four root causes and examples. At dahil nga po yung today, August 26, ito po yung Bureau, na-establish ang Bureau of Immigration noong 1914. Oh, diba? Yun. It's a Commonwealth Act of 1914. So, kasi nga po, so napag-isipan natin na magkwentuhan ngayong linggong to. Ano nga ba yung dahilan kung bakit ang mga tao nagmamigrate? So nung Monday, ipaniliwanag sa atin kung ano yung ibig sabihin ng migration at kung ano yung mga push at pull factors ng migration. At mas naunawaan natin na may valid reason ng ating mga kababayan bakit sila nag-migrate sa ibang bansa. Kahapon, nalaman natin na maraming pamilya din ang nagmamigrate o lumilipat ng ibang bansa dahil po sa political at safety reasons. So pinahahalagahan nila yung kaligtasan ng buhay at nila personally at ng kanilang pamilya. Yun yung political reason. So ngayon naman, eto. Mas mag-aano tayo dito, mag-aagree tayo lahat. Economic reasons for migration. Economic reasons ang nananatiling isa sa pinaka-common reason sa migration. Marami mga tao ang lumilipat ng ibang bansa upang makakita ng mas stable o matatag na trabaho na may mataas na sahod na magbibigay ng mas maayos na kalidad ng buhay para sa kanila at para sa kanyang pamilya. Kapag ang economic condition ay bumaba, halimbawa tulad ng kakulangan ng trabaho o yung inflation, ang migration ay nagbibigay ng landas patungong security at paglago. So kasama dito yung mga bansa na bukas para sa migrants ay kadalasang nagbebenepisyo din dahil sa kanilang pagtatrabaho, kanilang skills at yung kanilang entrepreneurship. So ang mga key economic factors na nag-i-influence ng migration, halimbawa, kawalan ng trabaho o limitado ng mga job prospect sa kanilang bansang kinabibilangan. So, mas mataas na sweldo at mas maayos na working condition sa ibang bansa. May opportunities para sa education, business o investment dun sa ibang bansa. May pangangailangan upang masuportahan ng pamilya. Iyan, totoong-totoo yan sa atin. Kailangang masuportahan ng pamilya. So, ang 2030 Agenda for Sustainable Development ay nag-highlight kung paano ang migration ay magsusulong ng inclusive economic growth. Ito ay nag-encourage ng mga policies na magagawa ang migration at maging orderly, safe, regular, at responsible. At ma-recognize na ito ay well-managed migration na nagbebenepisyo yung individual at yung community o yung bansang kanyang kinabibilangan. Para po sa ating mga Pinoy, tiningnan ko rin po ito. Economic reasons ang dahilan ng kanilang migration. Ayon po sa halos 2.19 million, halos 2.19 million ang overseas Filipino workers or OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa. At ang estimate po ay 10 million Pinoy ang nakatira at nagtatrabaho overseas bilang permanent resident or temporary workers. So ang detalye ayon po sa Philippine Statistics Authority, ayon po sa temporary contract workers, primary destination 74.5% nasa Asia, pinakamadami sa Saudi Arabia at sa United Arab Emirates. 10.6% ang nasa Europe, 9.2% ang nasa Amerika, at 4.4% ang nasa Australia, 4.4%. Ang age at gender ang pinakamahalaking bahagi sa mga workers, 25.8% ay edad na 45 at older. So globally, ayon po sa report ng CNN at Philippine Statistics Authority, ang kababaihan ang bumubuo sa majority ng deployed domestic service workers sa mga bansa tulad ng Hong Kong at Middle East. So ang mga nabanggit na dato ay patunay sa na economic reasons ang dahilan kung bakit ang Pinoy ay nagmamigrate o nagtatrabaho sa ibang bansa. Subalit alam din natin na kahit mas malaki ang sweldo, may mga challenges din na kasama, lalo na sa pamilyang naiwan dito. Sana nga ang paglalangin natin, madala ang buong pamilya sa bansang kanyang pinagtatrabahuhan. So kaagapay ang ating samo, siguraduhin lang po na ang ating pag-alis ay idinalangin o ating pag-migrate, idinalangin sa Panginoon at binigyan tayo ng go signal. Huwag magpilit kung hindi kalooban ng Diyos dahil hindi mo mararanasan ang kanyang gabay at pagpapala kahit saan ka pang pumunta. Lagi nating sinasabi, the safest place is always in the center of God's will. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Amen. Ayos yun. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Truth, ang katotohanan. Kailangan sa mundong ibabaw ng kasinungalingan. Dahil sa great divide between good and evil, much of misunderstanding are all. Much of misunderstanding, all are confused. Wow. Amen. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. All God's word are true. Ang lahat ng salita ng Diyos ay pawang totoo. Psalms 33:4. Kasi pag sinabi ng Lord, gagawin niya yon ang lahat ng ginagawa niya. Proof na maaasahan siya. Wow. Amen. Psalms 119:160. Ang mensahe ng iyong kautusan ay mensahe ng katotohanan. Matatag at hindi mababago ang lahat ng matuwid mong kautusan. Amen. Kanatlay, hindi sinungalin o hindi pwedeng magsinungalin. Numbers 29:19. Mag-o-offer din kayo ng isang batang kambing bilang offering sa mga kasalanan. Bukod pa ito sa pang-araw-araw na offering na susunugin, kasama ng offering na butil at offering na wine. Sa Titus 1:2, para nakitang tunay na anak na isang sa isang faith naman galing ito kay Paul, nagsiserve sa Diyos at apostle ni Christ. Pinili ako at pinadala para palakasin ang faith ng mga taong pinili ng Diyos at palawakin ang katotohanang alam nila. Commands are true. Ang mga utos ng Biblia ay totoo. Psalms 119:151. Pero malapit na sa akin, Lord. Malapit ka sa akin, Lord. Lahat ng utos mo ay maaasahan. God is true. Ang Diyos ay totoo. 1 John 5:20. At alam natin na dumating ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pagkaunawa para makilala natin ang tunay na Diyos. Tayo ay nasa tunay na Diyos, ang anak niyang si Jesus Christ, siya ang tunay na Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. God's truth is everlasting. Ang totoong Diyos ay walang hanggan. Psalms 117:2, mahal na mahal tayo. Hindi iyon nagbabago. Let God be found true, hayaang totoo ang Diyos. Romans 3:4, siyempre hindi tapat ang Diyos na laging nagsasabi ng totoo kahit kasinungalingan ng lahat ng tao. Siyempre, hindi tapat ang Diyos na laging magsasabi ng totoo kahit sinungaling ang lahat ng tao. Sabi ng Scripture, pag ikaw ang nagsalita, siguradong tama ka. At pag hinarap ka sa korte, ikaw ang laging panalo. Living and true God, ang buhay at ang totoong Diyos. 1 Thessalonians 1:9, kinukwento ng lahat ng tao sa lugar na yon kung papaano nyo kami winelcome at kung papaano ninyo tinalikuran ang mga Diyos-Diyosan para sambahin at paglingkuran ang totoo at ang buhay na Diyos. True God, ang totoong Diyos. Jeremiah 10:10, pero si Lord ang totoong Diyos at Diyos na buhay at walang hanggang hari. Lumilindol ang mundo pag nagngangalit siya. Di makatagal ang mga bansa pag nagalit siya. John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kayo na nag-iisa at totoong Diyos at makilala si Jesus Christ na pinadala ninyo. Uniqueness, He alone is God, siyang nag-iisang Diyos. Sa Deuteronomy 4:35-39, pinakita sa inyo ang ng lahat na ito na si Lord ay God, ay Diyos, nag-iisa lang siya at wala ng iba, iba na, wala ng iba pa. No other God, walang ibang Diyos. 1 Kings 8:60, kung gayon nalalaman ng mga tao sa lupa na si Lord ay Diyos at wala ng iba. Mark 12:32, sinabi ng teacher ng Lord, Teacher, tama ka. Tama ang sinabi mo, ang Panginoon lang ang Diyos at wala ng iba. 1 Corinthians 8:6, para sa atin, iisa lang ang Diyos. Ang Ama na nag-create ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya at iisa lang ang Panginoon, si Jesus Christ, na kinreate ang lahat ng bagay para sa Kanya. Nabubuhay tayo sa tulong niya. 1 Timothy 2:5, kasi iisa lang ang Diyos at iisa din ang naglalapit sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesus Christ. Only true God, ang nag-iisang Diyos. John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka na nag-iisa at totoong buhay na Diyos at makilala si Jesus Christ na pinadala mo. Unity, God is one, nag-iisa ang Diyos. James 2:19, naniniwala ka sa iisa ang Diyos? Okay yan. Alam mo bang kahit ang demonyo ay naniniwala rin at nanginginig pa sa takot. Lord is one, iisa lang ang Panginoon. Deuteronomy 6:4, makinig kayo bayan ng Israel. Si Lord ang Diyos natin at wala ng iba pa. Lord our God is one, one Lord. Ang Panginoong ating Diyos ay isang Panginoon. Mark 12:29, sagot ni Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel, ang Panginoon natin ang siyang nag-iisang Panginoon. No God but one, meron lang isang Diyos, wise, deep in wisdom and knowledge, malalim sa dunong at kaalaman. Romans 11:33, napakayaman ang ating Diyos, napakatalino niya at napakagaling. Sinong pwedeng magpaliwanag ng desisyon niya? Sino ang makaiintindi ng mga plano niya? Puno ng karunungan at pagkaunawa. Proverbs 3:19, karunungan ang ginamit ni Lord Nang create niya ang mundo, sa kanyang talino nilagay niya ang langit sa tamang pwesto niya. James 3:17, pero ang karunungan na galing sa Diyos, una sa lahat ay pure, nakikipagkasundo sa lahat, mabait, pinagbibigyan ang iba, sobrang maawain at nagbubunga ng mabubuting mga gawa. In wisdom, God created. Sa kanyang dunong siya ay lumalang. Psalms 104:24, O Lord, napakarami mong ginawa. Mahusay kang mag-isip. Nagawa mo itong lahat. Punong-puno ang mundo ng lahat ng ginawa mo. Possesses full understanding. Nag-aangki ng buong kaalaman. Job 12:13, pero ang Diyos may karunungan at power, meron siyang galing at talino. Only one wise God, ang nag-iisang marunong na Diyos. Romans 16:27, dahil kay Jesus Christ, purihin natin ang iisang Diyos na pinakamatalino sa lahat. Purihin natin siya magpakailanman. Wow, wow, wow. Amen, amen. Salamat po sa nag-iisang marunong na Diyos. Opo, wala nang iba pa, kundi tanging siya lamang. Wow, wow, amen. Di ba na?
3: So mga kagapay, sabi nga, kung katotohanan, nasa katotohanan tayo, at lumalakad tayo sa katotohanan, lalo po tayong hindi lalampasan ng Panginoon. Kasi gagabayan niya tayo, gagabayan tayo ng banal na espiritu, ituturo tayo ng Holy Spirit sa Panginoong Jesus para maging kawangis tayo ng Panginoong Jesus. At ituturo tayo ng Holy Spirit dun sa plano at layunin ng Diyos talaga sa ating buhay. Nakadisenyo yan, sabi nga, from eternity past. May kwento na isinulat si Lord para sa buhay mo at buhay ko, kaagapay. So yan na po ang ating, yan ang gawain ng Diyos sa atin. That's a choice we have to make, tandaan nyo. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni luluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknika ng kapatid na Reggie Villena.
3: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

Wednesday afternoon, kagabay. Ngayon po ay August 26, 2026 at tayo nga ay nasa kaligatnaan na ng linggong ito. Kumusta naman kayo, kagabay? Kumusta ang weather? Kung saan po kayo nang kikinig at nanonood? Ngayong hapon, dito sa Ortigas, hindi ko mawari itong weather natin dito sa bandang Pasig eh. Kasi medyo mainit sa labas pero cloudy din at medyo humid yung hangin, ano? So hindi naman po umuulan pero syempre alam naman natin these days, 'di ba, dahil pa rin sa habagat eh may mga biglang bumubugsong pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at sa mga Karatig probinsya. Kaya naman siguro magandang reminder 'to na huwag pa rin nating kalimutan na magbaon ng payong. Sa online shop naman eh marami tayong mabibili, 'di ba, Kuya Nat, na sobrang ano, maliliit na ng mga payong na kasyang-kasya na sa mga maliliit din nating bag, 'di ba? Relate ka ba, kaagapay? Minsan struggling din talaga na magdala tayo ng payong kapag lalabas tayo ng bahay. Lalo na siguro kapag yung payong natin ay yung parang sobrang ano, yung hindi na fo-fold. Yung hindi napapaiklian, yung default na siya na sobrang habang payong, na para bang meron kang dalang malaking stick sa daan habang ikaw ay naglalakad. Buti na lang ngayon, eh, may mga nabibili naman online na payong na mabilis nang i-fold at isuksok sa mga bulsa-bulsa ng inyong mga bag. Kaya huwag nyo kalimutan magdala pa rin ng payong at of course, mag-ingat kung ikaw ay pauwi na galing sa iyong trabaho. Eh, sana hindi ka maabutan ano, ng ulan at sana hindi umulan sa lugar mo ngayon kasi alam naman natin ang struggle talaga kapag ganitong rush hour at biglang bumubuhos ang ulan, nandyan yung parang magsisiksikan sa mga pila, ayan, medyo nababawasan yung mga sasakyan na bumabiyahe, mga pampasaherong jeep kasi hindi sila makadaan sa mga kalsada na binabaha. Kaya ang tendency ay mag-uunahan yung mga pasahero na makasakay sa mga available na jeep, diba? So ayaw natin na ganun yung experience nating commute na umuulan. So ingat-ingat ka agapay kung ikaw ay nagme-merienda ngayong hapon at nakikinig gamit ang iyong cellphone, ito man ay using our official DZAS mobile app o probably ikaw ay nakikinig nood sa ating Facebook page 702 DZAS FEBC Radio o pwede din sa ating YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello, hello. Makikita nyo ang comment natin dyan sa comment section asking you kung ano ba ang iyong merienda ngayong hapon. May mga nauna na nagpadala ng kanilang mga entry sa merienda nila. Unang-una si Ate Ella De Juan, nakikinig galing sa San Agustin, Romblon. Nakikinig siya gamit ang kanyang cellphone sa ating Facebook page. Ang merienda niya daw ngayon ay, sarap naman ito, suman, nakamoteng, kahoy, at pansit. Ayun, di ba? Matamis. Tapos kapag medyo naumay sa matamis na suman, pwedeng lantakan naman ng pansit para may pangontrang alat. Masarap din yung ano, yung mga suman na ganyan sa ano, sa mainit na kape, di ba? Palagi naman parang pag gustong-gusto mo magkape kahit na hapon, kahit ano yatang merienda, masarap na i-partner sa kape. Naku, baka magtampo, binabati din natin ang mga nakikinig gamit ang kanilang mga transistor radio or PM Radio. Hello, hello po sa inyo dyan. At of course, yung mga bumabiyahe at nakikinig sa kanilang mga cars stereo. Samahan niyo po ako sa susunod na isang oras dito sa Inspiration Unlimited. Hashtag Wednesday Love. 3 PM to 4 PM nga tayo ngayong hapon. Solo gaming muna tayo, Kuya Nat, dito sa Inspirations. Medyo sad ang solo gaming kapag ganitong broadcast, diba? Pero I'm sure hindi naman tayo iiwanan ng mga kaagapay natin ngayong hapon. Kaya tuloy-tuloy lang tayo dito, kaagapay. Kumusta ang mga estudyante na nakikinig? Ikaw ba? Alam ko, yung ibang mga school at campuses ngayon, graduating season. So may mga nagbabakalaureate, ayan, may mga nasa eskwelahan, nag-aayos ng mga
papeles nila, requirements para sila ay tuluyang makapag-marcha yan sa darating nilang graduation. Paunahan na namin kayo. Congratulations. Ayan. Sa milestone na yan. Hindi madali na gumraduate. Especially kapag maraming suspension. And then na-realize ko lang kasi 'di ba parang ilang linggo tayo, ilang hapo, linggo tayo na parang suspended ang mga klase sa buwan ng August. Kaya naman nagkakanda kumahog ang mga estudyante na balikan, maghabol ng mga aralin nila. Of course, hindi lang yung mga students ang naghahabol, di ba? Naghahabol din yung mga teachers naman na ituro as much as they can yung mga na-miss na lesson sa mga paaralan at mga eskwelahan. So, kaagapay, kung ikaw ay estudyante at medyo tinatamad kang pumasok sa araw-araw, sana no, sipagan natin ng kaunti kasi dami ng canceled and suspended na classes, di ba? Marami-rami ang mga kailangang habulin sa pag-aaral. Kaya naman, kapag tayo gigising sa umaga, talaga namang buong sigasig nating harapin ang ating mga teachers na masisipag na pinaghahandaan ang araw-araw nating mga klase. Ayun, bumabati din si Kuya Edgardo Elizaga. Magandang hapon daw. Hello din kay Ate Cynthia Villionardo. At unang-una na nag-comment pala dito si Kuya Vincent Garcia. Sabi niya dito, makulimlim at malamig na umaga. I believe si Kuya Vincent ay nakikinig mula sa UK. Hello kay Ate Carmen Termolo, good afternoon daw. At kay Ate Emily Manalang. Aha, ito naman sabi ni Ate Emily Manalang, ang kanyang nilalantakan daw ngayong hapon ay, well, healthy living si Ate Emily. Rambutan, pero merong burger. Oh, hindi ko alam, parang alanganing healthy na medyo hindi. Parang sinimula ni Ate Emily na healthy naman sa umpisa, gamit ang kanyang, kinakain ng kanyang rambutan. Tapos, sinundan ng burger. So, okay na din. Thank you Ate Emily sa pag-share ng iyong merienda. Hello, hello din kay Hill Coaching. Ayan. Again, kaagapay, samahan mo ako sa susunod na isang oras dito sa Inspirations Unlimited. Hashtag Wednesday Love. And naalala ko pala last time, 2 weeks ago, meron kami na pag-usapan ni Ab na topic, very relatable topic dito sa Inspirations Unlimited, kung saan pinag-usapan namin ang iba't ibang indicators na ready ka na sa relationship. Pero bago pala yan, di ba, dito sa Inspirations Unlimited, alam naman natin that we are talking about love, connections, and relationships. I also just realized na meron tayong special broadcast about bullying. Ayan. This coming Monday na yan, meron tayong special broadcast on our event na ginanap entitled Life Connect Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Of course, love cannot be disguised in cruelty, manipulation, or even bullying. Walang love sa mga yun, kaagapay. Kaya let's learn more about these things at iba pang mga usaping may kinalaman, of course, sa mental health sa isang special broadcast nga ng event ng FEBC Philippines, Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Mapapakinggan nyo yan dito sa 702 BZAS, sa iba't ibang streaming platforms ng ating himpilan sa darating na Lunes na yan, kaagapay, August 31, araw ng Lunes, mula 9:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. So may mga kakilala ka na gusto mong i-share itong broadcast na to, itong event na to, baka kailangan nila ng support at this point in time, pwede mong i-share itong upcoming broadcast natin on this coming Monday, Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Of course, makakasama natin dyan si Dr.
Joyce Piapgo. Ayan, isang counselor at mental health advocate. Ayan, exciting yan. This coming Monday na yan, kaagapay, para dun sa mga na-miss yung actual event, meron tayong special broadcast para sa event na iyan. Ayun, well, I just mentioned a while ago na last 2 weeks ago, napag-usapan namin ni Absidy ang isang very timely, I suppose, usapin indicators that you're ready for a relationship. May mga points tayo na nabigay previously, isa-isahin natin yan maya-maya lamang. Pero para sa ating question of the day ngayong hapon, syempre hindi mawawala ang ating QOTD na may kinalaman pa rin sa ating topic na sinimulan 2 weeks ago. Ang ating katanungan, mga kaagapay, sagot na sa ating QOTD. Anong lesson about love ang hindi mo makakalimutan? Ayan. Para sa mga kaagapay natin na umibig o patuloy pa rin naman, of course, na umiibig, ishare mo nga sa amin ang mga lessons na natutunan mo sa love na hindi mo talaga at all makakalimutan. I remember last time nabanggit natin sa broadcast na ang love o ang estado ng ating puso ay parang weather, eh, 'di ba? Minsan parang tag-ulan, very gloomy, 'di ba? Ang pakiramdam natin, ang ating mga nararamdaman, pero on the other side naman, ang emotion naman natin o ang pakiramdam natin, nakaka-experience din naman tayo tulad

din sa iba pa nating mga kaagapay. So yun, kaagapay, inaasahan namin na maririnig namin ang inyong kasagutan sa ating QOTD ngayong hapon na kaya tutok ka lang dito sa Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: At kayo pa rin ay nakatuned in sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang beautiful and very reminding song ni Trisha Denise Campanier entitled Sapagkat Ang Diyos Ay Pag-ibig. Yan ay bahagi ng Papuri 48th Anniversary Album. At bago nga tayo nag-break kanina kaagapay, iniwanan ko kayo ng isang katanungan. Ano ang lesson about

0: Love, ang hindi mo makakalimutan. Ayan, siguro marami ka ng pinagdaanan in the past years of your life about relationships, connections, all related to love. Of course, meron at meron tayong mga bagay na natutunan sa mga experiences na yan. Kung maaari naman kaagapay, palambing naman kami. I-share mo naman sa amin ang mga quick explanation lang at mga experiences mo, mga bagay na natutunan mo sa larangan ng pag-ibig. Anong lesson about love ang hindi mo makakalimutan? And the earlier nga this morning, pinost na natin at ating QOT sa ating Facebook page at meron na tayong marami-rami din ha, na nagpadala ng kanilang kasagutan sa tanong na yan. Unahin na natin dito si Kuya August De Los Santos. Ayan, sabi niya dito, love is not a one-way street. Aba, oo naman, di ba? Para ang hirap naman nun kaagapay kapag ikaw lang ang nagmamahal sa relationship, no? Healthy relationship at least requires mutual respect, diba? Mutual care and emotional support sa isa't isa. And siguro yung ano bang tawag doon? Yung parang one way lang yung love or relationship. Isa lang ang taong nagmamahal. Parang ang hirap i-sustain ng ganong klaseng connection at relationship. Yung isang tao lang ang laging nagbibigay, di ba? Isang tao lang ang laging nakakaintindi, isang tao lang lagi ang nagpapatawa, di ba? So, of course, for a healthy relationship to work, kailangan mutually kayo ay mahal nyo ang isa't isa. Diba? Kayo ay willing na maging support para sa isa't isa at willing kayo na magpakita ng affection at care sa isa't isa dahil mahal mo yung tao. Diba? So yun ang sagot ni Kuya August De Los Santos. Sabi naman dito ni Ibrahim Ismael, loving someone is not just accepting who they are but will eventually help them become the best version of themselves, the kind of person God wants them to be. Aba, hindi daw hindi yung parang lilimitahan mo yung tao na gawin ng mga bagay na gusto niya o gawin yung mga bagay na passion niya, 'di ba? Kasi may mga ganung klaseng setup ng relationship 'di ba? Pinagbabawalan ng ganito kasi ayaw, wala nang time, 'di ba? Ayaw naman natin ng ganun, 'di ba? Dapat tayo mga kaagapay yung nagiging dahilan para mag-grow yung tao na karelasyon natin, asawa man yan, di ba? Or kayo man ay nasa boyfriend-girlfriend relationship o kahit na actually sa kaibigan na pwede din natin i-apply to, di ba? Na yung mga kaibigan na pinipili natin na i-surround natin sa ating mga buhay, we hope na sila ay mga klase ng tao who will bring out the best in us, di ba? Hindi yung mga sila pa yung magdadala sa iyo sa mga hindi magagandang gawain, 'di ba? Or i-encourage sa iyo na gumawa ng bagay na hindi magaganda, 'di ba? So piliin din natin ang mga kaibigan natin who will help us na mag-grow and who will help us to be better every single day, 'di ba? Ganun naman talaga We want to grow in this life. We want tayo ay living being Ano ba mga characteristics ng mga living being, 'di ba? They grow. So tayo din dapat ganun kaagapay, 'di ba? Ito naman. Sabi ni Ate Belen Villanueva, parang related to dun sa una nating nabasa na kasagutan. Sabi niya, hindi lahat ng minamahal mo, mahal ka rin. Sakit naman no? Yung parang ikaw lang talaga ang pumiling magmahal. Ayan, tapos siya parang hindi nagpapakita ng anumang ounce ng care o ng anumang hint na mahal ka din ng tao. Diba? Ayun ang natutunan ni Ate Belen. Hindi lahat ng minamahal mo, mahal ka rin. O kaya kang mahalin pabalik.
1: Tama!
0: Ayan. Ito naman, Ate Euphorcina Bernardino. Sabi niya dito, ang pinaka lesson about love na hindi niya daw makakalimutan ay of course, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa magulang at sa kapwa. Yan, hindi natin mapapantayan ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya nga 'di ba yung song natin kanina, 'di ba? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig yan. Sabi niya dito, ang tunay na pag-ibig ay may kaakibat na sakripisyo at responsibilidad. Aba, ganun pala yun Kuya Nat, no? Ang love pala talaga eh kaakibat nun, nakasama sa pagmamahal. Kapag mahal mo yung tao, eh gagawa ka ng mga sacrifices, 'di ba? Mga inconvenience. Magpupunta ka lang talaga sa mga bagay na hindi ka comfortable, dati hindi mo ginagawa, pero dahil mahal mo yung tao, gagawin mo, 'di ba? Kasi alam mo na kapag ginawa mo yung bagay na 'yon, ay yun yung makakapagpakaramdam sa kanya na mahal mo siya, 'di ba? That because you love that person, you will be doing that thing, 'di ba? Or you will learn at least to do that thing, 'di ba? At sabi din dito ni Ate Euphorcina, ang pagtunay na pag-ibig din daw ay responsibilidad. Ayan. Ate Irene Claros, sabi niya dito, if it is God's will, it will happen. Ayun. Yun naman talaga, 'di ba? Ang gusto natin, love story na sinulat ng Panginoon at talagang base, 'di ba? Talagang idinulog natin sa Panginoon, iniyak natin sa panalangin sa kanya, 'di ba? Hindi lang klase ng love o ng relationship na tayo lang nag-decide, pero as Christians, 'di ba? Gusto natin na bawat actions na ginagawa natin, including ang pagpasok sa isang relasyon, ay isinasangguni natin at inihihingi natin ng payo, 'di ba, mula sa Panginoon. At of course, ano pa ba ang way ng Panginoon para sagutin yung mga prayers natin na yun? Of course, by reading the Word of God, 'di ba? Binigyan naman natin sa atin ng Panginoon ang Bible para maging gabay natin, 'di ba? Including sa pagpili ng ating makakarelasyon. Ayan. Thank you so much po, Ate Irene. Sabi naman dito ni Lori Santos, hello kaagapay. Ang pinakamahalaga at hindi ko malilimutang lesson sa pag-ibig ay huwag kalimutang mahalin at igalang din ang sarili bago at higit sa lahat. Aba, hindi sapat ang pagmamahal lamang. Kasama nito ang respeto at pagtutulungan. Salamat ka agapay, listening daw siya from Pandi, Bulacan. Ayun. I guess mahirap din talaga no na magmahal ng ibang tao kapag hindi mo na demonstrate yung same care and same love din sa sarili mo, 'di ba? How do we demonstrate and show love to ourselves? Of course, by taking care of ourselves, 'di ba? Of course kapag meron kang minamahal na tao, gusto mo lagi inaayusan yung sarili mo, 'di ba? Ilang beses ka maliligo sa isang araw, lalo na kapag alam mong magkikita kayo, 'di ba? Nakakailang paligo ka ng pabango, 'di ba? Yung aayusin mo yung buhok mo, magi-skin care ka. Why? Because you love that person and you want to present yourself na ano din, mahal mo din ang sarili mo. Hindi lang siya dahil gusto mo na pogi o maganda kang makita ng tao. Pero it also shows na you are taking care of yourself, 'di ba? Na meron ka ring pagmamahal sa iyong sarili. Therefore, kaya mong mahalin din yung taong iyon, 'di ba? So 'yun. Maraming salamat, Ate Lori Santos, sa inyong kasagutan. Ito naman sabi ni James Gideon Tinsay, love is a choice. Love is also a feeling, yes, but you always have the choice to act on it or not. To fight or not, even if the feelings are or not. To fight or not, even if the feelings are gone. Aba, mukhang may pinagdadaanan itong si James Gideon Tinsay. Pero I would agree, no? I should agree that love is a choice. Hindi lang siya basta pakiramdam na mahal mo yung tao. Because there are days, nagigising ka sa umaga and feeling mo hindi maganda ang pakiramdam mo. And you don't feel loving that person. But because you love that person, you will decide na pipiliin mo pa rin siya 'Di ba? Pipiliin mo pa ring mahalin siya. Pipiliin mo pa rin na ipakita sa kanya na nagki-care ka sa kanya. Pipiliin mo pa rin na maging nice sa kanya, 'di ba? Pipiliin mo pa rin na suportahan siya sa mga decisions niya sa life. Why? Simply because you decide. You decide to love that person. So 'yun. Thank you, Kuya Jonathan Clerigo. Happy Wednesday for me. Ang hardest lesson about love. Aba, hardest. Hindi lang ano, hindi malilimutan, pinakamahirap din para kay Kuya Jonathan Clerigo. Ang hindi pwedeng sa iisang tao lamang iikot ang mundo mo. Aba, in fact, nagiging leverage for idolatry ito. Unknowingly for us. So, yung ganda nun ah, diba? May mga tao kasi na ganun ano eh, magpakita ng pagmamahal sa iba na para bang nagiging mundo na nila yung isa't isa or nagiging mundo na ng taong yun yung isang tao to the point na gumagawa na siya ng mga bagay na hindi magaganda. Why? Kasi parang lahat na lang ng decision na gagawin niya sa life ay naka-anchor dun sa taong yun. Paano ko ipi-please tong taong to, di ba? Paano ko mapapasaya yung taong to the extent na nakakagawa na siya ng mga bagay na hindi na nararapat. And minsan kapag ganun yung sitwasyon tapos humantong sa let's say breakup, ayan, paghihiwalay ang relationship nila, madalas nagiging sobrang devastated ng nagiging sitwasyon nung taong ginawa ng mundo ang kanyang nakarelasyon, 'di ba? Sila yung mga tao na kadalasan hirap na maka-move on, ayan. Hirap na makalimutan yung kanilang naging relationship kahit na tapos na, 'di ba? Kahit na sinabi na hanggang doon na lang, 'di ba? Dahil ginawa na nilang mundo yung tao, eh ba, hindi sila nagpapatinag, 'di ba? Hindi sila pumapayag na mawawala na lang yung taong yun basta-basta sa buhay nila. So I would agree, no, na dito sa sinabi ni Kuya Jonathan na ang paggawa o kapag ginawa mong mundo yung isang tao, it can be unfortunately lead to idolatry na even yung taong yun eh mas nagiging ano na, mas nagiging love mo na instead of fully giving your love, 'di ba, to God, kasi parang naging idol mo na siya. Diba? And we don't want to be put in that situation and we don't want that to happen in our lives at sa mga relationship na magkakaroon tayo. Ito naman, sabi ni Mary Grace Kisinamal. Lesson about love para sa akin po, ito, parang related din yung sinabi dito ni Ate Mary Grace sa comment ni Kuya Jonathan. Sabi niya, para sa akin, mali pala na all out kang 100%. Kasi ang nangyayari ay siya na ang naging sentro ng buhay ko, which is maling mali. Although from day one ay kinausap ko na siya na dapat ay si God ang center ng relationship namin. Pero hindi iyon ang nangyari. Dahil inuna ko, yan na nga ba, ang damdamin ko kaysa sa aking spiritual life. Unknowingly, ay siya na pala ang inuuna ko sa buhay ko, kaya nauwi kami sa hindi magandang pagsasama. Good afternoon po, mga kaagapay. Ayun na nga yung sinasabi din natin, 'di ba? Na ang dapat na sentro ng relationship natin, including romantic relationships, kaagapay, no other than God, 'di ba? Kapag sentro nyo ang isa't isa and wala ang Panginoon sa equation, ay it will be a chaotic relationship, a devastating relationship wherein you will end up hurting each other. 'Di ba? So masakit man, 'di ba? Ate Mary Grace siguro, no, natutunan niya in a hard way itong lesson na ito na unknowingly inuuna niya na yung taong yun instead na unahin niya ang kanyang spiritual life, ang kanyang growth. So kaagapay, ito ay magbibigay sa atin ng message na yung mga taong pipiliin natin na makasama, 'di ba? Makarelasyon, dapat priority din nila una ang spiritual life nila, and of course yung spiritual life din natin, di ba? Tayo ay dapat na sabay na lumalago spiritually, at pareho kayo dapat na mas lumalalim ang pagkakakilala sa ating Panginoon. So ang maganda naman dito kay Ate Mary Grace, at least, di ba, natutunan niya yung kanyang lesson nung napunta siya doon sa situation na yun, di ba? Importante naman na meron tayong lesson na napupulot sa mga bagay na na-experience natin sa buhay natin, eh, no? And I hope na hindi maging paulit-ulit na mapunta tayo sa ganung sitwasyon, kasi pag paulit-ulit na nangyayari yung same exact thing sa buhay natin, eh baka indication yon kaagapay na wala tayong natututunan sa mga nangyayari sa ating buhay, no? So praise God, Ate Mary Grace, kasi still you learned from it, at naging eventually priority mo pa rin ang iyong spiritual life at ang ating Panginoon, di ba? So yun, marami pa tayo dito. Again, kaagapay, padala mo lang ang iyong kasagutan. Anong lesson about love ang hindi mo makakalimutan? Ito naman, sabi ni Ate Marivic BC, no to matchmaking ang kanyang natutunan. Ano ba yung matchmaking? Siguro ito yung mga dating, possibly ito yung mga dating apps, ano. Well, may mga stories din naman din kasi na nagiging successful using mga dating apps, pero marami din na hindi nagiging successful sa paggamit ng dating apps at pagpasok sa relationship. Siguro ang pinaka-efficient lang, dating apps man kayo nagkakilalo o personal, ikilalanin mo mabuti yung tao, di ba? Huwag tayong magpa-daos-daos sa mga decisions na gagawin natin sa buhay. Alam naman natin na yung technology na meron tayo ngayon, parang lahat instant na, eh, di ba? Mabilisan, na ibibigay na sa atin, including getting to know someone, di ba? Yan nga, may mga iba't ibang mga matchmaking platforms and softwares and applications, mga dating applications na pwede mong i-download sa cellphone mo, tapos makakakilala ka na ng mga bagong tao sa buhay mo. Pero at the end of the day, siguro ang pinakamahalaga saan mo man nakilala yung taong yon is to know that person really well, di ba? Alamin yung mga background niya, family background, spiritual background, alamin yung mga values niya sa buhay, di ba? At i-align yung mga bagay na yon sa kung ano yung values na meron ka, di ba? Siya ba ay mapagmahal sa pamilya? Eh, ikaw, hinahanap mo ganun din, mapagmamahal sa pamilya. Why? Kasi ikaw ay mapagmahal sa pamilya, di ba? So importante na we get to know that person really well, di ba? Huwag po tayong magmamadali kahit na ang technology ay mabilisan lahat. Take our time. And of course, huwag nating kakalimutan, kahagapay, na ipag-pray din yung mga magiging decisions natin sa ating mga buhay. Masarap magmahal, sa totoo lang. At masarap din ang mahalin pabalik, lalo na kapag yung taong yun ay talaga namang nagpapakita sa'yo na sobrang mahalaga ka sa kanya, sobrang inaalagaan ka, sobrang affectionate, sobrang caring, di ba? Sobrang gentle sa'yo. Ang sarap sa ganung pakiramdam. Pero it takes time to know that person, di ba? Of course, kapag meron tayong kakilalang bago, lagi naman tayong best foot forward. Ang pinapakita naman talaga natin sa mga tao na gusto natin i-please, di ba? Kasi pag mahal mo yung tao, as much as possible, gusto mo siyang i-please, eh, di ba? Ang pinapakita natin mga traits sa kanya ay yung mga magaganda talaga na trait natin. And minsan, pinapakita natin yung mga bagay na gusto niyang makita mula sa atin. In order for us to know that person ng mabuti, it takes time. Kilalanin ng mabuti yung taong iyon. Yan. Ate Lucila, Sala Isla, as Christian, we should choose the same in a relationship. Love is full of sacrifices. But all things are possible by God's abundant grace through the love of Jesus Christ in us. I guess wala naman talagang iba nang nagpakita at nagdemonstrate ng sacrifice sa love kundi ang Panginoong Jesus, di ba? Ang namatay sa krus ng Kalbaryo to show and to demonstrate to us, ipakita sa atin na mahal niya tayo. Despite of what we have done in the past and even yung mga patuloy pa nating ginagawa at the present time, di ba? Eh, maraming salamat sa grasya ng Panginoon dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Hindi lang para sa akin, kaagapay, kundi para rin sa iyo, 'di ba? At ipara din sa mga taong gusto mong kilalanin, 'di ba? Kung hindi pa Christian yung taong 'yon, 'di ba? Usong-uso 'yan siguro, 'di ba? Na ikaw Christian ka tapos makakakilala ka ng someone na hindi sharing the same faith as you. Maybe it's an opportunity na i-win yung taong yun muna papunta at patungo kay Kristo bago patungo sa iyo, diba? So yun, thank you so much Ate Lucila Sala Isla. Ito naman Ate Mona Pangilinan Villasana. Naku, mahaba-haba ang comment ni ano ha, Ate Mona. Pero try natin i-summarize to. Sabi niya, wow, may lesson about love sa unang sa asawa niya na namatay nung nabubuhay pa siya. Marami akong pinagdaanan sa buhay may asawa. Napakahirap daw ng kanyang pamilya at buhay may asawa. Lalo na kung may, naku, bisyo. Lahat ng sakripisyo, pagtitiis, alang-alang sa mga anak. Ayan, kung hindi lang dahil sa kanila. Ayan, naku, parang mahirap talaga yun, no? Na factor sa relationship kapag yung isang tao ayaw sa mabisyo. Tapos yung taong yun, merong bisyo na hindi niya mabitaw-bitawan, di ba? Iba-ibang bisyo eh, pwedeng sa alak, sa sigarilyo, sa pagbabarkada, online games, and all that. Siguro huwag tayo manghihinawa sa pagpapaalala dun sa taong yon na pwedeng maka get over at maka move forward, ma-overcome anumang bisyo ang pwede na ang pinagdaraanan ng isang tao. Walang imposible sa Diyos, di ba? Na kayang baguhin ng Panginoon, puin ang puso ng taong yon para tuluyan niyang ma-overcome ang bisyo na kanyang pinagdaraanan sa kasalukuyan and maging tunay tayong support system sa kanila. Minsan nakakasawa, kaagapay, sa totoo lang, na mag-remind ng paulit-ulit dun sa taong yon na tumigil na siya sa bisyo niya, na stop niya na yung pinagkakaabalahan niya na hindi na kakabuti sa kanyang buhay, di ba? Sa totoo lang, kapag paulit-ulit natin na nire-remind yung tao sa bagay na hindi niya pa rin binabago sa buhay niya, nakakapagod. However, that's the least we can do for that person aside from praying for that person. Of course, pwede natin silang ipanalangin at patuloy na paalalahanan na kayang-kaya nilang ma-overcome yung kanilang bisyo na pinagdadaanan sa kasalukuyan. Ito naman, Ate Mercy Alagad Gera, huwag ibigay lahat sa larangan ng pag-ibig, magtira rin ng para sa iyo. Obo, mukhang merong mabigat na naging experience to si Ate Mercy in the past. Siguro naging all out siya sa pagmamahal sa isang tao. Ano? Ang hirap naman nun na binigay mo na lahat doon sa taong yon. Kasi paano kapag hindi naging successful eventually yung relationship na yon, edi wala nang natira sa sarili mo dahil wala, naibigay mo na lahat sa kanya, diba? So tama naman na meron din dapat tayong care and love for ourselves. At Inet Panganiban, sabi niya dito, do everything out of love. Maria Victoria Baroga Padrigon, love yourself para hindi masakit. Ayan, ayan daw ang very interesting na natutunan niya about love. Ate Jerlyn Espinola Molyaneda, seek God's best. Learn how to pray. Ayan nga sinasabi natin kaagapay, no, na dapat yung prayer life natin laging kasama at kaakibat natin yan sa bawat decision na ginagawa natin. And sabi dito ni Ate Jerlyn, ang natutunan niya din daw sa love ay two-way. Oo naman, no? Maraming mga magagandang bagay ang nangyayari dahil natututo tayong maghintay para sa bagay na iyon at hindi natin minadali. Parang ano lang yan eh, pag-aalaga ng halaman, di ba? Sa una, hindi natin nakikita na namumunga o namumulaklak yung halaman na yon. Hindi natin nakikita yung beauty out of that plant. Pero dahil naging faithful tayo sa pag-aalaga sa kanya, pag nalagay ng fertilizer, pag bibilad sa kanya sa sunlight, di ba? Pagdidilig sa kanya, at naghintay tayo, naging patient tayo, in love, and eventually, magbe-bear din ng fruit o mamumunga din yung halaman na yon o mamumulaklak din yung halaman na yon. And mapapasabi siguro tayo one day na, ha, worth it pala yung aking mga effort. Worth it pala yung aking paghihintay dahil nahintay ko itong beautiful thing na ito. No? Nako, maraming maraming salamat. Ate Jerlyn Espinola, Kuya Aris Pe Benito, you love unconditionally. Ayan ang kanyang natutunan. And always pray for God's guidance para sa mga decisions in life. Chair G. De La Cruz, love is an action, not just a word. Aba, dapat daw kaagapay, hindi lang puro sa salita na mahal mo yung tao. Kasi di ba iba-iba naman ng ano eh, ng love languages yung mga tao eh. Yung iba sa kanila, feel nila loved sila kapag kinocompliment sila, nagsasabi ng mga nice words, ng mga compliments, ng mga magagandang salita dun sa taong yon, nararamdaman nila na mahal sila. Pero yung ibang mga tao naman, ang kanilang love language ay actions, di ba? Ipakita mo, hindi lang basta salita. Acts of service, yun ang love language nila. Ibig sabihin, they feel love kapag pinagsisilbihan mo sila, yung simpleng pagtitimpla ng kape, di ba? Yung pa simpleng pagbibigay ng merienda, di ba? Or let's say, ako, ang pinapakita kong act of love sa aking misis na ngayon na si Ella, nakikinig siya ngayon. Lagi ko siyang hinahatid sa trabaho. So yun na yung parang in a way bonding moment din namin after a busy schedule niya, busy schedule ko din. Nagkakaroon kami ng time sa pagkainan. Ayan, sabay kaming kumakain. And sa paghahatid din, pag hinahatid ko siya sa opisina, iba't ibang topics din under the sun. Any topics under the sun din yung napag-uusapan namin sa medyo mahaba-habang biyahe namin papunta sa office niya. So, ayun, di ba? Ang love daw, kaagapay, eh, hindi lang dahil natatapos sa pagsasabi na I love you, di ba? You show that person how much you love him or you love her. Ayun ang love, di ba? Ate Len Bizon, siyempre, una po, yung love ng Lord nung ako'y makasalanan pa. Amen. At yung love ng aking buong pamilya, lalo na ang love ng aking mga anak. Iba din naman talaga yung love na makukuha ng nanay o tatay man yan mula sa kanilang anak. And on the other hand, iba din ang love na nai-offer ng mga parents natin sa atin, di ba? Very comforting, very warm na pagmamahal ang kanilang ibinibigay sa ating mga anak. So maraming maraming salamat sa mga parents na walang sawang ipinapakita ang kanilang love sa kanilang mga anak. Lalong-lalo na siguro sa mga malalaking pamilya, no? I can only imagine, halimbawa, ang anak mo ay more than 5, tapos very challenging yun, no? Paano mo ipapakita sa bawat isa sa kanila na mahal mo sila. And surprisingly, nagagawa yun ng maraming family dito sa bansa natin na maipakita pa rin ang as much as possible an equal love sa bawat magkakapatid. So, saludo kami sa mga magulang na ganyan. Ano. Ito naman, Rex Torino Cacao, the lesson of love in my life is about daily choice and action dapat. Not just a passing feeling. True love requires us to accept people as they are without trying to change them, to show up through hard times and to understand that it starts from a place of self-acceptance. Aba, oo nga, no? Na, well, you are, maybe you're not really trying to change that person, pero siguro maganda rin that we are also reminding that person na hindi lang siya hanggang doon lang, di ba? Merong pang next level ang kanyang buhay. And that's not really changing the person eh. Pero that's like reminding the person who he is sa mata ng Panginoon, di ba? Dahil ang totoo lang naman talaga na makakapagpabago sa tao is no other than God, di ba? Tayo ay meron lang capability na magpaalala, magbigay ng advice, ayan, magbigay ng reminder sa buhay nila. But all, well, ultimately, ang pagbabago ay manggagaling sa Panginoon, diba? And also, dun sa taong yun, diba? Decision ng change eh. If you want to change sa buhay mo, you have to decide that you will change. And other people cannot decide for you na magbabago ka. Diba? Ikaw ang mismo magde-decide sa sarili mo na I will change, diba? Ayoko na yung ganitong buhay. I will get over this dark life, diba? I will get over this past experience. I will move forward and I will start my journey sa pagbabago. Ayun. Ayun ang maganda doon, diba? Eto naman. Ang dami pang nagpadala ng kanilang kasagutan, pero siguro ilan na lang ang mababasa natin dito, tulad na lang ng comment ni Tuklas Gardening. Sabi niya, learning to love yourself is the greatest love of all. Oh, parang kanta yun na, di ba? Greatest love of you all. Ate Maribel Gonzalez Orivelo, nung si Jesus ay namatay para sa atin, the greatest love na hindi ko makalimutan na ginawa niya para sa ating lahat at para sa buong mundo. Naku, totoo naman talaga yan, di ba? Kung titingnan yung buhay natin in the past or even kung ikaw ay living in a life ngayon na sobrang dark, di ba? Sobrang hindi maganda ang buhay mo ngayon, living in sin, living in your past, di ba? Ang pagmamahal ng Panginoon is capable of changing us. Diba? And pinakita niya yon sa krus ng Kalbaryo na despite how filthy we are, diba? Kahit nga gaano daw kadumi ang ating naging buhay, eh grabe lang talaga ang love ng Lord para sa atin that we cannot afford to stay the same. Diba? Yung pagmamahal na masasabi mo na lang, I cannot afford to live in sin. I cannot afford to live in darkness. I want to live in light, 'di ba? And only the love of God can do that. Iyon yung klase ng pagmamahal na masasabi nating nakakapagpabago. And ayun kaagapay, naku, marami pa mga nagpapadala even sa comment section ng kanilang kasagutan sa ating QOTD, but we only have a very limited time. Allow me kaagapay to leave you with a beautiful verse connected to sa nabanggit natin kani-kanina lang. 1 John chapter 4 verse 19. Sabi doon, we love because he first loved us. So, this is to remind you, kaagapay, na love tayo ni God. Kaya we are able to love other people. Ako, maraming salamat sa mga sumama sa akin sa broadcast na ito. Sa Inspirations Unlimited, Kuya Nat Peralta sa ating control, Angelica Calayag sa RTV at sa ating engineering team, JV Tabua at sa ating Bukawi transmitter site. Abangan bukas ang Inspirations Unlimited hashtag Webest kasama si Kael Garcia at Absidy Ferrer. Allow me to leave you a beautiful song entitled Diyos ng Kapayapaan. Ako po si Wenmark Balatuhan and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Reflections.
1: Your daily dose of strength and motivation.
0: Reflections.
2: Kaagapay, kumusta ka? Magandang araw. Welcome sa Reflections. Ang ating passage ngayong araw ay Isaiah 9:6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Madalas natin gagamit itong passage na to sa Pasko. Pero let me use this today as a part of our reflections. Napakaganda ng prophecy na yan at yung thought, for unto us a child is born and a son is given. Pero come to think of it, ano tayo makakakuha ng kalakasan mula sa isang sanggol? Sanggol, infant. Ang sanggol, ano ang sinisimbolo nito? Yes, cute. Ang sarap halikan, ang sarap amuyin, pero hindi kayang lumakad. Hindi ito makakapagtimpla ng sarili niyang milk. Magsalita ng malinaw, hindi niya magagawa. Ang kaya lang niya, umiyak. Hindi niya maipagtatanggol, maging yung sarili niya. But there is a great paradox in Isaiah 9:6. Unto us, a child is born. Unto us, a son is given. At ang batang ito ay hindi ordinaryong bata kasi ibinigay sa kanya ang title na Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Pero ang sanggol, fragile, dependent, helpless. Kailangan pang akargahin, kailangan pakainin, ipaburp. Hindi niya kayang mabuhay mag-isa. Pero dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan tungkol kay Hesukristo. Ang kaniyang kalakasan ay hindi laging dumarating sa anyo ng bagay na mukhang malakas. Ang ating tagapagligtas, ang ating Mesiyas, ay dumating sa lupa, hindi sakay ng karwahe, walang dalang entourage na makapangyarihang hukbo, tribo, kundi isang sanggol at ang kanyang mga magulang ay walang kakayahan. Entrance pa lang sa mundo, humbling experience na. Si Hesukristo ang Mesiyas na makapangyarihan sa lahat ay pumasok sa ating mundo hindi bilang isang makapangyarihang Diyos, kundi bilang isang sanggol. From birth to death, Jesus Christ embraced the complete human experience. Ang tawag po dyan ay incarnation. The Son of God taking on human flesh and becoming fully human while remaining fully God. 100% man, 100% God. Nakaranas siya ng gutom, ng pagod, ng uhaw, ng sakit, rejection, temptation, pagdadalamhati. Lahat ng nararamdaman ng isang normal na tao ay naranasan ni Kristo, maging ang kamatayan. Pero may mga bagay na ginawa niya na kailanman hindi natin kayang gawin. Hindi siya nagkasala. He remained sinless. At higit sa lahat, he conquered death through resurrection. At dito natin makikita ang isang napakahalagang katangian ng makapangyarihang Mesiyas. Hindi kailangan na ipakita ang panlabas na kalakasan sa pamamagitan ng yabang, ng posisyon, ng pagiging entitled sa lahat ng bagay. Noong araw sa New Testament, may expectation ang Israel tungkol sa darating na Messiah. Inaasahan nila malakas na leader, yung klase ng leader na makapagpapabagsak sa Roman Empire at makakapagpalaya sa kanilang bayan, tapos ibabalik yung political power nila. Pero iba ang pinakitang Mesiyas sa katauhan ni Kristo. Di siya dumating para makipag-compete sa kakayahan, sa kapangyarihan ng Roma. dumating siya upang talunin ang mas malalim na kaaway ng tao. Ano yun? Kasalanan, kayabangan, kamatayan, at ang pagkakahiwalay sa Diyos. Ang ating Hesukristo, hindi espada ang dala, pero ang kanyang binuhat ay ang krus. Hindi siya nagsimula sa trono. Nagsimula siya sa sabsaban. At instead of what was expected of him na merong malakas na political will, political power, what he have shown to us is his sacrificial love. Tayo, mga tao, para tayo mga Israelita rin, natural na humahanap ng masasandalan kapag may problema. Gusto natin yung malakas, may backer tayo, may makakatulong sa atin, merong may influence. Tawagan mo si congressman, si mayor, ang kamag-anak mong mayaman, maraming connections, maraming resources. Pero hindi tayo dapat umasa doon. Wala namang masama sa pagkakaroon ng resources ng tao na susuporta sa iyo. But the Lord is reminding us na ang mga bagay na nakikita mo sa mundo, na panghahawakan mo sa mundo, ay maaaring mawala sa iyo sa isang iglap. Safe ka dahil maraming supporters, maraming nag-engage sa iyong online posting, or safe ka kasi nasa magandang posisyon ka sa trabaho, established yung negosyo mo, marami kang kayang gawin, o hindi ka matatakot kasi kayang-kaya mo ang sitwasyon. But time and again, the Lord keeps on reminding us that control is not ours. May mga bagay na hindi natin kayang hawakan. May mga problema, hindi kayang tapatan ng pera. May mga kasiyahan na hindi kayang bayaran ng pera. May laban na hindi kayang ipanalo ng kalakasan ng connection na meron ka. At yung karamdaman, walang pinipiling posisyon yan. Walang pinipiling estado sa buhay. Whether mayaman ka, whether ikaw ay government officer o presidente ng isang kumpanya, hindi namimili ang karamdaman, ang problema. May mga sitwasyon na hindi kayang ayusin ang sariling kakayahan. Pero tayo, lagi tayong may hinahanap na iba. Lagi tayong tumitingin sa material na bagay, tumitingin sa pag-ibig na ibibigay sa atin ng kapwa, sa security na pwede nating makuha. But today, the Lord is reminding us again that security is not found in how established, how powerful we are, but in how powerful the one we trust is. Jesus did not look to powerful people according to standards of the world para lang ma-prove na siya ay powerful. Siya ay mababa ang loob. He was so humble. He served. Even though he knew he was the king, he was the son of God. Kaya pinapaalalahanan din tayo na huwag nating gawing Diyos ang mga bagay na sinasandalan natin sa buhay. Ang ating Panginoon is our resource, our security, our strength, and our foundation. Kung pakiramdam mo ngayon, kulang yung resources mo, ay totoo naman. Lalo na kung nabubuhay ka sa Pilipinas, ang 5,000 na pakadaling lumipad. Pero wag mong iisipin na ang Diyos ay nagkukulang. Kasi kahit yan ay 5,000, binibigyan ka ng katalinuhan ng Panginoon. Paano mo yan i-manage? Pag binigay mo sa Lord, Lord, tulungan mo nga ako pagkasyahin ang pera na ito. Kasi ang hirap-hirap mag-isip. Kasi yung math mo iba sa math ko. Kung may mga bagay na ang hirap-hirap nating kontrolin, hindi ito ibig sabihin na wala ng pag-asa. Tinuturoan lang tayo na tumingin kay Jesus. The world may have seen weakness in a baby in a manger and defeat in a man hanging on a cross. But Jesus Christ accomplished His greatest victory through what appeared to be weakness. Nag-appear siya na makasalanan at ipinako sa krus. Pero napagtagumpayan niya ito at siya ay nabuhay na muli. Ang kapangyarihan ay nasa pagpapakumbaba. Ang kapangyarihan wala sa lakas ng boses, wala sa lakas ng loob. Minsan nga ito ay nasa likod ng pagsuko, ng pagtiis. At minsan, nasa pagsunod, kahit na hindi natin nakikita pa yung buong picture, hindi natin nakikita yung the whole sense of it. Ang isang sanggol na hindi marunong magdala ng sarili niya, na hindi kayang palitan ang kanyang diaper pag naiihina, yun yung gusto ng Diyos na matutunan natin. That we will fully depend on God. Hindi lahat ng laban kaya nating harapin mag-isa. Wala tayong kayang gawin liban sa kakayahan gawin ng ating Diyos. Ang prophecy or foretelling sa Isaiah 9:6, sabing, a child is born, a son is given, ang sanggol ay regalo ng Diyos sa atin. Hindi natin kailangang likhain ang sarili nating kaligtasan o sarili mong kapayapaan. Hindi mo talaga siya makikita. It will be given to you. Maging ang sariling lakas. And this child bears a title, Wonderful Counselor and Prince of Peace. Kailangan natin sa buhay ng counselor at ng kapayapaan. Only the King who could reign forever is the one who would live forever.

0: tayo po ay manalangin. Panginoon, kalmahin mo po ang aming mga puso. Ang mga puso namin na para bang nagkakarera sa dami ng itinitibok na anxiety, na mga suliranin, na mga bigatin sa aming puso. Lord, we cast them all to you. Gaya ng isang sanggol na naniniwalang siya ay secure, safe sa kanlungan ng kanyang ina. Gaya ng isang sanggol na nakakatulog sa gitna ng kaguluhan, ng ingay, ng maraming problema. Panginoong Diyos, marami pong salamat, aming Ama, dahil kayo po ang pumili po sa amin kahit na kami alam na ninyo sa simula pa lamang na ganito ang magiging ugali ng bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, for loving us unconditionally. Thank you, Lord, that even during the first time that you created man sa pamamagitan ni Adan at Eva, nagkasala na ang tao. Right there and then, pwede nyo na pong putulin ang lahi ng mga tao dahil may pagpapatuloy lang namin ang kasalanan. Pero salamat po, aming Ama, for finding way para kami ay manumbalik po sa inyo. Thank you, Lord, for giving us a child, your son, that we will call him Wonderful Counselor and Prince of Peace. Siya na maghahatid sa amin ng kaligtasan, ng kapayapaan. Salamat po kasi hindi nyo po hinihingi na maging malakas kami sa lahat ng oras. Ang nais nyo lamang po na matutunan namin ay ang umasa sa inyong kalakasan. Ito po ang aming prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Nanghihina ka ba ngayon? Lumapit ka sa ating Mighty God. Kapag nalilito ka, lumapit ka sa Wonderful Counselor. Nagulo ang paligid mo, ang puso mo, dami mong iniisip. Jesus Christ is our Prince of Peace. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you!
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Happy Wednesday sa iyo, Kaagapay, na patuloy na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ang programang Family Matters. Tayo po ay active member ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante na patuloy na bumabati po sa inyo ng good morning, good evening para po sa mga kaagapay natin na nakikinig saan mang dako ng mundo. Tayo po ay napapakinggan via live streaming through 702 DZAS mobile app. Iyan po ang bagong mobile app, ang official mobile app ng inyong Agapay ng Sambayanan. At Kaagapay, kung hindi mo pa na-download yan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at i-download na po ng libre ang ating official mobile app. At syempre, nag-hello din po tayo sa mga present na at nanonood sa ating live streaming via Facebook page 702 DZAS FEBC Radio at maging sa ating YouTube channel. Baka naman Kaagapay, hindi ka pa nakakapag-like, ay like na and subscribe na sa ating Facebook page and YouTube channel. At saka lambing na rin Kaagapay na i-share mo na ang ating live streaming, ang ating episode for today o kaya naman ay itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong ma-inspire sa ating kwentuhan ngayong umaga. Kumusta po ba kayo, Kaagapay, ngayong Wednesday morning? At syempre din pala, hindi natin nakakalimutang batiin ang mga tagapakinig natin sa radyo. Yan man ay sa PM Radio, sa Transistor Radio, sa mga car stereo nila, happy listening po sa mga kaagapay nating nakatutok na via 702 DZAS AM band. Ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan, samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng kwentuhan, na makabuluhang kwentuhan dito po sa Family Matters Wednesday edition. Na ang goal nga po natin ay women empowerment ang mga kapwa po nating kababaihan. At ngayong araw na ito ay makaka-relate ang mga young adult na ating mga kaagapay. Pero syempre, ang mga iba pa nating kaagapay ay welcome pa rin dito sa ating programa at pwede po ninyong i-share ang inyong mga thoughts sa ating mapag-uusapan. Ang ating pong topic for today ay usapang quarter life crisis. Ano nga ba itong usaping ito? At paano natin ito mahaharap? Syempre sa tulong ng Panginoon. Kaya nga po, samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng ating makabuluhang huntahan dito po sa Family Matters. At again po, ang ating lambing sa inyo kaagapay ay i-share niyo na po ang ating episode, ang ating ongoing Facebook live streaming, ang ating YouTube live streaming sa inyo mga kaibigan, sa inyong mga churchmate, sa inyong mga kapamilya at sama-sama po tayong magkwentuhan. Bumabati na ng good morning dito sa ating YouTube channel si Kat Felicia, maging si Joey Ref CF ay nag-good morning na rin sa atin, maging si Francisco Sapin ay present na rin dito sa ating YouTube live streaming. At syempre sa ating Facebook live streaming ay present na at nag-attendance check si Ate Nora Canchela. Good morning daw, Family Matters. At salamat din kay Ate Eprinyel Del Yoro na nakatutok na dito sa ating Facebook live streaming. Happy listening din at good morning kay Kuya Epifanio Salvador. Lagi daw nakikinig sa PM Radio at lagi daw niyang sineshare ang ating episode. Nako Kuya Epifanio, maraming salamat po sa inyong pagbate dito po sa ating programa. At syempre ang ating kaagapay, tuwing Family Matters sa Friday edition si Kuya Bong Pineda ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Good morning po Kuya Bong. Kamusta po kayo ni Ate Claire? Happy listening po sa inyong lahat at patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe, komento, pagbati at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Muli po ang aming lambing kagapay, i-share po ninyo ang ating episode for today. Itagpo ang inyong mga kaibigan at sama-sama po tayong ma-inspire. Muli po ang ating topic for today, usapang quarter life crisis. At miya-miya ay makakasama na po natin ang ating special guest para po makakwentuhan po natin at mag-share ng kanyang mga kaalaman, encouragement sa ating mga kaagapay. Si Kuya Vincent Garcia ay bumabati na rin ng good morning sa ating lahat. Siya daw ay nakikinig. At sabi ko nga, kaagapay, ay meron po tayong makakasamang special guest mula po para po pag-usapan ng ating topic for today. Live na live sa Zoom, siya po ay former youth pastor at sa ngayon po ay leadership team ng Jesus Revolution Now and Maxwell Leadership Certified Trainer. Busy-busy po itong ating kaagapay pero we are grateful na sinamahan po niya tayo sa episode natin today. Siya po ay happily married kay Pastor Romel at together ay together parent, three active and amazing boys. Sabi ko nga kaagapay ay busy-busy itong ating kaagapay natin na ito pero salamat sa Panginoon na siya po ay kasama natin ngayon at pagkakwentuhan po natin ang ating topic tungkol sa quarter life crisis. Atin po ngayon, welcome kaagapay si Ate Hannah Veron Agustin. Good morning sa'yo Ate Hannah.
1: Good morning Kayla at sa lahat po ng ating kaagapay na nanonood at tumututok sa atin ngayong umaga. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagsasama sa ating magandang discussion about quarter life crisis. So, thank you for having me again, Kayla.
0: Opo, maraming salamat din po na though short notice ay talagang go po kayo para agapayan po ako dito po sa ating programa. Ate Hannah, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito po sa ating programa.
1: Okay, syempre unahin ko na sa aking husband na nanonood sa kabilang kwarto lang. Hello po, Pastor Romel, and of course sa aming churchmates sa Jesus Flock. And yung aming mga anak na nasa school ngayon sa Jesus Flock Academy. And of course, aking mother, Mama Presi, aking mother-in-law, Miriam, na nanonood at nananalangin din po kasama natin.
0: Ngayon, happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At bago tayo magsimula, Ate Hannah, sa ating magandang usapin, quarter life crisis, ay dumako po muna tayo sa malayang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaagapay, kung kayo po ay merong Bible sa inyong tabi, ay sabayan niyo po kami sa pagbasa. Si Ate Hannah, pwede pong pakibasa ang NIV at ako naman po ang babasa ng magandang balita, Biblia version. Ito po ay mula sa Psalm 94:19.
1: Sige po, tayo magbasa from Psalm 94:19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy.
0: Sa magandang balita, Biblia naman, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Di ba kaagapay, napakagandang reminder sa atin ng uplifting power ng promises ng Panginoon sa ating buhay. Imagine natin na tayo ay puno ng mga struggles, ng mga iniisip, ng quarter life crisis o midlife crisis, pero ang pangako sa natin ay sa ating mga iniisip, kasama natin ang Panginoon at siya ang nagko-comfort sa atin. Imagine yung encouragement na binibigay niyan sa atin na marami mang iniisip, marami mang struggles, pero ang Panginoon ay never tayong iniwan. Ang Panginoon ay lagi niya tayong nakikita. Ang Panginoon ay lagi tayong sinasamahan. At Hannah, ano po ba ang iyong maidadagdag tungkol dyan sa binasa natin?
1: Oo, okay lang. No? Alam mo, binasa ko yung verse before that, yung verse 18. Ang sabi doon is, yung when I am sleeping, you are my support. So parang yung pakiramdam mo na ikaw ay bumibigay na sa buhay. Mm-hmm. At parang wala ka nang makapitan talaga. Ang pangako ng Diyos ay siya ang iyong suporta. Amen. Hindi mo yan makikita basta-basta sa tao o sa mga pangyayari kung hindi sa Panginoon lamang.
0: Amen. So yan. Opo, praise God, no, na talagang hindi tayo iniiwan ni pinapabayaan man ng Panginoon na anumang season ng ating buhay, tayo man ay nalilito sa takbo ng ating buhay, pero ang Panginoon ay never tayong kinalimutan, never tayong iniwan. So praise God at salamat sa reminder na iyan mula sa Psalm 94:19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Praise God sa ating Bible reading. At Hannah, simulan po natin ang ating huntahan ng ating diskusyon tungkol po dito sa quarter life crisis. Pero baka ang ating mga kaagapay ay nagtatanong ano nga ba itong quarter life crisis. Kaagapay, ito po yung period ng ating buhay na feeling natin ay ang daming uncertainty. Meron tayong mga iniisip, may mga worries tayo. Lalo na itong quarter life crisis sa mga 20s or early 30s. Yung sinasabi po nila ngayon, kaagapay, Ate Hannah, yung mga tatrentahin. Ito pala ang quarter life crisis o yung mga tatrentahin. Ikaw ba, Ate Hannah, ano po ang iyong share tungkol po dito sa quarter life crisis?
1: Alam mo, Kayla, noong minessage mo ako about quarter life, sabi ko, meron pala talagang quarter life, no? Mm-hmm. Kasi ang alam ko lang natin is midlife crisis, mm-hmm. Yung pagka nag-40 ka na o kwarentahin ka na, nakakaramdam ka na ng kung ano-anong sakit sa katawan, nakikita mo na yung mga successes ng mga tao sa paligid, mm-hmm. mo, tapos ikaw parang naipag-iiwanan, pero parang pabata ng pabata pala talaga, no? And while I was reviewing also, naka-experience ba ako nito? Surprisingly, yun pala yung tawag doon sa mga naranasan, mm-hmm. ko or at least pinagdaanan ko when I was about that age, no? Yung 25 to 33. Mm-hmm. And siguro yung mga nakikinig sa atin dito is about that age or lumagpas na po kayo doon, pero it will still be a great discussion, especially kung meron po kayong mga anak who's, yes. actually in that age, kapatid, or mga kaklase, kaibigan, na gusto nyo pong matulungan talaga how to process quarter life crisis.
0: Agree po, kasi baka may mga kaagapay tayo na lagpas na nga dun sa age na yon. Pero maganda nga na ma-discuss natin ito dahil baka rin naman meron silang ma-share kung paano nila nalagpasan itong gantong season ng buhay. Kaya kaagapay ay tuto ka lamang at again itagpo ninyo ang inyong mga churchmate, kabarkada, kapamilya at sama-sama po tayo sa kwentuhan tungkol po dito sa usaping ito. Pero Ate Hannah, mga kaagapay, ito daw po ay wala talagang specific age. Pero nangyayari siya sa, yun nga, sa mga 20s and early 30s. Kasi nga naman, yung mga edad na ito, ages 25 and 35, dyan na yung ano eh, yung reality ng buhay. Yung dati, estudyante, ako po, dati, estudyante lang ako, ang iniisip ko lang, paano ako makakapasa, paano ko ipapasa yung thesis ko, paano ko ipapasa yung mga subject ko. Pero ngayon, meron ng mga responsibility, kailangan mo lang kumita, di ba? Mga ganong punto po, mga tipong, bakit yung kabatch ko, ganto, ganyan na, bakit ako, ganto pa rin. Yung mga transition po, transition from adolescence to adulthood, dito nga naman natin nararanasan. So kaagapay, ikaw kung lagpas ka na sa edad nito pang mga 20, edad mong 25 to 35, ay naranasan mo ito, share mo naman sa amin kaagapay kung paano mo ito nalagpasan. At Ate Hannah, ano po ba yung feeling ng mga gantong na-share nyo po kanina na kayo rin po ay dumaan sa gantong season, pero nung pinagdadaanan nyo po ito, pwede nyo po bang i-share po sa amin kung ano po yung mga naranasan po ninyo?
1: Okay. Alam mo, Kayla, kulang tong isa't kalahating oras natin, no? Kung ikukwento ko siguro yung mga naisip ko, naalala ko habang nire-review ko tong mga tanong. But siguro one particular experience na makaka-relate siguro yung mga kasamahan natin, eh, sabi, na-mention mo kanina, di ba, yung kakatapos mo palang graduate, naghahanap ka ng trabaho, mm-hmm. or namimili ka, ito ba talaga yung tamang career path na prepare ni Lord? Tapos, siguro yung iba, naiinip na kasi nga laging nade-decline, nare-reject yung mga application nila. Although sa akin, hindi ko talaga masyadong na-experience yon, kasi na-bless tayo ni Lord na after 1 month pa lang from the board exam, nagkaroon po ako agad ng regular job. Mm-hmm. Not just one, but two. So mm-hmm. parang I'm paid twice for the same job, no? Mm-hmm. Pero kahit na ganun yung trabaho ko, na-experience ko pa rin yung financial crisis, yung feeling na parang laging kulang. Mm-hmm. Bakit yung iba kakilala ko, kaibigan ko, ang lalaki na ng sweldo nila. Pero ba't ako parang laging ano, yung hindi man sapat, parang kulang pa. Kasi po, yung mother ko po is already widowed and kami pong magkapatid na dalawa yung nagtutulungan din to help my mom. Mm-hmm. Sa mga family finances natin. Although ako na po yung bunso, wala na akong tinutulungang mag-aral pa. Pero somehow, yun pa rin yung challenge ko. Tapos sabi ko, paano kaya ako makakaipon? Paano ko ba magagawa yung mga goals ko pa? No, syempre, napakadami nating ambitions kapag nandun ka in your 25, yes. Di ba? Mm-hmm. And then, gusto mo na rin mag-ipon for whatever stuff you want. Siguro, your own house, your own car. So sa akin, yun yung medyo main theme nung mid-20s ko. No, mm-hmm. na parang, dalawa na yung tatrabaho ko. And at the same time, I went full-time in the ministry as a youth pastor nga. So, tatlo na yung ginagawa ko, parang kulang pa din. So, I don't know, Kayla, kung may mga nakaka-relate mm-hmm. sa atin. But, sino ba dito sa inyo mga nanonood? Ang dami mo ng hustle, ang dami mo ng mga sideline, mga grind. Pero hindi pa rin enough sa mga needs ninyo. So, that's for me.
0: Oo, yeah. Kaagapay, nakaka-relate ka ba dyan sa ganyang pakiramdam? Share mo na sa amin ang iyong sariling experience. Or pwede rin naman, no, Ate Hannah, yung pressured ka na kailangan sa gantong age kasi ilang taon na akong graduate, dapat successful na ako, dapat gantong edad ay may asawa na ako, dapat gantong edad may anak na ako, kasi ito yung sinasabi ng society, ito yung sinasabi ng mga tao sa paligid ko, yung talagang nape-pressure ka sa ano ba yung mga gusto mong milestone na ma-achieve, o kaya naman pwede rin yung sa relationship, ano, Ate Hannah, yung mga friends mo dati lagi mong kausap dahil ngayon na iba na yung season nyo, yung iba may asawa na, yung iba busy sa kanya-kanyang career, bakit hindi na kami masyado nakikita, bakit ibang path na yung kanilang ginagawa, o kaya naman baka meron kang career na ina-achieve ngayon pero parang dahil rutinary na lang yung ginagawa mo, you are looking for more. Kasi 'di ba, Ate Hannah, minsan may tendency tayo na lagi tayong looking for more. Kaya possible mm-hmm. na ito rin ay nararanasan ng mga dumadaan sa quarter life crisis. Familiar ka ba, Ate Hannah, sa FOMO?
1: Of course.
0: Fear of missing
1: out. The fear of missing out, right?
0: Yes, opo. Ano po ang ano natin dyan, ma-share sa ating mga kaagapay?
1: Oo, yung fear of missing out na to, parang recently lang to lumabas. I mean, the past 5 years or the past, itong mga millennials, di ba? Pero kung titignan mo, nung panahon ko, nung nasa quarter life season ako, mm-mm. parang hindi ko masyado na-experience yung fear of missing out. Di ko lang alam sa mga kaagapay nating nanonood, no? Kasi during that time, ang dami-dami ko talagang ginagawa. So parang I'm in the ministry, tapos na nagtuturo din ako sa review center, ang dami-dami ko rin mga kausap and mga trainings na ginagawa sa simbahan. So parang wala na akong time to think if I'm missing out something. Yes. Mm-hmm. And so far, salamat naman sa Diyos kasi na-enjoy ko din yung discipleship group ko. And of course, kasi marami nga akong kausap na kabataan as a youth pastor, hindi ko siya masyadong na-experience for myself. Mm-hmm. Pero siguro yung comparison of what others are experiencing na beyond the church walls, siguro yun yung parang naiisip ko, ano kaya yung pakiramdam na pupunta ka ng Europe, mm-mm, na nagta-travel ka lang, hindi ka nagmi-missions, yung shuma-shopping ka lang nung gusto mo, mm-mm, or yung marami, yun, isabi mo kanina, di ba, yung relationships, Kayla?
0: Apo.
1: Ayan, isa yan. Siguro sa pwede ko masabing fear of missing out. Kasi nung papalapit na ako sa trentahin, shout out din sa mga friends na kasabayan ko noon. No? Sabay-sabay na kami talaga nagpe-pray, Lord, ano na bang nangyayari? Okay. Parang malapit na kami sa 30, parang wala pa kaming naaaninag. Sino ba talaga yung pre-prepare mo sa amin? Siguro yun yung mas naku-FOMO ako na baka, Lord, baka nami-miss out ko na yung opportunity to get married or eventually have our own children. Kasi pag 30 na, di ba, usually pumapasok sa isip natin, medyo pa-late na siya.
0: Mm-mm.
1: Pero come to think of it, medyo hindi naman din pala late kasi pwede pa rin ihabol ni Lord.
0: Yes.
1: So that's my take on FOMO, ha? So, mm-mm, yeah.
0: Opo. Siguro po mas ano siya ngayon, mas nararamdaman kasi yung social media, mas talagang ang dami mong nakikita sa social media eh. Kaya mas parang mas nararanasan dahil yung mga trend, yung mga gusto mong ma-experience din. Pag may nakita ka na nag-upload, na nagta-travel, mapapatanong ka na lang sa sarili mo, kailan kaya ako? Kapag may nakita ka na nag-post ng promotion, parang ikaw rin gusto mo ay maranasan din yung ma-promotion. Mode. Pero yun nga, kaagapay, kung ikaw ay nasa gantong season ng life mo ngayon, eh, naiintindihan ka namin dahil napagdaanan at dinadaanan din yan ng kapwa mo nasa ganyang edad. At doon naman, again, sa mga kaagapay natin na nalagpasan na yan, ay i-share nyo po sa amin kung paano po ninyo yan na pagtagumpayan. Pero Ate Hana, sa ating pagpapatuloy, ay basa lang po ako na mga kaagapay natin na present na dito sa ating ongoing Facebook Live. Bumabati ng magandang umaga sa atin at pinapabati niya ang kanyang pamangkin na si Leia Reforzado. Pagbati po yan malaki Marivic Esguera. At present na rin ang ating suking kaagapay at bumabati ng Happy Mother's Day sa lahat ng kananayan ng JBL Church Bulacan at Caloocan, si Ate Nora Canchela. At bumabati na rin mula sa Elorde Center Sukat at pinapa-shout out ng Philippine Army Reservist si Kuya Romel Apostol. Hello po, happy listening po. Maging si Ate Miriam Miravite, si Ate Peng Eugenio Ong ay bumabati na rin sa
1: mother-in-law ko po si Miriam.
0: Ay, hello po. Happy listening po. Si Federico Termolo ay bumabati na rin sa atin ng good morning. And of course, ang kaagapay natin sa Family Matters Thursday edition, si Ate Marlene Guillermo at si Ate Marie De Jesus, pinapabati niya si Ive Dailo ng happy birthday. Maging si Ate Lani Riparip ay nakatutok na rin sa atin. Listener daw siya everyday ng DZAS. Nako, kaagapay, maraming salamat. Salamat po sa inyong mga komento, mga pagbate at patuloy nyo pong i-share ha ang ating episode for today. At again po, kung kayo po ay nakalagpas na po dito sa season na to, Quarter Life Crisis, i-share nyo naman po sa amin kung paano nyo po ito napagtagumpayan at i-share po ninyo ang inyong experience. Ate Hana, sa puntong ito, we will take a short break po muna para po sa mga kaagapay natin na nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin at kung ikaw naman ay team online, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. Pero dyan ka lamang kaagapay, magbabalik po kami ni Ate Hana para po pag-usapan pa rin itong quarter life crisis. Totoo ka lamang, magbabalik po ang programang Family Matters.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Kagapayan nga ang awiting kay Jesus pa rin mula sa Papuri 22. Napakagandang reminder, no, na anumang season ng ating buhay ay talaga namang dapat sa Panginoong Jesus lamang ang ating pagtitiwala. Nagbabalik po ang programang Family Matters dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kasama niyo pa rin po ako si Kayla Escalante, kasama po ang ating special guest ngayong Wednesday morning, si Ate Hannah Agustin. Hello po muli, Ate Hannah.
2: Hello uli sa ating lahat.
1: Ang ating pong ang topic nga po natin ngayon, kaagapay quarter life crisis. At sa ating Facebook Live ay marami pa rin pong bumabate, nagpapahabol ng kanilang shout out. Ang aking lola, si Nanay Lilia Rico Hermoso, ay nanonood ngayon mula sa Carmona, Cavite, maging ang aming churchmate si Ate Lorena Capistrano ay nakikinig din. Si Ate Leonida Rubio ay nakikinig daw sa radyo, then sumilip lang dito sa ating ongoing Facebook Live mula dyan sa Bacoor, Cavite. Muli ka agapay, ha, huwag nyo pong kalimutang i-share ang ating ongoing Facebook Live at itagpo ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama po tayong matuto. At patuloy nyo po ipadala ang inyong mga komento at mensahe. Ngayon po, Ate Hannah, ay ating i-share sa ating mga kaagapay paano nga ba i-deal itong quarter life crisis, kasi yes, nararanasan siya ng karamihan, pero hindi ibig sabihin nun ay madali na siya. Siyempre ay merong talagang hindi komportableng pagdaanan itong season na to, dahil naliligaw ka, hindi mo alam kung ano na nangyayari sa life mo. Kaya nga mahalaga kaagapay na mapag-usapan natin ito. Siyempre sa tulong ng Panginoon ay malalagpasan natin ito, quarter life crisis. Paano nga ba ito ma-deal? Una na ay ignore the shoulds, so mga regrets sa buhay, kasi nga naman ay meron tayong mga expectation kung paano nga ba natin gustong mangyari sa ating buhay. Pero aminin natin na hindi naman lahat kung paano natin gustong mangyari ay ganun yung nangyayari sa ating buhay. Kaya nga mahalaga din na maging ready tayo sa mga ganong, sa mga unexpected U-turns ng ating buhay. Ate Hannah, ano po ang inyong ma-share tungkol po dito, ignore the shoulds?
2: Oo, no? Ano yan eh, yung parang iniisip mo, di ba, yung should is 25 na ako, dapat meron na akong at least, no, isang trabaho na nakakapag-provide for me, hindi na ako dapat umaasa sa mga magulang ko, o kaya magte-30 na ako, dapat, ano bang dapat kaila pag 30, di ba? Dapat at least may jowa na daw sila, getting ready na sila for
1: engage
2: marriage.
1: Engage na dapat.
2: O engage na pala, hindi na pala. Tapos pagdating ng 30, wedding na yan. Early 30s, dapat may anak na. Or at least meron ka ng kotse, hindi ka na nagko-commute, di ba? So ito yung mga shoulds natin. Or and many more, siguro i-type nyo dyan sa chat, ano? Mm-mm. And I like what you said, ignore the shoulds. But if I can add to it, I want you to investigate, no? Ano mo yung word na investigate? Di ba tayo, mahilig tayo sa Google mo, te, di ba? O nag-AI na tayo ngayon. Yes. We try to investigate things, no? But yung investigate na sinasabi ko is more of investigate or be self-aware of where you've been and what are you doing. No? Instead of trying to put a should in your life, I want you to see what is actually happening, di ba? So, investigate what is going on. And, Kayla, there's also one thing, no? Kikita niyo John Maxwell, because si John Maxwell, he has this, a lot of books, pero one particular book na minimeditate ko ngayon is yung The Law, 15 Invaluable Laws of Growth. And isa doon sa mga law na yon is yung tinatawag na law of reflection.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So ano yung ibig sabihin ng law of reflection para sa mga nasa quarter life crisis? It's the time that you actually pause to let growth catch up. Kasi minsan, kakaisip natin sa future, hindi na natin na-appreciate what happened yesterday and what's happening today.
1: Agree.
2: No, kakahanap natin dun sa dapat, eto na ako. Hindi na natin napapasalamatan ang Diyos dun sa mga bagay na nangyari at nangyayari sa buhay natin.
1: Mm-hmm.
2: So, yung law of reflection, di ba? Halimbawa, meron kang ginagawa for your work. Mag-meeting ka or a special event. So, meron kang ginagawang planning or preparation. Mm-hmm. Para siyang two wings of an airplane daw. Yung isang wing, you prepare for it, right? Di ba? Yung mga in your 20s, mid-20s, you're preparing for the best career path.
1: Mm-hmm.
2: You're preparing yourself to be the best wife, the best mom. I know it's Mother's, it's Mother's Month.
1: Yes.
2: So, yan, para sa mga kababaihan na nakikinig, di ba? And you want to start your own business. Yung iba nga, nakakausap ko, sabi nila na, you know, parang gusto na nilang mag-retire or mag-settle down. Ayaw na nilang magtrabaho at 40s. So imagine mo yon at 40s, ang aga-aga, di ba?
1: Mm-hmm.
2: But going back, one wing in your life is preparation, but the other wing is actually reflection.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, when things are not happening according to your timeline, there is an opportunity for you to stop and reflect, no, what is actually happening.
1: Mm-mm.
2: Kumbaga, it's not just the experiences, but the evaluated experiences. Because hindi lang siya nangyayari for you. If you are a believer, alam ko po yung mga kaagapay natin, you believe that God has a plan for you, then you know that it is not just happening to you.
1: Mm-hmm.
2: Things are happening for you.
1: Yes.
2: Okay? I-type nyo nga po sa chat yan.
1: Hello po. Mga kaagapay, napakagandang sharing ni Ate Hana, yung isang wing para siyang wing ng eroplano. Yung mga kaagapay natin dyan na mahilig mag-travel, no? Para siyang dalawang wing ng eroplano, no? Yung kabilang wing ay yun yung pag-prepare mo sa mga bagay na gusto mong mangyari. At yung kabilang wing ay kung yung reflection mo tungkol dun sa mga nangyayari, no? At napakaganda nung shinare ni Ate Hana na minsan kakaisip natin dun sa mga dapat-dapat natin na dapat by gantong age, ganto na ako, dapat gantong age, ganto na ako, ganyan na ako. Ay hindi na natin nabibigyang focus yung mga nangyari from the past. Hindi tayo nagiging grateful dun sa mga nangyari sa past. O kaya naman ay kaka-focus natin dun sa mga gusto nating mangyari in life. Ay hindi na natin napagtutuunan ng pansin na baka hindi na tayo prepared dun sa mga pwedeng mangyari sa hinaharap. So, isang wing ay preparation at ang isang wing ay reflection. Kaagapay nga ang ating topic for today ay usapang quarter life crisis. At dito sa ating ongoing Facebook Live ay nag-comment si Ate Rara Miravite ay nakikinig daw mula sa office. Ay, kakilala ni Ate Hana, sabi niya, investigate, law of reflection, at two wings ng plane. Di ba po napaka gandang pag ano po nun, reflect po dito sa ating napag-uusapan ngayon. Si Ate Rosalinda Ohano Mansano ay bumabate sa atin ng blessed morning. At nagbabalik sa ating linya si Ate Hana Agustin. Yun nga, Ate Hana, ayan, i-share po ninyo yung wing, dalawang wing ng airplane. Yung isa ay preparation at isa ay reflection.
3: Yes. Yeah. Thank you, ha. Thank you for calling me. Kayo pala yung tumatawag kanina. Na kina-cancel ko. Ayan. So, nasa Zoom din ako ngayon, pero let me know kung saan yung better for you.
1: Ay, okay po. Mm-mm. Pero sa ngayon po ay dito po muna tayo sa phone patcha po. Go ahead po, Sige. Ate Hana.
3: So, natapos ako dun sa two wings of the airplane, tama?
1: Yes po, opo.
3: Okay. So, ang perspective lang doon, mga kaagapay, is that when you think na meron ka dapat isang season na dapat na andun ka na, you let the other wing, no, yung reflection season of your life, catch up. Kasi tamang-tama din naman yan, quarter life crisis, di ba? When you are in a crisis, you have to let growth catch up. Kasi sa sobrang bilis ng buhay, pakiramdam mo, lagi kang may hinahabol na goal, di ba? Lalo na tayo, we want to save as much as we can. Gusto natin yung mga travel goals natin, nakakasabay tayo, di ba? Or yung mga restaurant na pupuntahan ng mga kaibigan mo, gusto mo nandun ka rin. So, the tendency is to always catch up on the next best thing that you can do for yourself without realizing nasan ka na ba, dinala ng Panginoon so far. So, yun yun. The law of reflection is letting, you're pausing for a time to let growth catch up with you. So, maiiwasan mo yung kakashood natin. Dapat ganito na ako. Dapat ganito na. Instead, you'll be grateful na eto na pala yung na-experience ko this far sa biyaya ng Panginoon.
1: Agree po. Napakagandang ano po noon, no? Example yung dalawang plane, dalawang wing ng plane, isa ay sa preparation at isa ay sa reflection. Syempre mahalaga nga din naman, no, na i-reflect natin ano yung nangyayari sa ating buhay, bakit ganto, bakit ganyan. Pero syempre at the end of the day ay yung pagtitiwala pa rin natin sa Panginoon. Yan po ang number one kaagapan. By ignore the should. At ang pangalawa ay embrace change. Nako, para po siguro sa mga gusto lang ay nasa comfort zone, isa po ito sa mga mahirap gawin. Yung merong kang haharapin na pagbabago, meron kang haharapin na transition sa iyong buhay. Pero yun ang reality ng life na lagi ka talagang kakaharap sa mga changes ng buhay. So dapat maintindihan natin na ang change ay natural na parte ng ating buhay. At ang maganda naman dyan ay sa mga changes na yan, sa mga transition na yan, ay meron kang makukuhang bagong opportunity, bagong lesson, meron kang makukuhang growth mula dyan sa changes na yan. At ang maganda lamang dyan ay maging open tayo, no, sa pag-explore ng different path na yan naman ay dapat syempre pa rin ay nakaangkla sa plano ng Panginoon. Ati Hana, embrace change.
3: Yes. So embracing change, no, Kayla. Meron tayong ano kasi mindset na minsan inisip natin dahil tumatanda tayo, nag-improve tayo. Pero hindi siya automatic, no? hindi porket tayo ay nagkakaedad na ay tayo ay nagiging mas matalino or mas nagiging obedient sa kalooban ng Diyos. No? Minsan inisip natin, automatic siya. Pero yung growth, yung change, hindi siya automatic. You have to intentionally choose it. No, kasi nga yung merong si John Maxwell, he would say the law of intentionality, growth doesn't just happen. Kaya yung iba, accidentally nag-grow sila kasi natututo sila dahil nagkamali na sila, 'di ba? O kaya ay yung mga bad habits nila that led them to bad consequences, doon lang sila nag-grow. Pero when you be more intentional, kasi 'di ba, embrace change, yung pinag-uusapan natin. So for those na may quarter life crisis, ano ba yung mga iniisip natin na pwede nating i-embrace na change, 'di ba? So siguro for one is you embrace the change na you're not anymore a teenager.
1: Yes.
3: hindi ka na you may feel young or look young, but you are actually an adult, an independent adult who should make wise decisions for yourself. Especially kung ikaw ay single pa, no? But if you are still under the roof of your parents, then you should also learn how to submit still. Isa yan sa mga crisis kasi, no, Kayla, na napansin ko for the young professionals, no? Parang feeling nila dahil, or feeling ng iba, dahil kumikita na, yes, no? Nag-aambag na sila sa bahay, di ba? Nagbabayad na sila ng kuryente, ng internet, or grocery, ay hindi na nila i-honor yung kanilang mga magulang because adult na rin sila. But, you know, I beg to disagree because for as long as we are still under the roof of our parents, you're not yet still married, ay ikaw ay under that covering pa din ng iyong mga magulang.
1: Mm-hmm.
3: But it doesn't also give you the, you know, parang laziness spirit na not to work or not to make decisions for yourself. Mm-hmm. Kasi nasa poder ka pa rin ng mga magulang mo. You have to balance. Yung tawag natin is adulting, no?
1: Mm-hmm.
3: But I think that the word is wisdom. You have to ask God for wisdom. Mm-hmm. How to handle the changes, yung transition, the happy transitions na dati, kailangan uuwi ka, ganitong oras. Ngayon, medyo umahaba na yung oras mo, di ba? Kasi nga, matanda, medyo may matanda ka na at may mga overtime ka na sa trabaho. But you balance the changes, balance the transition, no? Na ngayon, may kinikita ka na ng money, you embrace the change. Mm-hmm. But you also learn from those who are ahead of you. Kasi mm-hmm. that's wisdom, di ba? When yes. you learn from those who have gone ahead of you, 10 years ahead of you, 20 years ahead of you. So, you're not just accidentally changing, but you're intentionally making wise choices in that season of your life.
1: Napakagandang bagay na yes. Laging merong change na nangyayari sa ating buhay, pero maganda na i-balance natin yung mga bagay na ito. At syempre, yung wisdom na nagmumula sa Panginoon ay napakahalaga, lalo na sa mga gantong season na nasa transition ka, na nasa changes ka, di ba? Mahalaga na laging i-ask ang wisdom mula sa Panginoon. So, yan ang number two, kaagapay, embrace change. At ang pangatlo, avoid comparison. Ayan na nga ba ang sinasabi natin. Kasi ang comparison na to, yes, ito ay natural na nararanasan natin bilang tao, nararamdaman natin bilang tao. Pero alam mo ba, kaagapay, na ang pagkukumpara sa timeline ng ibang tao, sa life ng ibang tao, ay nakakapagnakaw ng joy sa atin. Kasi may tendency na nakafocus ka na lang na bakit ako ganito, bakit siya ganyan. Parang hindi mo na na-appreciate yung mga bagay na meron ka dahil nakafocus ka na lang sa pagkukumpara sa buhay mo, sa buhay ng ibang tao. So magandang reminder sa atin, kaagapay, no, na do not compare yourself, yung timeline mo sa timeline ng ibang tao, yung buhay mo, yung progress mo sa progress ng ibang tao. Maganda na maintindihan natin na meron tayong kanya-kanyang timeline. Ate Hana, avoid comparison.
3: Yes. Alam mo, it's really a stealer of joy,
1: yes,
3: di ba? It's a thief of joy. And siguro dahil na mas naging yung time natin, we spend much of our time in social media, mas lalo pang nahahighlight yung tendency natin na mag-compare nung ating status, nung ating season, or nung ating mga pag-aari, mga assets natin. Lalo na, no, kita mo, may bagong kotse, may bagong kondo, yung mga kasabayan mo, or pwedeng yung mas younger than you pa. And

0: happy tayo para dun sa time na meron siya ngayon. At yung katotohanan, yung hope natin na someday darating din yung para sa'yo. Kailangan mo lang ay magtiwala pa rin sa Panginoon. Ang kailangan mo lang ay maghintay dun sa magagandang bagay na kaya ring ibigay sa'yo ng Panginoon. Nga kasi baka nire-ready ka lang ng Lord. Kasi diba kapag hindi ka pa ready, baka naman di ka maging good steward nung bagay na ninanais mo rin. So avoid comparison, kaagapay, dahil meron tayong kanya-kanyang blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yan ang number 3. Nako, number 3 pa lang, pero talaga namang siksik na yung ating usapan. Number 4, Ate Hannah, explore new experiences. Ito na nga yung pag-step out sa ating mga comfort zone. Dahil sabi nila, ang reality ng life minsan, hindi natin natututunan yung mga bagay kung nandun lang tayo sa ating comfort zone. Pero pag lumabas tayo, dun natin mas na-explore yung mga kaya pa natin gawin. Dun pa natin mas na di-discover yung mga bagong interest natin, yung mga bagong skills. Ang kailangan lang natin ay mag-explore. Ang kailangan lang natin ay lumabas sa ating comfort zone. Ate Hannah, explore new experiences.
1: Yes. So, I remember, kasi kailangan balikan ko yung time na nag-quarter life crisis din ako, di ba? One of the things na pina-experience sa akin ng Panginoon during that time is to be part of short-term missions, no? Mm-hmm. As part of Jesus Revolution Now, na kami po ay nagpupunta in different countries, and mostly sa Asia, no? And then sa iba-ibang lugar din sa Pilipinas. Then we spent mga 2 weeks there. And serving the church, no, doing mga kids ministries, nagpadala tayo ng mga kids at nagsishare tayo ng mga testimony natin. And I think isa yun sa napakalaking naging tulong sa akin during midlife. I think yung experience ko na noon is from 23 years old hanggang sa mag-30 ako. Pag mga summer, I would go and be part and lead teams to go to short-term mission trips. So, personally, naging eye-opener for me na it's not just about myself. There are so many people out there who are going through challenges. And God has given me and all of us the gifts, different gifts, so that we can be a blessing to others. No, some have been given the gift of time, na po pwede ka talaga makapag-on. Some have been given the gift of talent, na talagang specific gifts, natural gifts na pwede mong maituro, maitulong sa iba. And of course, yung treasure. Kasi hindi rin naman tayo nakakapunta sa yung lugar kung mapapadala. Or we need. Pero yun yung personal experience ko that I would challenge others. Hindi siguro na makakapunta sa ibang lugar talaga. Find opportunity where you can get out comfort zone. No? Kung ikaw ay cellphone pala, spend time not talking to people, strangers, who pwede mo ma-encourage in your life. No? Instead of spending more time with your friends na nakakausap, pwede ka siguro mag-explore ng ibang or ibang sports natin. Explore engaging not only activities but different kinds of people. Bakit? Kasi yung time is experiences na ano ng mundo. Ang laki na ang mundo in our own surroundings. So, because God intended for you not only to be blessed but to be a blessing to alam mo, isang na-experience ako kung yung mga dumadaan ng mga places, doon mo marirealize may buhang comfort zone. Especially, kanari, nag-missions na kayo, you spend a little bit of your time, energy, and resources on giving out. Makikita mo, napaka-bless pala natin talaga. Kasi mas maraming tao pa ang mas may pinagdadaanan. Makikita mo, instead of comparing yung ano yung meron sila, magiging grateful ka talaga na realize na ito yung meron ako. Pwede ko kasi palang ibigay sa iba. I don't have to have all these accomplishments in life kasi nga, you're in your mid-20s, 30s pa lang, but God can use you. to be a blessing to the nations already, as young as you are.
0: Amen. So, opo. Yung reminder sa atin na kung meron tayong mga blessing ay binibless tayo ng Panginoon, why not maging blessing din tayo sa ibang tao. No, napakagandang reminder po niya na Ate Hannah, mga kaagapay. Recap lang tayo, no? Number one, ignore the shoulds. Number two, embrace change. Number three, avoid comparison. Number four, explore new experiences. Dito sa ating ongoing Facebook Live, si Ate Sonia Bargola ay napapareflect, sabi niya, God is the giver of all things. Trust Him always and wait for our season to unfold base sa timeline ng Panginoon. Amen. Nag-agree po at praise God po na meron po kayong napupulot na inspirasyon. Si Ate Rara Miravite ay patuloy na nagko-comment. Si Nanay Thelma Manhares, dapat makontento ka kung ano ang mayroon. Huwag tignan ng iba, darating din ang takdang oras, makakamit mo rin yung gusto mo sa buhay. Wait, wait ka lang. Agree po. Nanay Thelma, kamusta po ba dyan sa Calamba, Laguna? Si Ate Sol Lazo ay bumabati rin ng good morning. Si Nanay Thelma ay bumabati rin ng good morning. Si Ate Rara Miravite, there's wisdom in learning from those who have gone ahead of you. Agree. Unmarried young pros must still submit and honor their parents. Si RJ Ranieses ay bumabati rin. Si Ate Baby Chavez Varias ay bumabati rin po sa atin. Si beloved Romel Licop Valdez. Si Ate Melisa Sarmiento ay bumabati po ng Happy Mother's Day kay Gia Santa Maria Mendoza. Si Christine ay lumipat daw siya mula sa radyo ay sumilip sa host. At salamat po sa inyong pagtutok. Si Ate Christine daw ay a faithful listener mula pa noong 1998. Nako kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe at komento at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Ang susunod po nating punto pang number 5 ay seek support o yung mga support system natin na minsan ang hirap, no, mag-open up sa ibang tao. Pero maging reminder sa atin na mahalaga rin yung support system, yung encouragement mula sa ibang tao na baka nga naman yung napagdadaanan mo ngayon ay napagdaanan na ng ibang tao. Eh meron silang ma-share na advice, na wisdom sa inyo. Kaya reminder yan na hindi tayo alone dun sa ating nararamdaman. Ate Hannah, gaano po ba kahalaga yung support system, lalo na po sa ganitong season ng buhay?
1: This is very timely, no? Kasi when you're in a crisis, parang feeling mo ikaw lang mag-isa.
0: Yes.
1: No? Feeling mo naka-isolate ka na, tapos yung kung ang mind mo, yung self-talk na lang yung naririnig mo, that's one of the most important talks that you can hear, eh. Yung what you say about yourself.
0: Mm-mm.
1: Pero when you're going through a crisis, yung self mo may be not the best person that you want to talk with. So the first thing is, make sure that you have God as your number one support system.
0: Mm-mm.
1: Okay?
0: Mm-mm.
1: You have God, you have the Word of God as your guide in this season. Napaka-rich ng word ni God, and it's applicable in seasons of our life. But when we talk about people as our support system, I wanted to realize na hindi naman din lahat ng tao ay pwede mong gawing support system. No, you have to be careful about the people that you let influence you or speak to your season.
0: Yes.
1: I remember the story of Job, diba? Job has friends. Pero nung dumaan siya sa crisis ng pinakamatinding crisis ng buhay niya, yung mga kaibigan niya na lumapit sa kanya ay parang hindi sang-ayon o hindi pugma sa ano ba talagang ginagawa ng Panginoon sa buhay niya.
0: Mm-mm.
1: Kaya ang ending, di ba, nirebuke pa rin siya ng Panginoon, no? Na ito mga counsel. So be careful about the counsel that we allow to speak in our lives, but make sure that you have people who you can trust. So sino-sino itong mga to? Of course, if you are in a church, then this would have to be your pastors, your spiritual leader, o ikaw ay bahagi ng isang discipleship group, na mas maliit ng grupo, that you can be more intentional in sharing things that you need to be prayed for, then share it to a trusted discipler or a mentor. Okay? And kung meron ka ring peer, kaibigan mo, hindi kailangan madami, no? Mm-hmm. Pero isang tao na maaaring makasama mo, mahingahan mo, mahingan mo ng panalangin, at hindi ka ichichismis, pinakamahalaga, no? Because, you know, and ikaw din naman for that person. Kasi minsan, when we tell our stories to people and we are not very conscious, minsan yun pa yung nagiging problema. Mm-hmm. Because when they are not the right support system or they don't know how to support you well, mm-hmm. yung problema natin, minsan nagiging kwentuhan na lang. Okay? Or yung pag nagsasama-sama tayo, imbit na ma-encourage tayo, pare-pareho tayo nag-agree, no? Na lahat pala tayo may crisis, so mas lalo kayong nalulungkot.
0: Mm-hmm.
1: So, make sure that you have the right people to speak with and start with people with maturity and wisdom.
0: Mm-hmm.
1: Someone who have experience, siguro yung na-experience mo ngayon, doon ka sa kanila lumapit at humingi ng tulong for support.
0: Mm-mm, yeah. Nako, napakagandang punto po no, na hindi lang basta hahanap ka ng mapaghihingahan. Mahalaga pa rin kung sino yung mga hihingahan mo na yon. Kasi syempre nga naman, ikaw ay nasa punto na lost ka, uncertain ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Tapos baka naman nga naman hindi ganon na kaganda yung payong maibibigay sa iyo. Eh lalo nang mapunta ka sa maling bagay. Kaya mahalaga yung mga shiner ni Ate Hannah. Una, ang Panginoon, of course, lagi tayong babalik sa salita ng Panginoon. Pangalawa, yung mga church leaders natin, mga disciple leaders natin, at kung talagang meron tayong mga friends na matatawag natin na ito yung circle ko, ito yung tribe ko, ito yung kapag anong, kahit na anong mangyari, alam ko na dadalhin nila ako sa mabuting bagay, na hindi sila mga bad influence sa akin. Maganda na hindi lang basta support system, pero yung mga mabubuting support system para sa atin. Diba? Mahalaga yan, lalo na sa ganitong pagkakataon. At kaagapay, maganda ring reminder no, na hindi kabawasan ng ating pagkatao yung paghingi natin ng help sa ibang tao. In fact, yun nga po ay katapangan, dahil ina-admit natin sa sarili natin na you need help, you need support. Kaya nga sa mga gantong pagkakataon na huwag kang mahiya, kaagapay na humingi ng tulong, dahil hindi natin alam yung pwedeng maibigay na tulong sa atin ng ibang tao. So seek support. Number 6, kaagapay, ay set meaningful goals. Yung mga clear, achievable goals na aligned, syempre, sa ating values, sa ating faith, sa ating passions. At maganda na, syempre, pag gantong season ng life natin na nasa quarter life crisis tayo, parang ang hirap nga naman na mag-set ng goals, diba? Pero magandang reminder sa atin na i-break natin to into smaller at manageable steps para makita natin yung progress. Ate Hannah, ano po bang iyong tips para sa ano ba yung mahalagang goals na dapat kino-consider during your mid-20s or 30s?
1: Oo, okay. So before natin pag-usapan yung mga goals, no, by the way, I am teaching no as a Maxwell trainer din na hindi lang tayo maging goal-oriented. Dapat tayo ay maging growth-oriented.
0: Mm-hmm.
1: Because, anong difference niya? Because when we are goal-oriented, sometimes we can hit goals, sometimes not.
0: Mm-hmm.
1: No, halimbawa, ako nasa trabaho ka, may mga quota kayo, di ba? Yan yung mga nagpapagalingan na kayo sa trabaho, di ba? You want to be promoted, you want to have a goal of promotion by this time. Pero pag hindi mo siya na-achieve, sometimes doon ka bumabagsak na parang binigay ko na lahat, tinodo ko na, hindi na ako gumana, pero hindi pa rin na-appreciate yung effort ko and all. Pero when you are growth-oriented, you will still hit goals along the way.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang focus mo is not just the destination, but your journey of growing into that person or into who you are becoming. No? So, yun nga. So, pwede namang may goals. Pero instead of focusing on goals that are sometimes bound by time, limited by time, I want you to be more conscious of your growth.
0: Agree.
1: Saan ka na ba? Oo. Within the last 3 years, what growth have you experienced? And itong mga growth na to, may growth pains din, ha? Di ba? Yung, imagine mo, yung pagkahabang tumatangkad, di ba, hindi natin nararamdaman kasi yung mga buto natin, humahaba yan over the years. Hindi mo siya mararamdaman kasi hindi naman bigla eh, di ba? Sa mga babae, we have 18 years. Sa mga lalaki, you have 21 years, no? Para from a baby to your final height, yun na yun eh. Pero sa buhay natin, minsan may bigla ang pangyayari that can really stretch you and could give you so much pain in your life. That's why may crisis nga eh, no? But I just want to say this now that there is no crisis that Christ is not with us. There is really no crisis that Christ is not Lord over your life and whose presence ay mawawala sa tabi mo. Mm-hmm. And so going back to the goals, no? I siguro I'll just give you around 6 areas na pwede mong tignan. Ano ba ang dapat, anong perspective na binibigyan ka ng Panginoon? So, anong areas yung mga yon, no? Number one is the area of health. Diba? Usually, sa mga midlife, hindi natin iniisip yan. Kasi pag mga trentahin, parang okay-okay pa eh. So, sabi mo, next time na lang ako magiging conscious about my health. Diba? Minsan, too late na.
0: Opo.
1: And, you know, I don't know, kaila kung mga kaagapay, kung napapansin niyo po, mga sakit ngayon ay paaga ng paaga.
0: Yes.
1: Yung mga kidney problems, no? Kasi nga, yung mga choices ng pagkain, kakamukbang, kakamilk tea, kakakain ng mga fast food. Okay? Kasi nga, lagi tayong nagmamadali eh. So, if we can be more conscious about our health goals at this time, better, yan. Jumoyin ka na sa mga pickleball friends, mga running era ngayon, di ba? So, consider and make your goals smart, no? By the way, it has to be specific, measurable. Alam niyo naman po yun, no? I-type nyo nga sa chat. It has to be attainable, realistic, and time-bound. Kasi baka yung wala namang time yung goal mo, forever pala yung goal na yan. Okay? So, one is find some health goals. Okay, if you need to be more active, if you need to lose some weight para you can just enjoy running with your kids, no, with your small kids, what else, diba? Your career goals, and be kind to yourself, no? Sa mga career goals natin, nagmamadali kasi tayo minsan eh, we want to get to the highest level as fast as we can, pero sana ma-appreciate natin the journey leading there, diba? And for those na medyo parang feeling stuck sila or behind, kasi at this point, may mga married na rin, di ba?
0: Okay.
1: Quarter life crisis na nag-asawa na rin sila, may mga anak sila, and they feel like parang, nako, magta-transition pa lang ako into my career, tapos magkakaroon ako ng anak, na parang na bumagsak na naman, okay? Or back to zero na naman sila. Let me encourage you, for those who are in that reason also that our children is not a distraction from our career growth. It is a season that God has entrusted to us, especially yung mga nakikinig po sa akin na young moms. They are a blessing and it is a privilege for us to take care of them if you are in your early 30s and navigating parenthood or motherhood. God is also training us in a very special way when we become mothers na magagamit natin for life. Okay? So, asa na ako, Kayla? Like, I talked about health, I talked about career, and now you have family goals, di ba? So, consider that, yung timeline ni God. Okay? But, for you na you wanted to have a family, then prepare yourself for that role. Prepare yourself to become the best wife. Prepare yourself to become the best mother. Learn the skills that you need. Okay, have the character. Ask God for the character to be successful in that arena. Or if you are a man, then you need to step up to become the leader of your household also. Yun yung mga goals, growth goals natin. And many other more, no? We can talk about financial goals, correct? We can talk about your travel goals, business startup goals, what have you. But at the end of the day, hindi mo ikukumpara yung sarili mo with others. You spend time seeking what is God's direction for you in the quarter life.
0: Yun na po. Salamat po, Ate Hana, sa mga shinare mo yan na mga dapat i-consider or mga maaari i-consider na mga goals para sa mga mid-20s and the 30s. Pero yun nga, kahit may, ang ganda nung goal-oriented, pero mas mahalaga yung growth-oriented dahil nga naman, yeah. Baka pag naabot na natin yung goal natin, mag-stop na tayo. Pero kapag yung growth, at least ay ano man yung mangyari, kumbaga ay walang talo dahil na-experience mo naman yung growth na mas mahalaga sa atin bilang isang individual. Ang ating panghuli, Ate Hana, ay invite God into your situation and trusting Him to guide you and pursue your unique purpose in life. Kaagapay sa gitna ng mga krisis na to sa ating buhay, habang ang mundo ay pinag-uusapan ang krisis sa kapayapaan, pero tayo, meron tayong mga kanya-kanya ding krisis sa ating buhay, pero maganda na ipagkatiwala natin ang mga krisis na to sa nag-iisang may hawak ng ating buhay, sa nag-iisang may control ng bawat bagay ang ating Panginoon. At Hana, ano po ang iyong ma-share dito?
1: Yes, I think kila lahat po ng nakikinig sa atin ngayon sa segment na ito, naiintindihan natin that natinig niyo po yung anak ko. So, andito na siya. Okay. And lahat, ayan, tulad po ng anak ko, so, ito po, kanina pang gustong-gusto akong katabi.
0: Mm-mm.
1: And bilang isang nanay, it gives me so much joy when my kids depend on me.
0: Mm-mm.
1: Kapag sila ay lumalapit sa akin dun sa mga bagay na hindi nila kaya, like yung mga maliliit na bagay,
0: mm-mm,
1: na kayang-kaya ng mga malalaking tao, no, like us, pero sila ay hindi nila kaya. But what gives me greater joy is not just yung mga paghingi nila ng tulong, pero yung time that they enjoy being present with us.
0: Mm-mm.
1: And I'd like to encourage po yung mga nakikinig sa atin dito, whether you're in your quarter life, midlife, or probably nasa senior years na po kayo, you will never outgrow in being a child of God.
0: Mm-mm.
1: We will never outgrow, no, the need for our Father in heaven. And kapag tayo ay dumadaan sa kahit anong crisis, ikaw ay nasa health crisis, financial crisis, relationship crisis, Christ is with us.
0: Amen.
1: Yun ang pangako niya eh. Hindi niya, amen, tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. And so, just like that, be like a child to your heavenly Father.
0: Amen.
1: Call upon God. Don't just invite Him in your crisis, but enjoy Him. And ano, yung parang ganyan, yung anak ko nalalapit lang, ikikis ako, ihahag ako. Wala naman siyang pwedeng maibigay sa akin na material things. Kasi tayo yung usually nagbibigay bilang mga magulang, mm-hmm, diba? But the joy that my children gives me outweighs the things, mm-hmm, na hindi kanya kayang ibigay sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Can you imagine that? When you are in your crisis and you come to your Father in heaven, na naghihintay lang naman. Naghihintay lang talaga, Kayla,
0: yes,
1: di ba?
0: Ako.
1: Na tayo ay lumapit. In fact, your Heavenly Father knows what you need even before you ask Him. Napakagandang closing nun for us in our segment today.
0: Mm-mm.
1: No? That in your crisis, you can always call to your Father in heaven.
0: Amen.
1: Hindi kanya bibilangan ng iyong pagkakamali, hindi kanya tuturuan ng mga strategies na tinuturo ng world. No, I am a life coach and a trainer and we talk about those things. Pero at the end of the day, minsan hindi talaga yun yung makakatulong sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Eh. It's just the reality that God, our Heavenly Father, is on His throne and you can call upon Him. He is close to us. He is close to the brokenhearted. And He hears our cries for help.
0: Mm-mm.
1: So, yun po ang aking magiging final words atin. When you're going through any kind of crisis, huwag niyo pong iiwanan ng Panginoon. Huwag niyo iiwan sa quiet time. Invite Him throughout the day. Invite Him as you deal with your challenges in your work, no, in your marriage.
0: Mm-mm.
1: And He will be there.
0: Amen. Opo. Yun naman po yung masarap na assurance para sa atin na dumaan man tayo sa anumang krisis ng ating buhay. Ang Panginoon ay nananatiling Panginoon. Ang Panginoon ay nananatiling in control, sovereign sa lahat ng bagay. At lagi lang siyang nandyan, no? One prayer away, diba? Na hindi na natin kailangan mag-load, mag-wifi. Pero one prayer away lang ang Panginoon at siya ang talagang tutulong sa bawat at crisis sa bawat season na kinakaharap natin. Ako, Ate Hana, maraming salamat po dyan sa ating mga napag-usapan. At sa ating pagtatapos, pwede nyo po bang ipag-pray ang ating mga kaagapay, lalo na po yung mga kaagapay natin na dumadaan sa ganitong season ng kanilang buhay.
1: Kayla, can you say that again? Medyo na-chop lang tayo.
0: Ay, okay po. Opo, pwede nyo po bang ipag-pray ang ating mga kaagapay?
1: Okay, sige po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay makadulog sa inyo bilang mga kapatiran sa pananampalataya. Salamat, Lord, sapagkat yung wisdom ay nanggagaling sa inyo. Mm. Yung inyong kaaliwan po ang aming kasama sa bawat oras, sa bawat aming nararanasan sa bawat araw. Panginoon, dalangin ko po na kayo po ang aming maging kasama sa mga oras na ito. Mm. Lord, specifically, I pray for those who are going through quarter life crisis or midlife crisis, Lord. At hindi na po nila alam kung ano po ang kanilang gagawin, saan po sila tatakbo, hihingi ng tulong. Panginoon, dalangin ko na samahan mo po sila sa mga oras na ito. Kaagapay, kung ikaw ay nakikinig at meron kang kapamilya na alam mong dumadaan sa matinding pagsubok, idulog mo sila sa Panginoon. Banggitin mo ang pangalan nila habang nananalangin tayo at ilapit mo sila sa Panginoon. Be that support in prayer. You can do wonders for that person, for that friend, for that family member, or that husband, or that wife, for that child, or pamangkin. The Lord knows exactly what's going on in your life today. Mm. And so, Father, I pray, let your presence be close to them, be close to each one of us. Lord, today I pray for a breakthrough of healing. I pray for a release of joy over my brothers and sisters. I pray, Lord, that you would restore the joy of their salvation, Lord. And that in whatever crisis that they are facing today, Christ will always be Lord over that. I pray for blessings. I pray even for Kayla, for the DZAS-FEBC family. Patuloy mong pagpalain, Lord, ang ministeryong ito na patuloy nagbibigay kalakasan. Hope, Lord, sa inyong mga anak na patuloy na humihingi, Lord, ng encouragement sa araw-araw naming buhay. So, Lord, salamat muli sa mga oras na ito. Sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Ako, maraming salamat po, Ate Hana, sa pagsama po sa akin ngayong Wednesday morning. At pagpalain po kayo ng Lord at sana po sa mga susunod ding edisyon nitong Family Matters Wednesday ay makasama pa po kita. Thank you so much po, Ate Hana.
1: Thank you din, Kayla. And sana nga ay makarating din ako dyan sa inyong office. At patuloy din na maging blessing sa ating mga kaagapay.
0: Thank you so much po, Ate Hana. Kaagapay, atin nga pong nakausap si Ate Hana Agustin at nakakwentuhan natin tungkol sa quarter life crisis at napakagandang reminder sa atin na nasang season man tayo ng buhay natin ngayon. Ikaw ba, Kaagapay, anong season ba ang kinalalagyan mo ngayon? Nananatiling Panginoon ang Panginoon, ano man ang season ng ating buhay, kaya nga sa Kanya lamang natin ipagkatiwala ang ating mga buhay. Tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Nagpapasalamat po ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, John B. Reyes. Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw at Shaira Gabornes sa ating RTV. Andyan si Jabez Mancho. Salamat din sa ating broadcast engineer JV Tabo at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, na tumutok at nakipagkwentuhan dito sa Wednesday edition ng Family Matters. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay meron po kayong napulot na inspirasyon, na motivation, na aral dito po sa ating napag-usapan. At muli, ano mga krisis ng buhay, ano man yung season ngayon ng iyong buhay, lagi mong isipin kaagapay na nananatiling Diyos ang Diyos ano man ang season ng ating buhay at sa Kanya lamang tayo magtiwala. Maraming salamat sa iyo kaagapay at muli ako po si Kayla Escalante at inyo pong napakinggan ng Family Matters kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Webes, a 27 ng Agosto, Ezekiel chapter 6-7.
3: Sinabi sa akin ni Yahweh, humarap ka sa mga bundok ng Israel at magpahayag laban sa kanila. Sabihin mo, mga bundok ng Israel, dinggin ninyo itong ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. Tutugisin ko kayo ng taga. Gigibain ko ang inyong dambana sa mga burol. Gagawin kong pook ng lagim ang inyong mga altar. Gigibain ko ang dambanang sunugan ninyo ng insenso at papatayin ko kayo sa harap ng inyong mga Diyos-Diyosan. Ang mga patay na Israelita'y ibubuntun ko sa harapan ng inyong mga Diyos-Diyosan at ikakalat ko sa inyong altar ang mga buto ninyo. Saan man kayo magtayo ng bayan, ito'y gigibain ko. Wawasakin ko ang inyong dambana sa mataas na dako. Dudurugin ko ang inyong mga Diyos-Diyosan. Ibabagsak ang inyong mga dambanang sunugan ng insenso at ipagtatatapon ang inyong mga ginawa. Maraming mamamatay sa inyo. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. May ilan akong ititira sa inyo. ngunit mangangalat sila sa iba't ibang panig ng daigdig at mabibihag ng ibang bansa. Kapag sila'y naroon na sa dakong pagdadalahan sa kanila, maaalala nila kung gaano kalaki ang pagdaramdam ko dahil sa pagtalikod nila sa akin upang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. At sila mismo'y masusuklam sa kanilang sarili dahil sa ginawa nilang kasamaan. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh at malalaman nilang hindi panakot lamang ang parusang ipapataw ko sa kanila. Ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, pumalakpak ka't pumadyak at sabihing mabuti nga sa sambahayan ng Israel. Uubusin kayo sa pamamagitan ng tabak, ng salot at ng tagutom. Ang nasa malayo ay mamamatay sa salot, at sa tabak naman ang nasa malapit. Ang matirang buhay ay papatay naman sa gutom. Ganyan ang gagawin ko upang ipadama sa kanila ang aking matinding galit. Makikilala nga nilang ako si Yahweh kapag nakita nilang naghalang ang patay sa harap ng kanilang mga Diyos-Diyosan sa mga burol, mga bundok, sa ilalim ng mga punong kahoy at malalagong puno ng ensina o sa alinmang dakong handugan nila ng mababangong samyo para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Paparusahan ko nga sila at alinmang lugar na tirahan nila ay paghaharian ko ng lagim mula sa kaparangan ng Diblat. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Sinabi sa akin ni Yahweh, sabihin mo sa bayang Israel, dumating na ang wakas. Dumating na ang wakas sa apat na sulok ng daigdig. Dumating na ngayon ang inyong katapusan. Ibubuhos ko na sa inyo ang aking matinding puot at hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Paparusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Wala akong patatawarin isaman. Paparusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, hindi na magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Dumating na ang wakas. Ito na ang inyong katapusan. Dumating na ang inyong katapusan, mga mamamayan ng lupain. Dumating na ang panahon. Malapit na ang araw ng kaguluhan. Tapos na ang masasayang araw sa tuktok ng bundok. Ibubuhos ko ngayon sa inyo ang aking puot. Uubusin ko sa inyo ang matinding galit ko. Hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Paparusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Wala akong patatawarin ni isaman. Paparusahan ko nga kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayoy, malalaman ninyo na akong si Yahweh ay talagang nagpaparusa. Ngayon na ang araw, ito na ang inyong katapusan. Sukdulan na ang inyong kapalaluan. Laganap na ang karahasan. Laganap na ang karahasan at kasamaan. Walang ititira sa kanila. Lahat ay mawawala. Kasaganaan, kayamanan, kabantugan. Dumarating na ang panahon. Malapit na ang araw. Nagsisisi ang mga namili at natutuwa ang nagbenta. Ang puot ng Diyos ay nag-aalab sa kanila. at sila'y pare-parehong babagsakan ng poot ng Diyos. Ang mga ipinagbili ay di na maisasauli sa nagbenta kahit sila mabuhay. Wala nang saulian dahil sa kaguluhan. Sila'y pare-parehong babagsakan ng poot ng Diyos. At dahil sa kanilang kasamaan, walang matitirang buhay. Humudyat na ang tambuli at handa na ang lahat. Ngunit walang lumabas upang makipagbaka pagkat pare-pareho silang inabot ng aking poot. Nasa labas ng bayan ng digmaan, nasa loob naman ang salot at tagutom. Ang nasa bukid ay namamatay sa digmaan. Ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at tagutom. Kung may makatakas man sa bundok, sila'y matatagpuan sa mga bundok na parang mga kalapating lumisan sa mga libis. Sila'y nangangatog sa takot dahil sa kanilang kasamaan. Lahat ng kamay ay nanghihina at bawat tuhod ay nangangatog. Bawat isa'y nakabalot ng sako, pinaghaharian ng matinding takot. Ang kanilang mga ulo'y naahitan, nakatungo dahil sa laki ng kahihiyan. Ipinagtatapon na sa lupa ang kanilang pilak. Ang mga ginto'y wala ng halaga. Ang pilak at ginto nila'y walang maitulong sa kanila sa araw ng poot ni Yahweh. Hindi mapawi ng mga ito ang kanilang gutom. Hindi nila ito makain. Ibinagsak sila ng sariling kasamaan. Ang naggagandahan nilang hiyas na ginamit sa kapalaluan at ginawang Diyos-Diyosan at iba pang kasuklam-suklam na mga bagay ay ginawa kong walang kabuluhan. Ang pilak at ginto nila'y pababayaan kong nakawi ng ibang tao at ipasasamsam sa mga taong walang Diyos, pati itinuturing nilang sagrado upang ipasalaula sa mga ito. Sila'y tatalikuran ko. Pababayaan kong salaulain pati ang aking templo. Papasukin ito ng mga magnanakaw, sasalaulain at gagawing isang dakong mapanglaw. Naghahari ang kaguluhan, laganap ang patayan sa lunsod, at ito'y pinaghaharian ng karahasan. Ang mga tirahan nila'y ipasasamsam ko sa pinakamasasamang bayan. Wawakasan ko na ang kanilang pagpapalalo at hahayaan kong masalaula ang kanilang banal na dako. Darating sa kanila ang kaguluhan. Hahanapin nila ang kapanatagan, ngunit hindi nila ito makikita. Darating din sa kanila ang sapin-saping kapahamakan at nakakapangilabot na balita. Kaya't sasangguni sila sa propeta, ngunit wala itong maipapahayag sa kanila. Hihingi sila ng payo sa mga pari, ngunit wala itong maisasagot sa kanila. Pati ang matatanday, walang masasabi sa kanila. Mananaghoy ang hari. Sasakmali ng takot ang mga pinuno at manginginig sa takot ang mga karaniwang tao. Gagawin ko sa kanila ang nararapat sa kanilang gawa at hahatulan sila ayon sa kanilang pamumuhay. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, agapay ng sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatuhan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga panahong ito.

0: Maraming salamat sa pagsama sa akin sa ngayong umaga sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatuhan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortis.
5: At Beth Flores po. Magandang. Thursday, thriving Thursday po sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo? Salamat sa Panginoon. Ano, we survived! Yes! Every gissing is a blessing. Every breath a privilege. And every day, we should always be thankful sa Panginoon. No? When we wake up, and at the end of the day, we'll also be thankful sa Panginoon because God has protected us. That's how we thrive, diba? And we thrive because of His goodness and faithfulness. At dahil Thursday ngayon, may awitin tayo. Oh, ready? Yan po ating tono. Ready? Sing. Let's thrive in God.
4: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
5: Amen. We thrive in the name of the Lord Jesus Christ. Amen po yan. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702-DZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao at ang nakikinig din po kayo gamit ang ating pong transistor radio o yung ating PM radio, Portable Missionary Radio, nakukuha niyo naman po ating program mula po yan sa DYPS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula apari hanggang hulo. Kung maganda po yung inyong internet connection, maging yan ay sa Facebook live stream o yung 702 app, makukuha nyo po yung ating programa at maririnig nyo ng maliwanag. At syempre, pagbati na rin sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa na nakatune in sa atin sa pamamagitan po ng Facebook live stream. Advance kayo sa bandang Australia at saka New Zealand. Advance kayo sa amin by 2 hours and 4 hours. Doon sa kabilang side naman, going to Thailand, syempre pa, early pa yan. So, ano man pong oras, sabi niya, salamat po at nakatune in kayo. Salamat for making us know that you are listening. So, hold on lang po kayo ha. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po patuloy po tayong mag-thrive sa ating paglalakbay sa buhay na ito. At syempre po, kagaya ng lagi natin sinasabi, isulat na po lahat ng mga dapat ipasalamat. Yung count your blessings. Write them one by one. Hindi lang name them one by one. Write them one by one. Para when we gather together with God's people on Sunday to worship and celebrate, marami tayong pwedeng ipasalamat sa Panginoon. Di ba po? and our hearts are full of joy because of God's truth, God's faithfulness, at yung blessing na nararanasan natin every day. So hold on lang po kayo, mga kaagapay, ha? So dalangin natin nga, yun ang makita natin. Huwag pong kakalimutan din, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ka ba, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon maging kumpletong katotohanan na tanging maghahatid sa inyo sa isang katotohanan na ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus lamang. Amen, amen. Wow, wow, wow.
5: Ito po si Beth Flores ng Dubai Library. Ayan, pinag-uusapan natin this week, reasons for migration, four root causes and examples. Kasi nga po kahapon, August 26, yun po yung sineselebrate natin ng Bureau of Immigration na established noong 1940 pa. So, tinignan natin ano ba yung mga dahilan kung bakit nga ang mga tao ay nagmamigrate. So, nung Monday, ipinaliwanag sa atin kung ano ibig sabihin ng migration at kung ano yung push at pull factors ng migration. Mas nauunawaan natin na may valid reasons ang ating mga kababayan bakit sila nagmamigrate sa ibang bansa. So, nung Lunes, nalaman natin na maraming pamilya ang nagmamigrate o lumilipat ng ibang bansa dahil sa political at safety reasons. So, pinahahalagahan nila ang kaligtasan ng kanilang buhay at ng kanilang pamilya. Kahapon naman, nakita natin ang economic reasons for migration na totoong-totoo sa ating mga Pinoy. Naghahanap tayo ng greener pasture para makaangat sa kahirapan sa buhay dito sa ating sariling bansa. Pero panalangin din natin, darating ang panahon na hindi na kailangan mag-migrate ang mga Pinoy, no? Dahil nakaangat na tayo by God's grace, di ba? So ngayon naman, eto, social reasons for migration. Ang social factor kadalasan ay isang matahimik subalit equally powerful role din sa dahilan ng migration. So ang mga desisyon na ito ay hindi kadalasang patungkol sa pag-iwas sa danger o yung paghahanap ng trabaho. Subalit ito ay patungkol sa pag-improve ng daily life at personal well-being. So ano yung mga common social reasons ng migration? Yung pag nag-reunite sa pamilya na nauna ng mamuhay abroad, yun, social factor yun. Ang paghahanap ng access sa quality education at healthcare kasi personal well-being.

0: ay magkakasamang muli sa pamamagitan ng legal immigration channels. Ulitin ko yan ha, legal immigration channels. So ang social migration ay nag-highlight ng human side ng global movement, ang desire to belong, to connect, and build a better future na kasama yung mga loved ones. Yun yung social reason for migration. Meron pa rin palang isa. Ito naman, yung environmental reasons for migration. Ang environmental pressure ay isang tumataas na dahilan sa migration. Totoo. Na nakakaapekto ng milyong-milyong mga tao kada taon. Kapag ang natural condition ay nasira, ang mga communities ay kadalasang napipilitang umalis at maghanap ng mas ligtas at mas sustainable na living environment. So ang mga short-term disasters tulad ng bagyo at pagbaha ay maaaring magdulot ng temporary displacement, habang ang long-term issues tulad ng drought o famine at pagtaas ng sea level ay maaaring magresulta ng permanent relocation. Totoo yan, kasi may mga islands na nalumulubog din ngayon. So ang common environmental drivers, halimbawa, kawalan ng farmland o water resources, destruction dahil sa bagyo o lindol, exposure sa unsafe air o water, at dahan-dahang epekto ng climate change. So environmental push at pull factors ay nakaka-influence kung saan sila aalis at saan sila maninirahan. Habang nagbabago ang climate patterns, ang mga factors na ito ay tumataas sa paghubog ng migration trends at nag-highlights ng pangangailangan ng international cooperation at planning. Totoo yan. So nag-overlap nga ang mga reasons ng migration, bagi ito ay nagsisimula bilang political o economic. Dahil ang mga Pinoy ay pinapahalagahan ng pamilya, susunod talaga ang social reason, social factor upang magkakasama ang pamilya. So sa ganitong paraan, nagkakatulungan at pare-parehong umaangat sa buhay. Kadalasan pa nga, tinutulungan din nila ang mga kamag-anak na naiwan, di ba? Kaya naman, tinignan ko rin sa Bible kung sino-sino ang mga pamilya na nag-migrate bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. O, alam niyo na ba? Siyempre, ang una si Abraham at si Sarah na umalis ng Ur, nagtungo sa Haran hanggang umabot sila sa Canaan, kasi sinabi yun ni Lord sa kanila. Si Jacob at ang kanyang buong pamilya na nag-migrate sa Egypt upang maiwasan ng tagutom, at nakita natin dyan yung magandang kwento ni Jose, diba? So makikita natin doon, ito environmental factor. Nariyan din si Elimelech at saka si Naomi na umalis ng Bethlehem tumungo sa Moab upang makaiwas ng tagutom. Environmental uli, at nung bumalik, kasama na si Ruth. Yun yung salvation narrative na gusto ko. At syempre, si Jose at si Maria at ang sanggol na si Jesus upang makaligtas sa pagpatay ni Herodes. Political yan. O, di ba? So, kaagapay, nangyari din ito sa Biblia. Subalit ang matinding katotohanan, ginabayan sila ng Diyos sa mga planong ito. Kaya bago magplanong mag-migrate, manalangin at magtanong sa Diyos kung ano ang kanyang kalooban. At nakakatiyak ako, sasamahan ka ng Panginoon saan ka man niya dalhin. Kahit man yan sa Timbuktu o sa Amerika, kasama mo siya. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen, amen. Ang ganda na. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Our Savior, ating tagapagligtas. What a wondrous our Savior, ating tagapagligtas. What a wondrous miracle of reaching out to our mundong ibabaw na napapahamak dahil sa kasalanan. For all have sinned, but God was made flesh. Lahat ay nagkasala nga, ngunit ang Diyos ay nagkatawang tao. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. God is a God who saves. Ang Diyos ay isang Diyos na tagapagligtas. Psalm 68:20.

0: 20, ang Diyos natin ay Diyos na nagliligtas. Siya si Lord na ating Panginoon. Nire-rescue niya tayo para hindi tayo mamatay. Lord alone is Savior. Ang Panginoon lamang ang tagapagligtas. Isaiah 43:11. Tingnan ninyo lahat ng sumamba doon. Napapahiya. Tao lang ang gumawa noon. Magsasama-sama sila, humarap sila sa Diyos. Matatakot sila at sabay-sabay mapapahiya. Our God, our Savior, ang Diyos ating tagapagligtas. Psalms 27:9, huwag mo sana akong talikuran, servant mo ako, Lord. Sa galit mo, huwag mo akong i-reject. Ikaw laging tumutulong sa akin. Huwag mo akong itakwil. Huwag mo akong pabayaan. Ikaw, O Diyos, ang nagliligtas sa akin. Sa Psalms 38:22, dali na, Lord, tulungan mo ako. Ikaw ang Savior ko. Psalms 42:11, bakit ba ako nadadown? Bakit ba ako di mapalagay? Sa Diyos ako aasa. Pupurihin ko siya ulit. Ang Diyos ang Savior ko. Rock and Savior. Malaking batong. Aking angkla at sandigang tunay. 2 Samuel 22:47, buhay si Lord, siya ang dispensa ko. Purihin siya. Mabuhay ang Diyos. Siya ang nagligtas sa akin. Self-existent has life within. May sariling buhay. Kung papanong nagbigay ng buhay ang ama, ganun din ang anak ay nagbibigay buhay. I am God's name. Ako'y si ako nga. Banal na pangalan ng Diyos. Exodus 3:14, sinabi ng Diyos, ako si ako nga. Sabihin mo ang Diyos na tinatawag na si ako nga ang nagpadala sa inyo. Sovereign, makapangyarihan sa lahat. Ephesians 1:20-22, ginamit niya nung binuhay niya si Christ mula sa kamatayan. At pagkatapos pinaupo niya si Christ sa kanan niya doon sa langit. Kaya si Christ ang nagro-rule sa lahat ng kapangyarihan ng langit at sa mga leaders, sa mga may kapangyarihan at mga Panginoon. Binigay kay Christ ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan sa mundong ibabaw at sa darating pa. Can do all things, magagawa niya ang lahat. Job 42:2, Lord, alam mo pong kayo ang makapangyarihan sa lahat. Walang makapipigil sa gusto po ninyo. Enthroned all over, sakop niya ang lahat. Isaiah 40:21-24, di ba ninyo alam, di ba ninyo nabalitaan, wala bang nagsabi sa inyo na simula pa lang, di na niya, di nyo ba alam kung paano man nagsimula ang mundo, siya ang nakaupo sa itaas ng lupa at parang mga tipaklong ang nakatara sa lupa. Niladlad nila ang langit na parang kurtina at itinayo na parang tent na pwedeng tirahan. Tinanggihan niya ang kapangyarihan ng mga leader at ginawang walang kwenta ang mga taong nagahari doon para silang halamang, katatanim lamang at kahahasik pa lang sa lupa ay nagsisimulang magkaugat. Iniipan niya at natuyot ito. Tinangayan ng hangin na parang dayami, eternal dominion, walang hanggan ang sakop. Daniel 4:34-35, after ng 7 taon, akong si Nabucodonosor ay tumingala sa langit at muling bumalik sa buong katinoan. Pinupuri ko at pinarangalan ang kataas-taasang Diyos na nabubuhay forever. Every knee will bow before God. Luluhod ang lahat ng tuhod sa Diyos. Nakasulat sa scripture, dahil buhay ako, sabi ng Panginoon, luluhod sa harap ko at pupurihin ng lahat ng tao ang Diyos. God Almighty reigns. Nagahari ang makapangyarihang Diyos. Psalms 93:1, si Lord ay nagahari. Nababalot siya ng dangal at kapangyarihan. Matibay niyang itinayo ang mundo, hindi ito matitinag sa kanyang pwesto. Wow, wow, wow. Amen, amen. Revelation 19:6. Tapos may narinig akong parang boses na napakaraming tao, purihin ang Diyos natin, kayong lahat na lingkod niya. His plan alone stand. Ang kanyang plano'y mananatiling nakatayo. Psalms 38:8-11. Lahat ng nasa mundo kay Lord ay sumamba. Lahat ng nilikha niya mag-worship sa kanya. Sa isang salita lang, create ang mundo. Sa utos niya, naganap ang lahat. Kinukontra ni Lord ang gustong gawin ng mga bansa. Nang plano nila, nauwi sa wala. Pero ang plano niya, hindi masisira. Masaya ang bansa na si Lord ang Diyos. Sa bayang pinili niya, binibless niyang talagang talaga. Oh, amen, amen, amen, amen. Di ba na?
1: Opo, Ama. Totoo po yun. Ang Panginoon talaga, yun yung gustong-gusto ko eh. Kapag nakita natin yung salvation narrative sa balon na kasulatan, ma-amaze at ma-amaze talaga tayo sa paggawa ng Panginoon doon. At siya, yung papano siya, yung our Savior, ang sabi nga, yung wondrous miracle ng Panginoon, ng Diyos, to reach out to us. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat sa napakagandang message of salvation. Yun ang dahilan kung bakit, Panginoon, we have the confidence to say it because we have experienced it in our lives. At salamat po, Panginoon, through FEBC, through DCIS, patuloy po namin na iibahagi ang iyong mabuting balita. Sabi nga, until all have heard. Maraming maraming pong salamat sa opportunity na yan. Now we can do this and be aired and be heard, Panginoon, in declaring the truth about you, in declaring how good you are, and declaring, Panginoon, the great work of the Trinity for our salvation. So Lord, marami pong salamat for that. Talagang you have given us everything pertaining to life and godliness. Marami pong salamat. So Lord, today we remember to pray for our mga kaagapay, na today is their special day na nasa listahan po namin. Unang-una, si Vea Nuestra Ronquillo. I pray for Tita Lina Merania. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Pinagpipray ko na rin po si Renel at yung buong pong magkakapatid sa kanila pong paglingkod sa iyo. Thank you din po sa buhay ni Kuya Rolly De Jesus. Salamat po sa kanya. At ganoon na rin po kay Tita Luz na patuloy na pagpapala sa MCF, Panginoon. Even mga seniors na-excite to be serving the Lord together. Ganun na rin po kay Leopoldo Solis, kay Jenny Valor, at ganun din po kay Miller Alfonso Laguna. Sila lang po yung nakalagay sa listahan namin, Panginoon. Pero alam namin nakalista po sila sa puso mo at kilala mo sila. Sabi nga, you know them by name. So Lord, we declare blessings upon them. Today, Lord, I remember to pray for kaagapay who are going through the difficulty ng mga karamdaman. Ikaw po, Panginoon Jesus, ang magpagaling at mag-provide. Dalangin po rin po, Panginoon, may mga kaagapay kami na going through cancer. Dalangin po namin, Panginoon, your grace, your love, your healing be upon them. At patuloy, Panginoon, na ikaw po ang siyang manguna sa mga lingkod mo na faithfully nagsiserve sa iyo wherever you have placed them. Maging ito ay isang small church, maging ito ay house church, maging ito ay community church, o maging ito ay mega church, Panginoon. Lord, we pray for those who are serving you so faithfully. May your guidance, your blessing be upon them. Lalo na po, Panginoon, sa panahong ito, in the last days, na talagang ang daming deception. We pray that you give them wisdom and direction as they share your truth, as they become oracles of your word, Panginoon, sa mga taong kanilang inaabot. Maraming maraming pong salamat, Panginoon, and be with us as we face today until we are gathered together to worship you this coming Sunday. Maraming marami pong salamat.
0: Panginoon, ang lahat ay nagkasala. Datapwat isinugo mo ang iyong bugtong na kayaklana. Kaya't wow. Paanong sasabihin namin na kami kanyang lalampasan? Hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: So mga kaagapay, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon ha, talagang sure yun. Alam niyo kung kailan lang talaga hihintong si Lord? Kapag pinili natin ang kasalanan, di ba dad? Pag naging intentional ang sin, naalala ko talaga si Josh, sabi niya, incidental or intentional? Incidental nangyari, hingi ka agad ng tawad sa Panginoon. Intentional kasi pinag-isipan. Nako, kapag yan ang sistema ng sin, ay, baka hold muna si Lord in pouring His blessings upon your life. Kasi kailangan ayusin muna ang ating buhay. That's a choice we have to make. Choose God rather than sin. Kasi it's the sin that nailed our Savior to the cross. Tandaan niyo yan. It's the sin that nailed our Savior to the cross. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po sila Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada. Diyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag sa ito Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunis na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
4: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
5: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas. Para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi

0: sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod-bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Alam mo ba na ang mahal nating si Reverend Proseso o Kaesong Marcelo ay nagsimula bilang isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Awit 91, 1 hanggang 2. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, "Mugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinaniniwalaan." Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Pastor Eric Cortez, pansamantalang humahalili kay Bishop Ruben Abante. Kumusta ang ating kalagayan ngayon? Ang kalagayan ng ating puso? Ano man po yung gumugulo sa ating kaisipan? Ano man po ang mga pasanin na ating daladala ngayon? Ang pinakamaganday lumapit tayo sa Diyos. Alam po ninyo, naalala ko nung minsan ako ay may dinalaw na kapatid na hindi dumalo sa aming panambahan. At nang tinanong ko, ang sabi niya, "Pastor, meron po akong problema kasi." At ang sabi ko Diyos na nga lang ang kakampi natin . Sa Kanya pa tayo lalayo. Kaya ho sa umaga pong ito, sa hardin ng panalangin, pagkakataon po natin itong lumapit sa Panginoon. Samahan niyo po ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para sa ating oras ng pananalangin, para sa isa't isa at pagbubulay sa Kanyang salita. Bago po tayo magpatuloy,

italaga natin sa Panginoon ang ating oras. Aming Diyos, muli salamat sa isang pagkakataon, bagong pagkakataon na maranasan namin ang inyong kagandahang loob sa aming buhay. Sabi nga ninyo sa Panaghoy, chapter 3, sa Lamentations chapter 3, pag-ibig ninyo'y hindi nagmamaliw, ang awa nyo'y walang kapantay, ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Tapat ka at dakila. Umasa po kami, Panginoon, ang aming guguguling kalahating oras ay magiging mabunga. Higit pa sa sapat na magiging inspirasyon namin para sa pagharap sa mga hamon ng araw na ito. Purihin po kayo. Sa inyo po ang aming pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, ako po, si Pastor Eric Cortez. Sa ngalan po ni Bishop Ruben Abante, sa araw na ito, sa programang Hardin ng Panalangin. Kagapay, kung meron po kayong prayer requests, I would encourage you to put them sa ating pong comment section sa ating live stream. At kung kayo naman po may patotoo ng kasagutan ng Panginoon sa ating mga dalangin, ay nako, welcome na welcome po ang inyong mga comments, kasi hindi lang ho kaming mga nasa harapan ng camera at nasa likod ng mikropono, kumbaga, ang napagpapala. Hindi lamang po yung buong team ng Hardin ng Panalangin ang na-encourage, kundi gaya ng aking madalas sabihin ay baka meron po na dumadaan sa katulad ng pinagdadaanan ninyo. At marahil po siya po'y nag-aalinlangan na kung tumutugon ba ang Diyos sa kanyang kahilingan, partikular sa kanyang pangangailangan na iyon. Subalit kapag nabasa niya ang inyong patotoo, siya po ay ma-encourage na makibagi din, ibahagi ang kanilang prayer request at kumbaga magpatatag ng kanilang pananampalataya sa Panginoon na kung paano ang Diyos ay naging tapat din sa inyo, ay magiging tapat din siya sa kanila. Kaya po, comment na po kayo, whether it's a prayer request or a testimony, sa ating pong comment section sa ating live stream. Sa pagkakataon pong ito, atin pong titingnan ang kung naalala po ninyo no nakaraang Martes. Ang sabi ko, ang mga mananampalataya ay dapat maging pro-government. Ano man ang ating kulay, sino man ang ating sinusuportahan, at yun naman po eh malaya ho tayo na mamili kung sino ating susuportahan kapag halalan. At subalit, nandales, sabi nga, dapat tayo maging pro-government. P-R-O. Ano po ibig sabihin nun? Hindi naman ibig sabihin nun na wala ka nang nakikitang mali o wala ka nang nakikitang tama sa pamahalaan. Hindi po. Ang sinasabi natin pro-government, hindi po ito yung may pro, may anti. Ang pro po ay pray, na siyang tinalakay natin noong nakaraang Martes dito sa Hardin ng Panalangin. At yung dalawa po, respect and obey the government. So yun lang po ang ibig nating sabihin ng pro-government. Pray, respect, obey the government. At ang sabi po sa Roma 13:1-7, ang sabi po, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Una po, bago tayo magpatuloy sa ating pagbabasa, inutusan po tayo magpasakop, at ang pagpapasakop

sakop na to ay ginamit dito yung salitang ginamit din sa Ephesians chapter 5 na mga babae magpasakop kayo sa inyong asawa. Ito po ay hindi ho dahil sa halimbawa siya yung binoto mo kaya ka papasakop. Now, kapag hindi mo siya binoto, hindi ka magpapasakop. Hindi po. Sino man ang nakaupo, dapat po tayong magpasakop. At makikita nga ang pagpapasakop sa pamagitan ng paggalang at pagsunod. Paggalang sapagkat ang Diyos ang naglagay sa kanila. Tatandaan po natin na sa tatlong institusyon na nilikha ng Panginoon ang pamilya, ang iglesia at ang pamahalaan. Kaya nga kung tayo po ay lumalaban sa itinalaga ng Panginoon, sabi nga tayo ay lumalaban din sa Diyos. So balitandaan po natin ha. Yung pong sinasabi dito na pagpapasakop ay hindi bulag-bulagang pagsakop, pagpapasakop. Kasi po, meron din naman tayong mababasa sa Biblia na noong pinagbawalan ang mga alagad na mangaral, yung mga apostol nung mangaral, sinabi ho ni Pedro, "We would rather obey God than men." So ano po ang pag pinagsama natin ang mga talatang ito, ano po ang mensahe ng Diyos sa atin? Kapag po ang pamahalaan ay ipinag-utos ang ipinagbabawal ng Diyos o ipinagbawal ng pamahalaan ang ipinag-uutos ng Diyos, hindi ho tayo mananagot kung hindi ho tayo susunod. When the government commands what God forbids, when the government prohibits what God commands, we are to obey God than men. Pero tandaan po natin ito. Hindi tayo susunod sa kanila dahil lang sa sila yung nanalo sa halalan. Susunod tayo sapagkat pagsunod natin ito sa Diyos. Ang sabi pa nga ito, madalas banggitin sa akin ito ni Bishop R.A. Ang mga pinuno'y hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Kumbaga po, ang ating pagsunod sa pamahalaan ay hindi po para makahingi ng pabor, magpalakas sa pamahalaan, kundi maging patotoo tayo sa kanila na ganito pala ang mga mananampalataya, daluyan pala ng pagpapala sa bansang ito. At dito po may mapapansin tayo, tatlong beses na tinawag ang pamahalaan na lingkod ng Diyos. Ang sabi po sa verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Yan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Tatlong beses po binanggit dito na ang mga nasa pamahalaan ay lingkod ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Ito pa lang mga nasa pamahalaan at kung may nakikinig po sa atin ngayon na mga nasa kapangyarihan, ito, madalas ko itong sabihin sa binabible studyan ko dati na isang konsihal sa isang lungsod dito sa Metro Manila. Ang sabi niya, at sabi ko sa kanila, sabi ng Biblia, lingkod kayo ng Diyos. Ang ibig sabihin,
Kapag hindi nyo ginawa ng maayos ang trabaho ninyo, ang inyong panunungkulan, hindi lang kayo mananagot sa inyong mga nasasakupan, mananagot din kayo sa Diyos, sapagkat kayo nga ay lingkod ng Diyos. Kaya makikita po natin dito, we are to pray, we are to respect, and we are to obey. Kaya nga sabi, ibigay ninyo sa bawat isang nararapat sa Kanya. Yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran. Magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang nyo ang dapat igalang at parangalan nyo ang dapat parangalan. Gaya ng aking sinabi ng Martes, kung hindi naman tayo gumugugol ng pananalangin para sa ating pamahalaan, anong karapatan nating magpahayag ng pagtuligsa o pagpuna sa pamahalaan? I believe that we will only earn the right to criticize if we also take the time to pray for the government. Mapalad nga tayo sapagkat sa ating bansa, malaya tayo magpahayag ng ating saloobin. Pero nawa, katulad ng sinabi rito, kapag tama ang ginawa ng pamahalaan, ginawa nila ang kanilang tungkulin, ay dapat natin silang parangalan. Kapag naman hindi na ginawa ang kanilang dapat gawin, ay dapat po natin silang punahin. Hindi naman ho salungat yun sa paggalang sa kanila. Diba? Kundi ito'y bahagi po ng pagpapasakop sa pamahalaan, ang pagpapahayag din ng ating saloobin upang matupad nila ang ibinigay ng Diyos sa kanila na tungkulin. Kaya pray, respect, and obey the government. Manalangin po tayo para sa ating pamahalaan. Panginoon, napakabigat ng aming pananagutan. Inyong inilatag sa inyong salita ang aming isa sa pamamaraan ng pagpapahayag namin ng aming pagpapasakop. Ang aming pagpapasakop sa inyo. At ito ay ang pagpapasakop sa aming pamahalaan. Nawa, Panginoon, naniniwala kami ang mabuting mananampalataya, mabuting mamamayan. At nawa kami pong mga mananampalataya sa aming bayan ay maging halimbawa, huwaran kung papaano maging mabuting mamamayan. Nawa, Panginoon, sabi nga ninyo, judgment begins at the house of the Lord. And I pray, Lord, na panakikita na yung mga nangyayari sa aming pamahalaan, makita rin namin saan ba kami nagkulang. Nagkulang ba kami bilang asin at ilaw dito po sa aming lipunan? Nawa, Panginoon, tunay nga, kami mismo ang magsulong kung papaano nga talaga itaguyod ang kapakanan ng aming bayan. Salamat po, O Diyos, sa iyong aming papurit pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.

0: Pastor Raynard De Leon ng Tanay Community Christian Church, Hampalok, Tanay, Rizal. Manalangin para sa mga person deprived of liberty. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo para ipanalangin ang aming mga kababayan na nasa piitan. Panginoon, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa at kapayapaan sa araw-araw. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong, tulungan mo silang mag-isip-isip sa kanilang buhay. Tunay na magsisi sa kanilang mga nagawang mali at magkaroon ng tapat na pagbabago sa kanilang puso. Bigyan mo sila ng karunungan at tapang para harapin ang kanilang mga pagsubok. Ingatan mo rin ang kanilang kalusugan at alagaan ang kanilang mga pamilya na patuloy na naghihintay at nananalangin para sa kanila. Panginoon, samantalahin mo ang bawat pagkakataon para maipakilala sa kanila ang iyong pagmamahal at pag-asang masusumpungan lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo silang maging mabuting halimbawa sa iba at maganda para sa mas makabuluhang buhay pagkatapos ng kanilang pagkakakulong. Pagpalain mo rin at bigyan ng karunungan ang mga opisyal, jail personnel, chaplains at lahat ng naglilingkod sa kanila. Naway maging makatao, makatarungan at may malasakit sila sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin walang taong malayo sa iyong awa at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Sama-sama po tayong lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos para po sa mga kababayan po nating nangangailangan ng ating panalangin. Aming Diyos, purihin po kayo sapagkat kayo po ay mabuti, magandang loob, makapangyarihan. Salamat sapagkat hindi kami kinakailangang mawalan ng pag-asa sapagkat meron kaming kanlungan, meron kaming makakapitan at kayo po iyon, Panginoon. Sa mga kababayan po namin ng Panginoon na nagpadala ng kanilang prayer request, tugunin po ninyo, hindi man namin mabanggit isa-isa, subalit alam ko po na bago pa man namin maipahayag ang aming pangangailangan, alam na po ninyo ito. We lift up to you ang ina ni Aileen Nonan na ngayon po ay nakakaroon ng tubig sa tiyan dahil sa liver failure. We also pray para po sa kagalingan ng kapatid ni Edgy na si Kenneth Rosquillo at ang kanyang nanay na si Menchi Rosquillo. Iniling din po namin, Panginoon, na kumpletong kagalingan mula sa stroke at pag-alis ng pilay ni Ador Malapitan. At panalangin po para kay Ana Marie Manggiat na sa ilalim sa operasyon. Lord, we lift up to you also si Maricris Soriano na kasalukuyan naka-admit sa ospital at nakitaan ng early signs ng heart attack. Ganun din po si Lina Rubis na may heart enlargement at asthma. Aming Panginoon, kulang ang buong araw upang maidulog namin ang lahat ng mga kahilingang aming natatanggap. Subalit salamat sapagkat may Diyos kami na hindi lang nakakaalam ng lahat, kundi Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya tinatagubilin po namin sa inyo ang mga pangangailangan ito at umaasa po kami. Kagalingan na sa inyo lamang nagmumula ang magiging kasagutan sa aming panalangin. kalakasan din po, Panginoon, sa kanilang mahal sa buhay na naghahanap ng ipambabayad, pantutustos sa gamot, sa pambayad sa doktor. I pray that you would provide, that you would meet their needs. Di kinakailangan na mabaon sila sa utang, kundi Panginoon, bukod sa blessing ng zero billing ng government hospital, umaasa po kami, Panginoon, na bibigyan niyo sila ng pangangailangan para sa kanilang pangailangan sa gamot at sa iba pang gastusin. Pasensya rin po, pagtitiga ang ibigay din po ninyo sa mga nag-aalaga na maaaring nahihirapan at marami pang inaalala rin sa buhay. Nawa, makita po ng mga may karamdaman po namin kababayan na hindi sila pasanin o pabigat, kundi sila po'y mahal ninyo at hindi nyo sila iiwan ni pababayaan man. Salamat sa pagkakataon na mapangunahan sa panalangin ng aming mga tagapakinig. Sa inyo po ang aming papurit pagsamba, tumaasa kami sa kasagutan na sa inyo lamang po nagmumula. Sa inyo ang aming papurit pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, araw-araw po ang hardin ng panalangin. At ito po'y mula alas 6 at ito po'y mula Lunes hanggang Linggo. Magkarinigan po tayo muli. At nawa, tayo po'y patuloy na pagpalain ng ating Panginoon para po sa isa na namang edisyon ng Hardin ng Panalangin. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Imbitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship. Kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Ms. Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro, Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
1: Alam mo bang ang bawat tanong mo sa AI ay may katumbas na presyo? Trace natin ha. Kapag nagtanong ka sa AI, dumadaan ang request mo sa data centers. Mga pasilidad na gumagamit ng malalakas na computers para makapagbigay sa'yo ng sagot. At ang computer na ito, kumukonsumo ng kuryente. Ang mga computer kailangan palamigin dahil umiinit ang servers. At depende sa technology ng data center, maaaring gumamit ng tubig at dagdag na enerhiya para sa cooling. Meron ding carbon footprint mula sa electricity at sa paggawa ng servers, chips at iba pang infrastructure na magpapatakbo sa AI. Ang AI chips, dahil laging umaandar, sobrang init nito kaya doble kayod ang cooling system. At ang AI hub ay kayang mag-consume ng 5 million gallons of water daily. Pero hindi ibig sabihin nito na bawal na tayong gumamit ng AI. Ang mahalaga ay responsableng paggamit. Kung alam mo na ang tanong, maging malinaw. Iwasan ang paulit-ulit na requests kung hindi naman kailangan.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: Bahala na? Ilang beses mo na bang nasabi ito? Bahala na kung makakapasa, bahala na kung makakabayad, bahala na kung matatapos. Parang simple lang, pero kung tutuusin, ang bahala na ay madalas ginagamit bilang pagtakas mula sa takot, mula sa problema, at mula sa personal na responsibilidad. Kapag wala nang maisip na solusyon o kapag ayaw na nating mag-effort, minsan, ang bahala na ay nagiging lisensya para tamarin, hindi na magplano at hindi maghanda. Ang bahala na attitude ang pumipigil sa atin na humanap ng solusyon. Kapag umaasa ka na lang sa kung ano ang mangyari, nawawala ang sense of direction at determination. Ang salitang bahala ay orihinal na galing sa salitang bathala, na sa kamay na ni bathala. Ang totoong pananampalataya, sinasamahan ng sikap at gawa. Imbis na bahala na, aksyonan mo na.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit o nag-resign ang isang impeach official? Convict, matatanggal sa pwesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilan.
5: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan.
6: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
6: Umaga, araw po tayo ng Huwebes, 27 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
7: Bagong araw, bagong balita.
6: Pangunahin sa mga balita ngayon, Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, sinagot ang iba't ibang katanungan ukol sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Paggamit ng alias para sa umano'y tumanggap ng bahagi ng confidential funds dinepensahan sa impeachment trial. At sa kalakalan reklamo sa kuryente, bahagyang tumaas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
7: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Muling sumalang sa witness stand si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio at sinagot ang iba't ibang katanungan ng impeachment court patungkol sa paggamit ng Office of the Vice President ng kanilang confidential funds. Ito at ang ilan pang mga pinakahuling pangyayari sa impeachment trial sa ulat ni Shekinah Abalon.
8: Sentro sa naging 19 na araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio ang muling pagharap ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio para sa eksaminasyon ng parehong panig at pagtatanong ng Senator Judges.
9: Sa pagpapatuloy ng testimonya ni Ortonio, pinanatili niya ang pagsasabing hindi niya personal na nabeberipika ang acknowledgement receipts ng confidential funds dahil ibinibigay sa kanya ang mga ito sa loob ng selyadong kahon. Giit pa niya, wala siyang personal na kaalaman kung paano detalyadong ginamit ang naturang pondo at tanging sina Duterte Carpio lamang bilang head of agency at Colonel Lachica bilang binigyang kapangyarihan ng bise ang nakakaalam kung saan napunta ang confidential funds ng opisina. Bagay na pinagdudahan at pinahayagan ng pagkadismaya ng ilang senator judges na tila imposible dahil si Ortonio umano ang tumutugon sa mga na-issuing audit observation memorandum mula sa Commission on Audit hinggil sa mga napansing inconsistencies at pagkukulang sa liquidation ng confidential funds. Ayon sa senator judges, imposibleng makatugon si Ortonio sa mga AOM kung wala siyang direktang impormasyon sa confidential funds. Ito naman ay sinagot ng testigo sa pagsasabing nagtiwala siya sa mga detalyeng ibinigay ni Colonel Lachica bilang itinalaga ito ng pangalawang pangulo para mamahala sa confidential programs. Samantala, nagbigay ng court ruling si Presiding Judge Francis Escudero sa mga kalahok sa impeachment trial, partikular ang Senator Judges, prosekusyon, depensa at maging si Vice President Sara Duterte Carpio na sundin ng sub judice rulo ang pagbabawal sa pagbibigay ng pampublikong komento tungkol sa kasong dinidinig pa ng korte. Anya, maaaring maparusahan ang sinumang lalabag dito. Sa ilalim ng Rule 18 ng Impeachment Court, sakaling makita ang paglabag ay bibigyan ng 24-hour show cause order kung saan inuutusang magbigay ng written explanation tungkol sa pangyayari. Ang first offense ay maaaring mauwi sa pampublikong pagsaway at pagtalakay sa paglabag sa open court. Sa ikalawa at mga susunod naman, pagmumultahin na ng 30,000 piso sa bawat violation. Para sa mga abogado, pwede rin silang makatanggap ng Notice of Disciplinary Action mula sa Supreme Court at Integrated Bar of the Philippines. Para sa mga senator judge na lalabag, ay karampatang ethics complaint naman na pangungunahan ng committee on ethics. Sa kabilang dako, ibinigay na rin ang listahan ng mga testigong haharap sa susunod na linggo. Inalis na sa listahan si retired Major General Adonis Bahaw, habang nananatili naman sina Colonel Manaros Buransing at Colonel Magtanggol Panopio. Tetestigo rin mismo si Defense Counsel Attorney Michael West Dipoa na susunda ni Marisa Grande mula sa Philippine Statistics Authority.
8: Samantala, sa Martes naman, Setyembre 1 ang magiging pagbabalik ng impeachment trial para bigyang daan ang araw ng mga bayani sa Lunes. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
7: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Naghahanap na ng bagong tagapagsalita ang defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio matapos maapektuhan ang pagharap sa media ni Attorney Michael Poa dahil sa ruling ng impeachment court. Sinabi ni Poa na kailangan niyang kanselahin ang ilang panaya matapos ang kautusan ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero. Ayon kay Poa, dapat marunong magpaliwanag ng simple ng proseso ang magiging bagong spokesperson at maging consistent sa mga pahayag ng defense team para hindi malito ang publiko. Bukod sa pagiging bahagi ng defense panel, nagsisilbi rin si Poa bilang spokesperson ng pangalawang pangulo. Samantala, sinabi ni Poa na kailangan pa nilang pag-usapan ni Duterte Carpio kung sino ang maaring pumalit sa kanya bilang tagapagsalita.
7: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa kaugnay na balita, paggamit ng Elias para sa umano'y tumanggap ng bahagi ng confidential funds dinepensahan sa impeachment trial. Ang detalye hatid ni Babylyn Cacho Resulta.
10: Lalong naging makulay ang impeachment trial sa 19th na araw ng paglilitis nang ipagtanggol ni Senator Robin Hood Padilla ang paggamit ng alias ng mga nakaraang bayani at mga kumilos sa pakikibaka para sa kalayaan ng bansa. Ito ay malamang punto niya sa paggamit ng mga alias ng mga umano'y informant ni Colonel Raymond Dante La Chica upang umano'y tiyakin ang kaligtasan ng vice-presidente sa kanyang mga aktibidad gamit ang kinukwestiyong kalahating bilyong pisong confidential funds. Dagdag pa ni Padilla, mismong si Yumaong Senador Benigno Aquino Jr. ay gumamit ng alias. Ang tinig ni na Senador Robin Hood Padilla at Private Prosecutor May Divina Gracia na kanyang hiniling na senador na kanyang hiniling na sumagot o makinig sa kanyang punto.
11: Kilala niyo po ba kung

0: sir. Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siya confidential funds na... Wala po siya sa mga AR na confidential funds. Nalilinawin ko lang po.
1: Sa seryosong aspekto naman ng usapin, hiniling ni Senador Panfilo Lacson sa impeachment court na ilahad sa korte ang mga acknowledgement receipts at kung maaari ay may tunay na pangalan ng mga informant na gumamit ng mga alias batay sa umano'y operasyon ni La Chica na siyang gumamit ng umano'y mga informants upang matiyak ang kaligtasan ng Vice Presidente sa kanyang mga hakbangin kaugnay sa kanyang posisyon. Panahon na ni Lacson upang malaman kung saan ba talaga napunta ang confidential funds. Para naman kay Presiding Officer Francis Escudero, maaaring mahirapan ang impeachment court na makuha ang mga ito dahil isang independent office ang Commission on Audit na siyang tumanggap na ng mga acknowledgement receipts ng naturang mga informants. Kapwa naman nagsabi ang magkapatid na Senador Rafi Tulfo at Erwin Tulfo na dapat ay alam ni Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ang katotohanan at katiyakang paggamit nga sa surveillance at sensitibong hakbang ang confidential funds dahil siya ang tumutugon sa mga tanong ng COA ukol sa mga detalye ng pagkagagamit nito. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Mga natanggap na reklamo patungkol sa kuryente, bahagyang tumaas. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Umabot na sa 5,380 na reklamo ang natanggap ng Energy Regulatory Commission o ERC hanggang kalagitnaan ng Agosto. Ayon sa ahensya, mas mataas ito sa kabuuang reklamo noong 2025 na nasa 5,329 at noong 2024 na 3,289 kung saan nasa 77% ng mga reklamo ngayong taon ay laban sa Manila Electric Company o Meralco. Samantala, magkakabisa sa Setyembre 10 ang bagong Magna Carta for Electricity Consumers na may mga bagong provision para sa mga consumer na may problema sa kanilang electric bills at connections. Sa iba pang balita, target ng Philippine Coconut Authority o PCA na tumaas ng 5% ang produksyon ng nyog ngayon taon. Ayon sa PCA, nakatutulong sa produksyon ang kanilang fertilization program para sa mga puno ng nyog. Sa kabila ng inaasahang El Niño, kumpiyansa ang PCA sa target dahil kalahati ng produksyon ng nyog ng bansa ay mula sa Mindanao na inaasahang hindi gaanong maaapektuhan ng El Niño. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 71 centavos sa US dollar, 44 pesos at 61 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 62 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 43 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Huling namataan ng pag-asa ang binabantayang low pressure area kaninang alas 3 ng umaga sa layong 1,030 kilometro silangan ng Hilagang Luzon. Samantala, patuloy na nakaapekto ang habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Ang Zambales at Occidental Mindoro ay makararanas ng paminsan-minsang pag-ulan na dulot pa rin ng habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Carr, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms na dulot pa rin ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, Aklan, Capiz at Negros Oriental ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan o thunderstorms na dala ng habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan o thunderstorms dahil naman sa localized thunderstorms. Samantala, ilang lokal na pamahalaan at mga paaralan ang nagdeklara ng suspensyon ng face-to-face classes ngayong Webes dahil sa epekto ng masamang panahon. Sa Pampanga, walang face-to-face classes sa Apalit habang alternative learning modes naman ang ipatutupad.

0: sa lahat ng antas sa San Fernando. Suspendido rin ang klase sa ilang paaralan sa Santa Ana at sa Pampanga State University, maliban sa School of Law na lilipat sa Synchronous Online Learning. Sa Cavite, suspendido ang lahat ng klase sa public at private schools sa Tanza, habang sa Kibungan Benguet, lilipat sa Alternative Learning Modalities ang daycare hanggang senior high school, kabilang ang ALS hanggang August 28. Samantala, walang face-to-face classes para sa basic education sa Lyceum Northwestern University sa Dagupan City, nalilipat naman sa online flexible learning. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 26.6 hanggang 32.7 degrees Celsius at sumikat ang araw kaninang 5:44 at lulubog dakong 6:12 ng gabi. Abangan sa ating pagbabalik, DPWH wala pa umanong pambansang plano para sa flood control. DNR naglatag naman ng mga programang pangkalikasan para sa 2027. At sa palakasan, Pilipinas sasabak sa Asian Games campaign.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Wala pang consolidated national plan para sa flood control at drainage ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa budget hearing, kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakabatay sa bawat pangunahing ilog o river basin ang kasalukuyang flood control plans ng ahensya. Anya, may flood control master plan para sa 18 na pangunahing river basin sa bansa, ngunit 14 dito ang ina-update pa na target matapos sa unang bahagi ng 2027. Ayon kay Dizon, kailangang nakaayon ang bawat river basin at lokalidad sa mga partikular na hakbang laban sa baha, habang may mga pangkalahatang gabay na ginagamit sa buong bansa. Kabilang anya dito ang pagbibigay prioridad sa upstream intervention at paggamit ng retarding basin sa halip na umasa lamang sa mga dike at revetment. Samantala, sinabi naman ni Representative Jose Manuel Chel Jocno na maaring maging problema ang kawalan ng pambansang plano para sa tuloy-tuloy at pare-parehong flood control efforts sa mga susunod na taon. Sinabi naman ni Secretary Dizon na sinusuportahan ng DPWH ang Master Plan on Infrastructure and National Development Bill na isang 30-year plan para sa infrastruktura ng bansa na maaari ring magsama ng flood mitigation.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, sinabi rin ni Public Works Secretary Vince Dizon na wala ng leadership fund at parametric formula sa panukalang budget ng ahensya para sa 2027. Sa budget hearing sa Kamara, sinabi ni Dizon na nagpatupad na ang DPWH ng mga reforma para maiwasan ang katiwalian at maling paggamit ng pondo. Kabilang anya dito ang paghingi ng kompletong requirements bago maisama sa budget ang isang proyekto. Kakailanganin din ng proyekto ang program of work, validated geotagged photos, budget preparation, certificate of implementability at master plan of feasibility study. Samantala, humihingi ang DPWH ng halos 84 billion pesos para sa locally funded flood control projects, habang 13% ng kabuuang budget ng ahensya ang ilalaan para sa flood control.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Humihingi naman ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng 28.04 billion pesos na budget sa 2027 para sa mga programa sa malinis na tubig, rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig, pagpapanumbalik ng kagubatan at land titling. Kabilang sa mga programa ang 124 million pesos na financial assistance para sa mga local water district para mapalawak ang serbisyo sa mga barangay na wala o kulang sa akses sa tubig. Patuloy din ang rehabilitasyon ng mga pangunahing waterways gaya ng Manila Bay, Pasig River System at Laguna Lake. Plano rin ng DNR na palawakin ang Forest Restoration Program kabilang ang Sierra Madre Protected Landscape. Samantala, target din ng ahensya na makapag-issue ng hanggang 43,000 na land patents sa 2027 bilang bahagi ng land titling program. Mandato rin ng DNR na pangalagaan ang nasa 15.8 milyong ektarya ng classified forest lands at higit 36,000 na kilometro ng coastline, pati ang higit 121 legislated protected areas at marine protected area networks.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, Dinagat Islands nasa state of calamity dahil sa water crisis. Ito at ang iba pang mga balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
2: Ipinailalim sa state of calamity ang Dinagat Islands dahil sa kakulangan sa tubig na pinalala ng El Nino. Aabot sa 18,000 na residente ang apektado, habang kalahati ng mga ilog na pinagkukunan ng tubig ng local water district ay natuyo na. Ayon sa provincial government, may 17 million pesos na quick response fund ang maaaring gamitin para sa agarang ayuda at pagtugon sa water shortage. Sa iba pang balita, nangako ang Department of Public Works and Highways na tatapusin ang isang pumping station sa Makabebe, Pampanga at bibigyan prioridad ang 5 hindi pa tapos na tulay sa Pampanga River. Ginawa ang pangako matapos ipunto ni Pampanga Representative Ana Bondoc ang patuloy na pagbaha sa 6 na bayan sa kanyang distrito. Samantala, sinabi ng DPWH na tatapusin din ang Delta Bridge sa Masantol sa unang bahagi ng susunod na taon. Sa kabilang dako, wala pang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang isinailalim sa COMELEC control. Ayon kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, wala pa silang nakikitang pangangailangan para ilagay sa ilalim ng kanilang control ang alinmang lugar sa rehiyon. Ito ay kasunod ng ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa noong Agosto 15 na patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nakatak ng lumaban ang Philippine Women's Football Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Target ng koponan na malampasan ang quarterfinal finish dito sa nakaraang Asian Games sa Hangzhou, China. Ayon kay Head Coach Mark Torcaso, gagamitin ng Pilipinas ang torneo para mabigyan ng high-level exposure ang mga batang manlalaro.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Umabante na sa second round ang US Open qualifier si Filipino-American tennis player Andre Ilagan na kumakatawan sa Estados Unidos. Tinalo niya ang kapwa American player na si Tristan Boyer sa score na 6-4, 3-6, 6-4. Makakahalap naman niya sa susunod na round ang world number 88 na si Hugo Gaston ng France. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, reklamo sa 10,000 pesos na cash gift ng senior citizens ipinasusuri ng Pangulo. DSWD humihiling ng dagdag na pondo para sa disaster response. At sa Ibayong Dagat, flash flood sa Nepal-Tibet border, ikinasawi ng higit 157 katao.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang paglutas sa problema sa pamahagi ng cash gifts para sa mga kwalipikadong senior citizen. Ayon sa Malacanang, kasunod ito ng reklamo ng ilang senior citizens sa Anti-Red Tape Authority o ARTA dahil hindi umano nila natanggap ang 10,000 pisong cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Sa ilalim ng batas, 100,000 pesos ang cash gift para sa mga Pilipinong umabot sa edad na 100, habang 10,000 pesos naman para sa edad 80, 85, 90 at 95. Ayon sa Malacanang, ipinag-utos na ng Pangulo na agad na maresolba ang issue para mabilis na maibigay ang mga benepisyo sa senior citizens. Tiniyak naman ng Malacanang na agad itong tutugunan upang hindi maantala ang mga benepisyong para sa senior citizens.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Humingi ang Department of Social Welfare and Development ng DSWD ng replenishment ng Quick Response Fund o QRF mula sa Department of Budget and Management o DBM kasunod ng sunod-sunod na bagyo at epekto ng habagat. Ayon sa ahensya, mayroon silang higit 3.7 million na family food packs sa iba't ibang bodega sa bansa para sa mga relief operations. Batay sa datos ng ahensya, nakapamahagi sila ng 1.9 milyong family food packs at higit 14,000 na non-food items at mahigit 23,000 na ready-to-eat food. Ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 7.7 milyong individual ang naapektuhan ng mga weather disturbances. Samantala, 346 na evacuation centers pa rin ang aktibo kung saan mahigit 28,000 na individual ang nananatili dahil sa pinsala at mga pagbaha.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Tiniyak ng Malacanang na susubaybayan ang pambansang pamahalaan ang paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF para maiwasan ang maling paggamit ng pondo. Ayon sa palasyo, maaring gamitin ang pondo para sa infrastruktura, farm-to-market roads, water system, health facilities, disaster resilience at tulong sa mga marginalized groups. Kasama rin sa LGSF ang bagong Pilipinas Rice Program na nagbibigay ng 10 kilo na libreng bigas kada dalawang buwan sa halos 8 milyong pamilya. Umabot sa 57.8 billion pesos ang LGSF ngayong taon, habang tinaas sa 58.53 billion ang panukalang pondo para sa 2027. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kailangang tsakin na wasto at hindi naaabuso ang paggamit ng pondo kahit na na-release na ito sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, inaasahang aabot naman sa 1.4 trillion pesos ang National Tax Allotment o NTA sa buong bansa sa 2027, kabilang ang 676.9 billion pesos para sa mga local government unit sa Luzon.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Mahigit 177 katao ang nasawi matapos gumuho ang malaking tipak ng putik at bato sa ilog sa border ng Nepal at Tibet na nagdulot ng matinding pagbaha. Daan-daang turista at mga residente ang naitalang nawawala, kabilang ang mahigit 384 na foreign travelers. Patuloy ang search and rescue operations habang nagbabala ang mga otoridad sa posibleng panibagong pagbaha dahil sa bara pa rin sa bahagi ng ilog sa upstream.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Naitala naman ang unang pagkasawi dahil sa West Nile virus sa Netherlands mula noong 2020. Ayon sa Dutch Public Health Agency, isang pasyente ang nasawi sa ospital matapos lokal na mahawahan ng virus. Karaniwang naipapasa ang virus sa kagat ng lamok. Ngunit ayon sa World Health Organization, karamihan ng infeksyon ay nagdudulot lamang ng mild na sintomas. Bagamat maari rin itong magdulot ng malubhang sakit.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa ikalawang Korinto, kabanatang 5, talatang 7. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 27 ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:59.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
4: Tahanan ng aking lahi,
5: kinukupkup ako at tinutulungang
4: maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
6: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
4: Naglilingkod, nag-aaral
3: at nananalangin ng buong katapatan.
5: Iaalay ko ang aking buhay,
4: pangarap,
5: pagsisikap
4: sa bansa.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Marami sa atin ang mahilig sa one time big time, yung bigla ang pagpayat, mabilis na pagyaman, yung tapos kaagad ang trabaho. Ayaw kasi nating maghintay, ayaw natin ng mga komplikado at mahahabang proseso, ayaw nating mahirapan. But if we look all around us, beautiful things really take time before they happen or before they came to be. Ang Diyos, pwedeng sa isang salita niya, pwede namang magawa na niya ang lahat sa mundo. Pero bakit pinili niyang sa loob ng 6 na araw gawin at tapusin ang creation? I think this is His way of teaching us to respect the process, develop patience, and trust Him in every step of the way. Instead of desiring a one-time big-time success in your life, embrace small and steady victories that move you to the finish line little by little. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips. Habang hindi pa natin nakikita ang end result ng mga ipinapanalangin, pinagtatrabahuhan at pinagsusumikapan natin, ano ang pwede nating gawin? Unang-una, respect the process. Marami na ang napahamak dahil sa mga shortcuts. Sumingit sa pila, napaaway. Binawasan ang tamang bilang ng semento at hollow blocks sa paggawa ng foundation, kaya konting yanig, gumuho kaagad. Sa Ecclesiastes chapter 3, pinaaalalahanan tayo na may panahon para sa lahat ng bagay. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ang takdang panahon para maipanganak ang isang sanggol kadalasan 9 na buwan. Ang takdang panahon para ma-inlove at mag-asawa, maganda sana kung tapos na ng pag-aaral at kaya ng bumuhay ng pamilya. Respetuhin natin ang proseso at ang tamang panahon. Paunti-unti ang kailangang maabot at matapos ay mangyayari din. Respect the process. Pangalawa, develop patience. Ang sabi sa James chapter 1 verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience. Nakakainip yung paunti-unti. Naalala ko nga dati, kapag may masarap na candy o pagkain, paunti-unti itong inirarasyon sa amin ni nanay. Titipirin niya para matagal maubos. Ako naman, gusto ko maramihan kaagad. Kay nanay ko unang narinig yung kawikaan ng mga Pilipino na ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga. Hindi na de-develop ang character natin kapag sanay tayo sa one-time big-time. Pero kung little by little ang pag-angat at pag-asenso, sumasabay na nade-develop ang patience at perseverance na kinakailangan para mag-survive sa buhay. Pangatlo, trust God. Ang sabi sa Proverbs 3 verses 5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. When do you call on God more? Kapag maayos ang iyong buhay o kapag ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok? Sa totoo lang, mas marami ang tumatawag sa Diyos kapag tayo ay nahihirapan. Kaya minsan, parang mas mabuti pa yung paunti-unti tayong nakatatanggap ng sagot sa panalangin kaysa yung bigla ang biyaya tapos nakalilimot tayo agad. Let's trust the Lord in good and not so good times. Let's trust Him all the time. Sa halip na hingin ang biglaang pag-asenso o pagbuhos ng biyaya sa buhay at trabaho natin, respect the process, develop patience, trust God. Pangmatagalan ang hatid nitong benepisyo sa ating buhay at sa ating trabaho. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
5: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
6: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
7: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
8: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
9: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
10: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
11: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
12: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
13: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
14: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
15: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
16: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
17: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
18: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
19: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
4: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na! Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
20: Ito ang 702 DZAS.
21: 702 DZAS.
20: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
21: sa febc.ph
20: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Ang tamang oras, 10 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
22: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
23: Oras na, Pilipinas!
24: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
23: Oras na, Pilipinas!

0: Good morning, kaagapay. Bigla namang bumuhos tong ulan. Kanina ang ali-aliwalas, ngayon zero visibility mula dito sa Taluktok ng One Corporate Center. Sama-sama pa rin po tayo hanggang 8:25 para sa oras na Pilipinas. Ngayon pong Huwebes. Yan, a 27 ng Agosto 2026. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At sa ngalan po ni Bishop Ruben Abante.
0: Lilituhin namin kayo ngayon.
1: Pastor Eric Cortez. Wala lang kantahan. Wala lang.
0: Pero webest pa rin.
1: Oo, wala lang kantahan. Ha?
0: Bakit?
1: Sorry po. Ha?
0: Hindi natin masabi yan. Alam mo naman, impromptu tayo dito.
1: Hindi, minsan kasi nakakalimutan ko rin yung lyrics ng kanta. Libawa yung, if I fall in love with you, and I promise to be true, and heaven and angels.
0: Nakamash. Magpapasko ni.
1: Uy, next
0: nangangaroling
1: week,
0: ka na.
1: Next week, Berna. Nagbo-vocalize na si Tito JMC. Actually, kapatid ko, na talagang avid fan na ni Jose Marichan.
0: Oh.
1: As in, meron siyang signed CD na pinapadala pa mismo sa kanya ni Jose Marichan.
0: Meron din ako.
1: Oo. Siya regular pinapadala. Wow. Tapos nagpa-picture siya. At ngayon, nakita ko, may ticket na yung kapatid kong si Ethel. At mukhang ready na uling manood ng Jose Marichan.
0: Good morning. Wala po muna si Bishop R.A. kasi ay graduation ng PLM.
1: Yan, syempre.
0: Syempre, punong abala. At nandoon bilang panauhin ang ating Bishop R.A. God bless you, Bishop, and hope to see you next week.
1: Yan.
0: Para sa mga makakamiss sa presence ng ating Bishop R.A. dito sa ONP. Pero tuloy-tuloy po tayo hanggang 8:25 ang ONP. Syempre, sa iba't ibang platform yan. Shout out and good morning! Kumusta ka Facebook Live?
2: Good morning!
0: Sa YouTube channel?
3: God bless you!
0: Hello din sa mga gumagamit ng ating radio app.
2: Thank you very
0: much! At ipromote nyo din ito kaagapay. Lalong-lalo na dun sa ating mga kabataan. Introduce din natin sa kanila ang DZAS at nasa cellphone na rin tayo. Type nyo lang 702DZAS sa Google Play at App Store. Yan, at i-download nyo na. 24/7 po ang ating streaming dyan. And hello din sa mga gumagamit pa rin naman ng radio at PM radios.
4: Happy listening.
0: Sa mga nasa biyahe.
2: Take care.
0: Ingat-ingat kaagapay. Samahan nyo kami ni Pastor A. And 10 ng ating mga katsim. Positive.
1: Yan.
0: Na-confirm mo na ba to?
1: Ayan, sumilip na ako. Kasama po natin ang mag-itsang oras si Tito Reggie Villena.
5: Reggie sa control. Salamat po.
1: Si Tonya Lourdes, Desert Explorer, mag-tunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: Eto, nag-iisip pa ako ng bansag sa kanya. Pero pansamantala, si Ara, the bodybuilder, negad.
2: Yeah.
1: Ano to eh, parang Iron Woman
0: kusinera
1: to eh.
0: Kusinera din yan, kusinera. Marami yung kayang gawin si Ara. Yeah,
1: grabe, grabe talaga. Nakita kong bumuhat ng bakal eh. Sabi ko tuloy, ang nasa isip ko,
0: kung may multimedia queen yan ang version natin, si Ara yan.
1: Kailangan ko na bang mag-exercise ba ako? Parang ganun ang takbo.
0: Pag nakikita mo siya. Tapos pag si Angge, ang nakikita mo, yung pagkain naman,
1: yung
0: ang napapaalalahan ka, to eat healthy.
1: Yes.
0: Yan. Dapat talaga dinadalas-dalas sa mapunta dito para mas nagiging health conscious ka.
1: At kahit na makulimlim, kasama po natin si Shaira Sunshine Gabornes.
7: Rise and shine with Shy.
1: Ito ang aga-aga kong ginulat, si Phil Miracle Boy Lagtapon.
8: Phil Lagtapon, ready in action.
1: Nag-text siya, kayo po yung hardin ngayon, no? Sagot ko, ha?
0: Ikaw talaga.
1: Nandito
0: it's
1: na ako.
0: It's a prank.
1: At si Kaina, Pastora Abalon sa control at production side.
9: Sumasaya, basta kasama si Shekaina.
1: At kung may pastora tayo, may pastor din tayo. Si Jabez Pastor Mancio para sa radio TV side.
10: Jabez, at your service.
1: Gusto ko makasama sa kapitol at mag-usap kami sa theology.
0: Sige, kayo na lang ah.
1: At ang ating bukawe, tech people.
2: No problem.
0: Alright, yan ang ating mga katsiim positive. Ibigay na rin natin, Pastor A.
1: Yan.
0: Gusto mo na ba?
1: Sige,
0: tanong
1: para na natin.
0: Para makarami tayo. Diba? Ang ating Q-O-T-D.
1: Ito, katuwa lang ito.
0: Matinding
1: ha?
0: Brainstorming po ang naganap dito. Muntik pa kaming mag-Jack and Poy.
1: Yan. Nag-ano kami? Nagkaroon kami ng meeting talaga.
0: Kasama pa ang station manager.
1: May imprimatur niya to.
0: May clearance to.
1: May imprimatur and hill of stat.
0: Ano yung ibig sabihin nun?
1: Yung kapag bumili ka ng Catholic Bible, meron nakalagay doon. Imprimatur ni hill of stat. Ibig sabihin ni seal of approval.
0: Oh, okay.
1: Oo.
0: Oh, sige. Ang ating QOTD ngayong Huwebes, nalilito ako.
1: Kasi ang dami natin binabanggit na, alam, may mga palayo tayo. O yan, may bago na ako. Si Ara Iron Woman ni God. Yan. Ayan na, yan na.
0: Kaya ang QOTD natin ngayon kaagapa, kung gagamit ka ng alias, ano yan. Ito? Pag-isipan mong mabuti. Kung ano yung alias na gagamitin mo. O kaya pen name, di ba?
1: Pen name. Nomdiger.
0: Dami mong baon, ha?
1: Nomdiger.
0: Para marami kang tulog.
1: Moniker. Anong marami? two hours and a half din.
0: Wala naman palang pinagbago. Parang yun naman yung regular mo.
1: Nung isang gabi, si Derek, by the way.
0: Sino na naman ang may kagagawan?
1: Kapo, pagising ko. meron na naman sa buhok niya. Uh-huh. Kaya ngayon, kalbo na naman si Derek.
0: May dinikit na
1: Pila kalbo na.
0: Sige.
1: Pero kanika gabi naman,
0: nanay mo naman.
1: Ang nararamdaman ko, ang likot matulog kasi magkatabi kami natutulog.
0: So ikaw din mababaw matulog.
1: Ay, siyempre, baka tumayo at maaksidente na naman. Yan.
0: So, 2.5 hours.
1: Kaya ganito na naman ako.
0: So, makakapag-isip ka pa rin ng alias.
1: Ay, oo. Napapasalamat ako kay Ara sa ating coffee. Pangalawa ko na to eh.
0: Oo, gising na gising ka na.
1: Siyempre.
0: Pinaglalabang ka. O yan, kaagapay, sali kayo. Kung gagamit ka ng alias. Nax, ano ito? Yung ano lang ah, malinis ah.
1: Oh, pwede po ba wala yung...
0: Wag below the belt.
1: Oo.
0: Na ikaw naman gagamit.
1: But please do not, ito naman sa akin, do not use disabilities.
0: Ay, pwede.
1: Oo, wag bastos, wagong sa disability, kasi hindi ko na yung babasahin at i-hide pa ho nila yan.
0: Mm-mm.
1: Hindi kayo din.
0: Oo, si Jabez meron na agad-agad.
1: Aba, ang bilis
0: daw
1: naman.
0: Si Auntie Para. Oo. So,
1: alam mo ba yung Auntie Para?
0: Salamin.
1: Ayun.
0: Salamin.
1: Ah, ito pala si Jabez. Ay, si Jabez Beanie
0: Manso. Yung
1: salamin
0: naman sa mata, yon ang Auntie Para. Ayun. Iba yung sa Beanie.
1: Hindi alam ng mga kabataan natin yan.
0: Oo. Ah, di na lang daw mag-talk. Sino yan? Ah, pagka si Phil ang mag-aalyas. Jabez, pag-usap kayo ni Phil.
1: Basta ako, tawag ko kay Phil kung hindi... Miracle Boy, si Phil ang best actor.
0: Best actor. Alias ba yun? Dapat alias. Alias ha. O sige. O Ate Mila, yes. Oo. Para naman na talagang mapukaw din yung attention natin sa impeachment trial. Baka medyo lumalayo na kasi, di ba, yung ating pagsubaybay. So eto ang ating QOTD ngayon.
1: Kasi ano mo,
0: kung gagamit ka ng alias, ano yan?
1: Ano, ikaw?
0: Pag-isipan ko muna. Mag-ano muna tayo.
1: Di ba kalahin papasotohin? Ako lang isip ko,
0: iba yung
1: rin.
0: Gusto ko yung OTD eh. Kaya pag-iisipan ko itong mabuti, kaya magbulay muna tayo ng Word of God.
1: Yeah. Magpakabait muna tayo.
0: Check muna natin ano ang paalala ngayon ng magandang balita, Biblia.
3: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 22:22-23, wag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nang agaw sa mga iyon.
1: Ang ganda, no? God is a God of justice, kaya hindi siya pabor talaga sa injustice. At usually, ang biktima ng injustice ay yung mga walang laban. Yung mga hindi maka-afford ng mga, alam mo yung mga dikampanilang abogado. Alam mo ba yun? Bakit sila tinanong dikampanilya?
0: Kasi may...
1: Kapag magtataon na sekretary, meron siyang kuliling.
0: Ah, talaga?
1: Oh, hindi ka tawad ngayon. Baser. Ngayon, kulilingon yun. So, di kang panili. Ibig sabihin, maunlad ka na.
0: May bell.
1: Meron kang lang bell na pantawag. May stock ka na. Mm. Pwede ka naman bumili ng bell. Madali lang. Ang tanong, sinong tinatawag mo sa kuliling? Di ka naman sorbetero.
0: Oo nga. Diba? Hindi ka naman magbibinatog.
1: Oo. Oh,
0: batengteng.
1: Hindi, batengteng yun. Hindi kuliling ginagamit doon.
0: Oo, diba?
1: Oo. Pamalakasan. Inabota mo rin yun?
0: Siyempre naman.
1: Inahabol mo yun. Oo, yung lalagyan naman ng mantikili at saka ng kinudkod na nyog.
0: Na nyog. Fresh.
1: Grabe, ang sarap nun. Anyway, bago tayo mapunta ron. Yung wag mo samantali ng kahinaan na mahirap. Kasi sila nga yung most vulnerable eh.
0: Mm.
1: Sila nga yung pinakakawawa. Dahil, kaya nga, isa rin sa issue ng death penalty eh. Ang nabibitay lang daw ay yung mahihirap.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga wala silang laban eh. Hindi sila maka-afford ng mga magagaling talaga mga abogado na katulad ng mga nakikita natin sa impeachment, di ba? Mga matitinding abogado yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ito ang mahirap. Yung pong mga nagsasamantala sa mga yan, yung mga binibiktima ang mga mahihirap, tatandaan po ninyo ito, mananagoto kayo sa Diyos. Kung hindi ho sa kabilang buhay, eh baka dito pa lang managot na po kayo.
0: Mm-hmm.
1: Sapagkat si Yahweh na po makakalaban ninyo. Kaya ang sinasabi rito, pagtatanggol sila ni Yahweh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya alam ho ninyo, wag ho tayong gi-give up. Ang Diyos ho, eh, Diyos ng katarungan.
0: Mm-hmm.
1: At kahit na sa tingin natin, in this world, there is no justice. I remember, I interviewed someone na naagawan ng lupa.
0: Mm.
1: Tapos yung matanda, kasi yun yung kanyang, kumbaga, pinagandaan po sa retirement eh. Professor siya.
0: Mm.
1: Tapos yun lang yung na-afford niya. Tapos nagulat siya, napatituluhan ng iba na ibenta. At talagang hindi ko makalimutan yung diin niya nung sinabi niya, in this world, there is no justice.
0: Mm.
1: Well, alam po ninyo, hindi ho ito palasak lang.
0: Mm-mm.
1: Ang Diyos ho, hindi natutulog. Kakampi natin ang Diyos. Kaya ho, dapat eh, justice for all. Huwag ho yung justice para lang sa may pera at hindi ho para sa walang pera.
0: Kaya dapat matakot at magbago na yung mga nang aapi, mga nang aagaw sa mahirap, yung mga nangungurap.
1: Tama.
0: Iba kasi si Lord ang gaganti para sa mga mahihirap, di ba, at mga inaapi.
1: Yun eh, kasi example, yung katulad niya, yung sa flood control na nasa kamay nila yung dugo nung mga nalunod, yung mga na-leptospirosis dahil sa mga baha na yan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos so, yung sa corruption na sana ay nagamit sa pagpapa-hospital sa mga to at iba pa, eh, pagdating ng araw, yung bawi niyan, si Lord ang babaw. Kaya lang minsan talaga nadi-discourage tayo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi parang kung sino pa yung masama, yung pa yung namamayagpag.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Pero alam mo ninyo, hindi natutulog ang Diyos. Huwag ko kayong mag-alala. Ito, isa sa assurance natin. Ang Diyos, hindi mo tayo makakuha ng dikampanilya, dikampana na abogado, eh meron po tayong matinding manananggol ang ating pong Panginoon.
0: Yan, gandang paalala na papanahon from Proverbs 22:22-23, huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nang agaw sa mga iyon. Naghatid sa oras, alas 7:24 na ng umaga, kaagapay. Kung gagamit ka ng alias, ano ito?
1: Yan ang ating Joel.
0: QOTD.
1: Si Joel De Leon. Joel Kabalikat. Works talaga naman ha. Ito yung mga kasama natin sa booth. Na?
0: Oh,
1: busy-busy pa si Are.
0: Reggie, pag-isipan mo, ano ang alias mo?
1: Si Mercy Guerra. Ina ng lagi saklolo. Ina ng awa. Mukhang may pinaguguta ka, sister.
0: Siguro matulungin siya.
1: Ay, oo. Alam mo, minsan, sana hindi kayo mapagod, no? Kasi minsan diba? May mga tinutulungan ka na mga taong para utang na lobo pang tinutulungan mo sila.
0: Oo.
1: Diba? Kaya, pero mabuti po at kayo nalalapitan.
0: Si Ante Jo, may suggestion na alias ni Kael.
1: Ano?
0: Boy Katad. Kasi alam mo yung Katad?
1: Oo, leather.
0: Sapatos, oo. Leather shoes, diba? Oo, nag-tandem sila ni Wen sa impeachment trial. Pareho silang nakakatad.
1: Ah, ganun. Wow. Anong, oy, may bubulok ko sa'yo, mayroon ako na-discover na magandang bilihan ng sapato sa Marikina.
0: Marikina. Eh, oo, talaga naman.
1: Ang mura.
0: Talaga
1: at
0: naman.
1: At ang ganda.
0: Pag Marikina shoes, ay, so, diba? Nga. Napakatibay pa.
1: Yes, at kung ikaw ay isang vegan na hindi lang pagkain ang gulay, hindi lang gulay ang gusto mong kainin, kundi pati ayaw mo ng leather animal products.
0: Meron
1: din siyang vegan leather.
0: Made from vegetables talaga?
1: Hindi ko alam. Basta hindi leather. Hindi talaga animal.
0: Ah, galing.
1: Oy, sabi ni Sister Lona, basta magagaling din po mga public attorney natin sa Bulacan. Ay, talaga naman may mga magagaling tayong mga abogado.
0: Oo naman.
1: Si Nila Basilan. Ako po, ginagamit ko pupcake.
0: Pupcake, ang
1: sa
0: cute.
1: Sobrang pagmamahal ko sa dog ko. Kaya yung name niya, ginagawa ko alias. Pero buhay pa siya.
0: Oo,
1: dahil pala ganoon na tayo natin kung anong pangalan ng aso niyo. Kasi ako, pangalan ng aso ko, ano eh? Yung isa, hashtag.
0: Si hashtag.
1: Oo, yung chihuahua. Pare, hashtag sit, hashtag rollover. Millennial yun eh. Yung isang aso ko, pag kaya ko sa pinangalanan na...
0: Nililigaw mo kami anong alias mo.
1: Hindi, pwede ko kami. Ako, boy pitik lang.
0: Boy pitik.
1: yung aso ko isa, kaya ako pinangalanan na Sparta para may nagtanong.
0: Ang pwede sa boy pitik.
1: Alam mo, boy Canon, boy Nikon, boy Sony. Boy pitik, na yun, advertisement
0: diba
1: yung, na
0: yun. Namimitik, di ba yun yung nagnanakaw? Magnanakaw. Linawin mo.
1: Cameraman po. Cameraman. Hindi, baliktad doon sa aso ko. Alam mo ba, pinakalala ko Sparta? Para pa may nagtanong. Pastor, anong pangalan na aso nyo? This is Sparta. Oh, di ba? Sorry, mula lang sa tulog.
0: Uy,
1: si Christy Odsinada.
0: Anong daw?
1: Gusto niyang alias, Mystery Girl.
0: Nang.
1: Ito naman, si Lope Elpa. Alias Pogi, oy naman.
0: Ako siguro Mother Dragon.
1: Ay, hindi ba, no?
0: Ano?
1: Isa?
0: Ano?
1: Hindi, may isa eh. Yung sa pagdidisiplina
0: si Dragonel.
1: Ng Asian.
0: Ha?
1: Yung pagdidisiplina ng Asian, di ba
0: ano?
1: May libro yan?
0: Ano?
1: Na Tiger Lady.
0: Tiger Lady.
1: Yeah, oh, Tiger
0: sige,
1: Mother.
0: Sige. Yun na lang ako.
1: O ito, Madam Heidi Sampang. Binautismo ka na ni Sister Mila Pascua.
0: Ano daw?
1: Bungis-ngis girl.
0: Hindi po, mas bagay pa sa akin dragon.
1: Halik, Chloe, pastor, pakibulong din po sa amin kung saan sa Marikina yung
0: moon. Diba?
1: Hindi lang kung mura, maganda.
0: Oh.
1: At mukhang matibay.
0: Oh. Kaya
1: pabili pa lang po ako.
0: Si Madel, nakita namin si Ate Ellen, speaker daw.
1: Mm-hmm.
0: Sa kababaihan sa Community Beloved Church sa Marikina, yung naging topic daw nila, rest in God.
1: Oh, ako ang nagatid sa asawa ko niyan, tapos dumating yung mga Tagalaypoy kasi East Manila region yan. Eh.
0: Lakas daw ng tawa ni Ate Karen sa boy pitik mo.
1: Euphorcina Bernardino, Lady in Red. Ikanta yun
0: Lady in Red. Oh, mag-weather muna tayo.
1: Yan.
0: Ay, tumigil naman yung ulan. Tapos
1: biglang
0: na-clear
1: kasi
0: na yung skies. So, check na natin kay Sir John Manalo.
1: Mm.
0: Ano ang mga binabagtayan pa na weather disturbance. Sir John, good morning.
2: Magandang umaga, Ma'am Heidi and Pastor Eric. At ganun din sa ating mga kaagapay. Update po sa lagay ng ating panahon. Meron po tayong minomonitor na isang low pressure area na huli nating namataan sa layong 1,030 kilometers east po ito ng Northern Luzon. At dahil po dito, kasabay din ng hanging habagat, ay magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan lalo na dito sa Zambales at Occidental Mindoro throughout the day. Dito naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon dahil binanggit na natin kanina yung Zambales, at mga probinsya ng Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, magiging maulap pa rin po. Actually, sa ilang bahagi ng Metro Manila ay may pag-ambon sa kasalukuyan. No? At yan po yung epekto nitong binabanggit natin na habagat at ganoon na rin yung LPA. Although maliit pa yung contribution ng LPA, pero naka-medium chance na po ito. Ibig sabihin, ay may potential po ito na maging isang bagyo. At kung maging bagyo po ito sa loob ng par, ay ito na po yung tatawagin natin na pilandok. At kung sakali po, ito po yung magiging ikalimang bagyo ngayong buwan ng Agosto. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, ay mas mababa na po yung chance ng mga pag-ulan at mas less din po yung mga kaulapan. Bukas po, ay mas madadagdagan pa yung mga kaulapan. Bali, yung pagitan po ng Friday and Saturday, Friday ng hapon, bukas po yun, hanggang sa Sabado, ay magpapatuloy po na mas madadagdagan pa yung mga kaulapan na makakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon, kasama po dito yung Metro Manila. Kaya ito po yung dapat natin na paghandaan. Again, Friday afternoon or sabihin na po natin na Friday, Saturday. Then unti-unti ay may potential po na magpatuloy pa ito ng Sunday. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
0: Thank you, Sir John. Mabuhay po kayo. So, God bless you. Mula sa Pag-asa, DOST, si Merly Largado naman, beautiful lady.
1: Wow.
0: Ang kanyang gagamiting alias.
1: Si, nag-react si Sister Nieva Muirong. Yung dragon.
0: Oh.
1: Eh, pa-other name pa daw po ni Satan yun. Hindi, ganito ha.
0: Hindi ko alam.
1: ginamit lang niya yun, pero hindi ko dahil sa, ano, may sungay siya. Yun yung... Sa Chinese po, pag sinabi dragon, it means power. It's not,
0: power,
1: not something related to the devil.
0: Matapang kasi ako, tsaka stricto.
1: Tiger mom.
0: Alam mo yung nag... Pwede na naman, tiger bomb.
1: Tiger bomb yun. Pag sakit ang ulo. Hindi, pero alam mo yung tiger mom, di ba?
0: Dalawang araw na ako may migraine.
1: Ah, yan, at least.
0: Kap-friend ko yung tiger bomb.
1: Ikaw migraine, ako mind drain.
0: Mind drain.
1: Wala po ano yun,
0: walang ibang kahulugan. Wala lang po ako maisip.
1: Si Rosario,
0: pinipilit kasi ako ni Pastor A na mag-alias.
1: Si Rosario Bucao, Wonder Mom.
0: Torete Girl, before Torete Girl, dahil sa song ng Moonstar, and Torete po din dati. But Grateful Beauty po ang alias ko since I got to know Jesus personally. Yan naman ang sagot ni Maria. Or Christina Tintin Quirante.
1: Dahil dati, nice. Torete Girl, ha?
0: Torete,
1: kanta yun, di ba?
0: Yan.
1: Ngayon, Torete ka ba ngayon?
0: Ay, hindi.
1: Eto, si Christy Odsinada. Good morning po. Dahil mahilig po ako sa suspense. Ano po? Wala kayong nilagay. Makakahawa po mga tawa na yun. Di ko mapigilan bumungisngi sa boy pitik kahit mag-isa lang dito sa bahay.
0: So, nalinaw na. Now, as a photographer
1: hashtag,
0: po.
1: Pitik ni Pastor E.
0: Ayun. Tapos may nag-message pa dito. Police Binyan po, alias sa akin ng mga anak
1: wow.
0: ko. Si Mel Jader.
1: Ano kaya? Dahil sa, na-meet ko na to eh. Dahil ba mahigpit ka? kaya walang police. diba?
0: Sige, si Ramon Lim. Pastor, linawin ko po, alias ko po, Boy Putik. o Boy Mata. Kasi, matanaw. Yan.
1: Ah, okay. Maganda, the funnier, sabi nga, the more, the manier.
0: Sabi ni Ate Karen, siya naman daw, tita ng lahat ang Oy. Tawag sa kanya.
1: Tita ng bayan?
0: Oo, tita ng bayan. Parang si Ate Marie, ninang naman ng bayan.
1: Ganun ba?
0: Hi, Ate Marie, ninang Marie.
1: So, kung gagamit ka ng alias, ano... Ito.
0: Ano ito? Yan ang ating QOTD. Oh, habang napupuno ang ating FB, di rin nagpapadaig ang ating YouTube, Mountain Nurse. Kasi mountaineer naman si Bona Lim sa YouTube natin.
1: Buti hindi Bon ang bundok. Sabi ni Lope Elpa, meron pong nag-alias sa misis niya, alias Tigre ng Tahanan.
0: O, diba?
1: Bakit po?
0: Baka ka-frenny ko yon.
1: Oh, tama po Sister Heidi. Very strong po kayo. Smiling lady po. Yun. Ang tanong po, anong gagamitin yung alias? Hindi po ano magiging bansag nyo kay Sister Heidi.
0: alias yan.
1: Yan. Oto nagbigay na ako ng alias katol si Ara, Iron Woman.
0: Iron Woman.
1: Yan, Iron Woman kasi nung minsan naman nag-video siya, na tumatakbo siya. Napagod na ako. Sabi ko para na rin ako nag-exercise. Nakita ko yung pagtakbo niya, sabi ko, pambihira.
0: Si Ara pa ba, 'di ba? Naglalakad nga lang 'yan papasok. Wala man daluyo.
1: Ay, bilang niya ako ilang steps mula sa dorm niya papunta rito.
0: Marian, good morning. Pabati po si Lola Sarah Cabel ng happy birthday.
1: Happy
0: ngayon,
1: birthday.
0: 96 years old na. Avid listener ng DZAS. At pati ang mommy ni Ara, birthday din ngayon.
1: Uy, happy birthday
0: Mommy
1: po.
0: Mommy Josephine Negad, happy birthday, mother.
4: Happy birthday.
1: Abay, dapat pag ganyan, may kanta yan.
0: Ah, Ara, kamanta ka sa nanay mo.
1: Hindi, ikaw.
0: Ako ba? Grabe naman. Bakit mo ako pinapahamak ngayong araw?
1: Kasi wala si Bishop eh. Si Bishop ang dapat na kumakanta.
0: So, kakantahan natin yung may mga birthday. Lalo na to si Lola Sarah Cabel kasi 96 na siya.
1: Uy!
0: Diba?
1: Naya, palampasin nyo ng 100.
0: Si Ara siguro halos kaedaran ko lang yung nanay nito eh.
1: Uy! Ano?
0: Diba? O, Ara, ilang taon na nanay mo? 52. O, konting kembot lang. Mga tatlong tumbling lang.
1: Wala na usapan ang edad. Wala na, wala na.
0: Kantahan natin sila.

0: Ayan, FEBC birthday song.
1: Ah, talaga?
0: Yes!
1: Kala ko, kakantayin mo para Alin. Naman doon sa
0: 12:30. Happy birthday to you!
1: Hindi, yung 12:30 natin, yung Chinese Alin. Broadcast.
0: Hindi ko kaya
1: Suni yun. Suni Kwaila.
0: Ikaw na
1: Suni
0: yan.
1: Suni Kwaila. Tala, tama pronunciation.
0: Bigay na muna tayo po. Kay Desa. Busy pa daw ang MMDA.
1: Ah, baka na traffic.
0: Pwede.
1: Ay, ito talaga, ang dami kong...
0: Pansag. Ang haba na nga eh.
1: Si Tonya Desa, the Explorer, magtuna para sa isa na namang kwento ng Bida Bandila.
2: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
3: Hello kaagapay! Desa, the Explorer po. Ngayong araw, samahan ninyo ako sa isang kakaibang adventure sa hilagang bahagi ng Visayas. Tutuklasin natin ang lugar kung saan paraisong puno ng dagat, bundok at kwento. Dito, maririnig mo ang hampas ng alon sa mga baybayin, maaamoy mo ang sariwang simoy ng dagat. Tara na, simulan natin ang ating paglalakbay sa lupain ng mga kwento, kasaysayan at likas na ganda. Walang iba kundi sa Northern Samar! Alam mo ba na ang Northern Samar ay kilala sa magagandang beaches at malinis na baybayin, pati na rin sa mayamang kultura at kasaysayan? Ang probinsya ay bahagi ng Eastern Visayas at mayaman sa natural na yaman mula sa bundok hanggang sa dagat. Kilala rin ito sa mga traditions ng mga lokal, kung saan buhay na buhay ang mga makasaysayan at kwento ng kanilang pamayanan. Sa bawat sulok ng probinsya, damang-dama mo ang simplicity at init ng pagtanggap ng mga tao dito. Kung mahilig ka sa adventure at nature, pwede kang pumunta sa Kapul Island, isang tahimik na isla na may lighthouse at magagandang tanawin ng dagat. Dito, pwede kang mag-hiking, mag-snorkel o simpleng mag-relax sa tabi ng baybayin. Ang isla ay puno rin ng kasaysayan, kung saan makikita mo ang Kapul Lighthouse, isa sa pinakamatandang lighthouse sa bansa na itinayo pa noong panahon ng Amerikano at Espanyol. Eh gusto mo ba ng kakaibang karanasan sa bundok? Aba! Subukan ang Lawang at Bobon Mountain Trails, kung saan pwede kang mag-trekking at ma-enjoy ang fresh air at tanawing green na parang postcard. Bukod sa bundok, mayroon ding waterfalls na siguradong mapapawaw ka, tulad ng mga maliliit ngunit napakagandang waterfalls sa mga bayan ng Katarman at Palapag. Perfect ito para sa nature lovers na gustong-gusto ng adventure.

0: lokal ay siguradong tatatak sa puso mo. Kaagapay, kaya kung hanap mo ay kombinasyon ng adventure, relaxation at cultural immersion, Northern Samar is calling. Dito, bawat alon ay may kwento, bawat bundok ay may lihim at bawat hapunan ay may lasa na lokal na tradisyon. Tara, tuklasin ang hilagang bahagi ng Visayas at damhin ang ganda at giliw ng Northern Samar! Lourdes Magtunaw po, patuloy ang paglalakbay para tuklasin ang ganda ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo!
1: Tita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita, bandila!
2: Ito, si Nieva Muirong. Tawag sa akin ng BFF ko, ganda.
3: Wow, oh, sana all, Ate Nieva.
2: Ito ba, si Carolina Flores. Alias niya, si Mangot. Pakibati daw si Roger Amojedo. First time listener na nakikinig na rin po sa
3: si
2: DJs.
3: Ate Geneva Marie, sarap ng tawanan niyo habang nagluluto ng almusal. Nako, mas lalong sasarap yung niluluto mo, ate.
2: Si Gloria Fontanilla. Siya si Jen Sabon.
3: Si Joan Alcantara. Ito na ba yon? Yung awit ng musikera.
2: Oh, okay yan. Si Jeric Riporba. Coffee lover boy. No, naman.
3: Si Christina Sante. Ako po, bilog. Tawag nila kasi bilog na bilog daw po ako nung bata ako. Ay, cute.
2: Ang taling kapatid ko, well, kapatid ko naman to. No? Tawag na yan si Butike.
3: Kasi naman, Butch. Payat na
2: kasi
3: payat.
2: Nung payat siya, tsaka nung bata siya, nakita namin, naglalaro siya ng Butike. Kalahati na lang ng katawan niyo nandun. Walang ulo. Hindi namin alam.
3: Pero buhay pa.
2: Hindi namin alam kung ano nangyari sa Butike, ha. Hindi natin alam.
3: Matapos natin pag-usapan yung langaw nung isang araw, nasa Butike na tayo ngayon.
2: So, kung kayo po gagamit ng alias, ano po
3: yan?
2: Ito?
3: Share niya lang kaagapan.
2: Oh, again, ha?
3: Light lang
2: hindi
3: to, light.
2: Hindi po bastos at hindi po yung...
3: Demeaning.
2: Yung demeaning katulad sa mga may handicap po.
3: Rolando Aquino, tigasaing siguro to sa bahay. Kasi sa lahat nga siya ang gumagawa. So, alias, tigas. Sa bahay daw, lahat siya ang gumagawa. Happy listening sa kanyang Mrs. Rafaela Aquino. Listening sila sa Tagig. Alright, napakasipag mo, kuya. Mabuhay ka.
2: Kuya naman, porke na gano'n, masipag. Kami mga hindi naglalaba.
3: Dapat mga kasi yung washing machine nyo panlalaki.
2: Ah, sige, ano ang washing machine na panlalaki? Yeah, alam ko na. Pagkatapos, pagkatapos gamitin, paglabas ng damit, nakatiklop na.
3: Ito.
2: Nakaplancha na.
3: Si O. Gerald, tawag sa akin ng mga kapatid ko, kapag pinagalitan ko sila sa pagkakalat ng candy wrappers nung bata pa kami ay tiger. Sabay kanta, I'm a tiger, I'm a tiger. 86th birthday naman ni Salvador Haber sa Santa Lucia, Ilocos Sur.
2: Yung okay. Kanta ho kanina, yun na ho yun.
3: Lahat na po yun. Maubusan na po tayo ng oras. Happy birthday, happy anniversary. Congratulations din. Mukhang meron din tayong mga kaagapay dito na may mga gumagraduate na kamag-anak or mahal sa buhay. Congrats po, nakikisaya ang DZAS sa inyo. At mukhang busy-busy talaga ang ating... MMDA, so announcement muna tayo. Patuloy tayong naghahanap ng staff assistant dito sa DZAS. Meron din tayong opening para sa RTV production technician at meron din tayong iba pang ministry opportunities sa iba pang mga stations natin and offices dito po sa FEBC Philippines. So para makita nyo po yung kompletong listahan pati yung mga hinahanap na katangian. Ayan, click nyo lang po sa ating website na FEBC PH yung Join the Mission. Yes. Join the Mission. So,
2: tandaan po ninyo, ministry po ito.
3: Oo, pwede na rin mag-email ng resume.
2: Ayan, recruitment at febc.ph. Tapos, ano to, may kasamang 2x2
3: 2x2
2: Full body shot.
3: 2x2 white background. Pwede rin naman, 1x1 whole body.
2: Pag...
3: Ikaw ginagulo mo yung applicant eh. Ito po, seryoso. 2x2 white background, padala niyo po yung resume niyo sa recruitment at fevc.ph. Pero alam mo, Pastor A, nung nag-apply ako dito, parang wala pang masyadong email-email eh. Talagang, nag-print ka ng resume. Biodata pa nga dati eh. Diba?
2: Biodata.

0: Diba? Mm, tapos
1: hindi alam ni na aray yan. Biodata.
0: Tapos diretso, pumunta kami ng Karuhatan ng kaibigan ko. Nag-OJT
1: tanggap ka kagad.
0: First job ko to. At, nag-apply ako ng April, napasok ako ng September.
1: O kasi nung nag-apply ako dito, hindi ako natanggap.
0: Eto, may hugot. Na may hugot na naman siya. Pass is pass, move on. Sana ma-heal ka na.
1: Uy, hindi, alam nyo, talagang naniniwala ako pagka looban ng Lord, kalooban ng Lord. Kasi hindi mo akalain na,
0: diba?
1: Mapunta ako dito, pinagtsagaan nyo ako.
0: Diba? Hindi ka nga nag-apply, in-invite ka. Oh, Nox! Diba, Reggie Boy? Okay na ba yun? Oh, healed ka na.
1: Hindi, meron pa ako inner child.
0: Ang dami pa itong hinihil sa inner child, baka kaagaw. So, susunod na lang natin i-topic yun.
1: May magandang topic yun eh. Kasi isa nagiging lusot na lang yun eh.
0: OJT nga namin noon. Tapos sabi nung friend ko, apply tayo sa FEBC, sa DCAS.
1: Eh, hindi kasi nung time naman namin, kinukwento ko nga dito sa mga bata rito.
0: Parang mga anak na kasi natin.
1: Hindi ako. Eh, nung sinabi mo nga edad ng nanay ni Aaron, na-realize ko, mas matanda ako sa nanay ni Aaron.
0: So, lolo pala ang alias niya sa'yo.
1: Lolo Love. Ang tawag sa akin ng mga pukol, Lolo Love.
0: Ayan.
1: Oh, yun to, Yoyo. Oh, si Geneva Marie Anabeso. Strong woman. Ah, bilang single mom.
0: Madaming mga strong, oh,
1: binasagan akong agaton. Alam mo, agatona.
0: Agatona?
1: Oo, kasi maton. Ah. Agatona, matangkad, player ako before ng volleyball. Uy, agatona Melanie Marquez.
0: Uy, oo, kasi naman, matangkad din si Ate Geneva Marie.
1: Basta huwag kang babanat nung don't judge my brother, he's not a book. Mga ganon.
0: Sabi ni Liz Danka, grabe ang lakas niyo pong makahawa ng tawa. Ako po, ang alas na tawag sa akin ay, wow, alias na tawag sa kanya ay Ate Barbie. Oh, cute. Alias Amazona naman si Jenny Lee.
1: Amazona, ba't kaya?
0: Mga friend ko to.
1: Si Lita Peron. Meron kasi, pong alias sa Bible. Oh, binagit niya, nasa Bible yan.
0: Mm-hmm.
1: Si, yung mga Boanerges. Mm-hmm. Ay, sorry, tama ba ako? Sons of Thunder.
0: Mm-hmm.
1: Tama pa, mali yata yung ano ko. Ayun, tama, Boanerges. Tapos ito, matindi. May isa sa Bible na mas kilala sa kanyang alias kesa sa totoong pangalan niya.
0: Sino yan?
1: Ang pangalan niya ay Joseph.
0: Joseph.
1: Pero mas kilala siya sa pangalang Barnabas.
0: Ah.
1: Which means son of encouragement.
0: Yes.
1: Sana lahat tayo matawag na son of encouragement.
0: Pero ang true name niya, Joseph.
1: Joseph.
0: Galing. Parang yes. Paganda.
1: He was called by the apostles Barnabas,
0: mm.
1: Son of encouragement. At sana nga, ganun tayo. Ito naman, si ano naman, si Odge Amuhedo, listening from Antipolo City habang naghahanap pagpasok sa trabaho. Busina ka naman, kapatid. Alias niya po nila sa akin, Boy Calvo. Wala naman ganyanan. Ako'y namimiligro na eh. Alam mo, iniisip ko na lang, minsan papasok na lang ako dito, kalbo na ako eh.
0: Bakit
1: uunahan
0: naman?
1: Ko na. Hindi ko na hintay yung unti-unti nakikita yung nawawala.
0: Alias Boy Calvo. Yan. Pero kung ikaw personally, di ka naman na-offend, okay lang yun, di ba?
1: Well, totoo. May mga kaibigan ako.
0: Huwag mo lang ipanukso dun sa, parang yun nga, may mga kailangan pang i-process, di ba?
1: Tama. Yung,
0: pero
1: may
0: kung
1: wounded
0: ikaw
1: child.
0: Mo yun, okay lang yun.
1: Oy, pero sweet ang mga yan, ha?
0: Mm.
1: Kasi panot siya.
0: Gets niyo ba yun? Invited po tayo ng CSM.
1: Ay, ito maganda to.
0: May seminar si Coach AJ De La Fuente called To Speak, Plan, Prepare, Practice, and Preach with Coach AJ De La Fuente. So, public speaking po ito.
1: Mm-hmm.
0: September 12, 8 a.m. to 3 p.m. sa CSM Building sa Paranaque. Para sa mga detalye, visit niyo na lang po ang page ng Church Strengthening Ministry or CSM.
1: God willing, sa January, speaker din ako dyan sa CSM.
0: Congrats!
1: Oo. Pero ano, maganda to ha. Alam niyo ako, nagsimula ako, nung nagpipreach na ako, isa sa mga nakatulong sa akin aklat yung How to Speak and Influence People ni Dale Carnegie.
0: Mm.
1: Binasa ko ng cover to cover yun. Malaking tulong. Kaya yung ganito mga training, puntahan po ninyo.
0: Para mahasa.
1: Kasi may kasabihan kami. Sinasabi ko to sa aking preaching class. It is a sin to teach the word in a boring way. Kasalanang magturo, mangaral ng salita ng Diyos na nakababagot.
0: kasi yeah. hindi nakakabagot.
1: Because the Bible is exciting.
0: Diyos. Ayan. And lastly, bago lang si Shaira, maulang umaga. Ah, maulan sa inyo. Doc Rolando De Leon Jr.
1: Ingat po.
0: Nakabili na rin daw siya ng PM Radio during our Life Connect. Kaya batiin lang natin sina Doktora Rosalea Parnes, Pastor Rodriguez Toledo, Ate Dolly Toledo, bisita nila sa Word of Hope, Caloocan, and Blessed 38th Anniversary sa Word of Hope Christian Family. Ang alias daw niya, Buhat Nung Bata, ay kilala siya sa kanilang lugar bilang Jun Pungay.
1: Alam ba yung pungay?
0: Oo, dahil mapungay ang mata. Yun, no?
1: Si Candice naman, babaeng walang pahinga.
0: Masipag, ibig sabihin. Alright, si Shaira muna dahil nasa Zoom na rin ang ating panauhin. Pakinggan muna natin ang gawang kabutihan. Sino ang bida? Shaira Gabornes.
2: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
3: Biyaheng hindi sayang. Happy Webes, kaagapay! Hindi man nakarating sa entrance exam ang estudyanteng si Mai, isang bagay naman ang tiyak niyang naiuwi. Ito ang kabutihang minsang nagmumula sa isang taong hindi naman niya kilala. Sa pagpunta niya sa testing center sa Antipolo, naligaw sila ng kanyang motorcycle taxi rider na si Kuya Jeffrey. Ito ay matapos magkamali sa lokasyon at direksyon ang app. Pero sa halip na iwan ng estudyante, ay naglaan ng oras si Kuya Jeffrey para magtanong at hanapin ng tamang lugar. Kaya lang lumampas na ang oras at hindi na nakahabol ang estudyante sa pagsusulit. Nang pauwi na si Mai, bumalik pa ang rider para tiyakin na ligtas siya at hinatid na rin ng hindi naniningil ng dagdag. Kaagapay, hindi lang sa malalaking bagay nasusukat ang kabutihan, kundi sa simpleng pagpiling tumulong kahit walang hinihintay na kapalit. Hindi man maibalik agad ang kabutihang ginawa mo, tiyak naman na nakikita ito ng ating Panginoon. At siya rin ang generous na Diyos na magbabalik nito sa iyo.
2: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali.
3: Nahuli sa kamera ang isang rider sa Iloilo City na dumiretso sa pedestrian lane kahit may mga taong tumatawid. Huminto ang ibang mga sasakyan para bigyan ng daan yung mga pedestrian, pero sumingit ang rider at muntik nang makabangga ng isang tumatawid. Natukoy ng Land Transportation Office o LTO Region 6 ang rider at pinadalhan na siya ng show cause order dahil sa muna yung reckless driving at isa sa ilalim sa reorientation course. Kaagapay, sa kalsada, ang simpleng paggalang sa pedestrian lane ay maaaring makaiwas sa aksidente. Kaya mahalagang itama agad ang maling gawi bago pa ito humantong sa mas malaking kapahamakan. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Shaira Gabornes.
2: Oras na, Pilipinas. Pag-usapan natin.
0: 7:52 na ng umaga, nakikinig ka pa na dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong FEBC Radio TV dito sa paborito mong 702 DZAS, proud member ng KBP. At kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At ako po si Pastor Eric Cortez alias Boy Pitik, cameraman.
0: Dalawang hostile witnesses po ang prinesenta ng prosecution mula sa Office of the Vice President para sa Article 1 o umano'y maling paggamit ng confidential funds. Inihayag ni Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP at OVP Assistant Chief of Staff na si Lemuel Ortonio, ang naging papel sa issue. Si Acosta ang nag-encash at nag-issue umano kay Colonel La Chica ng pondo, habang si Ortonio naman ang tumugon sa mga audit observation memorandum ng COA. Kapwa nilang sinabi na wala silang kaalaman kung paano ginamit at saan napunta ang pondo dahil ang may jurisdiction umano Dito ay ang bise at si La Chica na security officer. Kabilang din sa highlight ng impeachment, Pastor A.
1: Ang ngayong linggo, matindi ah, yung naging court ruling patungkol sa mahigpit na pagsunod sa sub judice or under the judge rule o ang pagbabawal sa pagsasalita tungkol sa merito ng kasalukuyang kaso. Kasi sangayon sa Rule 18, sakop nito ang mga senator, judges, prosecution, defense at maging si Vice President Sara Duterte Carpio. Aba, may mga multa ha, verbal explanation at 30,000 piso ha, kada paglabag. Kaya nga ngayon, pinag-uusapan yung pagpapalit ng tagapagsalita ng parehong panig.
0: Inatasan so, na talaga.
1: So, paano natin titingnan? Kumusta na ba ang impeachment? Ano ba,
0: moving
1: forward?
0: Natin.
1: Meron bang bunga ito? Are we stalled? Yan ang ating pag-uusapan. Kasama po ang ating paboritong independent policy consultant, constitutionalist at law lecturer, si Attorney Michael Yusinko. Good morning, Attorney Yusinko.
0: Good morning, Attorney Mike.
4: Good morning.
1: Good morning.
4: Good morning, Pastor Eric. Good morning, AD. Good morning.
0: Yeah.
1: Attorney.
4: Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig.
1: Attorney, kung bibigyan kayo ng bansag o alias, anong alias nyo?
0: Ang hirap, sabihin, di ba, mag-isip, ano? Ang hirap mag-isip.
1: Si Perdi Macho, kaibigan ko, si Boy Latek, nagtitinda lang kakanin. Attorney, seriously, bakit, nandiyan naman talaga yung rule na yan, bakit ngayon lang in-implement? Di ba dapat sa umpisa pa lang, malinaw na yan na dapat, wag nilang gagawin yung magsasalita ng tungkol sa merito ng kaso?
4: Yes, Pastor, at natatandaan ko, pinag-usapan na natin yan way, way from the start, no? I think, minention ko na nga, in relation to the U.S. Rules, di ba, na hindi dapat magsalita yung mga senators. Now, kaya hindi nasunod ng tama yung sa atin is because of the presiding officer na hindi niya pinatupad. It's as simple as that, no? Mm. Kasi sa simula't sa pool, yung rule kasi malinaw na yan noon pa eh. Hindi naman nagbago yan eh. Yung rule na yan.
1: Hindi lang ngayon lang yan.
4: Impeachment trial ni Chief Justice Corona. So this is not a new rule. No? So nandyan na yan. And alam na yan. Alam na yan ng mga senators. No? So sinadya nilang hindi sundin. Obviously, ang sagot doon is because hindi napapatupad ng tama.
0: Oo. Ako lang.
4: Ganoon naman tayo mga Pinoy, di ba? Kung hindi ini-enforce, kung makakalusot, lusot. Yun ang attitude natin.
0: Yun nga din ang pinag-iisipan ko, Attorney Mike and Pastor A, kung bakit parang naging malumanay, yung parang start from scratch na lang, di ba?
1: Tabula rasa, blank slate, clean slate.
0: Clean slate. Ano kaya, bakit kaya sa palagay mo naging ganun yung posisyon ni Presiding Officer Escudero, Attorney Mike?
4: Again, it's a weakness in leadership, no? So ako, I'm totally against that, yung start from scratch, yung tabula rasa. Kasi ang galing na rin mismo sa kanya ang daming violations. Right? Nilista niya, nag-quote pa siya ng mga violations. And it doesn't make sense kung papabayaan mo lang yun to go unpunished. Di ba?
1: Oo, nakalusot.
4: Na alam mo nangyari. The very kahapon, right after naglitanya si presiding officer ng mga violations, nag-violate na naman yung mga senators. Di ba? So, ganun lang yung paliwanag ko dyan, Heidi. Mahina talaga yung presiding officer when it comes to the enforcement of the rules. No? And that also shows dun sa pag-manage niya ng proceedings, di ba? Kung napapansin ninyo na tuwing merong nag-o-object, anong gagawin niya? He will rule on the objection and then clarify the question.
0: Siya na.
4: Di ba? Hindi tama yun eh. Kasi ibig sabihin, tinutulungan niya kung sino man yung nagtatanong. Which is not correct, which is improper. Ang presiding officer will just rule on the objection. Sustained, overruled, and then proceed. Mm-hmm. Kung hindi pa rin matanong ng tama ng isang abogado, ang dapat gawin ng isang husgado is, move on ka na. Mm-hmm. Kasi hindi mo kayang itanong, move on ka na. So, mm-hmm. May penalty dun sa abogado na hindi makapagtanong ng tama.
1: Mm-hmm. Attorney, alam niyo naman, tayo naman eh, friends tayo sa Facebook eh. Napansin ko lang, nung nag-post ako na pinost ko yung opinion ni Father Angelio Aquino na bakit nga naman pipigilan si Attorney Ligutan na mag-express ng sarili niya sa social media, and you posted a comment eh. Kaya natuwa ako na kayo intervene ko ngayon eh. You clarify your comment na dapat naman talaga hindi niya ginawa yun. Dapat professional.
4: Yes, kasi it was during trial eh. Kumbaga, sabihin na natin ganito, Pastor. Nag-uusap tayong tatlo ngayon.
1: Mm-hmm.
4: Tapos si Heidi biglang nag-post sa social media.
0: Mm-hmm.
4: Di ba unprofessional? Kasi nag-uusap tayo ng masaya, nag-uusap tayo ng matino. Pakatapos yung isang host magpo-post sa social media on a whatever, di ba?
1: Disagreement niya sa inyo. Halimbawa.
4: Hindi professional, di ba?
1: Oo.
4: I'm saying, pwedeng gawin ng isang abogado yon kung gusto niya magturo or whatever, after the hearing.
1: Okay.
4: Which is perfectly fine, hindi ba?
1: Mm.
4: Pero, during the hearing, abogado ka doon, you owe it to the court na to give your full and undivided attention.
1: Mm.
0: Mm-hmm.
4: Diba, sabi ko nga kay Heidi dati, na pag-usapan namin to, yan ang naging training ko, yan ang naging disiplina ko as a lawyer, as a litigator. Kasi pagpasok mo sa courtroom, blackout mo na lahat. Kasi anytime, pwede ka tanungin ng judge. Kailangan handa ka.
1: Mm.
4: Kailangan ready ka to answer. So, wala ka na dapat iniisip kung hindi yung case na hinahawakan mo for that particular period of time.
0: Mm-hmm.
1: Parang kumbaga, dahil sa timing, hindi niya pwedeng sabihin, I was just teaching, tuloy ang naging dating.
4: That's correct. So, let's pursue itong teaching analogy. Halimbawa, teacher ka. Habang nagtuturo ka, bigla estudyante mo, nag-post sa social media. Di ba hindi rin tama yun? Hindi mo rin magugustuhan yun na yung estudyante nyo, or for example, yung tinuturuan nyo, nagte-text or nagme-message while you are teaching. So, it's really the context of it na it was during the trial, nag-post ka sa social media, and that's wrong. That's unprofessional. Mm. You can do that after.
1: Mm.
4: Pag immediately after, halimbawa, naglalakad ka sa corridor, gusto mong kagad mag-post. Yes, of course, you can. Walang pipigil sa'yo.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yung ginagawa ng mga senador, na
0: ayun nga, gusto ko rin ipapaliwanag kay Attorney Mike.
1: Ikaw na magtanong.
0: Ano po ba yung ibig sabihin ng interjection? Kasi di ba yun yung sinasabi pagka magtatawag nga ng senator judge na gustong magtanong. Ano po yung interjection at ano yung parang paano to ginagawa ng tama nang hindi ka nagtutunog na nag-aabogado ka sa
1: either side?
0: Oo.
4: That's a good question, ano? And ang nakalagay kasi sa rules, they can only ask clarificatory questions.
1: Ah, hindi pwedeng so, pagalitan sabihin, o turuan yung abogado?
4: Hindi pwede yun. That is improper. In fact, that's bordering on unethical, no? So, ang interjection, ano lang nila yan? Label lang nila yan dun sa ginagawa nila.
0: Mm-hmm.
4: Pero under the rules, ang dapat lang natanong are clarificatory questions. Now,
1: paglilinaw.
4: Ang scope ng clarificatory questions is yung, obviously, yung gusto mong maliwanagan. Like, maybe meron kang hindi narinig, or hindi mo maintindihan yung term, hindi mo maintindihan yung sinasabi. Ganun lang. Hindi dapat lumalampas doon. So, yung mga napapanood natin na pagtatanong, they are no longer clarificatory questions. Ano na sila? Prosecutorial questions, both for the respondent and against the prosecution. So, hindi na tama yon.
0: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. And Attorney Mike, yung parang yun nga ano yung Rule 18 na
1: yes.
0: strictly i-observe na ngayon ng mga senator judges pati ng mga defense and prosecution private man or mismong member ng panel